0: natukoy ng NBI nakasama sa pagpaplano?
1: Yan na po yung binabanggit namin na persons of interest based on the open source intel and the human intel po na ibinabato po sa amin, na yan po ay reported po sa atin ng ating pong task force na itinayo po.
0: Itong persons of interest kasama sa pagpaplano at inamin sa inyo na merong pagpaplanong ginagawa para pumatay.
1: Meron po silang impormasyon na magtuturo po dito sa pagpaplanong.
0: Hindi ito sila yung kasama sa pagpaplanong pumatay.
1: Sa ngayon po, doon po
0: magtuturo lang sila.
1: Doon po sa iba
2: persons. Grabe, sayo na kayo. But pasabot mga igala, wa sila idea. Sa lakton niya pag istorya mga igala, si Matibag way idea kinsa to. Nga naman. Sayo na kay bangutana, sa lakton niya pag istorya, kadtong giingon nimo nga naay kahibawo o naay knowledge about the plan was not part of the plan. Attorney, Director, Matibag Sir, you are 29 years in lawyering, sabi mo eh. And you will believe in hearsay? Sir, ano ba yan? Paano naman kaming mga ano nito? Paano naman kaming mga law student nito? We will construe it as tour. Tama na nga yan. Tama na nga yan. Paita sa nanaw. Di ba? Sa'yo na kay pangutana, mga igala. Balik kay gamay. Gamay na dyan. Masabdan kayo ng pangutana. Ang tubag, ana, may igala, yes or no? No, yes or no, rana. Just answer yes or no. Kabahin ba sila sa gaplano? Dili. Kay bao lang sila nga na ako no'y gaplano. Kung wala kay direct knowledge sa butang, mga igala, sabi mo lang yun. Ano man na? Wala man kay direct knowledge sa usa ka butang imong gisgutan. Ano nita mo ingon ko karon? Kawatan is Ralph. Nya, yeah. Ano kay bao man ka? Mo may ingon ni Gab. Oh. Si tawag ana, hearsay. Na ascertain ba nako to with evidence nga tama tong ingon kawatan to si Ralph? Dili, kay ngano man atur man ko nito ong Gab. Maura ni mga igalang linyadas pangatarungan ni Matibag ron. Mr. Attorney Director, sir, hindi naman po kami ganun kabubo, sir. Oh. Mga bisaya kami, sir, pero hindi kami ganun kabubo, sir. No? Kahit na tingin nyo sa amin dito sa mga bisaya, sir, na mga bubo kami, sir, alam nyo, sir, hindi nyo kami, kahit hindi kami matalino, sir, pero hindi nyo kami maluloko. Diba? Minawara good siya, mga igalang agalang. Listen, please, to the reasoning of the witness. No? Paminawa ninyo. Sige, padayon, Gab.
1: Sa atin ng ating pong task force na itinayo po.
0: Itong persons of interest kasama sa paplano at inamin sa inyo.
2: Itong person of interest kasama sa nagpaplano. That's ano, pagka na may gala mapamatudan lang, kanang person of interest, kaubans plano, meaning na, na adito stable. Na stable. Gasabot sila. Oh, di ay, kung ano. Di ay 22 muna gamita pag pusil. Oh, inganiyo na to. Narito. Bugat kayo na, may gala. Bugat kayo na. Pero ang pangutana, ma-produce ba na nila? No. Bisan pag na ay tao, may gala nga ilang mabutang, diha. Ang ending, ana, mahugra ng Las Canias na ingana. Ah. Wala na eh. Wala na. Mahog lagi ng istoryang may resibo lagi. Walay OR. Mm. Katong ingon ni mo nga na impormasyon, appeal ba to? No, appeal ba to sa gaplano dito? Paminawang tubag.
0: Ang ginagawa para pumatay.
1: Mm. Meron po silang impormasyon na magtuturo po dito sa
2: pagpaplano. Meron po silang impormasyon. Sir, Mr. Witness, the question, although that's a senator judge, mga igala. Pero kung ato na sa council nga pangutana, mga kaigsunan, siguro ako may ngutana yun ko, sir, the question is answerable by yes or no. Well, hindi mo na sagot eh, no? Ang sagot mo lang, meron po silang impormasyon. Ang question nga, meron ba silang direct knowledge? Kasama ba sila dito sa nagplano? Because that would give credence. Mo paligon no sa witness kung kinsa man to dapat i-present man nila nya kay ang kuan na mag-present sila diha kuan binairan rasad sao na karon mga igala pag kuan no So na to mag-assertin karon nga mayon tanga ay kana mo gyud ay nagihire. Ang the only person nga mag-assert na si Bipisara. So ilan na pong pauunan panaan nila si Bipisara para mo adto. Di ba na pwede ka? Gusto nila nga mo adto si Bipisara mga higala mo mayon. Hindi ko naman kilala yan. Para mo tambong lang yun ba? Porbida rabig ko problema ning abi ko magpasabog ni. Sige go go go.
0: Hindi sila yung kasama sa pagpaplanong pumatay.
1: Sa ngayon po, doon po
0: nagtuturo lang sila.
1: Doon po sa iba persons of interest, meron po kaming kinukonsidera doon na maaaring siya po ang kausap mismo ng bisikleta.
0: Eh anong ebidensya ang magpapatuwi na kasama siya sa pagpaplano o kaya niyang ituro yung pagpaplano?
1: Yan po ang ating kukunin sa na information pa sa atin pong mga persons of interest, na atin pong senior surveillance. Katunayan po as we speak, tuloy-tuloy po yung ating pakikipag-usap. Pati po doon sa mga malalapit sa taong aking pong binabanggit.
0: Okay. So tuloy-tuloy pa ngayon ang inyong investigation?
1: Tama po.
0: Ngayon nakita ko na bumuo kayo ng task force. No? At task force, temporary in nature lang yan, diba? Kailan matatapos ang inyong investigasyon? Dahil nga nasabi ko, 1 year and 8 months na ito, ngayon may bagong task force, so kailan matatapos itong investigation?
1: Ito po ay matatapos finally pag atin pong na-locate specifically ang taong kausap ng Vice Presidente at ito naman pong task force bukod po
2: sa... Op! Come on, mga Pilipino! BBM man mo o Duterte, whatever. Paminaw mo ani, mga higala. Do you think ang anak kabugo si Sara? Nga ang iyang gisabot, mga higala. Sige daw. Granting, mga higala, without conceding, no? Nga tama si Matibag na isto. Do you think, mga katropa, ang anak, yun? Kabulok? No? Ang Vice Presidente nga abogado, sad? Mga kaigsuunan? Musabot siyang tao niya. Katong tao nga, di siya sigurado kay... Wa niya mailih kayo. Unya mo adto ra matibag may galag mo ingon ako to. Ha? Gikaingon ko na bisan pag naa sila taong ma-produce ya, mapatunga diha nya ilang pangkonon nga mao ako tong gisabot mga igala. Questionable gyapon mga kaigsuunan. No? Questionable gyapon. Harapang pagtatarantado pa rin yan. Binuang ng istorya. Kapuya kayo ng impeachment. Sinuod lang. Alas 8-8 na. Pahumano na ito. Kaya mo commercials ako. Go.
1: Kapitad ng Presidente, we are also guarding po na walang gulo, na yung pong mga destabilization ay atin din pong mabalik.
0: Pero kailan matatapos yung investigation para matukoy kung sino yung nakontrata?
1: Only in the time po na atin pong matukoy na finally yung...
2: Hindi pa nga eh. Wala talagang natutukoy. Oh, alam mo ano yung tukoy, sir? Melvin Matibag, sir? Ano yung tukoy? Yung tukoy ay ginagamit kung tatawagin mo ang iro. Ayaw! Yun ang tukoy. Paano ba gamitin ang tukoy? Ikaw, alam mo paano gamitin ang tukoy? No? Yun ang meaning ng tukoy eh. No, yung tukoy ay ginagamit pantawag kung tinatawag mo ang iro. Oh. Sasabihin mo talaga yon, tukoy, tukoy, tukoy, tukoy. Anak sa kagang laki ni Matibag, mga igala. Ewan ko sa'yo, sir. Alas 8:09 na may galandag na sa bundag. Kadyot lang, pag ginawasan ko niyo, kanapoy commercial, kinala ko kumukommercial yun. Ay makabayad unya ako. Hindi na ba nato ni pwedeng amutan? No? Oras ba eh? 9 minutos pasado, alas 8 sa buntag.
3: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok ang dunggan siging gasiyok nang buwa kog babungog. Katul kaayo to, dinom ra kog Santon Plus lang. Marte akong dimaintain, maayo kaayo siya. Gamit jud mo Santon Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Cellphone Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Bush amo, magpakiloko sa hubaybe.
6: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato gold tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent a Car Tagum. Sa DMs Rent a Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kini ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita free check up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
8: Katropa Caravan.
3: Karong July 26 adlong Domingo sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
9: Minaw ka sa XFM.
10: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Apat sa dihang, sukan na minaw ko ang XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pay muligin.
11: Exciting!
1: Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye!
12: Balik may gala sa tubag para kumano-mano gini atong tulumanon. Of course, atong ganinyo may gala sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold by aduna kini mangustin, ang palaya, malunggay, garlic og spirulina. Epektibo, mga kaigsuunan. Batok anang inyong mga bugon-bugon diha, mga bukol-bukol. Mga hubag-hubag diha, mga kaigsuunan. O kanang inyong taas nga presyon sa inyong dugo. Inyong taas nga high blood. No? Okay, marusab mga higala. Ang kining diabetes, no? Anamoy mga gipanghambin nga balatian diha, mga tusok-tusok, mga higala, mga nerve problems, mga katropa, lamik kaayo, no? Ang epektibo gyud may higala ang Santone Plus Gold. Mapalit na may higala sa naguna mga butika, ha. Mapalit na si Mercury Drug, mapalit na may higala South Star Drug, TGP and Generica Nationwide. Og of course may higala sa mga butika diha sa lugar. Og ingon marusab, diri mga higala sa atong istasyon, mapalit na mga kaigsuunan og sa atong clinic. Mapalit na mga katropa.
13: Bullseye! Bullseye!
12: Oh, palitin, papalitin mo din para na ako'y pangtwisyon. Oh. Doon ay laing negosyante. Gidakop sa Santo Tomas tungod sa paglapas sa Social Security Act. Oh, makapriso ni mga higala ning di mo mabayad og SS sa inyohang mga trabahante. Tinungod bito na. Kinibaya mga higalang mga special kuan, mga special law. O para sa anak mga higalang mga naay mga penal clause, no? Di na nai kuan na diha, di na nalalisan diha ang intent nimo, immaterial na ang pangutana gyud diha. Duna bay balaod na supak mga ora mga kaigsuunan. O ato sa maminawan mga higala si katropang Bong Algabre sa detalye sa report.
1: Live report. Live report.
14: Ubay-ubay na nga maglibog lang ito ang nakikot sa isang pitimas na Davao del Norte. Human matunta ka na kalapas din sa Republic at sa kanyang Social Security Act sa 2018. Diri sa Santo Tomas, Davao del Norte. Gani, kagapakadawa, lain na sa mga nasikot na mga nakasikot ang mga alternativa sa Santo Tomas Municipal Police Station. Isa ka 50 anos na negosyante. Nga din, aduna siya niya paglapas sa Republic at 11199 mo ang Social Security Act of 2018 at ulitin si Dipaygay ang mga operasyon sa Federal 3, Barangay Tidalog, Santo Tomas, Davao del Norte, alas 9.30 at Takna sa Buntag. Gani ang nadakpan, ginalabang sa pangalan alias sa Richard o Richard Minio o Gidrintik Misay Puroka, David Dasti, Federal 2, Barangay Tidalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Ang operasyon ay iusap kinipinagi sa patok sa Santo Tomas Municipal Police Station, Davao del Norte Police Provincial Office o Davao del Norte Intel, Police Intelligence Unit, kaubat sa bubantan mga brand sa PNP. Inong din na kinisya sa pito, sa kasuntanan ang dinakpan, na nagkaroon din hi sa pinag-inexecute niya police station o nagkaabot na lamang ng kabayan pinag-inagat yan saan, pitit ay mismil kapisos, alang sinisipura ng pagawasan. Dari sa pagkakaroon ng sabat-sabat ng kaprisan, padayon may isang ito ang karoon, lati na kanuna yung mga first warrant, today warrant of warrant, na maabot sila gabatan, nila din kanyang implement o nila din kanyang panidahan, kung asa na nagtago-tago, o padayon sa tarong nakahanyo ang kaprisan, na musulti, wag sa musawag at sumambatan, kung adug na yung mga wanted person na nagtago sa ilang lugar, aron din mamiligro ang komunidad. Para sa tugang report, kanyang ipos, alam sa Radio sa Pilipino para sa Pilipinas sa Tropang Bong o Matilabri,
1: Live report XFM Katropa.
12: Daga salamat Katropang Bong, so kamong mga amo diha. Bayad mo bayad. Bayad way Cosmod. E para di mo mapriso. No? Rilin Navarro, naapay pirma nga way name unya wala pa jud na notarize. Basura ang tawag ana. Irish, good morning Katropang Arnel. Mamahaw ta. Warlita Padiris, tukoy-tukoy, dali na diri iro. Jeep review lang go. Mayang buntag diya sa may Sambuanga del Norte. 300K o 300,000 kapin mga igalang kantidad sa droga na sakmit sa otoridad pinagis bypass operation sa Monte Vista, Davao de Oro. Sa randang kompleto ni Tales, balita katropa mo sa balita katropang Larsan Yol.
1: XFM Katropa Live Report.
8: Mukabat sa 353,000 peso ng katidad sa iligal nga droga. Anasakmit sa iniusang pwersa sa otoridad, pinaagi kinis sa bypass operation nga gilusan sa Proxinco Barangay, Banagbanag, Muntidi sa Davao de Oro sa Milabay nga adlaw. Arestado usab ang target sa operasyon nga nilang si alias Adrian, 33 anyos, humano kumpiska sa iyang posisyon ang naing-naing pakete sa maong droga. Ipangunahan ang mga operasyon sa mga personay sa Philippine Drug Enforcement Agency, Copedia, Region 11, inubanan sa mga personay sa Muntidi sa suspekan sa nagtapang karon o kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alas sa Pilipino, para sa Pilipinas, Katropang Larsan Yol, XFM News.
1: Live report.
12: Dagan salamat, Katropang Larsan Italia sa report. Matod pa ni Uncle Dars, Happy Wednesday, Sir Arnel. More blessings to your program. Salamat. Mawab forever. Anong bukag mawab? Jun Jampon, ipadayo na lang imong pagka-ator ni Sir. Ang ayan, mangkaswitik, mangkasbalausos, kinuoko na gantag, upang hibawi o anak. Pero mag-squila. Squila para swito. Alas 8.24 na, mag-aigalang Dagnas Buntag. Pareho lang sana ako ni mga mensahe dari di, kung ano nyo, gi-comment nyo dari. Kay, kung absent yata itong mga alipuris, mga higala sa trolls dari. Shane D. Hello, Sir Arnel. Always joke ko na minaw sa mong programa. Ganahan ko, lalo na kung magtagalog ka pag bumabanat ka kay Auntie Claire. Ha, para masabtan sa nila imong isulti. Sa una, bisayaon naman ako karon, tagalogo na ako. No, Marifi Mahinay Balangan, nahimuot ko stukoy-tukoy. Manong Calbs, Katropang Arnel, Marajaw na buntag sa tanan, from Aguanta Party List, Bay Area ini. Inin si Matibag, 29 years old, being a lawyer, pareho ranan abogado sa Surigao, nakilaya ko, wayay pildi-pildi, kay wayay say daog-daog. Kayo man ba dya, way kliyente.
15: Pinawa!
12: Very good. Diyan pa si Iboy Manos, sila na lang yun ang magbuot-buot. Huwag yun, ayos atong nasod. Nagsapaw-sapaw na lang ang gadagong isyo nga angay imbestigahan sa mas trilyones nga anomalias flood control. Dili sila kay si Sara gid ilang gusto tumbahon. Di yun mulampos kay suportado ka na si Sara sa katawahan. Di sama ni Anang iyang gipaboran nga ang mga nagsuporta, kawatan. Ini parihara no, mamaura mga igala. Katawahan, kawatan. Sir Arnel, wako ganahay sa pangutana ni Luis Tro. Sige, balik-balik. No, si Noveline Anoos Yanunis, watching from Cali. Asamani, California, Calibangon. Asamani. California siguro. Salamat kayo ha, Ma'am Noveline. Bong Espanilio, may buntag para malandag sa Rangani Province.
1: Good morning!
12: Yes, malungon mga igala. Francisco Bahinay, diyan sa... Good morning, Dol. Shout out diha si Laulaw Luistro. alin ini sa Iloilo. Si Michael Duruga. Good morning, Dol. Maing buntag sa... Sa pa ini address, si Dodge Amar. Maing buntag. Iman Moreno, good morning. Tristan Gulay, good morning. Pasensya so na ako mabasa mo ba na? Danny Luis. Daniel Ulysses Salagon. Basa gyapon. Matibag nang dahil sa malita. Na matibag na niyabag dahil sa malita dahil. Impaniya. Florilin Villa, way klaro ni Florilin Villa. Way klaro Sir Arnel, oy imbis seryoso ko kay paminaw. Ni mo ambot man niabot man kag tukoy-tukoy sa iro. Marilyo Marilyo Kanyete, good morning. Danny Barosa. Ha ha ha. Mura naman, Danny. Maapil mo ni haha noon. Tama, Sir Arnel. Tukoy-tukoy. Parihas, ani. Tukoy, matibag, tukoy. Itsahanda yun. Ugmalita. Ampit. No, na, nay. Watching from Jensan. Pagmalita gang. Mga bakakon, Jud. Gihangak na. Jodilin Rocamora. Ila maning ikumpara ang mga Pinoy anang dekada 70 nga wa pa mauso ang internet. Nalimot sila ng computer age na taron. Karong kugihan lang ka mo basa mga higala na may bagag mga may kag, basa kag balaod. Basa ka mga higala ganang bisag ganang kuan lang basahon nimo ng tulo, basa kag konstitusyon, basa ka mga higala atong penal code, basa ka mga higala civil code. Kada lang kalingawan nimo nagwa kalingaw, no? Kanay mo ng kalingawan mga kaysyon, masab magkasabot ka, basta magkasabot ka mga higala ka balo ko. Nya available na sa internet din ginahanglan mo, malit ka anang kuan. Available na siya. Kay kana nga mga kudal may tawag na may gala. Wa man mo man mausab unless na yung mga amendments may gala buhaton. Teresita Acaso, morning sir, kapoy na kapoy kaayo na sila lingaw-lingaw ra na ang ilang drama tungod na ay direktor nila si Soto o mao na nagsugo. Florito Batayo, musta musta na mga katropa? Labi na Idol Arnel from Aguanta Party List, Los Angeles, California. Basta basta. No, natay ko andi ha, taga Glendale, Cali, California. Oh, git na kini. Sige na, oh naana si Raimundo. Oh, anong sabi ni Raimundo? Wala tayong magawa diyan sa testimonya ni Matibag, depende na sa judge ang pag-evaluate. Ayan eh. Ayan tayo eh. Bakit naman kasi dami-dami pa kasi mga katropa nang pwedeng gawin mutis nyo? Ginawa nyo pa yan. No, si re, padayon na ta kay mahurot ya tong kuan. Lani Abdullah, wala ko naminaw kay Luis Trocer kay nagbantay ko sa yang ayan nyo nabantay. Henry Wood from Turil, Maing Bundag, Koreanong Hilason. Na-miss daw niya sa Marculeta niya. Saan naman may galang ilamang yung ipapriso. Joby Datiles Yurong present na Marlon Bacurayo Trumata Maing Buntag Aguanta Party List Carmen Chapter. Good morning.
15: Good morning.
12: Edward Lara Aguanta Party List diya sa may Panabo Chapter.
15: Good morning.
12: Richard Inumirables Quintiro Maing Buntag nindot imong programa sir kay Sagol National ang issue Tambakan Iligan City.
15: Good morning.
12: Okay. Eduardo Cisneros from La Carlota City.
15: Good morning.
12: Negros no may buntag diha.
15: Good morning.
12: Sige, dirita sunod mga igala. Kali lang. Mirna Biro. No, pa shout out idol. Mirna Ibiro di ay from Sambuanga City. Buenos dias. Muchas gracias no sa pagpaminaw sa atong programa del radyo Bullseye.
13: Bullseye!
12: Tama ba ito akong Chabacano, ma? Or pataka na lang itong Chabacano. Patakano, dilit Chabacano. Patakano! Alas 8.31 na, mag-aigala. Sunod! Dili na inotaryado ang dokumento. Noon sa ba na baka-istorya, ha, mag-aigala? Sige daw, Gab.
16: XFM Katropa!
17: Before the court makes the presiding officer makes a ruling, the pre-marked document, is it notarized?
18: Your Honor, may I raise a question to the witness so that he will answer and enlighten us on why the document is not notarized.
12: Yung pangutana ni Escudero, si Luis Tro. No nga, ang dokumento, may I ask, anong dili ni notarize? Ang tubag maigala ni lead counsel, lead prosecutor, yun siya maigala nga, Your Honor, pangutan-on na itong witness. Atong pa-explain nun, nga nung dili ni notarize. Sige.
17: Exactly, counsel. So you're admitting that it's not not even yes, your pre-marked your copy is not notarized, not whether no, we dili, use dili, that dili. Copy or this one.
12: Dili lagi. Basura, I'm sure. Go, go, go.
18: We admit to that, Your Honor.
17: The witness will please explain why he is using in his investigation a document and or affidavit that is not subscribed to or under oath. So it is not even an affidavit, but merely a statement.
19: Alam niyo po, Your Honor, sa law enforcement po, meron po tayo mga tinatawag na open source intel. At ito po ay pinadala sa atin at atin pong susundan. At kaya nga po, ang aming pong investigasyon ay isang continuing investigation, open, continuing, and active investigation. Sapagkat ito bang gantong
12: dokumen... Pero, kanila lang. Kanila lang kayo, Mr. Attorney Director. Matibag. Tama na, sa inyong law enforcement, pero inyong gi-admit sa court eh. Gidari nyo rin sa impeachment na... Ayaw! Ibang kung ka pwede mo, anak, di ba sa kurti, may kalamang ingon nga. Kini nga kong istorya dere, may resibo niya. It forms part of the trial. Naagaw ka di ha. Isan po kayo, may galag. Sa'yo na siguro kayo sabto, no? Kasi siguro na kinahanglan, may galag degree, anak, sa... Kwan para... Samot, nakaka 29 years na magkakasapagka-abogado. Kibawa siguro ka, anak. Imo, gibutak, gitatakan yun, no? Later on, inyo nang mahibawaan nga, gitatakan yun na may gala, no? Na markings ba? Meaning, i-admit nyo sa korte na, unya, no? Wala man lay, kwan? Para sa itong photocopy. Kanang photocopy, mga higala, okay man ang photocopy, huwag tamo ingon nyo. Kanang photocopy, depende na may galas pangutana. Kung ang imong ipangita is the original or the document per se, the photocopy would suffice. The original certified true copy would suffice, tinga, mga katropa. Pero kung ang imong tanawon, ang unod sa dokumento, importante yung original. So kana dapat mga higala, kana mga, dili pwede nang, saan nagi, swat lang? Kung sa ilang investigation, what to'y problema? No? Pero diri kay inyong manggibit-bits korte ng inyong kuandi ha? Wala nang ginaman na pangutana mo karon. Sige daw.
19: Sige. Ay amin ding ikukumpara pa. Subalit, malaki po ang value ng mga itong bagay sa amin sapagkat ito po ang nagbibigay rin sa amin ng direksyon at mga leads upang amin pong magampanan ang amin pong tungkulin na mag-imbestiga.
17: So for the second time and for the sake of clarity and then for the information and guidance of the Senator Judges, the document being identified by the witness is unsigned, is not notarized, not under oath, and it is only as to the fact that they used this document in their investigation or as part of their investigation, but not as to the truth of the allegations contained in that unsubscribed document that was not made under oath.
20: Also or unsigned, Your Honor. Sorry.
17: Unsigned.
20: Also yeah, unsigned because there's a signature. But
12: unsigned. We firma. Sige.
20: It appears to be a photocopy, so it doesn't qualify as a signature.
17: With the additional manifestation of the respondent, so noted, what is the manifestation of the counsel for the prosecutors?
18: Your Honor, based on the ICC.
12: Abot lang ng ICC. Sige.
18: Caused by our...
12: Sustain.
18: Witness in the next article or in the last article that we will present. The ICC does not require notarization of document.
12: Ma'am!
21: Pinawa!
12: Malamang sa malamang, ma'am. International to, ma'am. Asa man yung panotarize dito sa Belgium? Isilingan ras Netherlands?
21: Pinawa!
12: Ayaw! Philippine Court atong gisgutan dire magpanotarize maganita ng ID nawa.
21: Ayaw!
12: Di ba? Panotaryuhan maganin natong mga higala ng affidavit of lost. Yes, Pilipinas mga higala, mabaligya kagyuta mga higala. 100 square meter equivalent to 100,000 150,000 kay medyo di pa kaayo si ang anak ka well developed. Notaryo gina. mga kaigsoonan, pwede nang pirma-pirma lang. Although, kanang pirma-pirma lang, binding man ang kontratahan na. Binding magay na magsabot rata. No, kanang contract, ang original contract mga igala. Ura, kuan ra ba na? Verbal ba na? Sabot, takaroon, kontrata ba na? Kanada yung musakay kong multi-cab di ay. Oh, contract ba yan na? Kanang, na masahiro man ka, musakay ko ni mo. Ang atong kontrata di, ang terms na to, ihatod ko ni mo, plitihan ta ka mo na atong terms di ha? Karon, mabito nang masuko kapag di ko ni mo ihatod, yung muna kong ipasakay, ano man, di ba kabutuman sabot na to? Ingo kay hatod ko ni mo gmol, yakaroon muhunong ka din kay, na kay na limtan, yung, mangita na lang kong lain. Diba? Ano man na? Pero sa Pilipinas, by everything, no, kabalo ka, para ligon, no? Ibutang na itong papel, black and white. Mawad ang kadiri karon mga igalang silpo. Mawad ang kadiri kuan karon. Unsa ni kanibang lisensya, no? Kasi pamatuo di mo nga dawad ang lisensya, no? Pag-execute ka affidavit of loss. Mga kaigsunan niya sa pagkatinood na, wa ni mo na wad, adawa na siya. No, ipablatter pa mangan ini mo na. No? Nya suportahan pag hindi mo affidavit of loss, Miguel. Oh, notarize na. Nya karon na ana mo diya sa impeachment court. Ang dili man na siya mas taas pa the highest court in the Philippines, sa Supreme Court. Mga kaigsunan, pero kining impeachment court mga igala as is so generous nga proseso mga kaigsunan. A class of its own nga proseso mga kaigsunan, no? Di po siguro na to pasahan na di ano, papel mga igala nga kinumot lang. No? Ano ba yan? Sige, padayon diya.
17: Noted, but we are not the ICC Council.
12: Oh, again, we're just... Talawa, gabalik ka, kalami, guys. Dili ta ICC. Mungkin tingon ako, singali dito sa ICC, di sila mangita ng notarize. Masabda man. Pabalik ko ba ni mag-Pilipinas kung panotaryo sa mga dito'ng Pilipinas? Kalayo! Adihan na lang mo sa Belgium. Di mo ko pwede magpanotaryo siguro sa Belgium kaya di mo ko taga-Belgium. Ang tubag mga igalan si Escudero, Council, we are not the ICC. We are the impeachment court. Exactly. Patong, akong giunahan ganina, bisan ma'am, dili may mga abogado ma'am, pero kasabot, may ay maghimo ag bogo, ma'am. Kasabot sabi ana. Anong katumay mong gamiton? Di dito kapag pasa ang investigasyon ni Matibag, ayaw na sa impeachment. Kabuang. Ano na ka sa yun? Dawaton magana dito, di dito na ihatag. Galaw. Naman o, pagkasayon mga igala nga. Sintino ko muna ba? Dito magkanadawaton, dito ipasa. Di on sa ito magkaroon mga igala ni Escudero. Kaya abogado na siya, di pariyas sila mga igala. Council, we are not the ICC, no? Bungot sa ito, ipagkatoy-toy na lang yun. Sige, go! Paray, ito mga itong balikan to ka.

0: para na ko may gala, no? Wapaw ko anak nga subject. Pero ako, luhi ka ba? Luhi ka. A logic, ano mga kaigsunan? To test your consistency, of course. No? Kung kanang imong gisuwat, kung imong gisulti, pareha ba na siya? That is why, you need to affix your signature, you need to attest, mga igala, niya na ay officers of the court diha, o abogado diha, mga igala, nga mo testify nga, okay, apidabit, siya gi-execute yun niya ni, iaha yun ni, no, iaha ning kagawasan niya, wak niya gihulhugan, iaha yun niya kung ano, mo ni apidabit ni mo. Karon, pwede di ay na, na nga ikaw na akadeo niya, kanyang imong kuan, wala ni ma, wala ni, way klaro, klaktor niya pagkastorya. Di ba po pwede nga, di ka mo tambong, may apidabit naman ko na, kisa na pwede. No? Kay, karon pag cross-examine karon mga igala sa depensa, kisa may pangutan o niya ang papel? Mutubag yan ang papel, di ay, hili. So, importante kayo nga, naa ka as witness, nasad imong apidabit. So, di po pwede nga, lain ang nasa apidabit, lain sa imong gipanulti. Di siya na pwede, mga igala. No? No? Purbida eh. Alas 8.42, sige, go ahead. Wala na. Oh, human na di ay. Sige. Wing Ortiz, malingaw gyud ko nimo tan-aw. Maglagot naman ako na ni Luis Stroke, batibag, makatawa ko nimo. Okay na si Luis Stroke, kay wala na kuno naglaway. Oy, di na wi daw na ingon ba si oy, naay mamadlong oh.
1: Hoy!
0: Oh?
1: Wow! Hoy!
0: Ayaw na daw ninyo ilabti na, nganong maabot mo sa laway. Ingon na ba si Garin?
2: Hoy! I talk to my where the...
0: Maoron. Alas 8.42, mga kaigsunan, ang tagda sa tubag panagubadubanong kinibahin natin ganin yung mga igalas sa Sunzone Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Partner ni mga katropa, kabalo ka ginatumar na ko, mga kaigsunan, duha. Kining premium D3, usahay, depende man ko sa itong budget, kaya mo palit, masatapas yung nagtuo mo ba nga produkto ba na sa inyong kuha ng katropa ngayon, dapat mo ikaw na mismo, dili, palit mo yan na ba? Ako ang ginagamit diri is Sunzone Plus Gold o Sunzone Vitamin C. No, kay... may maayo daw, no? Para labi na mga igala sa akin cognitive function ng vitamin C, okay ko no kayo. Pero okay bito siya. Akong giusa, may igala. Akong style, duha-duha kakapsul, no? Duhas buntag, dunganon ako na, umanay overdose. Now, kamo, kung di na makayag dungan, usa-usa lang, usa ka Sunzone Vitamin C, unya isa ka Sunzone Plus Gold. Kining Sunzone Plus Gold, ang SRP ani, tag-15 ra. No, ari mo din mga igala palit sa istasyon, pwede kayo para makita abod na ninyo. Naya sa baligya na ito rin. Unia, Sunzone Vitamin C, ang usa ka kapsula ni Tag-City ra, mga kaigsunan. Yeah, mapalit sa da sa mga butika na, sa Mercury na, mapalit na. Ang Sunzone Plus Gold na sa Mercury, ang Vitamin C, murag wapa. Kinila sa ubang mga butika, mga igala, available ka na. Oh. Alas 8.44 na, mga igala, Dagnas Buntag, karon. Ikaupat, mga igala, no? Si Representative Luis Tro, mga kaigsunan. Murason pamanggod, no? Karon mga igala, kining ginakansawan sa mga loyalista niya si Senator Judge Pia Cayetano, mga kaigsunan, matulog nila nga ay a defense in color ani gab so tawag ani kini pareha man may color sa judge, no? Di man po ni purple maroon. Maroon 5.
1: Ayaw!
0: Ako anday, ano na lang? A defense in robe. Muna itawag nila. Pero para na ako mga kaigsuunan ha, importante ilang papel diha. Kana sila mga igalang mga abogado. Nga no, tanawa daw, naabay Erwin Tulpo ng utana, nga no, nga man notarize ninyo.
1: Pinawa!
0: Ha? Naabay Erwin Tulpo ng utana nga, Mr. Director, why is it that it's not notarized? Naabay Erwin Tulpo. Simply because wala siyang alam dyan. No? Pero it doesn't mean hindi siya makatabang. Makatabang, gabo na siya. Senator Judge, gabo na siya diha. Although, well, we know, nga naana na sila yung mga pre-judgment tingali. Naana sila yung mga naana sa una-huna daan. But in one way or another, mga igala, nakakatulong din. No? So kung wala yung mga parihaan na, no? Kaya mo yung sila nga, kung anak ka lang, mga, kay mga Pro Duterte, manggod. Pero para na ako, ang ginahimo nila, mga igala, is protecting the integrity of the impeachment court. No? And for the next generation, and for the

0: impeachment process per se. Nung adili pwede, kamaot na ba kaayo? Sige, Konobe. Butang takaron, ikaw, butang na to, mga higala, Chief Justice, impeachable na. No? Like CJ, the late CJ Corona, mga higala, impeachable na. Just imagine, mga higala, Chief Justice ka. Sa tanan, nag-eskwilag abogado, gab, ikanay pinakataas. No? O ang pag-eskwila niya ng ilang kurso, mga higala, dili lalim. Kanang word nga dili lalim, that's an understatement. Kulang pa na, mga higala, no? Kulang pa na siya nga word, no? Dito, diha sa law school, maulawan ka, mga higala, matest imong, basta lagi, no? Ulaw, ma, kung hambugiro ka, masulayan yun imong patience, mga higala. Aside from, of course, katakot-takot na reading materials, no? Aside from that, imagine ha, sa imong career, mga higala, niabot ka og pinakataas maabot sa usa ka abogado, mga higala, diri sa Pilipinas, Chief Justice, no? Sa judiciary, of course, yung sistema, no? Kay, diha man sila diha, no? Lahi po tong mutabok kag laing branch sa gobyerno, mag-agwanta party list ka, no? Oh, ako di ko abogado, pero kung inyo kong pananlitan, mudaog ko. Pananlitan ha? Pananlitan lang. Butang lang na to. Dilit na tinoda. Pananlitan na. Mudaog ko karon, mga higala, pagka congressman. Our representative, first nominee ang. Mudaog agwanta party list. Ako yung first nominee. Oh, pwede ko makalingkod. Oh, di congressman ako. Nagpasabot ba nga bright na kusbala o dili? Dili, gyud. So kana mga magpa-bright-bright di mega lang nga mga unsa nang mga party list nila para sa nang mga tuog. Mga ralista ra nang uban. Kung balao dito iskutan, maybe maayos sila sa ubang mga butang, but kung balao iskutan mga igala. No? Alas 8:48 na mga katropa ang tagna sa ato ang pagpanag-uban-uban. So imagine, Chief Justice ka. Dili lalim ang pag-eskwela, gikas pag-abogado, nagmasteral ka, nagkuha kag doktoral pag yun mga higala sa nagdoktoral, nakas-doktoral, no? Kaya ka nang makuha ka mga higala og kuan karon, kuha kag abogasya karon. Dili naman na kuan naman na kining staw gani, ang uban is MLSJD. Masters in Legal Studies / Juris Doctor kung mahumani mo. O Juris Doctor. Ya, ang uban magmasteral pag yun, no? Doktoral niya. Taas na kasi sila. Daghan na sumpa ilang pangan ba? No? So, sa imuhang field, di yung kaka bintahaan. No? Kung balao diskutan, kung ikaw na yun ang pinakakuan niya. And impeachment is part of that. Naman na sa itong konstitusyon. No? Kaabini mo. Karon, kay due to politics, tungod sa politika, gipasakahan ka karong impeachment complaint. Nadawat, ni proceed. Hanto ni abot sa Senado. Uroy karon kay wa namang yung senador nga abogado, puro namang yung artista.
1: Pito nga! Ayaw!
0: Sige daw. Pone papel nila Alan Peter Cayetano o nila Pia Cayetano o kung nuaon tatos Marcolita. Kaya naman po yung mga abogado, mga higalang magpalimulimo na nasan. Eh, Kiko Pangilinan, oh. Abogado man na mga eksyon. Yung mga ramag, di kahit tamuduela ng technicality. This is exactly what we mean with technicality, mga higala. Pwede ba lang? O, kamo di, paminaw mo. Dawato na lang nato ng affidavit nilang, kanang ginadala-dala nila matibag di, mga higala nga. Why, mga notaryo? What they manotarize? Mung panotaryo, mga itagmawa ng ID?
1: Pinawa!
0: Pinawa mo na istoryahan na. Panotaryohan, magani mo nang nawara na imong lisensya. Kung gigamit lang ninyo sa investigation, well, wala problema na. No? Pero kung gigdala ninyo sa korte, apidabit man na nimo, sumpay na sa imuhang istorya. Pariha na sa imong istorya. Bukay nang nakay apidabit, nakay papel, naaasag kang witness. Kay di ba sa pwede, ang imurang papel, ibutang di, kay may pangutanon. Tubag ba din ang papel? Akong papa makahawid ng papel, likita nagtabako.
1: Ayaw!
0: Yeah, mayroon na karoon si Kuan. Tanawa ang reasoning mga higala ni Luistro. Sa ICC ko no, dili ko no kinahanglan. Ngano, maubay sumbanan na to, yun sa tanang balaod ang ICC. Is that so, attorney? Representative. Attorney na, representative pa. Is that so? Ngayon, unsay tenor sa imong argumento? Because the ICC is okay lang, mudawat nga way notarize, and so, grabe nga hasty generalization na, oy. Because the ICC is, nagadawat sila, o walay notaryo, therefore, kita po mudawat sa tana. So even ang presiding officer, who is a lawyer himself, Chief Escudero, ngayon, counsel, we are not the ICC. Muna yung ka-importante ano na anak sila. No? Muna mundo. Kaya kung gusto ninyo, panangita lagi kayo na ako, Chief Justice ka, mga igal, lagi-agian ni mutanan, kay balo, batid, kas balaod, mga kakiksuunan. Tungod lang sa politika kay, wa may laing rason aning impeachment. Politika, magini siya. No? Tungod lang sa politika, okay, naagitaral na ka diha. Pagtanaw ni mustanan, mga judge, sus, di man ni judge nga tao, babulga man ni nga judge.
1: Ay, yeah!
0: Ha? Pagtanaw ni mo sa judge, mga igala, sus, puro man ni, membro man ni sa comedy show. Noon time show man ni. Imagine. Noong kong tanan, mga igala, nada, puro artista. Impas, mga igala, ang halin sa tawas. Kato mga kasihas na tao, ah, they don't care about technicality. Ano man, in the first place, they don't know. And if they know, mga igala, they don't care. Nga naman, para nila, wala lang. Wala lang. Kung arita mo tanaw, mga igala, sa criminal procedure o sa kining prosecution, mga igala, sa usa ka criminal case. Iba ya pwede, mga igala, nga imo lang taligam, ano, imong iset aside ang mga gagmayng butang, mga kaigsuunan. Una-unaon imo mag-presugo kag tao. Na kung ato mga igalang tanawon sad niini sa mas lapad nga picture dere sa impeachment, unaw-unaw nimo tanggalan gud nimo na political rights siya kung mapamatud-an, no? Imo gud nang appeal gud na mga igala diha, no? Oh, kung i-appeal nila mga kaigsunan, perpetual disqualification to hold the public office. Di ba? So ingana dili ingana kasayon. Mo na nga kutis ya. Dapat lang kutis ya. Kaya gusto speakers, wala na kuti-kuti. Na apoy senator judge mayon dapat wala na kuti-kuti kasi nakikinig ang taong bayan, no. Naaman ming mga komentarista, amo na rang obligasyon ya kanang inyong mga legal parlance diha, paning kamutan sa namong mapasabot namo sa mga tao. Pero karong panahon na makasabot ang tao eh. Nalay mga term ko na ninyo mga linatin diha. Di ba sagay na lisod? No kana mga linatin. Orasyon de la payat, no. Candy Berry, kana si Luis Trog, giango-ango na resulta na sigig pa magkakdili kahibaw unsay tama o mali. Kani, paminaw na ito ni sunod gyan, paliyoko ka.
2: XFM, Katropa.
3: You're a lawyer, correct?
4: Tama po, 29 years.
3: Can you recall Rule 130, Section 20?
0: You are a lawyer. Tama. 29 years. Congratulations, sir. That's, gabi ka... Bagtik na ka dapat ana, 29 katuig ka mga higalang nga bugar. Pero yung patong atong digpaminaw ganina, basig katong ila daw ka ilang abogado dito sa Surigao nga way daog-daog, way pildi-pildi, wa say daog-daog kay wa man puy kliyente. Unsa na? Sige, go ahead.
3: You're a lawyer, correct?
4: Tama po, 29 years.
3: 29 years. Can you recall Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence?
4: Can you refresh me, sir?
3: Okay, I will gladly refresh you, of course. I have here a copy of Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence, and I'll read it. Please read with me, Director Matibag. Testimony confined to personal knowledge. A witness can testify only to those facts which he or she knows of his or her personal knowledge, that is, which are derived from his or her own perception. Can you recall that rule now?
4: Ayan po, nababasa ko po.
0: Okay. Alas 8:55. Ang gibasa ni Attorney Binluan is the Article 130, Section 22 of the Rules on Evidence. Karon, unsa pasabot na, kanang gitawag nila, kani, ato na lang tinamba nun. Kung wala ka kahibaw anang butanga, ayaw pagsigig maritis. Muingon ko karon, kawatan ni si Ralph. Nga mo kaingon man kana. Mo maingon ni Gab. Naa ba ko'y direct knowledge sa akong gialigar niya? Wa, kay nagbasi ra man kus giingon ni Gab. Nya si Gab dai kay giingnan na datong tanini. Oh. Nya si tanini dai kay gidaman na dito siya. Oh, pagmata niya nakagawatan si Ralph. So, daghan namin nito o sa wade basihan. Mm. Hearsay rule. Pag ako ako'y sayuran ana, di ko pwede mo testigo-testigo. Kaya naman, wak makoy direct knowledge sa panghitabo. Oh. Sige daw. Smile ramas matibag, good. Go.
3: Alright, so based on this rule, will you agree with me that a witness can only testify based on his personal knowledge?
5: Your Honor, may I comment to that?
3: These are basic questions, Your Honor. The witness is a lawyer. He is competent enough to answer.
6: Counsel, are you making an objection?
5: This is a comment, Your Honor. The witness repeatedly testified.
0: Up. Wala na mo object si Attorney Representative Luistro. Comment na lang siya. Ma'am, ato sa comment section. Dito ka, dapit. No? Nadiha daghan. Sige, go.
5: That he was appointed only in February 2026 and that all his testimonies pertaining to the first investigation are based on records, Your Honor. Mm. And this is allowed. As a matter of fact, under the rules, entries in official records are considered as prima facie evidence of the contents thereof. And thus, it's exactly the basis of the witness in answering the question of the defense. All his knowledge pertaining to the first investigation are based on records.
3: Short rejoinder, Your Honor.
6: No need, counsel. Distinguished lead prosecutor, the counsel for respondent did not object to the line of questioning of the lead prosecutor earlier, based exactly on the ground cited by the lead prosecutor. The presiding officer will give sufficient leeway to the counsel for respondent to establish his point. I think you also see what he is trying to establish. That's why he made a continuing objection in relation to it.
0: Gab, nakuha na bantayan ba? Kabalo ka o sa pinakakapoy niya nga trabaho, Gab? Pinakakapoy nga trabaho sa impeachment, kanang trial niya na ay naka-live. Kita ka nang nasa tumoy? Kanang sigigsing niya sa mga amang? No? Muna pinakakapoy. Lagi! Believe yung kuha ng mga tawhana, mga higala. Side comment lang ni ako. Saglisan na sila diha, mga tawa lang usata. Pero di nakatawanan, ha? Pero kuha na, mga higala. No kidding, mga higala. No joke. Kuyaw ng trabaho. Lali ba? Imagine, ha? Pag musulti si prosecution, muana siya, iskrima siya. Pag musulti si defense, mu-iskrima siya. Pag mutubag si witness, mu-iskrima siya. Pag mutingog ang mga senador, ang presiding officer, mu-iskrima siya. Gilaliman mo na. Ikaw, believe ko, anak. Bright kayo, good mga tao na. Ay, mga bright kayo. No? Kanang magsigig sinya-sinya sa kilid. No? Mga, sa tawagan na, mga interpreter. Ba? Di na siya interpreter eh. Naitawagan na nila. Sa mga sa deaf-mute community ba? No? Hmm. Anyway, advertise na ito, mga higala, no? Mag-kuanta. Panayo ta. Go ahead.
6: I'll give you some leeway, counsel, but go to your next topic as soon as you're done with this.
3: Thank you.
0: Okay.
3: Thank you,
0: alas 9 na, mga higala, smuntag. Kumana na. Napa. Isunod na lang ito ng sunod video, sa ba? Or commercials ata? Commercials sa kita. Di na mahangyo. Ang sunod magudani kay Gilekturan, di ba? Gilekturan siya ni Pia Caetano. Tama, no? So, onya na. Alas 9 na, magaigala. On minuto. Unto, alas 9, buntag. Commercial sa kukadali. Ginhawa kukadali, no? Ayaw lang sa muog. Hawa, no? Ato na ni mga higalang tibawason. Kini ato bagpanag umanuban. May mga minsay gipadangat din. Ato na yung hatagag pagtagal niya totood. Mga kaigsunan. Mag-Santon plus Golta para mga higala. Huwag tang ang mga balatian. Parehas muna ako. No, nga kanuna yung Lasky, Baskog, may galang ano man. Happy birthday na mahinunin may galang. Ako gani, nga pila pa edad na ko, no, 20 anyos magog ko. No, pero naka-Santon plus gold na ko o naka-Santon vitamin C na ko. Oh, na ako'y mga daghang mga tipaka diha sa tawagan. Ay, ka ng mga blister. Empty blister pack, mga egala. Para mo to yun mo. Kaya basi mo yung, ah, kinis ka trobang Arnold, siging endorse yung mo tumar. Dili, dili ko. Pag ako mo endorse, mga egala, mo tumar yun ko. Gawas anang latim gas, kay disupog tumaron ako ng latim gas, fertilizer man na. Latim gas G full year fertilizer para man to stanom. No? Kining santon, para ni stao, mga egala. Oh, alas 9:01 na, mga egala, dagnas buntag.
2: Bullseye! This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas, mibaga o migahi. Nga sahay, mapugnan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
8: The Secret of Health.
7: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
8: Santon Plus Gold
9: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paghahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santol Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya ug spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold ug Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix. The Secret of Health.
7: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Sandown Plus Coffee Mix ka na. Sa Sandown Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sandown Gold Herbal Capsule o Sandown Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Sandown Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
10: Sandown Plus Coffee Mix.
11: Ako si James, daghana kayo ko natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. Huwag ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
10: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Ang Sandown Gold Herbal Capsule, ang Sandown Vitamin C, ang Sandown Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika og sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar og uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
10: The Secret of Health.
7: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Oras may gala dalatay 10 minutos pasado alas 9 buntag. Kining oras ato ganinyo may galas premium D3, ang imong premium food supplement batok sa mga viruses and bacteria. Ang premium D3 adunay virgin coconut oil o VCO o moringa seed oil. Huwag doon nasa gini mga igalay, vitamin D3 200 IU. Gwapo na siya mga kapaniwang. Kaya naaman niya mga igalay ka ng, tawagan ka ng musupress sa imuhang ganas kaon. Kanya, makonvert itong imuhang mga, kuan dito, mga kolesterol ni mo. Makonvert itong energy. Itong mga fats ni mo. Mga kaigsuunan. Mapalit na sa mga nagunang butika, mga igalas yung lugar. Rayon ta kay napay daghan dire. Ay paminaw na to ni. Kung giunsa may gala pag lecture. Wa man lagi kuan lagi, no? Erwin Tulpo nga niingon nga nganong way notaryo. Kay bindalo man siya.
1: Sometimes you have to bend the law.
0: Niingon ra ba si kuan dire yo? Nay comment si Ribukas dire. Ingon si Rimondo nga sala daw na mga igala, no, sa kuan. Sala daw na sa prosecution kay ngano kuno nga usa naman. Ay sala daw sa defense di ay sala sa defense ngano kuno nga. Sala sa defense kay way notaryo ang kining dokumento ni Matibag ana. Sige daw paminaw na to may gala Senador Pia Cayetano. XFM
2: Katropa. Do you consider Las Canas an important witness for you? For the prosecution?
3: With all due respect, Your Honor, the purpose of the testimony is to present what transpired during the investigation of the Special Task Force. As to whether or not, what probative value it holds, it is not part actually of the decision of the prosecution, as what we are intending to do here is to present only what happened during the investigation of the NBI, Your Honor.
2: Mr. Presiding Officer, the rules of evidence are very clear. You either present a witness who provides your testimony or you present a document. And in terms of documents, Rule 132, Section 19 says there are two classes of documents, public documents and private documents. Included in public documents are documents acknowledged before a notary public. Yung pinakitang document is not acknowledged by a notary public. Pwede naman din ang private documents, that's the other class. If it can be shown and authenticated in any of the following manner. The person saw the document executed or written. Nakita ba ng witness mo na sinulat yon? Nakita ba niya?
3: Your Honor, we can...
2: No, please answer my question.
3: No, Your Honor.
2: Oh, the next manner of authenticating by evidence of the genuineness of the signature or handwriting of the maker. The defense said ni walang original signature doon.
0: Oh.
2: Do you disagree with that?
0: Alas 9:13 kada lang. Oh, pero ingon si Raymond Ribucas dire, tanga ang iyang defense lawyer. So sala ron sa defense lawyer nga walay perma. Gikus di ba gikusyon sa defense? Nganong wala man ni. Oh. Copy. Unya way notaryo. So sala gyapon sa defense. Oh. Ang galing mo naman Raymondo. Sige go.
2: Okay, and the third, by other evidence showing its due execution and authenticity, did you provide?
3: No, Your Honor.
2: Okay,
0: wala,
2: so simply
0: wala pod. Oh, wala po ipang pag-authenticate. Oh, sige, go.
2: Mr. Presiding Officer, they're trying to prove something by showing a document that any law student, even yung mga kababayan natin na nakikinig na ngayon na ang dami ng alam sa procedure, will tell you na hindi acceptable yon.
0: Op. Alas 9:14 na. Matod pa diri ni katropang Ricardo Bisnar. Oh, papa man siguro ni Attorney Gab, no? Adili lahi. Rules of court, first year subject in College of Law. Papa ni Attorney, no? Ay, nako. Raymondo. Sige, go.
2: respect, katulad din nung kahapon na humingi ako ng payo sa inyo, again, I will not name names, mm-hmm. we had a discussion in caucus na you cannot unsee what you see. You cannot unhear what you hear. So pinalabas yun. Wala akong problema na palabasin yun, pero do your job and present the proper witness and the proper documentation to do that. Do your job. I'm addressing this, Mr. Presiding Officer, to us as a body. Kasi hindi tama yun. Magdidesisyon tayo, you warn us, pero pinabayaan natin na makita yun. Minamarkahan pa, submarkings. Mm. What's the purpose of all that?
3: May I respond, Your Honor?
0: No, you cannot respond.
2: Not really.
0: Sige, sige, go ahead.
4: I don't believe
2: because
4: there was
2: already
4: a question.
2: Answered,
0: oh,
2: okay, I already answered
0: na,
2: the
0: wala
2: questions.
0: You cannot respond. There was no question, ma'am. Sige, go.
2: I had a chance to respond. Yes.
4: There was no question poised, sir. I was telling the lead prosecutor.
2: I move to my next point, Mr. Presiding Officer.
0: Iyon na si kining imong trabaho, Raimundo Ribucas, musamot ni musamot kang tsawa ng prosecution. Oh, kaya yun siya nga, tagumpay ang prosecutor na durog si Sara sa katangahan sa defense lawyer. Ha? Huh? Ayaw! giyon sa pag-spilling. Binuang ni Imorimundo ba? Duda na ko ani murag di ka paborit ng BBM, murag paborit ka gyapon, murag imo ning gilaw gawlaw ko kay para musamot og katanga tanaon ang sa prosecutor ani. Oh. Imagine by without people or senator judges like this. Ginabash ni sila eh. Senador Pia Cayetano, Alan Cayetano kay matod pa nila klaro ra daw kayo. Pero kini ba kani nga point Maigson? Imagine if Erwin Tulpo mangyagala ang naa diha. Mungutan na ba si Erwin mangyagala? Kalabot nga nung wala man ninyo ginotaryuhan. You are proving something and yet you are presenting no a documentary evidence which is in the first place, dili unta pwede. Kaya nga naman, wala man lang notaryo. Oh. Tapos kami kumawad ang miglisensya, inyo may panotaryuhan ng affidavit of loss. Ayaw! Oh. You are inyong gina-impeach ang vice presidente and yet you are bringing documents no nag mo-presentar mo mga dokumento diha no nga wa man gani manotaryo hi eh. No is that even a document o saba so mao ba ni kabahin ba ni sa inyong ginaingon nga luag-luagan ang teknikalidad pero kuan man guna bay impeachment yes impeachment na may ilang ginaingon nga di daw dapat sundugon ang kanang sa regular court so pwede lang no nga mupaphata og pangulo vice presidente base sa mali mga igalang nga mga pamaagi no mo na ilang pulos mo na ilang rule diha mas gwapo ba nitong na si Marcoleta pero ilang man gitanggal no ilang man mga igalang gipapriso. Oh. Oh, kaysa gikaingon ko lagi ng mga kaigsuunan. Imagine good, pag ikaw mga igala, Chief Justice, pinakataas mga igala sa profession sa law na abot ni mo, tuwa na kadis tumoy, no? Ginuo na kadis balaod eh. Unya karon mga igala, pananglitan, Chief Justice, no? Like nahitabo ni Corona, unya, because of politics mga igala, na ay impeachment proceedings nahitabo, no, na trial na itabo. Inyo pagtan-aw nimo mga galatanan senator judges. Wa joy kama og balaod. Na impas. Bisag isa na lang kabok balaod sa Ten Commandments mga gala, di pa kasunod. Thou shall not steal. Mangawat pag yun. Oh. Bisag isa na lang di mga gala sa Ten Commandments, bisag di na lang ta atong balaod sa Pilipinas, kidaghan ba kayo na mga gala. No? Isa diyan na lang tas 10 commandments kay napo ra kabuok. Abisag isa na lang ato ipatuman. Thou shall not steal. Wa gyapon gipanood pas malita may galang kwartas gobyerno. So mo na Buna magayga lang mingon ta dili pwede mo mingon na sila nga dili dapat luag-luagan gyud dapat ang teknikalidad kay impeachment mani dili man ni regular court. Unsa mo? Oh. Naunsa day mo? Mo na naka nindot mga igsoon, no? Naamat to'y abogado, sila nga, kung ano, sila nga pangilinan. Abogado man unta. Pero mauna man o'y mayingon nga, dili kahit na mo focus na ng teknika, dili man good na pwede ba'y? No? Dili man good na pwede. Kinang proseso, kinang mga teknikalidad diha, that's exactly mga igala, the essence of due process. It's part. Di ka pwede mayingon nga, sige, shortcut ta, event na to, na. Bindalo gini ni nga kalaki ni. Paitahon-ahonaon Pilipinas mga igala. Mabito ingon mga igala sa usaka comedian nga nabalaka na sila ron kay mas katawanan pa ang politiko karon kaysa comedian. Usay. Grabe. Unya regular ang ilang show every hapon ang tawag impeachment. You are 29 years in practice, Director Matibag. Ikaw may naingon na. Imo man ang gipasiatab niya. 29 years ka, nga abogado. Oh, sir, saludo, saludo ta na. Dili lalim, mga abogado. Dili lalim, mga igala, mag-eskwela. Bisag mag-eskwela pa lang. Mga kaigsunan, dili lalim. Yan, niabot kag 29 katuig sa inabogaduhay. Grabe na. Unya karon, no? Kasimple-simpleng butang. Oh, may gusto ninyo nga, so gusto ninyo, di na napansin nun. Na iba man ay gusto sa uban. Di na napansin nun, kaya gamay raman kayo na. Di lagi na pwede. Di na pwede ba? Bullseye! Bullseye! Alas 9.22 na may galan, tag na sa itong pagpanagubanuban. Last na lang. No, you know the problem mga igala ni ining ilahang kamada ron. Nakamaot o samot eh. No? Nakamaot o samot. Gusto nila mga igala nga makonbinsi ang tao nga mutuo sa ilaha mga igala mga argumento, mutuo sa ilang mga aligasyon nga si BP Sara indeed mga igala culpable violation, impeachable, blah blah blah. Oh. Nga nawa gyud ang pagsalig sa tao, gusto nila na ipresente. Eh. Pero tanaw ra gud niyo mga kaigsuonan. Si Director Matibag witness. Iyang asawa mga igala endorser sa impeachment although dili lang part sa prosecution panel but no, the mere fact, may galang one of the endorser, meaning gusto siya na. O niya, karon gusto niyo yung patuohon niya kining tanan just solely for accountability? Ay, dili ka tuo ang tao, ana? No, maglisod og tuo ang tao, ana? Ang huna-hunaon sa tao, mga galang, mayroon yung tao, harap-harapan nyo na kaming tinatarantado. No? Maski mga dokumento, nga basic, gusto niyo wala lang. Yan, sa ito bag ni Luis Truganina, sa ICC, kasi tinatanggap yan. Eh, dito na ipasa. Oh. In the ICC, no, mudawat ko na og dili notarize. Pwede. Oh, dito ka pasa sa ICC. O, nang ito bag siya, may gala ni Jesus Cudero. We are not the ICC, remember? Malimot ka nga naambos impeachment court nga nung ICC man ay litok mga igala ni kwensa ni Luistro. Gibangas na. Bullseye! Bullseye! Alas 9.23, paminaw na to ni mga igala. Kining sunod paliog ugab. XFM
5: Katropa. Your wife is also a member of the House of Representatives.
6: That is correct po.
5: And she is Representative Maria.
7: Your Honor, with all due respect.
5: This is cross your honor. Maybe given leeway,
6: allow,
5: your honor.
6: Allow the counsel to finish the question and then you may make your objection afterwards. Finish your question, counsel for the respondent.
5: She is Representative Maria Rene Ann Lourdes G. Matibag.
6: Correct? Before I the witness object, answers, what is the objection of the lead prosecutor?
7: The questions, Your Honor, of the defense with regards to the wife of the witness is totally irrelevant.
0: Your Honor, kausan, eh, ang tawag ani ba utility test. Sige, padayon. Oh, i-explain na nila diharon.
7: Oh.
5: Your Honor, these are credibility testing questions, sir, which is always relevant.
6: The objection is overruled. It tests the freedom from bias, if any, of the witness regarding
0: this. Sige. I-compare na to karon. Kaya lang. I-compare na to karon mga igala. Kung pananglitan si Erwin mo ay presiding officer. Do you think, mga igala, i-overrule niya tong objection mga kaigsuonan ni Luistro? May ngon dito, ayo, wala labot na, lahi na, lahi, iba yan. Ang pinag-uusapan natin dito, si BP Sara Duterte. Parang yun. Sige, go, go, go. Oh.
6: Wait, witness may answer.
7: Your Honor, may I just enter a continuing objection on the line of questions pertaining to the wife of the witness, Your Honor. Kana.
6: So noted. Witness may answer.
8: Opo.
5: Alright. Now, let me direct your attention to House Resolution Number 989. This is also part of the records of this case, entitled Setting Forth the Articles of Impeachment Against Vice President Sara Z. Duterte. Permission to use a pointer, Your Honor. Now, it appears that from this document,
6: counsel may do so,
5: that your wife is one of the endorsers of this House resolution. Can you confirm that?
8: Yes. The name is
0: yes.
5: It's there. Okay. Now, there's a signature page also. This document is not numbered, but it appears that it's around page 19. Can you confirm if this is your wife's signature?
8: I think I have no authority to confirm the signature even if she is my wife.
5: So you can confirm the signature of your NBI agent, but not your wife?
8: It's appeared to be her signature, but I have not confronted with the document so that I can compare it.
5: At any rate, Your Honor, may we allow?
8: With the NBI, it's different. I testified earlier that it was presented to me, and I asked him if he signed it, and I'm familiar to his signature because he's always making submission to my office.
5: All right. That's okay. At any rate, Your Honor, may we allow your, may we request, Your Honor, that we be allowed to submark this particular portion. Again, this is already part of the
7: records. May we request, Your Honor, that the witness be confronted first with the document, and may we request as well that the assisting counsel for the prosecution be allowed to approach.
8: In order to save time and the questioning of the defense counsel, I think he's going to the position if my wife endorses the article of impeachment, so that we save time, and it's on record, it's a matter of public notice. Yes, my wife is one of the endorsers of the impeachment.
6: Duly noted. Counsel, move on.
5: All right, thank you for that admission, Director Matibag. And despite that spousal relationship that you admitted, you decided to appear and testify today, correct?
8: My decision to be a witness is by virtue of a subpoena issued by the Honorable Court.
0: Walang isang subpoena?
8: And the invitation of the Committee on Justice, the prosecution.
0: Iklaro na ba ito ay subpoena? Sige, go. Sige, balik-balik ka na subpoena nga. I-clarify na mga igala. Giput on record na mga igala ni Presiding Officer for the record. Walang subpoena, gihatag na mo. Go!
8: However, the job of my wife as a legislator is totally detached for me being the director of the National Bureau of Investigation.
5: Okay, my next question is, but the court did not issue a subpoena for you to appear today.
0: May sumpay.
5: Actually, are you saying that you received a subpoena despite this honorable court not issuing a subpoena for you?
8: Even if there's no subpoena in the pre-trial order, I was mentioned.
0: Nausap na, nausap ng istorya. Di ba? Gaina na, subpoena na dawat karon. Even if wala ko na dawat ng subpoena, amo ani gyapon ko. Oh, sige, go.
8: And I was invited by the prosecution to be a witness. And from my understanding, in the pre-trial order, I was also listed by the defense. I will be gladly witness for the defense as well if I will be called upon.
5: All right, but which is which? Are you appearing today by virtue of a subpoena or without a subpoena?
8: I'm appearing today as a witness, as called upon and announced by the Honorable Court and by the invitation also of the prosecution.
5: No, that's not my question, Director Matibag. You're a lawyer, you know this. Are you appearing today by virtue of a subpoena or no subpoena?
8: Subpoena?
0: Ah, sige, padayon. Wala na, nahurot na diyan. Anyway, mo to sumpay. Now, balikan na to. The first point na lang, mga igala. No? Ang imong asawa, endorser, ikaw witness, mga kaigsuunan. Unsay bation ninyo, kay kita, ang mga Pilipino, mga igala. Deh. Although gina-explain na nila, lahi man to yung trabaho, lawmaker man to siya. Ako, kuan ko, copy maker. Ako, director ko sa NBI. So na ako diri, by the virtue that I am the director of the National Bureau of Investigation. Okay, then. kining iyang asawa, mga igala, nag-endorse kwan. Ang iyang endorsement is by the virtue po nga siya, mga igala, is a representative or a lawmaker, mga kaigsunan. But this is an impeachment court and they're trying to convince us that this is for accountability and nothing personal, nothing political, mga higala. Wala ilaing tumong ni ini kundi ang pagpanukot lamang kang Bibisaro Duterte of the accountability. Tama? No? And yet, mga higala, look at this. Mr. and Mrs. Ayaw! Then ako mo sumpay, mga higala, kamo na lang. No? Kamo na lang sumpay, ana. I leave that to you. Assignment na ninyo. Alas 9, imidya na may galantag na sa atong pagpanagubanuban. O, na'y problema. No? O, na'y problema, mga kaigsunan. No? O niya, gipanghinambog pa na sa prosecution, nga mo na'y isa sa pinaka bagtik nila, mga higala, nga witness. O na. No? You decide. Katawahan man ana maghukom bisag usao nila. Eh pagkahuman ana, pagkahuman sa ilahang hearing ang prosecution adto sa ilahang press briefing, press con, may gala istorya, banat. And then i-claim nila nga victorious sila anang adlaw. Ang ila pong mga trolls, mga alipuris, mga igala ala comments sa dire nga malampuson, no? Kuan gyud, no? Sani, malampuson si prosecution. O, di pa, pananglitan, yung comment ni Raimundo Ribucas, gipapriso si Marculeta kay naisala. Time sa Raimundo. Teka, puwipon mo istorya na. So kung saan mo explicar, lahat masanang ila. Nama sila ikaw galingo na bindalo man ng ila.
1: Sometimes, you have to bend the law.
0: Na ay presumption of innocence ba? Tapos mo yung gagaroon sadaan. Sige ko no. Alas 9.32 na, may galantag na buntag.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Kining bahina doon, ganin yung may gala sa Santon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Sa mga taga Mawab diha, magkita-kits na karoon mga higalang kuan ha. Domingo, July 26, alauna sa hapon, nga doon na sa alas 5 sa hapon, diha mga higala sa, kini mga higalang covered court no sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Para sa atong na-check up na to, libre. Health seminar, libre. Doon na tayo free taste sa atong coffee sa Santon Gold Coffee Mix, mga higala. And doon na tayo mga exciting prices ng inyong madawat. No? Nadiha mga kaigsunan o mga lingaw, of course, mga katropa. No? Excite pa, no? Ang ato ang XFM Y2H Clinic Caravan. Karoon na ng Domingo, mga higala. No? Sala na sa bogo nga botante, bakit maraming bobong senators? Ako talaga mga katropa, although kahit natawagin akong bobo, okay lang naman sa akin. Totoo naman yan eh. No? Totoo naman yan. Ako tawagon ko ni Mugbulok, mga higala, yung joke ko, I am. At least I am bobo and I want to learn. No? That's why as much as possible, mga higala, kung kaya sa akong mata, kaya sa akong lawas, mubasa ko. Mga kaigsunan, bulok man ko. Para na ako'y mahibawaan, mubasa ko. Bisag ganang mga papel nga putos sa bulad, basahon ko na. Mga kaigsunan, kaya para lang yun na ako'y mahibawaan, ngayon nga ni D.I. I admit that. Kaya kung muingon po bright na mga higala, no? Wala na siya, angay nga, no? Magtuon pa ba ng bright man? No? Di na santa magtuon, no? Di ta bright, bugo kita. Pero ang akong masigurado ni Morimundo, no? Kung apil sa mong giingon nga bubong senador, wadyo ko mabotar ni Irwin. Ayaw! Only a few, mga higala. Kapalo ka kung yung ibang butaran ng mga senador, para na ako magot. Personal ko ni bay. Personal ko ni. No, ako yung ibang, sorry ha, pero akong ibang butaran ng mga senador. Di yun ko mabutar based on popularity. Mabutar yun ko based on credibility. No? May yung kakarog moral ascendancy, that's very difficult to ascertain. No, nga naman, na may daghan di ang mga higala bugoy tanawon, pero buutan di ay. Na si mga higala buutan tanawon, pero dahing perting mantasa. Na may mga higala. So ato na lang ko total, trabaho man eh. If he is to be a lawmaker, mga kaigsuunan, then para na ko, mas importante para na ko, nga naa siya background sa balaod. So, ako, kayo, ako inyong pabuton. Sa ako, ha, ako ang preference, mga igala. Kung mubutar ko, even in Congress, sa representatives o sa Senate, mga kaigsuunan, mas piliin ako katong abogado. Ngayon naman, kaya ba sila sa ilang ginahimo? no? And if mubag mo binuang man sila mga higala, no? Mas dako ilang responsibilidad nga naman. They know. Kabalo sila, mga kaigsuunan. Kaya mga tao, pananglitan may higala nga imo lang ipili diya para imo pahilom-hilomon. Wala na. Kung nga, mapalpak na. Mas sila kaibawa na. No, responsibilidad, mga higala, gamay. No? No? Pero, kato mga higala ang nahibaw sa balaod, dako ta gina-expect nila. Para sa ko, ha? Munang pag-Irwin, kumu kay sikat, kumu kay manlalaban sa kabos nila, eh. Wala ko nabutar. Even Rapi, wala ko nabutar na. Mga katropa. Basta kung kailan ka kasi mga lawyer di ha, no except siguro atong wow dagat, wala dyan ko ana. Wow dagat, maayo bago na himuuman tang ugok ana. Aya! Ito ang dagat, wow dagat. Bungot siya ito eh. 9:35 already. Basig appeal mo ana, mundo. Basta ako, angkong ko, bugo ko. Okay ra, no? Pero, butante mag ko, no? Mango ko, bugo ko. Pero wadyo ko mabutaran ang ingon ni mga senador. Bisan pa mga higalag ang uban suod kani adto ni Digong. No? Lahit man ko. Lain man ta mga higalag preference. Lain tang standard ba? Amo na ako ah. Ngayon naman, balaod ko ng pandayon. No? Balaod ko ng pandayon. Makapanday pala nagbalaod ang mga higala nga. No, naman tayo constitution. No? But para dali ang trabaho. Butangin na naparili langan. Manarapod na sa inyo mga opisyal diya sa kuan. No? Panggamahanan, lokal, mga kaigsunan. Dapat, katong kamao, eh mo si pamilyan ang inyong pang, hapit na mga eleksyon, 2028, no? Daghan na, managa na pong konsyal. Huwag ganit kay Bao, unsan ang resolusyon, huwag ganit kay, unsan yung diferensya ng resolusyon o kuan. No? Alas 9:37 na mga igalantak na sa ato ang pagpanag-ubanuban. So, ako anang personal mga kaigsuunan, no? Ako anang personal kung unsa man na sila unsa may inyo ako na. Now, alas 9:37 dirita sa dugang kay gusto lang ako ni i-insert gab. Kato ganing kuan gab kaning kaso ni Martin. Oh. Kaso ni Martin mga kaigsuunan, no? Asa na to? Diara, no? Matod pa mga higala sa ombudsman, ilang na certain pinaagi sa ilahang investigation, it appears based on their investigation that the former Speaker Romualdez is the central figure. The central figure of the diversion of public funds of the flood control project, mga kaigsuunan.
10: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya namdam mo kay senador nga niingon mga higala nga walay mastermind, walay central figure ang flood control. Kaya namdam mo kinsa? Remember? Katong nipuli ni Marcoleta nga nahimong blue ribbon committee, nga gihimo niyang pink ribbon committee. Ayaw! Nga nagpasa mga higalag committee report nga partial final. Kinsa siya? Inumdum mo ato? Oh. Oh, karon nalipay ta. Mga higalag, ano man? Oh, at last mga higala, wapa man mo ingog na kaso, ningon pa lang nila nga base daw sa ilang investigation si Martin Romualdez kuno mo central figure, but it was not mentioned mga higala nga nanabay kaso wa pa. Ang ingon lang mga higala ang sentro, no? Pag may ngon kag sentro mga higala, dili ka mastermind. Ay, na po na i-justify. Dili, oy! So, ano na, no? Senador Pink Lacson. Di ba ingon ka, walay mastermind ko no sa flood control. No? Wala ko ni mastermind sa flood control. Oh. Yan malagi central figure. Ingon ang tao ni Rimuliao. Padayunan ninyo na. Although pa man sila maingog ikasuhan na, pero ingon sila central figure. Basig pa, kagat rapon na, padugang raspusta mga igala, kay padung na ang, karon ang Lunes ang impeachment. Hining sonan mga igala ni BBM. No? Basig padugang raspusta ba? Aron inon nga, wag yung ipili. Pero pag ending di ato mga igala, murag, yan lang mga, sige lang, paraya lang, patira lang ron.
10: Ayaw!
0: So the challenge ni ini mga kaigsoonan, if you former speaker Martin Romualdez sir di man day ka central figure, of course so ang imong kuan diha, ang imong team mo ingon yo da mutubag ta, no? Mutubag ta ni. Kunya inyong barugan nga di gyud wa gyud kay labot diri sir. Di ba? Pero ang tanan mangod dahil daw sa iyo eh. Ingon ang kanao ka ng abogada diya sa kuan nga ng representative sa Batangas. Di ba? Tanan daw, kaya may AX dahil sa iyo sir eh. Hindi naman amin yan, hindi galing sa mga tao yan, hindi galing sa mga ano yan, mga media. Galing talaga sa ano yan, galing kay Luis Troyan. O sa ingon, kaya may AX dahil kay speaker, may AKAP dahil kay speaker. Nang dahil sa iyo ang lahat. Pati bagyo nang dahil sa iyo. Mahirap yan paniwalaan. Now if indeed, no, wala kay labot, unya ang imong igagaw ra day mo nagpasiog daan ning tanan nya, nagamit ra sad ka, tingog sir. Tingog.

0: Ug di na tinuod nya imong agaw day may nakabenepisyo magpakahilom basal kadiha. Tingog na sir. Ilaglag na ang dapat ilaglag. Kay murag himo man kang sumsuman sa SUNA karon na former speaker Romualde sir. Gihimo man kang pangbala sa SUNA para inigtingog sa SUNA. Ah, wala, pwede na maingon sa BBM. Wala tayong wala tayong sinisino-sino. Aminaw nato ni si kuan ba? Si Clapano. No, Attorney Clapano sa Ombudsman Bagaygala.
1: Bullseye.
0: Yeah.
2: Our investigation identifies former Speaker Romualdez as the central figure in a scheme built on the diversion of public funds meant for flood control projects.
0: Sa ni Duterte ni.
3: Pinawa!
0: Auntie Claire, kasalanan talaga ito ni Duterte, Auntie Claire. Di ba sabi mo, Auntie Claire? Kasalanan talaga ito ni Duterte. Gampakibalik. Ganun gusto ko maminaw usab. Coming, that's coming from the NBI. Coming from the ombudsman, mga higala, who is trying to portray their independence, mga igsoon, karo mga panahuna, from the executive. Go!
2: Our investigation identifies former Speaker Romualdez as the central figure in a scheme built on the diversion of public funds meant for flood control projects.
0: Bullseye!
1: Bullseye! Bullseye.
0: Our investigation identifies former Speaker Romualdez as a central figure in a scheme built on the diversion of the public funds meant for flood control. How much? According, mga igala, to the Philippine Center for Investigative Journalism, in the period of 2022 to 2025, mga kaigsoon, kaigsoonan, trillion! Kapanakla ka, mga igalag malala. That's according, may gala, to the record of the Philippine Center for Investigative Journalism. Trillion! And you are the central figure nga matod pa ni Lacson, walay mastermind and walay sindikato. Iba-iba lang daw, iahay lang kuno may galag bunlot. Pero ingon, mga igala, ang ombudsman, there is a scheme built on the diversion of public funds meant for flood control, mga kaigsoon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O eto na, harapan na, mga igala. No? Diba? Sinsilyo na nang inang yung ginapasangil yan ni Sara. Wa, kumuingon na din na importante, okay. Kabahin na sa konstitusyon, impeachment, kabahin na, mga igala. But, kung grabe ninyong dedikasyon diha sa pagukod kang Sara, nga nung nga mamoy dedikasyon laging gumukod ano inyong kanhing speaker. Bakit po? Wala. Saon man mo di malagi katalikod sa busing. Mugukod bago de estirbil anangat kaya may AX dahil kay speaker ba? Grabing bisihan ninyo atong impeachment. Pero pagkaroon sa flood control, no, sa diversion of public funds meant for flood control, mingaw pas nanikop may galang House of Representatives. Galaw-gaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, Mr. Former Speaker Martin Romualdez, sir, tanaw na ko, murag ginahimo kang score karon sa imong igagaw para pag SUNA sa Lunes, kaya niya maportray, masulti ngadto sa mga Pilipino nga wala siya giila, igagaw man, anak man, o unsa man, basta nang hilabot kas pondo sa gobyerno, imbestigahan ka. Pero nauna pa magkaprisos, Jinggoy.
3: Ayaw!
0: Kini-statement pa man eh. No? O pa man mo ingon nga, ipahal na namong kaso. No? Our investigation identifies pa man, nag-identifika pa man, nga ikaw man kuno'y pinakaungo sa nan. No? Ikaw kuno'y pinakamarama sa nanan.
3: Ayaw!
0: No, ikaw kuno'y central figure. Kanang central figure ka ba? Grabe na, no? Coming from the ombudsman. So, unsa karon maghulat ta mga igala kay basahon sa nato diri unsa response mga igala or statement no sa kampo ni Romualdez kalabot ni ini kay matod pa sa ombudsman.

0: iya ang central figure. Nga matod pa ni Lacson, walay central figure. There's no such thing as mastermind and there's no such thing as syndicate. Walay scheme sa pagkawat sa kwarta, mga igala. And yet, the ombudsman is saying, there is a scheme built on the diversion of public funds meant for flood control, mga kaigsoonan. Ang sabi naman ni Anticler, kasalanan ito ng mga Duterte.
1: Ayaw!
0: Diba? Pumunta na si Anticler kung flood control is gutan, diba? Ang iyag kanunay balikan, panahon ni Digong, panahon ni Digong, panahon ni Digong. Makatawa ka. Kay harapan ang pagtatarantado sa mga Pilipino karong mga panahon na tinuod na.
2: Hey!
0: Di ba, Mr. President?
3: I talk to my where the
0: Bantayan na mo ha, basinuman og sona mamingaw ni. Ha? Oh. Sige, padayon ninyo impeachment kay accountability man kana pero kani accountability man sad ni. Kani ba mga higala ang butang nga moingon si Erwin Tulfo, relax lang kayo sa flood control.
1: Ayaw!
0: Oh. Kani nga kawat nga nahitabo mga higala sa atong gobyerno nga moingon ang ubang senador, relax lang kayo sa flood control. I-specify gyud ta ka senador Erwin Tulfo. I want you to taste the dose, a dose of your own medicine. Rabir ba ka sa unad? Di lang ko mamalikas kay ikaw. Magsige man kag mga hinayupak imong malitok. I don't have to, ano? Di na ko kinalan mo gamit ana mga obscene languages. Imuha man ang style. Kung mo gamit ana. No? Oh, it will speaks about you. Ikaw na bahala ana. Di ba, ingon ka? Relax lang tayo sa flood control. Di ba? Kadako siya nawa, no? Oh, kaniunta mahimo ning mitsa ning ingon sa ombudsman. Hinaot tinud anay sad ni ilaha may gala. Dela sad ni padugang pusta. Oh. Si Marcoleta mga higala didto na gyud unta paingon tong investigasyon. Gilangan gyud nila. No, gipulihan nilang ping Lacson nga way klaro mga imbestiga. Unsa mga higalay? Paminawa daw ning, mingon mo nga, ang mga 18 Marines, dili katuuhan, Marites. Pero kung tigomon ni mo mga higala, ang tanan nga gipanulti sa Marines, katong ex-Marines mga higala, former Marines, former sundalo, whatever. Kung imo silang tigomon mga higala, kuhaon ni mo ang common denominator sa ilang istorya, isa ra ka tao mga higala mo ay sentro. Martin Romualdez. Yes! Paminaon ni mo sila, nala sila ilang version, mauna gihatdan ni si One Ball, gihatdan ni si Kuan. Pero kung imo tanawon ang figure, mga naay tao nga imong subayon, may galang may mong common nga denominator silang gisgutan, it was number two, saldi ko, number one, Martin. So, asa karoon nagingon ninyo, chismoso na to sila, what yung mga, oh, di ba? Mismo ang ombudsman ningon, our investigation identifies former speaker. Kaya may flood control pala dahil kay speaker.
1: Pinawa!
0: As if the ombudsman is saying, no? As if the ombudsman is saying, the office of the ombudsman is saying that, no? Kaya may flood control scam dahil kay speaker. Ano naman? Central figure ka. Magbuhay ko ka kay labot. Musugot demo, mapriso lang sila diskaya. Musugot demo, mapriso lang katong mga trabahante sa regional offices may gala sa Department of Public Works and Highways. And yet the central figure is freely roaming around may gala in Tacloban. And feels no remorse mga gala about the deluge nga nahitabo sa Pilipinas. Dagang kinabuhi na matay gumikas mga palpak mga gala ng mga flood control projects. Nga supposed to be mo depensa may gala sa community gikan sa pagragasa may galas ba?
4: Bullseye.
0: Mhm. See that? Unta di lang taman diha. Anyway, alas 9:51 naman, I will leave you the message sub Anticler.
2: Hi.
0: Hello ko Gab, I will leave you the message sub Anticler. Lahat po ng barangay ay makikinabang, lahat po ng barangay ay mabibigyan. Bigyan be.
1: Pinawa!
0: Mabibigyan ko no kamo ng pila to, 2,000 maghato? Mahatagan lahat kuno ng barangay. Sabi no, sabi ng hinatagay karon may gala kay padoong ng suuna ni presidente. Para lang yun ay ayagin magpatagag pang hinambog, ha? Mr. President, ayagin patagag pang hinambog. Kay the last time nang hinambog ka 2023, ningon ka na ay 5,500 di mo ka flood control baya. Di ba? The last time nga nang hinambog ka, Mr. President, Raimundo Matibag. Sorry. Raimundo Ribucas. Eh. The last time, Mr. President, nga nang hinambog ka, nga dunay, 2023, 5,500, you said, nakumpleto na. No? Na-turnover na. And after that, nagbaha o kusog, na bulgar tanan, wak pa man di ay. Pagsubay, tuwa, mga egalay, mga proyekto, ang mga tarpulin, gipamutang dito, mga egalas kalibunan. Na dito, mga egalay, 120 million. Pagtanaw, na ikasada, gingo dito, Naga, Cebu, mga egalay, na ikasada, pagtanaw, ni Moses, wak, mga egalay. Bisag dalan na lang, mga egalas, mga tikling, wak, mga egalas, tikling. Ang tuwa dito, mga egalay, mga hagunoy. Kanang kahoy nga hagunoy, mo'y tuwa dito. Pero ultimo, dan, mga egalas, bisag dalans, halo, wag yun. Daan may galas ibid, daan may galas sa tikling, mga tukmo, mga wala. And yet the project was completed according to the documents. Asang pundo? Kabahin siya sa flood control nga kawat. Kinsay central figure nga kawat sa flood control? According to ombudsman, not according to me. I was just recounting may galas what the ombudsman, office of the ombudsman said. According to Martin.
1: Pinawa!
0: Ha? Kinsa kuno mga igala ang central figure? Martin. So ano ngayon? Araw nga lang pang hinambog. Alas 9.53. Paliw ko diya, gab kang anti-clear. Karong extra na ta. Manilang pabili na to. Palagots kontra. Sige, go!
2: Dahil ang sabi ng Pangulo, bawat bayan makikinabang, bawat barangay makikinabang, walang pinipiling kulay dito. Mm. Lahat po kayo ay bibigyan ng ayuda.
0: Ayuda.
2: So, connect.
0: The only thing, mga egala, that this, ayuda. The only thing that this administration knows how to do. Ayuda. It's the only thing, mga egala, they're good at. Mayugin sila nang hinatagay ayuda, mga egala. Sige, go. Padayon natin, kayo mo extra na ta.
2: Tumakompleto. I-kompleto niyo po lahat yan.
0: Mm.
2: At wag po kayong magpadala sa politika.
0: Mm. Oo. Salaman ni Duterte niti. Salaman ni Digong ni Sala. Ang kakapal ng mga mukha. Tama na. Masira pa yung araw natin eh. Eh, salamat nyo tanan, diya, mga katropa na to. Bats ba dong, oh? Siya, please, presiding officer, Chief Escudero, dapat nang i-convict si Inday sa impeachment trial para sa katotohanan, para sa bayan. Bats ba dong? Ninotarize nga dokumento, di mo ka-produce, tapos magpa-convict mong tao?
1: Ayaw!
0: Ano kayo, hello? Ay, nako. Lahat ng barangay makikinabang, pero wa kadawat ang ubang 13 pagmahay, pinili lang. Nanay! Wala tayo oras, may gala makaginod pa sa unahan. Sangan, may galas kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Uy, kato mga mag-uuma diya, ha? Ay, magkalimot mga gala. Basta gani, tanom na ito mga tanom diya, mga kaisuunan, mais, humay. Gamitin ninyo na og Latim Gas G Full Year Fertilizer. Isprehina! Isprehina, mga gala. Oh, abunuhin na, make sure. Latim Gas G Full Year Fertilizer. Aron mga gala nga mahimong Team Gas, bugat og ang ani, og di ka mga gala ma-failure. Amay na lang makabawi-bawi in town, tas panguma, mga katropa. Alas 9.56 na. Sangan may galas kin... Wa, kausa na pod. No, palik na pod. Sangan may galas kinatibok ang puwersa sa XFM Network. Pilipin sa itong partners, Bigas Lawa, Katropang Gab, o si Katropang Ralph, inyong alagad sa kanginan, Katropang Arnel Cortez. Salamat may buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, Katropa!
3: Pusay, kauban si Katropang Arnel Cortez. Pusay! Pusay!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko. Sa mga teenager na katulad ko, mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Lili mo nga akong baba.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Uy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
8: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubiligon pa yun kini.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
14: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo og likalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe,
12: biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gihapon kita'y free check-up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
9: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
10: Katropa Caravan.
9: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
12: This is 107.1 XFM Tagum.
15: Exciting!
16: Oras mga igala, doon na tayo 8 minutos na nakalabay sa last jazz. Good morning, welcome! Exciting! Ooh.

0: Salamat sa kanta kini lagen sa imong kanta today. Mura po gamay ko. Ang pod ako ang kuano ini. Ulsan na pod ako ang mga hikot, mga maring. Nakadungog ko aning nindot ka kanta ni Sir Kenny. Sorry, Sir Ken.
1: Hello. Hello, Sir Ken. Good morning sa tanang mga labinaw. Sa mga tanang mga insurrectors, mga kagupa.
0: Labi na gito mga... Kung
2: siya pilo niya ato, ganay, Marin? Loggins?
1: Gary Loggins.
0: Loggins din na siya.
2: Kenny Loggins.
1: Yes, Kenny Loggins.
2: Tignan sabi na si Kenny Tagupa.
1: Lay ito.
0: Parinti na siguro sa kayo. Maura mag-sitsura, pero gamay man nagtabalido.
2: Ay, gamay! So, sa ato ka, napamatudaan ni mo, na ganita.
0: Hoy, naanin.
2: Nice rin siya.
0: Naik ko anday, naik ka ng... Na-send mo ko na sa group chat
2: yun. Ay! Siguro may saling ka na, Maring.
0: Bili ko, eh.
2: Kaya atong mapamatod anak. Kaya atong ano, ikatang.
0: Ganun ang mapangita ng link. Kaplungo nila mo na sa alam sa diya.
1: Hindi mo na yung agonita ng bilangan.
2: Nakatali man daw.
1: O, ganang kayo siya, o. Di ba, o?
2: Asa ato katong tiguan ng metro?
0: Di tig.
1: Ah, tatawa.
0: Ah, di ba?
1: Ah.
0: Ay, alin ang uyotara ni ba? Gusto mo appeal sa tuang pangapatan.
1: Basta mga inaling ganana, siya kay mag-enjoy. Enjoy mo ko dito ang program.
2: Ano, binabasa ba?
0: Kasi nito rin, bangko diri atapad, oh.
1: Balik-balik siya, wig.
2: Katong pamak, sa tawag katong pamata, kanil nga bangko?
1: Ah, kuha, kanang children's chair.
2: Tama. Righty ka lang yung mali.
1: Righty,
2: pansyon po siya.
1: Oo. Ana.
0: Kasi mo gina mo ng bright ka today.
1: Kwan, gain.
0: Gain?
1: Giniling na munggos.
2: Ay, di ah.
0: Hala, oy, makabright.
1: Siyempre, Santon Plus Gold. Yes. Ana man na, di ba?
2: So, usama yung nakuha ni mo diyan sa Santon Plus Gold.
1: Kaya nga, malantik pang imo nga pangunahon na, niya, dili ka magpatagag-istorya.
2: Oh, ano na, ano na.
1: Pare, ato nga, kato ka nga, ato ang, kato nag-comment ato, uplok kayo to si John Jampong. Atong sinalikwe, parang isalikwe sa pamilya na.
0: Ingan ka, pabuto niyo mag-comment.
1: Dili ba? Dami na ito, mga nato.
2: Basa, sa akin, ano? So wala pa kaka-istorya, ni-comment na siya.
1: Ni-comment na. Oo, kani, oo.
2: Bayot ka, oo. Request ko, bayot ka, oo.
1: Oo, kani.
2: Talawa. Wapa ka kaistorya mo, solpot na lang nas.
1: Kuya ning siya kay kanang mura ni siya o kanang kwan. At I welcome na to tanan na to mga...
0: Welcome!
1: Ato ang mga followers, mga yes. Commenters, mga commentators ba?
2: Ana.
0: Nako mga maring alas 10:15 na ating oras. Live ka dila sa studio. Ako ni si Maring Indoy Erika, dili guapa, dili mistesa. Apa di makapiansaan tungod kay mga uray o silingan.
2: Ako lang yapo ng inyong iyan sa kanunay panamang kinin si Tia Daria.
1: Yes, basta iday tanini.
0: O, syempre, live. Takara mabati mga marin diri sa XFM Maticete.
1: Aga sa XFM General Sanun City.
2: Aga XFM Bukidnon.
1: Aga syempre, na magpabitin ang ato ang XFM diya sa Pagadian na.
0: Ano na kita?
1: Sa Pagadian na.
2: Ang nilabi na po, diri sa...
1: Dito sa may lugar ni, diya sa may XFM kining San Franz ang ako ang amigo niya ang wag yung paglubad na si Junji Librias lalimang ka ang iyang naagi dito yung nadakpan nga nag check-in sa hotel
0: ay
1: usa ka straight level individual
0: asa mo na napita kita lasa?
1: Sa hotel
0: nadakpan naman siya
1: sa police station. Ay.
0: Katong dakong paa niya, wala na siya noon eh. Pasi na. Katong dakong paa, si Lady Marina. Manipasi na siya.
1: Manipasi na,
0: Si Kuala na bila, si Ray na si Ray.
1: Si Ray
0: o si Ray.
1: Si Ray o si Ray.
2: Kaya ako, ang tibayon si SM diha. Kaya idol diha kanya. Ano siya nga? Mga SM. Ko sa inyo ang tuloy.
1: Masa?
2: Samunta ang mag-semester nga mag-duster. Ano si SM, Ray?
1: Isa, talo-talo naman ang inanastoryahan na.
2: SM, Ray, oy. Kanagong dibahan na.
1: SM, Ray, ikaw, SM.
2: Last time mo ng duty.
1: Mahal kayo ka mo talo-talo, SM, Ray, ha?
0: At siguro papilan po nila si SM Ray siguro, mag-duster po siya.
1: Oo, maka na. Mas nila ni Marinda Riyan.
2: Ano, wala kang kangita ng duster sa itong pag-uan?
0: At sa kuan?
2: Katong pag-Christmas party. Sa... Nag-ihamag ikang gihilmitan, nakakrap ta pa.
1: Marin, tanawa ang abog doon sa bayo to. Mura bang kamer ni Princess yung paa.
2: Ay, kapensa mo, sipa na eh. Dili ni Bukton.
0: Ang Bukton pala, mura lang bata nga ganito. Ha?
1: Ah, pwede mong palong-palo.
2: Ay, pagka naman na kayo, ganyanahan ka si Gap, magtanong. Ay,
1: nangko. Marahan
2: na kayo si Mabukton.
0: Marag, kayo siguro siya ka ng katunay ipata.
2: Ay, dito rin ipata ka.
0: Ay, kumpiyansa kayo, Mabukton. Mangluto ay ba yan na si Baringaw?
1: Ay, oo.
2: Kasi maalaan tagpata, bita.
0: Nako, mga marin, kanya ito ang programa. Hatunin ka nato sa mga produkto ang gigama sa Yes to Health. Sama sa...
1: Yes, ang Santon Gold Coffee Mix. Mm-hmm. Okay, siyempre ang Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Para adlaw ni mo nga mag-gisi ka, nga mura ka nga kisi-gisi. Kaya tungod na sa vitamin C.
0: Ay kalimot pa nga marin, karong Julio 26 at ang may pinalang ka-adlaw, magkita-kita dali na sa may
2: siya lang at ang
0: Nuevo Eloco sa barangay, Nuevo Eloco, balik-balik sa Covered Court,
1: yes,
0: Bawang Davao de Oro. At ang mga artista dali sa XFM.
2: Siya lang ang atangi mga katropa ha, posposi.
1: Posposi dito.
2: Kami yan, sa backward lang mi.
0: Diman ko mapuspusan kayo, mutago mo ko sa kilid ni Bong Algabribi.
2: Aba. Si Bong imo ang ipapuwa.
1: Diman si Bong imo ang ipapuwa dito. Ay, kanta ba naroon si Katropang Bong?
0: Oh. Bito, ano sila ko kayo, ugmahan mo, kanta na sab ko.
1: Kanta gina siya.
2: Giganahan.
1: Siya may pagkantaon na ito.
0: Siya itong opening bi, itong opening na kanta bi, butangin mi diha, Sir Gap o ganang kuan.
1: Katang ipag-request ganinang.
2: Ato am ng tulog, wala'y request sa. Na may trio nga kuwan, kanta.
0: So, una nun si Master kayo nag-comment. Para na kang kuwan, kang nod jampo ni mukha na.
2: Ano siya, request kong song, Bayot na Opaw.
0: Napay nga.
2: Ay, kailan nilagi sila. Ano siya, regards daw ni old friend mo sa makabayan, nga si Ann Mainot.
1: Si Ann Mainot.
2: Amuti mo.
0: Mainot, good ka ng contract ng Relastico.
1: Okay. Kuwan ka na si Kuwan Jun Jampong.
2: Kailan
1: old friend. Kisa ba na si Anna Mainot John Jampon?
2: Hindi naman ka. Basi di mo kagahapon, Anna.
0: Kailan ka ta, kailan to sa Turbo. Hindi naman, plaster sa Midriya, be.
1: Plaster, check.
0: Among i-cheer ni si
2: Aron ka makasubakot o magluhod sa kanunay, gamitan na lang mo og Turbo Mail in
0: Answer. Makuan ko maring ba kayo? Makita na ako ang cliblets maring. Nag-ana na ako maring.
2: Nay mo lugwa na yung maring?
0: Naaoy.
2: O nadi?
1: Asa. Ay, nagkidi ay.
0: What?
1: Haluan, sige. Bunal kay nanganal.
2: Ayaw di ma.
0: Ah, santang gisilik. Ano-ano-ano? Palakpak sa din mga binairan.

0: right, again. Next singer, please.
1: Thank you.
2: Kayo na po yung master. Master in Chikikoy.
1: Salamat sa kanta, master.
2: Yeah, si Chikikoy, manilis master.
1: Ay, kamagalimot mga maling, ha?
2: Yop, siguro dito, master. Mula nung gatong tingo.
0: Kana. Okay, sige.
1: Katong kanta, ha? Tunto ka na to sa turbo. Aron nga mas muli pa ang tuhod. Makasugaw ko sa magluhod. Mag-turbo, may enhancer, matag-kiyo. Akyan.
2: Matag-dulo.
0: Matag-dulo.
2: Ayun ang kiyuan. Ayun ang sige. Kiyod, bro, makang sige kang break.
1: Makasapyot diyan ang sila.
2: Nasapyot ba di ay?
1: Ako na si Kinit o.
2: Abantura na ni Balin. Murang natakili na mulakaw.
1: Takili.
2: Kaya ang yang koan, yang bahat ka na nasa kilid.
1: Nasa kilid?
0: Okay.
1: Sabi, next song. Sige. Para
0: next song. Sige, sabi niyo mo ah.
1: Ang next song siguro muna musulod. Tanaw din na ito ang mga request.
2: Tanaw mga request lagi. O, kala, Libakira. Ana pa si Libakira. Imen tayo.
1: Unsa iya ha?
2: Wala siya. Nagkuhan lang siya. Shout out din sa Timog. Maminom mi karon. Daghang salamat mga chismosa.
1: Wala, uwe.
2: Daghang mga chismosa. Kaya nasa liya. Tinuwa.
1: Sige daw, be. Sige daw. Pamatod idar niyo, be. Nga mga chismosa mo liya, be. Unsa man ko na hearing sa last turon, be.
2: Beta.
1: Unsa daw?
2: Ay, atong patban. Kaya ito, ano nang maramakadaog ta. Natin pambayad.
1: Nyarahan.
0: Halian yun ang gaida. Kada kayo
2: nag-wonder. Alexander Omaki Algabri is watching.
1: Ay, mukanta na si...
2: May watching.
1: Ay, nag-watching po si Koan. Nag-nyara kadal lang kadi. Manin mo ako nakitaan di ay.
2: Ana si Nining Garcia. Mga Maring, good morning. Request ko 25.
1: 25,000 o minutes?
2: Minutes lang daw.
1: Noted.
2: Birahe.
0: Okay.
1: Birahe, kaya nakita ang kanal.
2: Ayaw lang yun na ito.
1: Ayaw lang hulugig 5 nga pinghing.
0: Ayaw lang nga. Ayaw lang yun.
2: Ayaw nang dinukdukan. Kaya masama daw niya ang Street of Hormones. Tunga ta, Maring.
1: Ikaw una, Maring.
2: Tunga ta.
1: This song is for you and also for you and for you.

0: Tabana Valette, Tabana Valette.
1: Puno na kayo mga tartar.
2: Kasi may kikaon niya na balbakwa. Siguro kayo ilo man kayo. Namay, sweet eh.
3: Oy, si akong amigo ni ha. Si...
1: Insa.
3: Si Lito.
2: Ako kaingon man kong si John Dampon.
1: Amigo ni mo na, mo igsoon.
3: Ako igsoon. Nga pareha gulo.
1: Pero kato yung mga tindira, marag dili lagi mo to parinti. Kayo musipat talaga sila.
3: Okay, kaya nga lang siya. Nanasad niyong upawa niyo. Mga na tinig bula-bula.
1: Mga na po nang bahaw.
2: Like it. Like it. Tinanawan ilang mga tindira, no? Kada abot na to.
1: At least, wala'y panos kay ang bahaw maingin mo sa'yo.
3: Yes.
2: Maghilak ilang iro.
1: Request ko ga, balik-balik baki. Napalik libakira ng upaw. Lailangin si John Jampon ay...
3: Lailangin si John, John Jampon.
2: Ay, napa si Wilma Joaquin. O, taas mong kayo ang kay Dar... O, oh, magani. Lain ka na sila ay ihatak sa kuha ang taas.
1: Si Ziggs Locksmith. Ano siya nga, why shot? Di ha na, oi. Pero, ambot kong makainom baka ano. Ito ba?
2: Ay, napa si Alvin Guo ko. Si Chris ko, hot mama.
1: Pakantahon daw si Lolo Sidoy.
3: Pakantahon si Lolo Sidoy.
2: Ah, saan man ang title yung gusto ipakantahon? O, saan na?
1: Tagay mini ko andya biga pakinton si Lolo Amado.
3: Kana. Ito kantahan na diyan mga request niya. Kisa nang nag-request sa maningi panguana nila eh galami na gilami ana man siya ni Rika oi.
2: Kanang kay duwa ginyo kantahan ni yang request duwa na kay
3: siya.
2: Kanang bayot nga opaw.
3: Ha?
1: Wala may bayot
3: nga opaw. Wala.
2: So pataka din siya di ay. Dili din ka
3: no. Siya ba na buat po at kay ikay kanta na sana John Jampong kay komene ikay imam na idea.
2: Basig siya ang nagwan ani na kanang nag-file sa kanta.
3: Bisig siya siyara. Ay komene idea na John Jampong ikay kanta ba di ba pag YouTube lang.
1: Ay nako. So mga maring ha alas 10:30 na tong oras ay makahawa di kay mabalik mi sa to ang tila greeting.
3: Yes.
1: Syempre diri agya pa sa to ang pinaka ngilingig nga tulumanon sa radyo kini ang
3: Kuko ikaw.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: Apo si Jonathan Layaw, kapat-pat malay-balay, na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong pangkugo, ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko gripong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Anton Plus Gold niya, sa tumaradaan na akong lula, oto ni pangit ko, akong gitisingan, akong gimintay, napaharot og duwa pastab, akong nabantayan, na nawala naman tong pagkakit sa akong pangkugo, gripong-lipong. Dagang salamat sa Anton Plus Gold, mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo na yung Anton Plus Gold, basin pareha na ako, buangay sa muani, ako di ay si Jonathan Layaw, Anton Plus Gold user sa pat
0: Zanton Plus Gold, tapakyas to health. Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zanton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
2: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usang ka-graphic artist. Halos tibok adlaw ko mag-atubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata o magluha-luha. Bisa ko patra ko ka-oras mag-atubang sa computer. Pero sukat nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Pag inom og Premium D3, regyud na kapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
8: Turbo?
7: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
0: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
11: Exciting!

0: Alright, we're back.
1: Hindi lagi ako ang kuan karon nga bayot. Ay hinay ako ang headset mura na nadaot masiguro ni uy.
2: Angon sa.
1: Inatag baya ni Sir Ken.
2: Hindi mo ginabadaot ang headset maring. Isa lang ang daot ana maring.
1: Unsa lang?
0: Ang dalunggan.
2: Dalunggan ni.
1: Basig ang head.
2: Basig puno na lang sa dugos.
0: Yes.
2: O kaba basig na ni puyo.
1: Bagaman ako nengi.
2: Naiputsyukan maring.
1: Ang makuha mo, kung kadi na kay ka ako si Pari Edgar ninyo kuha sa mga kuan ba kay halap ng pananaw niya. Na kaya sa kakuan.
0: Ay, na-request si Nancy Camilo. Good morning, Maring. Request kog song, ikaw ang iibigin by Jos Garcia.
1: O, na-ato na siya kantahon, pagtilaan sa nato sila.
0: Yes. Ah.
1: Para ka na, kali, gimingaw sa to mga tila siguro sila. Uy,
0: mag yun.
2: Ako ba na si Alvin ko?
1: Sa kanal ko, ikaw.
0: Ako, dari ko sa kwala ko, gingi-gingi.
1: Ikaw,
2: ayun, dire ko sa ubos-ubos ko ito na balibo.
0: Bisa ako yung una, habis kung ulo niyo mga tilaan. Ay, kuha ba lang, kuha ba lang kung ano yung Itmi Games, oy.
1: Ito na kay Hamis.
0: Ako ba lang kay Itmi Games, oy, sige.
2: Hamis pa di ay.
1: Hamis,
2: hapnot pa
0: di. Hapnot na
1: kayo. Mara malagi ng siko.
0: Dahil lagi mo ay...
2: Sige, inatukod siguro na ibrimindi.
0: Dahil lagi mo ay...
2: Bakit inatukod ba rin?
0: Kabalo lagi mo. Sa simento, magula na igo.
1: Oh ba?
0: Rapprog kayo. Wala na pinisingan.
1: Pili ato ang programa. Ato ni Kanato sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Yes?
1: Ang Santon Plus Coffee Mix, labi pa karong mga panahon na maring ating klase na. Ang ato ang kabataan, ayaw niyo pa inumaan ng mga itom nga kape o ban mga nagkadiyang kape
2: na
1: katapain. Diri pa inuman sa Santon Plus Coffee Mix kaya aron nga mas mo kusog ang ilang cognitive function silang utok, mas paspas sila makamemorya, makakuan, mapangitag solusyon sa ilang mga test.
2: Ayon ka na pa rin.
1: Nga leksyon, Santon Plus Coffee Mix, mga marin doon yung sangkap nga magustin, malunggay og.
2: Suya bean.
0: Dili na lang sunis, oy. Dili na siya lang sunis. Ako tilapan ko ni si John Jampung.
1: Sige daw.
0: Tilapan.
1: Asa na ito nung?
0: Tilapan ko ni kwala ni alingagngag ani para dilinin ni takag istorya. Dadaka to ka ba nakampanang nga be nga nga?
2: Ayun
0: ba? Upaw di ay. Upaw may magsorban niya. Buta sabot.
2: Ikaw na mo bira.
0: Katahon na.
2: Birahin na naki. Upaw mo ka. Pero napatay pa kantahon isa ka naman tay namatay gis.
1: Ako sa dintos lang.
2: Gisig utok.
1: Ako sa ning tilaan si Kualbis si texter 9139.
2: Ano na yung texter po?
1: We have texter today. Ngayon niya, good morning, XFM Tagumni.
2: Aha. Awas na si Piat.
1: Good morning, Master Indertanini o Ati Daria. Dili halata nga Biki si Ati Daria. Good job diri sa pantukan. John Patinio, di ay ni Master sa mga taga-pantukan.
0: Oy, Patinio!
2: Mahulama yun yung magbangka na dyan ha, kayo magbangka-bangka.
1: Siguro sa amin yung bukid-bukid nga lugar si Kuan.
2: Ah, sa amin eh.
1: Si John. Sa pantukan, kayo makuha man tayo sa bukid-bukid. Pero sa sindos pantukan,
2: medyo halata. Ah, sa panganasun.
1: Sa napnapan.
2: Napnapan?
1: Oo, sa...
2: At kaya siguro may isa lang kagramo din ha.
0: Kaya kapila kayo bahala magpabulmil.
1: Napadriya si Texter...
2: Ay, bulmil ka nang dawit, limpyo na lang ta.
0: Sige.
1: Si Texter...
2: Karang pinuga na daan.
1: 5224. Ingon sa'yo, once there was a love by Manny Japur.
2: Ay, ingon ko si Manny Pacquiao.
1: Napadiriya si Tia Daria in Inday Tanini. Ulan ko sugay diri ang dala sa angin nga tugna always jud magulan. Naamang good bagyo si wala ako kabalo.
2: Si mo halaging kami si Smarinya wala imong
1: si
2: pangalan.
1: Si Obet humalo ni diri sa banali pagadian.
0: Aba ta pagadian na.
2: Kamusta man ta pagadian na?
1: Kamusta mga taga pagadian na?
2: Ay, parang lami. Nindot diya ang pagadian maring. Wapo kayo ng kanang lugar.
1: Lagi, uy.

0: B.
1: Si Liang og City Board
0: na kana. Diri man sa amuas taga kuan man taga taga Sinangwilan.
2: Namin nanawagan na gid dire.
1: Unsa ingon ma?
2: Nanawagan?
1: Uy, kataas ba sa panaw? Sige siya basada.
2: Grabe. Alam sa tanang mga paryente ni Tio Utoy, Rica Ford. Banan ni Manding Miguelia Labuca Algabre Rica Ford.
1: Paagong.
2: Anak ni Jesus Senior og si Rufina Oping. Labuca Algabre. Nga ang sa sulop. Nga taga sulop Davao del Sur. O ang nagtipaminaw ni ang mipanaw ni Adtong Julio 18, 2026. Ang iyang lupong ipahigayon karong Julio 29, 2026. Ang nagpahipalo ang pag-umangkon sa asawa sa namatay si Bong Algabre. Daghang salamat.
0: Okay, salamat kayo.
2: Hadlo ko kayo. Hadlo ko imong music.
1: Sa mga gusto diha magpahibalo, pwede punta magpahibalo diri.
2: Yes, kompleto
1: ta diri. Nami
2: birthday, 40, dumdum o guban pa.
1: Pwede punta diri kanang kuan, kanang sa tawag anang kanang mananagtag.
0: Kanang managnaay.
1: Managtang.
0: Managtang sa.
1: Managtang.
0: Mananagtan.
2: Burang tawak-wak paminaw.
0: Mananagtan na siya. Kanan siya. Kambaga mga.
2: Pero, o sa sila magpahibalo ma rin na may ihulog naman tayo token sa gawas.
0: Magtuwa
1: diyan.
0: May makita itong kanal sa kalubinhan.
2: Bakit ito na ganun mong Street of Hormones? Kalagong-lago.
0: Lain na naman ang kanalang.
1: Uy, nasuko ba yung ang Iran ma rin? Nga naman. Maro kayo si Parijunal ba? Kay ang iya mga barko ka dito na pagyon sa laing agiana dito na maagi sa Street of Hormuz
2: dito na sa Rot Canal iya pagyon
0: dito na maagi sa Rot Canal
1: na iya manay namo na mga agiana nga mas dool
2: na asya namo ko to'y bayan mari
1: dito agi sa lipit sa Kigol
2: namo ko to'y bayan kaya huwag pagulog niyo ato matareksyo naman na dito
0: alright ka na gala ha sige check check hello.
3: Bismol matibol, sila mahigong maon. Nagsyon nagdibol-dribol, dihan ito'y ni untol. Isya ka na tibol, ngay di ay ang mga kwanggol. Gadulag basketball.

iyang may pangandre, kung siyang mangminyo. Di siya gusto Pinoy, iyang gusto yun kano. Nagkatrato ta siyang negro, nga dako kayong tao. Di ang giyagat siyang minyo, si

Kawan mo ng asawa, kay Isilyang nagpaabot pa. Humans dagang tuig, nagkita na yun sila. Naghalog sila maayo, o magpakasal ng dato. Apanusaon pa man, nga si Isilyang nakangukango na.

0: sa ingon.
1: Ang ngayon kayo mo mga bayot ay nalingaw kami diri mga chismosa. Sabi sila mga chismosa.
0: Sabi sila man si Libakira ang iman tayo, no?
1: Oo. Sa Timog man sila?
0: Sa Timog sila?
1: Oo, Timog sila.
0: Oy, good morning sa mga taga-Timog. Kanukutan, hello.
1: Hello. Bisan pa ni Tita Nanggula, good morning mga maring. Request ko, I need to be in love ka. Watching from Davao Baco, Davao de Oro.
0: Mako ka ng mga taga
2: Mako. Baban ko na sa gagmay. Gagmay. Mako, alam na.
0: Mako.
2: Mako, niya gagmay. Ano ba?
0: Kaya mo, asa na?
2: Sa gagmay.
1: Sa Mako.
0: Tagaay mo niya ako. Isa to yung request para sa imo ha?
1: Kanto na lang.
0: And so, I need to be in love.
1: Ito.
0: Operator, please.
1: Magbinayot ko ta.
2: Mauna magyugan eh.
0: I need to be in love by... kasi kakantaanan si...
1: Carpenters. Natingala ko ano pa babae siya nga panday man nagkanta.
0: Mukha niyo, dapat ko na siya ay you should to be in love. Kaling masunod nga kanta mga higala ato ni kanato sa... premium D3 capsule, doon ay virgin coconut oil, doon ay pagin sa malunggay oil,
1: yes. Doon
0: ay vitamin D3 200 ayo. May pa ang premium D3 doon ay 200 ayo, pero kita...
2: Wapa na ayo, may ayo.
1: Wapa ito ay ayo, ane. Sige, larga.
0: Larga,
1: para na si mo ha, tita Mananggula from Mako.
0: Ladies and gentlemen, ang pinakakaraang buring dito sa may Bisayan.
1: Dahil nalim mo maring karaan yun.
0: Tia Daria!

0: doon tayo color sa linya.
1: Bebebe, aha. Aha.
0: Masa mo nagkatawa diri diri.
2: Ama, gaya lang. Gaya lang lang yung pari.
1: Masa man na.
0: Pero na ikaw sa gahit ka doon po lang.
2: Dahil nagigilakan lang yung akong hanta, Mar.
3: Para na yung chabaw niya.
2: Lain lagi kayo, ay.
0: Wala na, ikaw ka nang...
2: Salamat sa pagganta, Marin. Salamat po sa inyo. Salamat po sa nag-request.
0: Nagay ko niya ka ng Boulevard, B.
1: Boulevard.
2: Saan ka nang Boulevard?
1: Piape Boulevard, yap. Piape Boulevard.
2: Piape Boulevard o Boulevard of Broken Wings?
0: Boulevard sa Kuanis yan. Dapit sa Davao, gani, Master.
2: Sa Atchop, sa Atchop.
1: Atchop Boulevard.
2: Sa Atchop siya.
1: Sa Atchop Boulevard.
0: Request of kanta, the past... Kanta na niya, taon-taon.
2: Amo nang kantahan, pero amin may kailagod ni mo. Lisod gaya pangalan Mar.
0: Wala man yung pangalan kay Kuan Mar.
2: Bura mag si Mikus Mikus yung pangalan.
0: So
2: si Master na lang mubasa na niya sa kini, pangalan mo nakabasa. Masada na Master yung pangalan Master.
1: Sa may pangalan na niya
2: nagtanong. Request mo kung siya the pass. Yung sa man to nagpagbasa siya ng pangalan.
0: Si Ay Vansky. Si Vansky.
2: Vansky di ay. Tarong nga ba na imo pangalan?
0: Di ba Hello? Hello?
2: Hello, Ibin? Unsa man na?
0: Hello?
2: Hello, Ibin? Buaya? Unsa man na?
0: Para rin sa ito ang mga senior citizen na namati ka roon.
2: Oh, pang senior na ginay mo haban rin?
0: Pang senior na ginay ako aday.
2: So, nipatong na ka sa 20%?
0: Hapit na.
2: Adi ay. Hayahin na kay kamarin kay maniudtok ka mamahaw na naka 20%.
0: Ismaila Sabliana Asuncion kang mga Pilipisiano o kang mga Bibig Mirabal.
2: Alagrahan ka sila na kamarin. Ilan ang paborito? Yep!

0: Aan, dawata kini nga usa kasakong putyukan nga gigan pa sa Kilag din Laak Kumbal Province.
1: Di ba pa akan do na ako ang dugahan di para
0: mo dapat. Mao na imong premier dai maring.
1: Papaakay na ako ang dugahan.
0: Dawata, dawata sa dawata sa masipang bunog.
1: Mars lagi mo. Ay kay mo gawa dia kay mabalik ni man ang ani ato ang mga painom dom. Kini ang XFM.
2: Excited.
3: Zigalag.
4: Ayo. Ay, Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos na.
5: Ah, mahal lang, gordo. Tag piso niya.
4: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
6: Ay, atay.

0: 9568.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gold taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Advice Air Supply. My grabe kayo, lost in love mga katropa. And that song was brought to you by Santon Gold Coffee Mix. Nasaan niya? Nagkaratang malay ka. Aligun yung uli ko lang. Okay, so natay dayo, nay dayo.
1: Sige, tagi na mong kape maring. Kuyawan mo, taanin maring.
2: O na, natapasod mga maring ito ang dayo. Alas 11.2 na ito. Yes. Kini mga maring sa Santon Vitamin C. Nay dayo.
0: Nay dayo, ato pa pas. Ato nga. Nay dayo. From Danao, Cebu.
1: Oo, layo. Tagay, mikropono. Aron masayod po sila no andam butang budawat diri o kana visitor.
0: Bisita pagkatahon na to.
1: Pagkatahon na kana siya pang from Danao.
2: Natay dayo.
1: Si Uncle Angga ni ano si Boy Palti.
0: Ay ato ni interview sa ha. Ay. Okay, ay.
2: No man atong dayo eh
0: bug na kayo. Hello, kasi pangalan ni mo sir.
3: Kwan si Ralph.
0: Ralph Richto? Kwan man ni Ralph? Kaneng, tama ba niyong nasa kuang pidabit o blues diri nga kuang ka?
3: Kwan ko, Ralph Tuti.
0: Ralph Tuti, di basa-basa. So, kanang ni Dayo mag-iugad rin sa mong lugar rin, tagom yun. Sa mag-iugad rin sa mong yun, di mo man ipakita ang abilidad rin sa mga gawa sa pagkanta.
3: Di, mo... Kuan mo ko sauna, pilapin mo ko sayaw, testin lang ko kanta.
0: Ah, okay.
1: Okay, dancer din siya. Dancer din,
2: dancer. Kung nakita ni mo, nga gusto din mo, kung sa'yo nakita din mo sa programa, nga gusto din mo ipakita po din mong talento sa pagkanta sa...
0: Gana. Kasi man, sa'yo mong tanaw ni mo, Ralph, nakakay potensyal ni nga... Nakakay potensyal ni Ralph.
3: Potensyal nga matip. Tipong sa baka ba?
2: Ito na ngayon.
1: Ay, naglangaya, kakalas kayong oras.
2: Pakansa na to.
0: Yes, ladies and gentlemen, ano yan, si Sugato tos masipang sagpa pakpak ani ala si Rob Tuti.
1: Ganahan kasi diya kay naman si namay front page niya
2: gani no
1: na igat
2: I swear di
0: buntugig na ang
1: buntugig. I swear
0: okay
1: ikaw sa to ikaw tong negro anak kol.
0: Okay, tira.
2: Mauto siya.
4: Backward?
2: Ayaw,
4: mauto.
2: Mauto. Mauto.
4: Di, mauto.
2: Wala gito.
4: Di lagi, mauto.
2: Ah, backward na. Kana. Go, birahe.
0: Nakakalala, live pa ko eh.
2: Asa to?
5: Like a shadow's by your side. I'll be there.
2: Ah, dito siya masugod sa kuwan.

0: Salamat. Grabe
1: ay, grabe kayong tingog, Marie.
0: Power kayong tingog.
1: More than nameless man taga Danao.
0: Bantog, grabe. Ay,
1: o, sa kamula ka daw, hata na po nito sa kasakong putyo ka na, sad.
0: Ikaw na bahala, ani, ha?
1: Isok-sok na na yung ulo sa sako, ikaw na bahala.
0: Mato siya si, kuan?
1: Si Ralph Tuti.
0: Si Ralph.
1: Oh, oh. Kaya pinito Tuti?
0: Tuti.
1: Ayaw niyo baliktara kay Lami.
0: Mintras, taas sa sadri as tabong. Kinsa ka itong mga...
1: Anap na yung mapag-greet o happy birthday, Maring.
0: Kensa, kensa na.
1: Happy birthday to Arturo de la Cruz and Kilia. Karon July 22.
0: Birthday na rin sa mga Arturo.
1: Salamat sa Pranova Puwersa. Kantahin, Maring.
0: Kantahin.

0: tama.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday sa mo, Adia Arturo! Inaot ko, Arturo. Nalingaw kasi mo birthday.
1: Happy birthday to Arturo de la Cruz. It's yes. July 22.
0: Ikan pa din sa Nueva Puerza Tagum.
1: Speaking of Nueva Puerza, good morning, Kang Cap.
0: Hello, Cap! Ang ato ang manok niya, tamok na ba?
1: Si Kapitan Arcainas.
0: Ana po si Din Luna. Unsa naman na, oy?
1: Unsa naman, di ay
0: akong mga erog ipang kalintura na sad. Lain na gina si Din Luna.
1: Lain na ka, Din.
0: Ayaw pa ana. Ayaw pa ana, Din. Au, au, au.
1: Sorry, Din. Good noon, ladies. Enjoy more nice music, Mawa, forever.
0: Aba, yes, at si Ate Ismaila. Okay, ang Josepina.
1: Ay, gulamian si Josepina. Si Wilma Joaquin.
0: Si Joaquin ba? Sige, nakatawa po.
1: Patay na nga birthday ba?
0: Si Nita Baldirusa, good morning, XFM.
1: Kisa pa inaadiri abis si Alexander.
0: Si Elrin, digin yun. Ay, Elrin, salamat kasi mong manok ha. Kaya ang nakatilaw si Laray na Buso.
1: Wala katilaw si Tia Darian. Saka yung libido.
0: Nahapit ako mag-wild.
1: Akong ismile ang
0: kaya pag-abre na ako sa kaldero. Lipay kay ko katulog ka buhok unod.
1: Buko ismile ang suspek.
0: Bukong na lang ka. Bukong na lang ibilin. Ang buko-buko pag yun.
2: Amo gani, pag magbuhat kayo mong krimen, kani ninyo, ayun, taklobin ninyo para nilikwao na.
1: Ay na nga, at least bukog-bukog puto sa atay.
2: Putog ba? Amo gani, at least, masalamat mo kay sobrangan pa mo. Kay sa wag yun.
0: Sobra gani kayo, kay gibalik pa ang buko-buko.
1: Gribalik siya.
0: Bangalik ang buko-buko. Nanay, pinaakan gamay.
1: Lamian na magkita pagkaluto.
0: May ganit ako, nabilin ang napostiso pa ito. Nabilin ko ito pati postiso.
1: May natong oras, mga maring alas 11, 12 na, na natatuang suwatampo sa toantulumanon.
3: Kung ako ikaw!

Alright, ani ana. Sugus maayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa akong pagtahod kaninyong tulo mga maring. Ako din si Arturo. Nagpuyo din ni sa may Mako, Davao, singani na pita ni Dioro. Dioro City siguro. Grabe kaya maring ang inyong programa din maglanog-lanog yun. Kani ako suwat karon ako nang ipadagat sa inyo kay gusto na ko ko matagaano ka ng kahupayan tungod ani akong problema nga gikabibaning ako abaga karon mga panahon na. Bahin kini sa akong uyab nga si Juna. Kani si Juna nani siya mga ginikanan nga mga isugay food ba? Kana nga di ko di ako na uyunan sa iyang mga ginikanan. Para niyo masabtan kung unsa gyud pasabot ani ako suwat nga ako na uyunan. Ani mga panghitabo.

0: Yuna.
1: Ma, isong gagawin mo, ma.
0: Kisa man ang laki na. Ay... Ibu na imong uyab, muna imong ipang... Muna si Arturo, kaya sige mo kidam ko, nga ka naman doon ka na ko.
1: Ma, sorry ma, wala ko nakapahibalo sa imo karon gabi una nga. Si Arturo, di ay ma, ako ang uyab.
2: Ah, may gabi ini mo dati.
0: Ante, yan ba na ikon imo?
2: Muna na imong mama sa muna siya ng survivor ng cancer.
0: Sudara ko, Drake, kanay imong kuan ba? Kanay imong kuan ba? Di ko kanahan sa tuntuno aning imong uyab. Diyon na. Saltip ni, salinis tipos dong. Ayaw ko gara-gara eh.
1: Ma, kanang komedyante mo guna si Arturo ma, kaya nag-aapil mo na si Abuan Good.
0: Kaya kang ano man, kaya ano man.
2: Ha? Sorry, te.
0: Ate, kaya... Kabalobak ka do, saltiyata ka do. Ha? Di ko gusto nga na yung manguyap. Kaya kabalo kag, dako kay kong pangandoy ng akong anak ka si Juna.
1: Ma.
0: Kanang... Di pa-school ako ni sa Mangga.
1: Sa Tuan? Sa Bisayan?
0: Oh, diya. Di ba kaya pa-eskwila taga diha?
1: Sa trade school mo kukuha eskwila karon.
0: Oh. Kinibalhin man ka dito.
1: Ma, nanam ko sa saktong edad ma. Gani, dalaga naman gani kaayo ko. Tagaay na siguro ko, luway na ko maway nga makadesisyon kung mapili ko sa laking akong gigot. Ma, agay, ma.
0: Bastos ka nga bata!
2: Ti, gisagpa mong guli mo siya.
0: Ah, otros na!
2: Agay.
1: Ma, ano mo nagpamang anak ko nga na...
0: Di ko gusto nga makauyab kang inaan sama ni nga ang klaseng lalaki.
1: Ma...
0: Lalaki! Tupag ako! Kung ikaw mang mauyab na ako, mabana na akong anak ka si Juna, sultiya talaga daan. Di ka na mahimo. Kaya wako ng andoy nga makauyab ni ako nga anak ka si Juna o sama ni mo.
2: Tingin anak kakaubos
0: mo. Nga tambay!
2: O pagkali kakabalo sa kong kapasidad, imo na kong inugtog maayo.
0: Ha! Kuya, kay ka makatubag, no?
2: Siguro mo nang gigamaan kang gitagaan kang sakit. Ha! Nang tipos na kagay.
0: Naulian ako kaya nakainom kong Santon Plus Gold.
2: Amo ka na ino, pero dapat tagaan ni mo gigayon imong anak kung pili ko kasi higugmao niya.
0: Ayaw
2: pagbuhat! Mahal na ko imong anak, te! Gimahal na ko imong anak!
0: Mahal!
1: Ma...
0: Babuhay ni mo akong anak sa magmahal sa asama ni mo! Abogado ka! O sa mga inyiro ka? Ha?
2: Dili, usa lang ko ka mekaniko.
0: Ha! Mekaniko?
2: Pero kung kaya na kong hatag ang solusyon ang guba nga makina, kaya na kong hatag ang solusyon ang kinabuhi si mong anak.
0: Mamatod ina! Kaya ko, kukuli na! Tara na ko!
1: Ma... Tama na, ma...
0: Max! Tara na ko makakumbana! Max!
3: O siya maging kagobo?
0: Tanawa na ko niyong uyam sa mong anak! Gigipang hambog! Kumusta ba niyong pagpanguman dito, Max?
3: Wapo! Sino ang bunga at yung gasag dahon?
0: Balong ka, Max! Awa ko na yung mga imong anak! Nagdalag-lalaki dari!
2: Cole, pwede mo amin, Cole?
3: Ayaw ka mo namin sa kuka di takakinugos! O sa mati na dungog na kong nam! Ikaw ko na ikuha sa kong anak, kining sus, makabuhi ka sa kong anak, no?
2: Kol, kaya na ko ng buhiyo ni mong anak, Kol. Pagkabot sa panahon nga, magkahuman ko sa kapagtungha.
3: Warag, eskwila pa mong gawag-wag na mo. O sa mayong ipakaon sa umabot yung mga anak.
1: Tay, papasabta ko, tay.
3: Ayaw pasabot, ha?
1: Agay, pares na mong mama, tay, managpa.
3: Pares na may siyong mama, pero di may pares na guwaya na. O sa mga
0: assessment
3: sa nimag.
0: Di ko gusto. Di ko gusto makakita ni mong dagway diri.
3: Sakto ako po. Di po ko gusto makakita ng dagway ni mong diri.
0: Get out of my house and don't step the grass!
1: Ma!

0: Ba ba pre? Lagi pre. Glawgawa na pre.
1: Grabe sila mo tanaw eh. Gi-lockdown ko nagmayo, wala ko nila mailhi ko ginsa ko. O si kaya na ko, o si kapasidad na ko pero ikana ka maot batasan sa ginikanan sa kong uyab pero okay ra. Dawaton ako natukod kay mahal na kong uyab.
0: Buang nga pala na pre, gi matamata gini ka to pre.
1: Pre, si pre Oscar.
2: Oh.
0: Pagkaroon ka na yung mga wala to pre, no, isang taong ka nga.
2: Di ana, ana pre.
1: Tambagi ko niyo pre, tambagi ko niyo.
2: Parang kabot pre, ipakita ang kaya niyo pre.
1: O siya nga na kong baton pre. Ako lang siguro ning usapin ba, libo
0: ko. Ano yun siya pare? Kanang inaan na pare, ay surrender kay agbay ko kumaga pare, namagin yung mga inaan ng mga balakid pare. Eh, mga paksuway ba?
2: Kumusta rin na pre, makikita ang sa ginikanan na nga dili ni mo kaya di ay. Oh. Dili ni mo kaya ang ipagtanggol ang iyahang kuhan. So ipakita nga kaya ni mo.
1: So pasabutin nyo nga, bisa kung siya kamaot batasan sa iyang ginikanan, oh. Ayun lang ko, sa kunting kumuhaan ako.
0: Kaya nagkagusto magkagana pare. Kay Martin Paspalot yun pare. Walang ma... walang matigas sa tinapa ay sa mainit na kapi!
2: Pre, saan may koneksyon na ito, pre?
1: Salida mo na, pre.
2: Saan may koneksyon na ito?
0: Kanong istoryanin mo, pre. Bisang bahaw pa na imong kikpalit ng pandiya. Basta init imong kapi, santon plus coffee mix na, pre. Makaone mo na, pre.
2: Grabe, pre, pre. Anagin, pre.
1: Dili ko mo undang sa papakita sa Anglikanan nga unsan ako kamahal ilang anak.
0: Mamatod eh, pre!
1: Mamatod, anak ko.
0: Nga ikaw! Dili ka atras sa banti sa imong pagpati si Miang.
2: Tinaw na, pre. Madugay, madawat ka na, pre, sa ginikanan.
1: Pero dugay palagi.
2: Sa tiyali, madugay.
3: Ayaw naman.
2: So, huwag niya madugay sa madali.
0: Istorya ko na ko na, pre. Ako istorya.
1: Istorya ko ni mo?
0: Kanay mong, kwan. Ako istorya na.
2: Uyab. O ginikanan.
1: Uyab.
0: Ginikanan sa? Dalawin na ginikanan.
1: Sige, pre. Sige, pre. Ugma, pre. Bani ko, pre.
0: Sige.
1: Kibali, murag, managmangkuan ka. Murag, ako ang ginikanan.
0: Ako kang manalipdan ta ka na, pre. Kadi ko gusto nga malulaw ko ka, pre.
2: Murag, maayo ka na, pre.
1: Sige, ugma, pre. Ugma, pre.
0: Pero pleader pa ko sa mga.
4: Muto mga maring, nagsabot-sabot mis ko mga kumpari. Nga, mga tujig ko dito kayo. Nakutabangan ba kayo maluwis lang ako? Ato daw abotin bitu sa balay sa ko ang gidikanan sa kuan ni akong uyab nga si Juna og inani mga panghitabo.

0: 鬼妖怪物。鬼妖怪物嘛か、ストリアスコアミゴンがし、Arturo。Nganongin ana mo mga gidikanan? Ha? Nga grabe man kayo mo makatamay sa inyo nga si katao?
1: Ay lang kwa na diri kay ay lang higsaba diri do kay kuan ra ba ni do kay narabe masakit sa sudod.
0: Wag ulabot ra masakit dia. Gamo, kanin yung mga kan anak ninyo. Ayon niyo na kwan kuan ayon niyo na pugi-pugi sa gibati.
2: Ay. Kung kanina rin ako namati ni mo, ha? Basig bubuhan ta kani akong gamit sa pagugang ng blatim gas.
0: Ano ba na ikaw? Kumusta ba na yung pagpangan nito? Pagpaguman nito?
2: Sino ang daw blatim gas ang bunga?
3: Ayaw na ma.
2: Ikaw, kwakay katungawan na magtambag-tambag sa mong unsaya mong buhato sa mong anak. Kaya mo ng anak, kwakay el.
1: Bawa diri. Kay pabarangay na kayo, papulis na ka!
2: Kung di ka gusto nga, ako ka shot ganun. Basing ma...
4: Bullseye!
2: Siman, magkasaho na lang ako, magkasaho na lang.
0: Pasin ako.
2: Pasin ang mouth.

0: Oh. Anda kena pray.
1: Betul pray.
2: Moga ni akong giuban ni kong uyab garon diri ako nga. Maminaw po siya mga advice ko basi mo. Kalaka ko basi mo surrender siya.
0: Anak gina pre anak. Ayaw gi pa surrender pre.
3: Bitaw oi mga
0: nga kuha para bakin mo ang uyab pre unya dili mo surrender Jesus. Maghilak juga na pre.
2: Moga ni pre
0: nga. Nga sexy kay pre.
2: Bisa magkinaw sa pagkamatyan gina ko ni.
0: Bitaw ipakita ipakita gi pre nga kursonada ka.
3: Asa may matambag niyo sa mo nga.
0: Di iprayon yun niyo palangginggin. Kay ug dili niyo na ipadayon, makaingon niyo ginikana na nga dili mo
3: akong mama manggut og papa na ako
0: oh, mo gani mo gani na ang ginaingon nga og dili mo mulaban sa inyong gugma din na so dang pamatuod na nga dili tinuod ninyong gugma
3: unsa kang magtaba na lang mini Arturo.
1: Depende na ninyo.
0: Usapin, istorya mo na, pre.
1: O ako, hindi ko tabang-taban, boy. Kay maglisod mo, ana. Pamatuloy, ikaw,
0: kasi ma-charge na o ganang kidnap na.
1: Mogyut.
2: Dili siguro ta magpadalihan kay. Saan na ko ikabuhi ni mo niya? Pag-uwi trabaho.
1: Paring art. Ikaw na bahala niya, paring art.
3: Mitaw, nalibog na kaayim sa mong relasyon. Sa'yo gani, makaunaw na lakog trabaho sa STL.
0: Ayaw kay gila ka. Ayaw na. Palangging gina. Uy, ayun kay Gila kay...
1: Jun na pangalan na, Jun na. Pagpasabasa ang script. Pagpasabasa laging script.
0: Ang palangginging mag-una. Pareha man siya ni palangginging.
3: Saka magtaba na lang, Minya. Mag-tailor na lang ko sa last two.
1: Ayun, kay mapil ka sa nakop, ana.
0: Mabuhan ka na, manakpan ka na. Pero delikado na. Ayun, lagi, ana.
3: Libog na kayo kung kayo gusto na po nga mag-ipon, mi.
0: Mag-ipon? Musamot kay suko yung ginikanan na. Jonah. Imo ang ginikanan, Jonah, masuko.
2: Dili sa taan ng ipon-ipon. Uy, kay tingaling, majerjeranta ka.
1: Ito, tama, Jonah. Tama, Jonah.
0: Oh, tama po. Ayaw po, Jonah, kay sa'yo pa po kayo. Musamot ka suko yung ginikanan.
3: So, ang ikatambag ninyo nga, dapat...
4: Aha! Aha! Naaraday mo dyan, eh?
3: Imo ang... Mama ni mo?
4: Naaraday mo dire, naaraday mo dire mga kananan eh. Imo, kasi mama ni mo, ikaw ko anak, kanahan.
0: Sabak, okay. Inahan ko eh. Basta agba-aba, inahan niya pre, eh.
3: Wala. Saan ka man eh?
0: Juna, direk sa kulikot. Tagok sa kulikot, Juna.
1: Madam. Ay, kalma lang, madam.
3: Mukabar ko sa
4: mga. Maan niya yung imong kipanguan. Motor kayo wala ka di ulis balay. Kay naaday ka di mong... Nagubat-uban mo si mong uyab!
2: Nang ayaw ni sak... Ayaw pasakiti ako si John na nang...
4: Arturo!
2: Nagpapasakitan ni mo ni! Muagi sa kasi bugnaw na kong... Patayang lawas.
4: Kuya, okay ka mag-istorya? Max!
5: Oh, nanako, boss, amo!
4: Nara din mong anak diri.
5: Well, dahil dyan ko ni Batagin, eh, ha? Dahil dyan
4: ka... Eh, kami mo si Minara din mga anak!
5: Liwat ka si mong lola nga si Lola Julia. Perting gaya gulo.
3: Napantay, hindi mahal ako si Arturo.
4: Ayan, pagmahal sa taong walay titulo. Ha?
3: Ma...
4: Karitaw, hanan eh. Wala ni si Grado.
2: Ay, kung tunlo ate, huwag ko tanong.
3: Ma...
0: Pre, ina pre, mekaniko ka pre. Mekaniko mo
4: ka. Mekaniko ka lang. Wamin ang andoy nga akong anak. Makabanaog mekaniko.
3: Ma, kay nga no, ang ipakaslan ni mo si tatay nga, tighagdaw na manigmais ka ni Anto.
4: Ah, kuya. Kuya, kika mga istorya. Kuya, kika mga istorya.
5: Kuya, kika mga istorya. Kuya, kika mga istorya. Apil pa noong ko.
4: Ayaw na to, isgot ito ng agi. Kaya di ba, may nang andoy. Ako, galing mo, mahal wala ng andoy. Ikaw, lalaki, Arturo.
0: Nang seryoso ko sa iyong anak.
4: Seryoso ka sa iyong anak?
0: Dili ka mo sigot, kabuhagol mo ninyo.
4: Ha! Walay makabuhag
0: sa iyong anak. Walay makabuhag sa iyong anak.
6: Pero Madir!
3: Tinood
6: mo. Ayaw na anak ang iyak mo, amigo Madir!
5: Lapo.
6: Agay!
5: Lapo ka, family trouble.
0: Eh, Juna. Gano'n ka sa kulikod, Juna. Sa kulikod ka kay brady ka.
3: Kasi muli ko kailapad na
4: gano'n. Ikaw na laki.
6: Ayaw na ma.
4: Usap ka! Pagutanon na ka! Usap ay nabuti mo, piloto ka? Oh, piloto ka! Piloto ka sa lube! Ha?
0: Oh, tinood nga mananggiti lang ko. Pero may isa
4: ka. Talawalay mo, tilabakang na ka. Sikinat ka sa lube.
0: Pero na mananggitin lang ko, te. Pero ni isang wapay, gidungong ka nakaigit sa kong tuba. Pre, bunali lang na pitlagong, pre. Bunali, pre.
1: Mother, ayaw may pasangili, mother. Ay, may anak, mother. Kaya pala, mother, mga may kanikor, baby, mother.
5: Dagon, tanig istorya, tara. Doon na ulit, asbay. Sa balay na tamagosay, tara.
0: Ayaw, Juna.
7: Muntong mga maring,
4: Katiskuha gid na ko mga maring. Uy, kagidaw-daog og maayo sa gidikanan. Maring, mura ba gaganang nakatamay gid na ko maring ba? Kay mga kantahan, magunin sila mga kaliwat bud, mga kuwan man sila, mga elite magunin sila. Buto mga maring, pag ingon ako nga di kuwan ko, murag ni kariyo ko gamay, murag ni distansya ko. Si Mrs. Trianes ako mga amigo, ngayon mga panghitabo.

0: Sorry kay Pre, damay mo kabisa. Samok.
1: Okay ra kay Pre. At least na pakita mo siya ang ginikanan, Pre.
0: Problema ha, gining klakiha, we.
1: Kung siya problema, Pre. Kung pertin, nakuha ganang problema, Pre.
2: Pre, yung sebla ha.
1: Kulang tulia, Pre. Kulang ar, Pre.
0: Pre, yung sabihin, bahatun ako. Ako ba tabanon si Juna, Pre?
2: Ako ang
0: itang... Adlo ko siyang tatay kasi si takintakin na nang yung karaan yung kwan. Haso-haso rifle.
2: Balot ka, ano ni siya? Ayaw na kayo nag-distansya sa gamay, Pre?
1: Oh, tinawin, Pre. Distansya, Pre.
0: But pa siya mo magpalayo kung kan Juna? No! Ooh! Mahala ko siya, Pre.
1: Pre, ang tambang ni Pre na to, igna nga mo distansya ka, ayaw nagpagaygulo. So, gusto ka matiunan siya ang armas ni Pre ko?
0: Dili ko, Pre.
1: Oh,
0: dili ko gusto nga mawala siya.
2: Pre, bultihan na nga, Pre.
0: Mahal ka na ko si Juna, Pre.
1: Mawa na yung kasabaanan ni Pre, kahit pag-ulo, Pre.
2: Ikaw?
1: Tigil mo to si mga, Pre.
2: Ayaw lagi. Kahit ang tiyad ang kastinood, ganun mga inana, yun ang pugson, kasi magdugo. Oh. Kung yung ipalayo na hinunan ni mo si, ganang si Juna.
0: Subot pa sabot, mapalayo ko ka Juna.
1: Yes.
2: Mo distansya lang sa ka mga isang kabuan. Ay lang sa o ganing...
0: Isang kabulan, Pre. Isang kabuan. Hindi na ko na kayo eh. Mingangon, may kunsya, doon kaadlaw lang.
2: Pari.
0: Kaya pa ko sa kabulan.
2: So ang tiyad ang kastinood, Pari. Matutpas ako mga pagduki-duki. Nga kanang imong gibati, Pari. Kung kamo, kamo gina. Distansya ay gamay? O niya pagkuman na di na kamo decide o mamisita ba ka? Kaya masig mawa ng galit si mga pari, magmahay ka.
0: Salamat sa iyo mga tambag, Pre.
1: Oh, distansya ay, Pre.
0: Buhaton ko na.

0: Onsa?
1: Tinood na dyan ha. Tungod og alang sa itong relasyon, aron nga mapreserba ang itong relasyon. Kinahanglan kong palayo ko, di mo.
0: But pasabot ni mo nga din na magkita.
1: Magkita man ta, mag-video call man ta.
0: Pero lahi na mga itong aktuan kay... May kap-hikap ba?
1: Juna.
2: Ayaw na ma.
1: Agwan pala sa itagog ka ng tilap-tilap cellphone.
0: Mapalayo kinay ka na ako. Kaya rin ka mo, kaya ni maagwatahon akong kamingaw ni mo.
1: Juna, tungkod alang sa toan gugma. Sakripisyo na ko. Bati man ikini. Mabalik ko diyan mo. O pagbalik niya ko diyan kanimo, doon na ako dungog. O ipaghambog siya mo ganyan kanan nga kaya na kambuyon.
0: Magpaabot ko, Arthur.
3: Mga maring sakit kayo para nako. Nga mo distansya sa kong uyab nga si Juna. Pero ako ang gidawat ang tanan para sa mong kayuhan. Imbis sa kabulan, nabot ang mga 2 kabulan. Kaya gusto na ko nga tagalang kong lugway ang akong uyab nga si Juna. Apan sa pag-abot sa takdang panahon sa kong pagbalik kang Juna dito sa panilang panimalay, yun ano yung mga panghitabo.

0: Kadali sa sadudo ka bulan. Nada ko doon sa bahay, Juna. Mutuktok ko. Karon nga, usan na ko ka-engineer. Doon na ko ikasarang, ikapaghambog si Grikalan. Mubali ko rin, kwao na mo si Juna. Mutuktok ko. Ayo! Ayo!
1: Kol, kabagagi mo jagway nga ni Anhi Kadri Usikol. Mura lang kong lalaking naong pero hindi ko babaeng. Babae ko.
0: Ang gisagpa mong kunin mo ito eh.
1: Asa kong anak? Imbong itaban si Juna.
0: Si Juna?
1: Tulo na kabulan kapin ang balik na si Juna din sa balay. Imbong itaban si Juna!
0: No! Wa na akong itaban si Juna. Mga rin, nibalik ko rin siya. May bulok ba ganga? Nibalik ko rin ito.
1: Ay, bulok. Ay, walang bulok. This is a... This is my house. Don't say bad words.
0: Teo, sipot, pasabuti mong nawa si Juna. Wala man sa kuha si Juna, te.
1: Ayos yung patikati.
0: Wala lang ito.
1: Huwag ka lang magmaangan-maangan pa.
0: Saksi na si Wilma Joaquin. Huwag si Juna sa kuha.
1: Kana si Wilma Joaquin. Otro sad na.
0: Apante... Asa ba siya si Juna?
1: Naay na kahit kita akong kumari nga si Luta Sagit Estrada. Na ako na yung nakakita nga gitaba lang ako ang ako anak. Nyo si Juna ang yung kaubang nga nakong lawas nga buwan. Lapad ang likod niya nakong bukton.
0: Gitaban si Juna?
1: O niya, lalaki nga mo na nagsangkiig mula kao.
0: Akong amigo? Ate, kanang dako siya pa ate?
1: Dako pa lang, mula kao magsikit.
0: Mo ako masayop. Gitrahedor ko sa kong amigo, gitaban si Juna.
1: Nakugang ko pag-ingon sa inahan ni Juna mga maring. Nga gitaban ang akong uyab nga si Juna so sa kalalaki nga dakong tao lapad ulik ko, dakong bukton. O dakong paa. Muto nga ako ang gipangutana ko ang pare na ako isa. Ang amo na kong pare nga si Edward ang itaban sa ako ang uyab. Karon mga maring, si Edward o si Juna na nasa usaka panimalay nag-ipon. Sakit kayo na ako maring ka na nga, mga maring ka na mo. Agi ko sila nga balay nga makita na ko magdugsing-dugsing sila. Niya muhunong ko nga tungod silang balay niya matanaw ko sa bintana o niya makita ko nila sa sulod nga nagtanaw ko magpaduko na lang ko mga maring. Sakit para na ako mga maring nga usas ako ng mga amigo nga igala suod pa yung kaayo maudyay ang nitaban sa kong uyab. Apa nakasabot ko sa kong amigo kay laki rapod siya mga maring. Sabi ko buhaton ani sakit pa magyugkaay na ako. Kung na ko nadunggan nga murag wala sila nagkasinabot sa kong amigo. Murag na ko lang siya plano nga magigistorya na rin ako. Maring kong mga maring kong muabot ng panahon na mga maring nga magigistorya siya na ako. Masama kong buhaton. Maluoy mo tambagi ko. Di nilalang kutob. Inyong suwat magtatampo. Juna.

0: Alright, so grabe nga, calling your name again by Karen Carpenters, Richard Carpenters di ay. Ang kuya ni
1: Karen.
0: Karen.
1: Karen din ni Helen.
0: Ni Helen. Si Karen. Ay, shout out ko sa akong amiga. Kababatan ako dyan sa LTO Tagum, no?
1: Ay, si Karen.
0: Si Ma'am Karen Darunday.
1: Trolyo lagi.
0: Trolyo, Darunday Trolyo.
1: Yan na siya.
0: Yes, moto, moto itong sender mga maring.
1: Kaya kaya ni ato ang kaagi mga maring. Siyempre, kaya ato ang drama. Hatuntok ka na ito mga higala sa ato ang lamian kaayong ang kape. Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix mga maring. Doon ay isang cup nga. Doon ay content nga glutathione o isa ganin, collagen.
0: Collagen.
1: Sigurado nga mapapiskay sa ito ang pamanit mga higala. Lami kayong kusnoton, lami kayong kapikapon o lami kayong simhot-simhoton.
0: Yes. So, moto no, namin inana nga mga factor, no? So, din yung problema ni Arturo. Ay, mayong hapon, may muntang ni mo ni Arturo, mahapon, naman ko lang kung akong paminaw, ay, nga, sa pamakurasa ron. It's 11:14 naman ay.
1: Ganit no, buntag pa siya.
0: Oo.
1: Sa mga sayo, karon nga naniod do, maayang paghangit-hungit, mga maring, sa Tibuok, Isla, sa Mindanao, tungod kay, dili lang ta sa Davao de Oro, sa Davao del Norte, mabati sa Tibuok, Isla, sa Mindanao.
0: So, ano, no? Kaya, kanyang ito ang sender karo, ito nga isgutan na mga maring. Magay mga inaane nga mga sitwasyon, maring.
1: Siguro, dili, sa ako alam, no? Sa ako alam ba? Dili, mas, panang, medyo may salak, dali gamay si Kuan ba? Si,
0: Arturo.
1: Arturo, kanyang palayo man siya.
0: Oo, siya man eh. Distansya man siya.
2: Dili, niya, tungod pa sa Kuan, ay, kikiing namin sa sayang mga kumpare nga.
1: Kana
2: o distansya.
0: Okay, ang yung mga amigo niya, nagkwara po ito, nagtanaw rin sa doon sa iya nga kung unsay pwede niya buhaton. Kaya, basiga, kung adotan niya permanente, ipalayo na noon niya ba?
1: Mayong odto kang Tristan Yat, the V Gulay. Uyawan niya nga V, wala siya tuldok, largo na gulay.
2: V Gulay ka na, V Gulay.

0: Kitabot siguro niya ni Arturo sa sa yang gidi kana ako ana. Kit alang
1: ko. Guys, kuya na pagani, usa pa pagkuha.
0: Na naman tani ha.
2: Kaya ako ato kani kani ko man si ko mekaniko man si Arturo.
1: Si Arturo.
2: Dito ko magtukod og shop dool sa balay sa iyang
0: sa iya ko dito.
1: Pwede, pwede.
2: Dito para
1: pwede para mamantayan niya.
2: Oh.
0: Para mapakita niya ba, makita sa ma-realize sa kuan, ma-realize sa gidi kanan nga ana ning kamot gining tawhanan ni dili gini gusto nga mapobre a maglisod din sila puhunog sila may mag tinud-on niya ni akong anak murag ana maguna
1: tama jud
0: okay atunay magud nga lalaki ko lalaki ka nga ning mga sa babay ima balag din na siya mo kan si bawang gini kanan na
2: ang tinud nga lalaki
0: ano ra nimo
2: ang tinud nga lalaki mo tira jud bai
0: oh ang tinud nga lalaki dili mo dak muta dili mo dulog og lalaki
1: pagklaro ba
2: mamatud eh
0: ako pito no lang. Kada pito ako magpamasahe ko.
1: Nagdulog mo lagi mo ni Kevin. Itong katapad ni Ray.
2: Kaya, Ray or Ray?
1: Ray.
0: Asa man dito sa...
1: Pichas.
0: Dito sa...
1: Katapad mo lagi ka.
0: Asa rong tambok? Badyakan. Yung nakotos siya. Si Ray na magalito yung gigakos.
2: Si Ray na rin.
0: Dito ko na... Nalam ko doon.
1: Si Ray na rin.
0: Nalam ko doon ato marin.
1: So na-comfort si Ray atong panahona.
0: Oh, siya ko Ray magigakos ato.
2: Di. Anak, ako may naging pangunan si Ray. Ray, kanakabantay ka, Ray. Siya, sabi na ko si Darwin.
0: Wala ni sibat din siya. Sibat din siya. Marang sa sunod
1: niya. Wala ko ni sibat, Maring, ako ang matandayan.
0: Ako na may duyan. Anak ko yung duyan na to.
2: May gani, kaya wako dito na to. Kaya kung natuwag dito ko,
1: marami ay, tabunan.
0: Matabunan ka.
1: Matabunan siya ka,
0: Maray. Kaya kung si Uncle Ray, ang mukha na to ni itong tambok si Pagato. kata? Babhag yun, maigo siya sa bukton sa bata niya ko, Ray. Tanggal yun ang mga uring niya.
1: Tagapuson ba yan?
2: Masahin din ang pinakaibit, basaha.
1: Basaha!
0: Yung sa mana, ang dinon nga laki mo, tila o pao. Sa tanang nga kay Kwani mo, Jun Jampong, kanahan kay Kwana. Amigohon
1: ko rin siya. Ngayon ka na siya nakasindro, Jampong.
2: Nabarang siya manok, anak siya. Nabarang siya manok.
0: Amigohon ako ni si Jun Jampong. Kaya nga naman, money mo laban sa itong mga basher. Kay basher naman ni Daan.
2: Ikaw ba si...
1: siya ang presidente
0: niya. Presidente,
2: oo. Kanang mensahe nga iwit daw, basaha daw.
0: Ano sa man eh? Ray Alinton. Well, dili si Ray Alinton na si Ray Pilarin.
2: Ray Pilarin.
1: Basing nagtuo ka Wilma ha. Basing si Ray nga kuan. Si SM Ray. Dili ha.
2: Daga magugrigon.
0: Katong tambok na nakaremember na yun ako siguro.
1: Naman po yung Ray nga tulog ka bugligin.
2: Ano sa man na siya?
1: Si Ray gan
2: eh. Ray?
1: R.E.
2: Ha? Si R.E. R.E. o R.A.?
1: R.E.
2: Ah, R.A.
1: Ano nung R.A.?
2: At tinood nga... Aba? Ano po yung mensahe dali si... Nods Jampon?
1: Palangga kay kanya, Master.
0: At tinood nga upaw, mutila o laki. Oy! Depende.
2: Depende.
0: Depende, John.
2: Depende kung...
1: ikaw, John. O gusto ka, John.
0: Ikaw, John. Basi ganahan ka, John.
2: Mara, gusto ko siguro ni John nga ka na mutila sa imo, ha?
0: Oo.
1: Ikaw yan. Enlap sa imo, ha, Marie?
0: Hindi, ganalan si John kay... Kapalang ganalan ka ni si John Jampong. Ato giningyo ko lang kay basi ganing nga... Gipahawa na dito silang balay pa. Ay, kabala ka, John, ha? Dako pa man nga sa pita nagduyan, Dre. Pagbitbit, lagduyan.
2: So, ito rin tambagan, mga Marie. Baby. Kamay ng atong oras.
0: Alright, so wala magigilay mo tambangan eh, no? Arturo, ang ulamina mga karundo, ano lang akong itambang si Mado. Ayaw lang na kung ano, dangan pa kayong mga babae. No? Pero ray lisod na, pero ray sakit, pero ray di ka move on. Pag change ka o guan, mag-change ka ang lifestyle, o mag-change ka o mga imong group of friends. Ano lang, no? Kaya makita din mo sila dito, o masakitan medyo ka. So, balihin kang lain balay. Wala yung lugar. Asa may i-suggest nyo ang lugar nga din nila makita ang iyang kwan. Iyang amigo o si katong iyang kwan. Iyang nga si Juna.
2: Ato siya sa Nuevo Ilocos, Mawab, Garong Baiti Science.
0: Kana!
2: Naman pa dito.
0: Dito.
1: Kana si Ate Ismaila rin to.
2: Ato siyang tambagan to, kanang face-to-face.
0: Kana! O kani, ato siya ni Ate Mirapuente sa to?
1: Ismaila.
2: Bibing. Mirapuente.
0: Ato dito, kay, may bakanteng lote dito.
1: Si Ate Trilly, napo rin ha.
2: Tapos si Ismaila Sabiliano Asuncion.
0: Ang akong ma-advise, ana, niya, ayaw pa rayon, kay dili man... di ay siya matras nga uyab o traidor po ang Fred. Ilahapon na, ilahapon na. Ah. Okay, so ala lang, no? And always remember, Arthur, kani ginasulti gina ko ni sa mga followers o sa mga listener na to, nga always remember, follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you.
2: Wala ko ikatambag, mga maring kay gitambag na mas

0: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Lio. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo, ang akon Bukol na wala. Salamat sa Santon Plus Gold, barato kang epektibo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
3: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan.
4: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
1: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
2: Aba pa uling headlines, sihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. VP Sara Duterte nang una pa rin sa 2028 Presidential Preference Survey ng Pulse Asia.
3: Senador Bongo nang una sa 2028 Vice Presidential Survey. Senador Robin Padilla top choice naman sa senatorial race.
2: Schedule po na impeachment trial laban kay VP Duterte inilipat na sa umaga simula sa July 29.
3: Senador Rodante Marcoleta naghain ng not guilty plea sa plan at iba pang kaso.
2: PNP hinigpita na ang seguridad at cyber patrol bago po ang zona ni PBBM. MMDA naglabas naman alternative routes para sa zona 2026.
3: Transport strike o marangkada, manibela na nawagan ng dagdag 2 pisong pasahe at pagtatanggal ng excise tax.
2: Distrust na mga Pilipino sa China tumaas sa 64% ayon sa Okta Research.
3: Sa balitang regional, anti-Kenyong seafarer kumpirmadong kabilang sa mga nasawi sa drone attack sa Ukraine.
2: Balitang international, China at Russia nagsagawa ng joint live fire drill sa loob po ng economic zone ng Japan.
3: Sa balitang showbiz, Wang Itiop back to Manila para sa fan meeting sa Oktubre.
2: At sa sports, Jose Rizal University. Isang panalo na lamang para masungkit ang Phil Oil pre-season title.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Mga katropa, panahalian po ng Wednesday ngayon, July 22, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo na sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye ng balitaan sa XFM News Nationwide, nanguna si Vice President Sara Duterte sa pinakabagong Pulse Asia Survey para sa posibleng mga kandidato sa 2028 presidential elections. Matapos makuha ng 49% voters preference sa 6 na pangalang nakasama sa survey. Pumangalawa si dating Vice President at Naga City Mayor Lenny Robredo na may 26%. Sinundan ni Senator Rapi Tulfo na nakakuha ng 14%. Tig 1% mas mababa naman ang nakuha ni na DPW Secretary Vince Dizon, Baguio City Mayor Benjamin Magalong at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Pinakamataas po ang suporta kay Duterte sa Visayas, Mindanao at sa Class E respondents, habang halos tabla sila ni Robredo dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon. Isinagawa ang face-to-face survey ng Pulse Asia mula June 28 hanggang July 3 at 6. Nasa 2,400 naman ng mga adult respondents sa buong bansa na may positive 2% margin of error sa 95% confidence level na naitala.
1: XFM News Nationwide.
3: Nauna naman si Senador Bongo sa pinakabagong Pulse Asia Voter Preference Survey para sa 2028 Vice Presidential Elections. Nakakuha ang senador ng 27% votes, sinundan ni Senador Robin Padilla na may 21% votes, Senador Bam Aquino na may 14%, dating Senador Grace Poe 14%, at Senador Erwin Tulfo na may 9%, Senador Kiko Pangilinan at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Isinagawa ang Pulse Asia Survey mula June 28 hanggang July 3 ngayong taon sa 2,400 respondents na may plus at minus 2% margin of error.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanguna si Senator Robin Padilla, mga katropa, sa pinakabagong Pulse Asia Voters Preference Survey para sa 2028 senatorial elections matapos makakuha ng 48.4%. Pumalawa si Pasig City Mayor Bico Soto na may 47.9%. Sinundan ni na Senator Rapid Tulpo, Senador Alan Peter Cayetano at Senadora Loren Ligarda. Pasok din sa unang Magic 12, sinadating Senador Manny Pacquiao, Senador Nancy Binay, Education Secretary Sanne Angara, Senador Mark Villar, Broadcaster Ben Tulpo, Senador Jingo Estrada, at television host Willie Revillame.
1: XFM News Nationwide.
3: Sinabi naman ni Commission on Elections COCOM Elect Chairman George Erwin Garcia na maaari pa rin tumakbo si Vice President Sara Duterte sa halalan sa 2028 hangkat wala pang pinal na hato laban sa kanya. Ayon kay Garcia, ministerial ang tungkulin ng COMELEC sa pagtanggap ng Certificates of Candidacy o COC, kaya tatanggapin ng komisyon ang lahat ng COC. Gayunman, maaari pa rin magsampa ng petisyon para sa disqualification ng sinumang nais questionin ang kandidatura ng isang kandidato. Ipinaliwanag din ng COMELEC chief na kahit may hatol na sa mababang hukuman, maaari pa rin tumakbo ang isang kandidato kung nakabinbin pa ang apela at hindi pa pinal ang desisyon ng korte.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga tropa, inianunsyo po ng Senate Impeachment Court na pansamantala isususpindi ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 27 at July 28 para bigyang daan, una, ang State of the Nation Address ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. at ang mga nakatakdang kontra SONA. Ayon kay Presiding Officer Senator Judge Francis C. Escudero, magpapatuloy po ang pagdinig sa Wednesday na July 29. At sa bagong oras nito na alas 10 na umaga hanggang alas 3 ng hapon, kabilang ang lunch break, bago idaw sumana ang regular na session ng Senado sa alas 4 ng hapon. Simula naman sa Agosto, isasagawa ang impeachment trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Alinsunod din sa bagong itong oras sa umaga. Sinabi rin ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol na nasa schedule pa rin ang 93-day impeachment trial. Bate sa sinagawang time in motion study ng impeachment court.
1: XFM News Nationwide.
3: Naging usap-usapan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagkakatugma ng 29 years in service nina Senate President Pro Tempore Tito Soto at National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sa ikapitong araw ng pagdinig, binigyan din ni Senator Soto ang kanyang 29 years of lawmaking matapos naging palitan nila ni Senator Alan Peter Cayetano tungkol sa usaping legal. Samantala, sa ikawalong araw naman ng pagliliti, sinabi naman ni NBI Director Melvin Matibag na 29 years din siyang abogado. Nang tanungin siya ng Defense Counsel na si Attorney Mark Binluan bago ito sundan ng mga tanong kaugnay ng Rules of Evidence. Kapansin-pansin ang magkatulad na bilang ng kanilang taon sa serbisyo, 29 na taon sa paggawa ng batas para kay Soto at 29 na taon naman bilang abogado para kay Attorney Matibag na kapwa nabanggit sa magkasunod na araw ng trial.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, si Senador Dante Marcoleta ay nagahin po ng not guilty plea sa plunder at iba pang kaso. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Naghain ng not guilty plea si Senador Dante Marcoleta sa mga kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 sa kanyang arraignment sa Sandigan Bayan 3rd Division nitong Miyerkules. Nakasuot ng dilaw na uniforme ng Bureau of Jail Management and Penology si Marcoleta habang dinidinig ang kanyang kaso. Pinayagan din ng korte ang kahilingan ng kanyang mga abogado na bawiin ang kanilang mosyon na ipabasura ang kasong plunder kaya itinuloy ang kanyang arraignment. Samantala, naghain din ang not guilty plea ang kanyang kapwa-akusado na si Joseph Espiritu sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 na nagbabawal sa pagbibigay at pagtanggap ng regalo ng mga opisyal ng pamahalaan at mga pribadong individual. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Pinaigting ng Philippine National Police o PNP ang seguridad kabilang ang Cyber Patrol Operations bago ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Hinatasan ni PNP Chief General Nicolas Melencio Martates Jr. ang anti-graft o cyber crime group na bantayan ang posibleng pagkalat ng misinformation, phishing attacks, online scams at iba pang cyber threats bago, habang at matapos ang SONA. Makikipag-ugnayan din ang PNP sa Iglesia ni Cristo para sa seguridad ng pagdiriwang ng kanilang 112th anibersaryo na inasahang dadaluhan ang humigit kumulang 100,000 katao kasabay ng araw ng SONA.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglabas po ang MMDA na alternatibong ruta para naman sa mga motorista bilang paghanda sa inasahang mabigat ng daloy ng traffic para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Pinayuhan ang mga motoristang umiwas muna po dyan sa Commonwealth Avenue, IBP Road at iba pang pangunahing kalsada malapit sa batas ang pambansa at dumaan sa mga itakdang alternative routes para sa northbound, southbound at pati na rin sa mga truck at light vehicles. Papakalat naman ang MMDA na nasa 1,481 na traffic personnel at iba't iba pang gamit, kabilang po mga tow trucks, ambulansya, mobile patrol units, emergency response team para tekin ang maayos na daloy ng trapiko at mabilis na pagtugon sa mga insidente. Bukod dito ay magde-deploy din ang tanggapan ng mga mobile command center, CCTV cameras at communication monitoring system para bantayan ang sitwasyon sa buong panahon ng SONA 2026.
1: XFM News Nationwide.
3: Transport strike o marangkada. Manibela nanawagan ng dagdag 2 pisong pasahe at pagtanggal ng excise tax. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Marangkada na ngayong umaga ang kinusprotesta ng transport group ng Manibela sa kabaan ng Commonwealth Avenue, partikular sa bahagi ng Pelcoa sa Quezon City. Bit-bit ang kanilang mga placard at banner. Iginit ang grupo na agarang pagtanggal ng excise tax sa mga produktong petrolyo at panawagan para sa 2 pisong dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Ayon sa Manibela, patuloy na nahihirapan ang mga chauffeur at operator dahil sa mataas na presyo ng kruto, maintenance at iba pang gastusin sa operasyon. Giit ng grupo, mas binibigyan prioridad umano ang kapakanan ng malalaking negosyante kaysa sa mga magagawa sa sektor ng transportasyon. Nanawagan ng grupo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aksyonan ang kanilang mga hinaing at magpatupad ng mga hakbang ng mga katulong sa mga chauffeur at operator at mga ordinaryo Pilipino na patuloy na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, itong distrust ng mga Pilipino sa China ay tumaas po sa 64% ayon naman sa Okta Research. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live.
5: Umabot sa 64% ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang nagpahayag ng kawalan ng tiwala sa China. Batay sa quarter 2, 2026 tugon ng masa survey ng Okta Research, mas mataas ito ng 9 percentage points mula sa 55% noong March 2026. Sa kabuuan ito, 37% ang bahagyang walang tiwala habang 27% ang lubos na walang tiwala. Samantala, 21% ang hindi makapagsabi kung dapat bang magtiwala o hindi ang Pilipinas sa China. Mahigit kalahati rin ang nagpahayag ng distrust sa NCR, Balanse Luzon at Visayas pati na rin sa Mindanao. Isinagawa ang nationwide survey noong July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents na edad 18 pataas. Katropa mo sa balita para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Iginiit ng bagong Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff General Antonio Navarrete na patuloy na ipagtatanggol ng militar ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea kasunod ng insidente sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng 2 tauhan ng Philippine Navy. Ayon kay Navarrete, maayos na ginagampanan ng mga sundalo ang kanilang tungkulin sa pagbabantay sa BRP Sierra Madre at handa silang ipagpatuloy ang kanilang misyon na linsunod sa umiiral na Rules of Engagement. Bukod sa sitwasyon sa West Philippine Sea, sinabi rin ng AFP Chief na pangunahing paghahandaan ng militar ang seguridad para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Formal nang nanumba bilang ika-61 Chief of Staff ng AFP si General Navarrete nitong Martes kapalit ni General Romeo Browner Jr. na nagtapos ng kanyang 3 taong termino.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
2: Alas 12:16 ang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din po tayo. Sumasa inyo sa pamagitan po ng XFM 89.1 Davao, XFM 88.3 Cebu, XFM 96.5 Calibo, XFM 87.5 Sangay Negros Occidental, at XFM 101.7 Bukidnon.
1: Balitang regional.
2: Unahin po natin ang balita dyan sa Antique. Merong seafarer ang kompirmadong kabilang sa mga nasawi sa drone attack pala dyan sa Ukraine. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
6: Pirma mismo ng pamilya ng isang Antiqueño seafarer na kabilang siya sa mga nasawi sa drone attack sa sinasakyang bulk carrier sa MV Venturo sa Northern Black Sea sa Ukraine noong Hulyo 20 taong kasalukuyan. Kinilalang nasawing seafarer na si Jude Francis Pagunsan, 30 taong gulang at resident ng Barangay Ubos, Valderrama, Antique. Matatanda ang una ng kinumpirma ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na 2 Filipino seafarers ang nasawi sa naturang drone strike. Kabilang dito ang isang seaman na nagtamo ng pinsala sa ulo at isang second officer na nagtabo naman ng pinsala sa kamay. Personal din binisita ng Antique Provincial Government sa pangunguna ni Board Member Carmila Rose Dimamay kasama ang Overseas Workers Welfare Administration, ang pamilya ng Antiqueño seafarer kahapon Hulyo 21 upang ipaabot ang kanilang pakikiramay at yakin sa pamilya na sasagutin ng pahalaan ang repatriation ng kanilang mahal sa buhay pabalik ng Pilipinas. Kabilang din sa ipinangakong tulong ang pinansyal na ayuda at iba pang asistansa sa kasalukuyan, hinihintay pa ang karagdagang detalye mula sa OWASIC at Department of Migrant Workers kaugnay sa itinakdang petsa ng repatriation ng mga labi ni Jude pabalik ng Pilipinas. Mula dito sa 92.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
3: Grade 9 student nakuhanan ang pinaghihinalaang shabu na nakakahalaga ng mahigit 200,000 piso sa loob ng isang paaralan sa Bacolod City. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Nakuhanan ng tinatayang 204,000 pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu ang isang grade 9 student na isang lalaki sa loob ng isang paaralan na matatagpuan sa isang subdivision sa Barangay Banago, Bacolod City noong hapon ng Hulyo 20. Ang menor de edad ay 17 anyos at residente ng Proklampirong, Barangay 2, Bacolod City. Ayon kay Police Lieutenant Benjo Balualo, ang Station Commander ng Bacolod City Police Station 3, may ilang estudyante ang nagbigay ng impormasyon sa gwardiya ng paaralan na ang nasabing estudyante umano'y may dalang baril. Dahil dito siniyasat ng gwardiyang laman ang bag ng estudyante kung saan na-discovery ang dalawang pakete ng pinaghihinalaang shabu. Agad namang ipinaalam ang insidente sa Bacolod City Police Station 3 upang magsagawa na ang kaukulang investigasyon. Sinabi pa ni Balualo na may kabuuang 30 gramo na pinaghihinalaang shabu ang nakumpiska mula sa menor de edad. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang posibleng pagkakasangkot ng estudyante sa ilegal na operasyon ng droga. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Malinario, XFM News.
2: Ito naman, humingi po ng pamanhin matapos umanong mag-counterflow at makabangga ng ban. Ito pa natin sa balita, Almi Matana, XFM Cebu.
8: Naglabas ng showcase order ang LTO 7 laban kay Dumanhog Cebu Mayor Efren Gongonhika at isinailalim sa 90 days na preventive suspension ang kanyang driver's license kaugnay ng viral aksidente sa barangay Pakigni, Mindanilla, Cebu noong Hulyo 19. Inatasan din ang alkalde na humarap sa LTO 7 sa loob ng 5 araw at magsumiti ng paliwanag at ebidensya para sa kanyang depensa. Batay sa paunang imbestigasyon na posibleng lumabag si Hika sa Land Transportation and Traffic Code dahil sa reckless driving, pagmamaneho ng motorsiklong walang plaka at pagiging hindi angkop na magmaneho ng sasakyang di motor. Lumilitaw din sa viral video na umano'y nag-counterflow ang motorsiklo ng alkalde bago bumangga sa isang Toyota Hiace van na papasok sa U-turn slot. Samantalang nagpahayag si Mayor Hika na makikipagtulungan sa mga otoridad at handang harapin ang anumang legal na parusa o administratibong kaparusahan na maaaring ipataw matapos ang imbestigasyon. Nauna na rin humingi ng paumanhin ng alkalde kaugnay ng insidente at nakipagkasundo na rin sa driver ng Toyota Hiace van para sa usapin ng pinsala sa ari-arian. Mga katrupa, ugali na pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katrupa ang Almi Mata, XFM News.
3: Kabit ni Mrs. Pinalakol ng Mister habang natutulog sa Ilagan City, Isabela. Katrupa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
9: Sugatan ng isang 44 anyos na magsasaka matapos umano'y pagtatagay ng isang suspek habang natutulog sa loob ng kanyang bahay sa barangay Santa Isabel Norte sa City of Ilagan, Isabela. Batay sa imbestigasyon ng pulisya, dakong alas 8:30 ng gabi nang umano'y pumasok ang suspek sa bahay ng biktima at paulit-ulit itong tinaga gamit ang palakol. Nagtamo ang biktima ng maraming sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad namang rumisponde ang Rescue 1124 at isinugod ang biktima sa City of Ilagan Medical Center o CIMC upang mabigyan ng agarang lunas. Naaresto naman ng mga rumisponding pulis ang suspek na isang construction worker at residente rin ng naturang barangay. Sa paunang imbestigasyon, lumabas na personal na alitan ang hinihinalang motibo sa insidente. Ayon sa pulisya, sinabi umano ng suspek na pinaghihinalaan itong nagkaroon ng ipinagbabawal na relasyon ng biktima at ang kanyang asawa na nauwi umano sa pagbubuntis nito. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Ilagan Component City Police Station ang suspek habang inihahanda ang kasong frustrated murder na isasampalaban sa kanya. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang iba pang detalye kaugnay ng naturang insidente. Yan ang ating ulat mula rito sa 104.9 XFM Santiago. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Galingana, XFM News.
2: At mga katropa, labi ng sundalong nasuwi sa engkwentro sa Abra, inihatid na po sa Kalinga. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tugiganaw.
10: Ilapag na sa himpilan ng 503rd Infantry Brigade ng Philippine Army sa Kalanan, Tabuk City, Kalinga, ang labi ni Private First Class at Drexler Gumayat, isang sundalong tubong lalawigan ng Kalinga na nasawi sa engkwentro laban sa mga miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Apawa, Tinig, Abra. Pinangunahan ni Brigade Commander Brigadier General Renante Salvador, kasama ang pamilya ni PFC Gumayat, ang pagtanggap sa kanyang labi sa pamamagitan ng military honors pwersa bago ito inihatid sa kanilang tahanan sa San Pablo Bulo, Tabuk City. Si PFC Gumayat ay kabilang sa 50th Infantry Battalion na nakasagupa ang tinatayang 10 armadong individual na pinaniniwala ang mga natitirang miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee o ICRC ng NPA. Sinabi ni 503rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Renante Salvador na kinilala nila ang sakripisyo ni PFC Drexler Gumayat na anya ay nagbuwis ng buhay habang kasama ang kanyang mga kasamahan sa 50th Infantry Battalion sa engkwentro. Ayon kay Salvador, bagamat hindi taga-Abra si PFC Gumayat, pinili nitong maglingkod sa lalawigan upang tumulong sa mga operasyon ng militar na naglalayong mapanatili ang kapayapaan. Nagpaabot din si Salvador ng pakikiramay sa pamilya ni PFC Gumayat at sinabing patuloy na magbibigay ng suporta ang pamahalaan sa mga naulila nito. Batay sa ulat ng 503rd Infantry Brigade, bandang alas 12:15 ng tanghali noong Hulyo 19, nagsasagawa ng pagpapatrolya ang mga sundalo bilang tugon sa ulat tungkol sa presensya ng mga armadong hininalang miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Apawa, Tineg, Abra nang makasagupa nila ang tinatayang 10 armadong individual. Dalawang sundalo ang nasugatan sa engkwentro, isa sa kanila si PFC Jake Awingan ng Pasil, Kalinga na nagtamo ng bahagyang sugat. At yan ang ulat mula rito sa Hottest City in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Katropang Brian, patuloy na minomonitor ng DOST Pag-asa ang isang LPA sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Huling namatan sa lay 1,200 kilometers silangan ng southeastern Luzon.
3: Katropang Buddy, ayon sa Pag-asa, posibleng pumasok ang LPA sa loob ng PAR ngayong araw at may mataas na posibilidad na maging ganap na bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Oras na maging bagyo ito sa loob ng PAR, papangalanan itong Bagyong Quiapo.
2: Inaasahan din po ang malakas sa pag-uulan at bugso ng hangin, partikular sa Northern Luzon. Habang patuloy namang nakakaapekto ang habagat sa Palawan at ilang bahagi ng Mindanao.
3: Samantala, trough ng LPA ang nakakaapekto sa eastern section ng Southern Luzon at Visayas habang habagat naman ang umiiral sa Mindanao at Palawan.
2: Sumikat po araw 5:37 kanina umaga, inaasahan lulubog alas 6:28 na ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ang Balita International hatid sa atin ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Nagsagawa po ang mahapong dagat ng China at Russia ng joint live firing exercise gamit ang machine gun sa loob ng exclusive economic zone ng Japan ayon sa Tokyo. Sinabi ng Japan na ito ang unang pagkakataong naitala at isinapubliko ng kanilang Defense Ministry ang live fire drill ng China sa loob ng kanilang EEZ. Ayon sa pamahalaan ng Japan, indikasyong ito na lumalalim na military cooperation ng Beijing at Moscow. Patuloy namang babantayan ng Japan ang mga kilos ng China at Russia sa karagatang nakapaligid sa bansa habang natiling mataas ang tensyon sa rehiyon.
1: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Babalik sa Pilipinas ang South Korean actor na si Wang Yu para sa kanyang To You fan meeting tour ayon sa anunsyo ng kanyang management company. Nakatakdang idaos ang Manila Leg fan meeting sa October 31 bagamat hindi pa inilalabas ang venue at ticket details para sa nasabing event. Ito ang unang pagbabalik ni Wang Yu pa sa bansa matapos ang ng mahigit isang taon kasunod ng kanyang in-love fan meeting sa New Frontier Theater noong January 2025. Nakilala si Wha Yup sa kanyang papel sa hit K-drama na True Beauty at kasalukuyang bida sa romance series na K-drama na Drip to You. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
2: Ang balitang sports atin sa atin ng Premium D3. Katropa, lakas sa bawat kapsula. Isang panalo na lamang ang kailangan po ng JRU, Jose Rizal University Heavy Bombers. Matapos talunin ang San Beda University Red Lions 70-59. Ito yung sa Game 1 ng Best of 3 Finals ng 2026 Peel Oil Eco Oil Preseason Cup. Inaunahan ni Lawrence Mangubat ang JRU sa kanyang 21 points, 9 rebounds at 3 assists. May pagkakataon pang Heavy Bombers na maselyuhan ang kampiyonato sa Game 2 na gaganapin ngayong Huwebes. Yan pa rin sa Peel Oil San Juan.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po dito sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na. XFM News Nationwide. Ngayon po Wednesday, July 22, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian Tepa.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas! Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: At tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mga nanakong inom na pamatudaan dyan nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw og tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon ginsulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang ganas sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpalakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, itukal na nga akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitiit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ginitukar ang akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
5: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Maing adlaw mga katropa ni natong programa The Secret of Health. Welcome ang tanan. Asa magkakaroon nga lugar tungod kay aniya na usap ang programang maghatod kaninyo informasyon. Alang kayo da sa pagkahimsog, pagkapiskay sa ato ang mga panglawang silabi na. Sa unsang adin atong matuldukan na kini kayo ng ato ang mga balatian. Welcome! Live kita mga katropa din sa Gapon sa atong number one radio station. XFM Broadcasting Network, labi na din sa 107.1 XFM Tagum. Kamusta po, Tagumenyos? Kamusta kamong tanan din ha, mga katropa? Nakakaon na ba kamo sa inyo hagayong paniud to? Nagsudong ta sa atong panahon. Okay ang ato ang panahon karon, no? Gani ng buntag, murag kaulan nun pero nawa man tawo ni ulan. Gahangtod karon, no? Okay ang ato ang panahon mga katropa. I hope and I pray ilabi na taon sa atong mga field workers din ha. Nga din exposed sa init, exposed sa ulan. Ako nagpanghinaot nga din anaga mo karon sa kaimsog piskay sa panglawas sa mga katropa. And happy listening ha sa mga katropa nato din ha nga din nagpaminaw karon sa atong programa The Secret of Health. Ubani ako ninyo mga katropa nining atong bagong adlaw. Bagong edisyon, no? Sa ato aga yung programa The Secret of Health. Bagong pagtulunan sa Gapon atong matunan unya sa atong health information. Nga din adunay dakong ikahatag nga ikatabang usab may tungod sa atong pag-atiman sa ato aga yung panglawas sa mga katropa. You can text your messages and the concern, no? Sa ato aga yung text line number na 0909-17-62844. Huwag ato kayong hatagan o pagtagad unya human sa ato ang health and information. Happy listening usab sa mga nagapaminaw diha sa Davao City mga katropa. Live ang atong programa karon madungog sa 89.1 XFM Davao and 99.1 XFM Mati. Sa mga taga Davao Oriental, maing adlaw and happy listening ang mga katropa. Live usab ang atong programa sa 101.7 XFM Bukidnon, 95.9 XFM Jensan, 91.3 XFM San Francisco, aga syempre sa 95.7 XFM Bayugan. Asa manggagaroon ng lugar, mga adlaw, welcome po mga katropa. Live usab ang atong Facebook page ha. Sa mga katropa nato din ha, nga din na nagatanaw karon sa atong live. Pwede rin nyo bisitahon mga katropa ang atuwaga yung XFM Facebook page. I-search lamang ang XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo karon live ang atuwang programa gayod ang mga katropa. Gani, pwede usap ka mo din ha, mo comment ha. If you have concern, questions, or kung aduna ka mo gusto ipaabot, anining atong programa, pwede ka mo din ha mga katropa mo comment gayod sa ito ang mismong Facebook live. And then syempre ito ka ng hatagan o pagtagad unya human gayod no, sa ito ang health information ng mga katropa. And oras na ito, Stibong Pilipinas, alas 12.42 na. Grabe rabaning oras na ito, no? Di mapugan. Grabe ni kapaspas mo dagan. Lahir na yung taon kayo sa unang panahon. Sa una, itong naglabi na itong panahon nga din nag-eskwela para pabitaw ta, no? Mag-ul taon ta, kaduga man kayo mo hapon. No? Kaya pag hapon, ating uli naman dyan ni, no? Kauli na ta, makadula na dayon, no? Sa mga kauban, mga barikada. Muna ng taon, magtanaw ko sa oras sa unang panahon. Grabe, kaduga man mo mahuman ang adlaw. Pero karo,

Mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule na Santon Vitamin C and the Premium D3. Kauban ang atong mga lamian o healthy nga kape, Santon Gold Cough Mix, Santon Plus Cough Mix, Premium D3 Cough Mix, and syempre ang atuang Santon Gold Herbal Tea. No? Perti ka lami o grabe ka nindot sa paminaw, no? Kaya ako mismo gainom aning ang Santon Gold Herbal Tea. Ilabi na medyo mulain kining akawang tutunlan. No, dinalas ka kapoy o panahon muinom dahin ta og Santon Gold the herbal tea mga katropa. No, nindot kay kini hataas kini og anti-inflammatory properties, no, tungod kay aduna kini turmeric, no, and then the cinnamon bark. Mana nindot kay siya tutunlan mga katropa, no. And then also we have Vision X Plus, ang produkto nga din gito is paghimo alang gayud sa pag-amping sa ato ang mga mata. O matuldo ka na kinigay yung mga nagkanaiyang problema sa mata mga katropa. Aduna kini ha, mga sustansya nga din gikinahanglan sa ato ang mata mga katropa, sama na laman sa lutein, na zeaxanthin, na beta-carotene and vitamin E. Ana ka na gihalo, no, sa ato agayong Vision X Plus. Ang produktong Yes to Heart mga katropa, available ka na sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Available usab mismo sa Yes to Health Clinic in a very affordable price. Monay kanindot, no? Kay kini ato ang mga produkto. Tungod kay kita man ang main, manang mas gipabrato nato o mas gipa affordable nato ang ato ang mga produkto. Ilabi na sa ato agayong mga consumers, no? Abusa sa mga katropa nato nga dindul ra sa atong Yes to Health Clinic. Sa mga nagagamit sa atong produkto, you are very welcome. Bisita ha ang Yes to Health Clinic nga duola sa inyuhang lugar. Hilabi na kung ikaw gayud usa ka senior citizen, ayo lamang kalimot pagdala sa imong senior ID para gayud maka-avail sa ato ang mga special discounts, no? Mga katropa. And speaking of Yes to Health Clinic. Ayana, pila na lamang kaadlaw mga katropa. No, mag-uban-uban na kita din ha sa ato agayong Yes to Health Wellness Caravan. In a partnership with XFM Tagum. Karon gayon July 26 na mga katropa ha. No, pila na lang kaadlaw adlaw kining Domingo. No, unya adlaw Miyerkules kita karon mga katropa. So pila na lang kaadlaw mag-uban-uban ta din ha gayon sa Barangay Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Diha ipay kayo ng atoang Yes to Heart Wellness Caravan. Kaban gayud ang tibuok team ng XFM Tagum. Magahatod ka ninyo ga mga libreng serbisyo. Dili gayud mawala ang ato ang libreng check-up o konsultasyon. No? And syempre, libreng health lecture and seminar. Terahertz therapy. No? Dala usab na ito din ha mga katropa. And libreng dietary guidelines, nutritional health counseling, and juicing therapy. No, kung unsay mga available and libre sa Yes to Health Clinic, no, atua nang idalit nga naka ninyo mga katropa. O karong gayong atua nga gitawag nga Yes to Health Wellness Caravan, ha? Imog kalimot ayo ninyo pakyasa magkita-kita ta mga katropa og daghan pa gayud nga mga exciting tawag niini nga mga pasurpresa nga naka ninyo, no? Nagantaga mga makalingaw nga mga aktibidad, syempre hatod ka ninyo gayon, no, sa XFM Tagum. No, di basta-basta tungod kay natay mga makalingaw nga mga aktibidad. Og tawag ni ini mga pasurpresa, pa-premium nga naka ninyo mga katropa. Basta ay si Piata, July 26 adlang Domingo. Dinagayin sa Barangay Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro mga katropa. And abot ko sabi pahibalo ha mga katropa, tungod kay unya tuod unyang gabi mga katropa, adunay gihimo gayud nga public meeting ang Seventh Day Adventist Reform Movement. Okay, ni ato ang religion, no, dinha gayud na gipahigayon na sa Mako mga katropa, and kita gayud na imbitahan. No, og unya mao gayud ang ato ang mahimo nga schedule, no, dinha gayud sa Barangay Langgam, poblasyon Mako mga katropa, no, busa sa mga nagapaminaw karon, kung kamo mga taga Mako, no, ora do na kamoy mga friends,
relatives, no, nga di

0: Natagama ko is labi na kung dool sa mismo nga barangay Langkam. Pwede usab ka mo, muadto niya mga katropa ha. Sa tuwa gayong public meeting, gitawag na ito na public meeting sa amuang gayong gitawag nga religion. No? And then inyuhang masaksihan ang mga libreng serbisyo usab hatod sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Ano? Gani, nagsugod na itong adlong Domingo pa mga katropa. Og unyang gabi mao gayud ang atoang schedule tungod kay maghatod usab kita og health lecture, no, health counseling, and syempre aduna usab kita ay libreng check up mga katropa. Syempre aduna usab kita ay mga produkto, no, gikan sa Yes to Health clinic, no, a special thanks to Madam Olivine Uy, no, tungod kay usa usab siya sa sponsor sa mga produkto mga katropa nga idalit usab nganha kaninyo during our schedule unya mga katropa sa public meeting hatod sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Usbon ko ha nga ito ang magkita-kita ta unya mga katropa sa mga taga-Mako dinagayod sa barangay Langgam, no, cover the court mga katropa. Magsugod na og alas 6, no? Kuha ko na sayop mga katropa. So kung sayo-sayo mo maabot, edi mas maayo, no? Ato mo dito sa mga taga-Mako mga katropa, nanay free massage. No, nana dito available mga katropa. Syempre free check-up, no? Daghanay mo check-up dito kay natay kauban usab nato din ha ang mga pipila ka mga naturopath at practitioner din higay sa Davao region, no, nga mga Seventh-day Adventist Reform Movement, free massage, and aduna usab kita ay siyempre dili mawala ang pagkaon sa atong spirituala. Kauban gad si Pastor Junard Econar. So, mao ka na mga katropa, kita kits unya alasay sa gabi na ha. Hangtod unsa na orasa mahuman, basta aduna kita ay daghang mga libre nga serbisyo mga katropa. Oras, alas 12:51 na. Huwag alang kayo sa pagpaday na itong programa bago tamo ato sa unahan, ilabi na sa atong health information. Atos ang paminawan, ang manindot gayod nga testimonya dinhi gayod sa atong programa The Secret of Health. Usa ka avid client ng Yes to Health Clinic, maghatag ka na itong inspirasyon. Labi na sa atong mga katropa nga din adunay balatian. Atong paminawan na si Nanay, maghatag ko testimonya alang ka na itong tanan mga katropa. Balik kita humangad sa pipila ka mga pahinomdom.
1: Nanay, kamusta? Ano sa aking mong experience bago ka nigamit sa atong Santong Plus Gold?
2: Okay. Salamat kayo sa Santong Plus Gold nga pinaagi niya ng produkto. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Salamat sad sa tanang mga uban nila ng mga produkto na example sa vitamin C, coffee, nakakuana sa ako, nakakatangan ako, kaligyos ako, panglawas.
1: Ah, so it means nanay, gagamit ko ka og Santon Coffee. Gamit ko ka og Santon Vitamin C. Unya, dati, maglisod ka og julok. Pero karon nanay, kumusta? Sadyang na-maintain na ka og Santon Plus Gold. Unsa na kalugay na gamit sa atong Santon Gold?
2: Pagkuman ng gold. Ang akong napamitan sa Santon Gold is mas kuandid siya, mas nindot ako pa magpaminaw.
1: So na okay na gina mo ang pagtulog karon.
2: Okay na gid kaayo.
1: So praise God. So tungod na sa pag-inom nimo sa
2: Santong Gold.
1: Santong Gold. Unsa po yung mainom mo nanay sa Yes to Health Wellness Center na dinha sa atong mga produkto?
2: Yes to Health is very good. Yes to Health is maayo gyud para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa kanang titik. Mas maayo na siya. Speed and probe.
1: Yeah. So, daghang salamat, no, Nanay Melinda Daog from?
2: Sibagat.
1: Sibagat, Agusan. So, usa gayud ka active user ng produkto ko ng Yes to Health Incorporated.

0: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan, nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may numog kape. 3-4 cups a day. Ang tonsa, nitukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ginitukar ang akong asin. Karon tuwid na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
5: Balik kita mga katropa, nining atong programa The Secret of Health. Sa gyapon inyong magkaoban, your health consultant, CJ Nedruda. No, inyong nadungog ang manindot gayod nga testimonya. Diin na sa gyapon, maghatag ka natong inspirasyon. Gani, no, inyong mga inyong ma-feel bitaw, inyong mabati mga katropa, ang kasinsiro sa paghatod og testimonya ni nanay. No, nga diin tinuod nahimong nalipay gid siya tungod kay nakaangkon siya kaayuhan. Gani dugay na siya nang gagamit sa atong mga produkto. Ilabi na sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mo nang nakaingon jud siya nga yes to health is good. No, busa iyang gihawagan tanan, ilabi na kung kamo adunay balatian. You are welcome po mga katropa. Bisitahang Yes to Health Clinic. Aduna kita ya tulog ka branches sa Dinhigad, Tibuok, Davao Region. Kung ikaw anaas Davao, ang ato ang clinic address anaas sa Cellpol Building, no, door number 3. No, naad din ha ang ato ang Yes to Health Clinic mga katropa. At bang kana sa Durian World. Tapada sa Tago Cooperative mga katropa. Naran na sa highway ha, JS Heights, GSIS Heights, maglisod man tayo nga lito ka. No, GSIS Heights mga katropa, na din naran na sa highway, right side mga katropa, tapad sa Tago Cooperative. Ang atong schedule for free checkup and consultation is every Monday and Tuesday, adlong Lunes o adlong Martes. Ay mong kalimot, mao ka na ato ang schedule. Alang gayud sa libre nga check-up og konsultasyon sa mga taga Davao. Kung ikaw usab mga taga Tagum, no, Davao de Oro, Davao de Norte nga diin accessible dinhi gayud sa Tagum City mga katropa. Ang ato ang Tagum branch na usab sa M Central Building. Maguga POS, no? Ganti Road mga katropa. Tapad ra pud na sa Mr. DIY Palengke. Dali na po kayo malocate ang atuang address tungod kay dako kay ng building, no? M Central Building. Unya, tapad na po mismo sa Mr. DIY mga katropa. Schedule na to sa atong check-up and consultation every Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday. Adlang Merkules, Webes, Bernes, o adlang Domingo, ha? Magsugod kita alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Mao kana ang atuang oras o schedule mga katropa. Sa mga taga-Mati, ang atuang face-to-face nga free health check-up and consultation at tangin na usab ninyo sunod bulan, ikatulong Huwebes mga katropa. No, mao na usab na ang atuang mahimong schedule. Paminaw lang mo permis matag programa sa XFM tungod kay atuang manang i-announce, no? Ang ato aga yung sunod na usab nga mahimong schedule sa Mati. Pero kung gusto mo o di na mo makahulat sunod bulan, pwede usab ka mo mismo ato gayo din sa ato ang Yes to Health Clinic Mati branch. No, katungod kay ang ato ang assigned secretary na usab mo, imutawag ganhi ka na ako o ako makikistorya nga na kaninyo para gayo sa ato ang online consultation. No, siyempre, ado na usab kita yung mga program. No, mga dietary guidelines nga din ihatag usaba din ha gayod kaninyo sa atuang assigned secretary mga katropa ha para sa gyapon mayabot kanya nganha kaninyo ang atuang gayo mga libreng serbisyo. Oras na to alas 12:58 na. Ayan, happy viewing no sa mga nagatanaw karon sa ato ang live mga katropa. Sir Gary Libadizos. Maing utudok, pwede ba diri na lang sa comment section ako ipaabot akong problemang panlawas? Yes po, mga katropa ha. Welcome ka mo din ha mo comment sa ato ang mismong Facebook Live. No, kung wa mo ipang text, alang kayo sa mga pangutana, mahitungod sa panglawas, pwede diha mismo sa ato ang Facebook Live, ha? Sir Gary, pag-comment lang din ha, kaya ato ang basahon unya, human kayo sa ato ang health information, ato ang hatagan o katubagan unsa man na imuhang concern, no? Mahitungod sa imuhang panglawas. Of course, happy watching usab, no? Sa ato ang avid viewers, no, and the supporters ng XFM, Sir Raksoman de la Peña. Maing paniudto katropa Doc CJ, God is good all the time. And don't forget also to take Yes to Health product. Maginipirmi pahinumdum ni Sir Raksoman. No? Ay kalimot sa pag-inom sa atong mga produkto tungod kay kini adunay dakong ikatabang alang kayo da sa ato ang panglawas mga katropa. Happy viewing usab to Sir Harold Salang. Watching live from New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Sa imong mga kaubanan din ha, Sir Harold, no? And dagan usab kita yung mga avid client ng Yes to Health Clinic din ha sa mga taga New Corilla. No? Happy viewing and happy listening po mga katropa. At to tayo sa ato agayong health information for this day. But then again ha, sa mga katropa na ito, nga rin naminaw din ha sa ilang mga nagkanaiyang radyo. Kung aduna ka mo'y gusto iabot o ipangutana, pwede ka mo mensahe sa ato agayong text line number na 0909-17-62844. No, ato ka na basahan unya mga katropa, human gayod sa ato ang health information. Atong ipadayon atong pagtuon gahapon, no, gahapon mga katropa, kung namino mo, atong gitun-an na mahitungod gayod ining gitawag nga cholesterol. No, nga diin lagi nining atong panahon, ang cholesterol usa na gayud kini sa factor nga nung aduna gayoy mga balatian na kining atong mga katawhan. No, di gid ni mawala kining gitawag natong cholesterol. That's why pag muisgot ganit ang cholesterol, automatic na mahimo nang negatibo, no, sa panghunahuna gayud sa atong mga katawhan. Pero gahapon atong natun-an makini di ang cholesterol dili di ay pasabot dayon nga makadaot or daotan na mahitungod gayod sa ato ang panglawas, no? Tungod kay gahapon atong naisgutan aduna day kini dakong kahimuan mahitungod gayod sa pagkahimsog, no, sa ato ang selula, sa ato ang tissues, no, sa ato ang utok and even our arteries, no, adunay dakong ikatabang para gayod mahimong himsog kining pipila ka mga parte gayod, no, sa ato ang panglawas ang mga katropa. And syempre ahilabi na sa paghimo, no, sa mga pipila ka hormones, no, hormone sa babae estrogen, hormone sa lalaki testosterone, no, and then progesterone, even cortisol and vitamin D, no, and the bile acids mga katropa, kana nga mga enzymes, kana nga mga vitamins and hormones. Without cholesterol, kung why cholesterol day mga katropa, impossible di ay kini mahimo or mapagawas sa ato ang lawas. That's why some of the medical doctor, particularly Dr. Jugorya, no, nga diin siya gid nakaingon, without cholesterol it's impossible to live. Kung why cholesterol sa ato ang lawas, imposible jud ay mabuhi ang usa ka tao. No, mo nang pagmuisgot ang cholesterol, it's not directly di ay nga makadaot or daotan na mahitungod sa lawas. Tungod kay aduna po day siya, aduna gid day siya dakong ikatabang usab, no? Alang gayod sa pagkahimsog sa kinatibok ang paglihok sa lawas mga katropa. Apan ngano man nga diin aduna may gitawag nato, no, nga pagkataas sa gitawag na to ga cholesterol level og nahimong daotan kini sa panghunahuna nato isip ng mga katawhan. No? Tungod kay pagmuisgot ag high cholesterol, of course, kisa gud taon ng dili mahadlok, no? Ilabi na kung aduna na kay gitawag na to din haga blood circulation problem, particularly hypertension, no? Unya dungagan pa jud ang gitawag na to diabetes and heart disease. E di kinsa gud tawo di mahadlok pag muingon og uy taas man ang imong cholesterol level, no? Pero ang pangutana, nganong aduna man joy pagtaas dahil ni ini Doc? Unsa man joy mga hinungdan? No, nganong mataas man kining gitawag natong kolesterol nga din atong natunan gahapon, maayo man dahil ning kolesterol, no? Aduna man dahil ni dakong ikatabang mahitungod sa kalihukan sa atong lawas. Pero nganong nahimo kining dautan, tungod lagi adunay pagtaas mga katropa. So nining atong pagtuon sa atong health information, atong pagatunan karon, unsa ang mga hinungdan nganong adunay pagtaas sa kolesterol mga katropa. Gani sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, high cholesterol, talagsaon ra kayo nga diin adunay usa lamang ka factor ang hinungdan niini. Tungod kay kaada kasagaran sa katawhan karon pag moisgot og high cholesterol, it is a complex a combination of diet, physical habits, genetics, and how our organs function. Mao kini ang pipila ka mga kombinasyon, no, sa mga hinungdan nganong adunay pagtaas sa kolesterol. Atong isa-isahon, no, para mas masabtan sa atong mga katawhan. Basi di ay malahi ang atuang panglantaw mahitungod gayon nining gitawag nga kolesterol. Ug mas mahatagan ta og kusog og kaalam para gayod malikaya na kining gitawag natog high cholesterol mga katropa. Aniya ang kombinasyon? Number one, of course, dietary culprits. Amo gini pinakauna, no? Unsa imong gikaon, directly, it will change how your liver handles cholesterol. But it is not nga diin pagmukaon tag pasabot day dok pagmukaon tag mga pagkaon ba nga hataas og cholesterol directly mo taas na pud ba nga ato ang cholesterol level. Okay, maura ba ni ang kasagaran nga information and knowledge no nga madnuog nato. Ayaw kaon ana, ayaw kaon ani tungod kay taas ning cholesterol, nako mo taas jud ang imong cholesterol, no? Ang tubag ng mga eksperto mga katropa, no. No, dili pasabot pag mukaon kag taas og cholesterol sama na lamang sa itlog, ba mo gini usa sa pinakataas, no, duangan pag yun natog shrimp, no, and then mga corals mao gina ang pinakataas og mga gitawag natog cholesterol. Pag mukaon batana automatic mo taas ba atong cholesterol. Ang tubag sa atong mga eksperto dili diay mga katropa. Dili nagpasabot mukaon ka ana mo taas diri mong cholesterol. Tungod kay aduna di ay gitawag natog panghitabo sa atuang lawas. No, tanggalon nato ning misconception sa atuang panghunahuna mahitungod gayud dining cholesterol and atong pagatun-an karon, no, sa unsang paagi nga din mo taas ang cholesterol level, bisan pa, no, gani kay dunay mga katawhan nga din wa man nagakaog itlog, di man hilig mo kaon og mga gitawag natog karne nga hataas og cholesterol, pero pag check sa ilahang cholesterol level, taas man og cholesterol. Even na vegan. No, na yung mga vegan, na yung mga vegetarian din ha. No, wa man agakaon og mga pagkaon ng hataas og cholesterol. Pero kung imong i-check ang ilang cholesterol level, adunay pagtaas sa cholesterol. Usa ka na kapangutana mga katropa. That is why, atong pagatunan karon unsa man gid ay hinungdan nganong adunay pagtaas sa cholesterol. So mala sa pagtuon sa atong mga eksperto mga katropa, aduna day kamatuuran mahitungod nining gitawag natog fats. Unsa man ring fats? Taba, no? Taba mga katropa nga diin number one gikan usab sa atong gipangkaon. Og sumala sa atong mga eksperto, mao kini ang pinakahinungdan nganong adunay pagka problema dinha gayud sa level of your cholesterol. Unsay panghitabo atong isayo sa atong isay-isay sa atong mga katropa nga dinagapaminaw? Kung ang imong mga pagkaon mga katropa hataas kini og taba, no, sumala sa atong mga eksperto, it deactivates liver receptors. Unsa maning liver receptors? No, ang atong atay manggod mga katropa aduna kini specialized nga agianan, no, nga di nagsilbing struktura nga agianan mga katropa dinha gayud, no, sa mismo usab nato nga blood circulation, our bloodstream. Our liver, aduna na siya yung specialized nga struktura nga nagsilbing agianan o kini gitawag nga LDL receptors. Unsay trabaho nining LDL receptors? Kining LDL receptors, ang iyang trabaho, mura di siya mag-magnet. No? Iyang ginasup-sup, iyang ginabira. No? iyang ginakuha katugayong mga LDL cholesterol. Unsa ba ning LDL at ano ning natun-an gahapon? Mao kini ang klase sa bad cholesterol, no? Take note, adunay duha ka klase atong balikon, ha. Adunay duha ka klase sa cholesterol, gitawag kining LDL and HDL. Ang LDL mao kini kasagaran gitawag nato og bad cholesterol, low density lipoprotein. And ang HDL, mausab kini ang good cholesterol, high density lipoprotein, no? Kung kini nga gitawag nato liver receptors, particularly kining LDL receptors, mga katropa nga, ang iyang trabaho di ay, no, diha sulod sa atong lawas, especially sa atong blood circulation, bura ni siya og magnet nga iyang birahon, iyang suyupon, iyang tanggalon katugayong mga bad cholesterols, kining LDL cholesterols pagawas, no, sa imuhang blood stream, diha sa imuhang dugo, mga katropa, para iyaha kining patyon og iyaha kining tanggalon, mga katropa, pagawas gayud sa imuhang lawas. O, mo na ipanghitabuha na unsay gihimo nining mga taba. Ang problema, ano yung problema, mga katropa, tungod kay ang taba di ay nga nausab sa imuhang bloodstream, nga nasa aganan sa imuhang dugo. O, pag hilabi na, pag mukaon ka og mga pagkaon nga sagana og taba, mga katropa, kini po di ang taba, iyahang pugnan o iyahang i-shut down kini gayud nga mga receptors. Ay, pasaway ning taba, mga katropa, no? No, imbis nga ing gimagnet na unta sa imuhang LDL receptors katong mga mga bad cholesterol sama sa LDL, ang gihimo tungod kay adunay mga taba ang imong gipangkaon, iyahad ay pugngan ang kalihukan ining gitawag na tog LDL receptors. Ang resulta, no, gamay na lang ang mga active receptors, no, unya ang imong atay, no, dili niya makuha ang mga bad cholesterol dinha gayud sa blood circulation, nga diin magresulta og plaque formation dinha sa imong arterya. Unsa result? High cholesterol. Mao na ya simpleng panghitabo, no, or scenario dinha sulod sa atong lawas. Pag mukaon kag mga pagkaon nga mga taba, dili din nagpasabot dayon, hilabi na bisan pa na kana taas na siya cholesterol, dili nagpasabot dayon nga mutaas automatically ang cholesterol level. Pero adunay panghitabo sa lawas, kini di ang LDL receptor sa atuang atay nga mao'y tigkuha sa mga bad cholesterol unta para ilabay og dili magpundo dinha sa agianan sa atong dugo. Ang problema tungod kay ni kaon kag daghan og taba, kini di ang taba mao'y mupugong sa kalihukan ni ining tigtanggal unta og bad cholesterol sa atuang lawas. Mao na magresulta pag check sa imuhang blood, oy ngano man eh, taas man ang imuhang cholesterol, mga katropa. Nya duwagan pa jud nato, no? It triggers excess production. Maliban ining taba nga din mo'y tigpugong sa kalihukan sa atong LDL receptors, magdala pa gid siya or magresulta pa jud siya og excess production dinha sa atoang atay. Kabalo ba mo sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, kini daing mga saturated fats, no, ato ang ilhon unya kung sa ning mga classification of fats, ha, ato po na i-classified unya unsang klase ng mga taba, particularly asa kinigikan ng mga pagkaon, para mas magmatngon ta sa atong mga gipangkaon, mga katropa. Atong balikan, kini daing mga saturated fats makastimulate dai ni sa atoang atay, no, nga diin na mo-produce siya og daghan nga mga LDL cholesterol. Unsa ganing LDL? Bad cholesterol, no? So kini di ang mga saturated fats, no, makahimo din ni siya og makahatag din ni siya og signal sa atoang atay nga uy, pagpagawas pa din na og mga LDL cholesterol. No, hangtod nga din ang mismong atay nimo magka problema, tingala na lang siya ano man ni daghan maning LDL cholesterol. Hangtod di na niya kaya, mga katropa, ang kataas sa LDL cholesterol. That is why it will result high cholesterol, mga katropa. How about trans fat? No, kung adunay saturated fats, aduna po ya trans fats, mga katropa. Og sumala sa pagtuon, mas doble ang hapak ni ini nga kadaot mahitungod gayud sa atuang ataya, mga katropa. Kung asot ang kung ang saturated fats, no, makapataas sa atuang bad cholesterol, kini usab trans fats Mas grabe makadaot tungod kay gawas sa iyang ginapataas ang bad cholesterol, iyahang ginapaubos kining gitawag dato good cholesterol or HDL cholesterol. O, asa ka anak, gipataas ang bad, unya gipaubos ang good. Mao na'y panghitabo, mao na'y impact no sa taba, no mga katropa nga din ginasulod nato sa ato ang lawas. Kinsa ang mag-suffer ang ato ang atay tabon mga katropa, kung maka-istorya palagi ni atong atay to. Grabe gitaw reklamo ni anak mga katropa, no. Ato ta sa gitawag nato classification of fats. So, para mas masabtan nato unsa ining saturated fats o trans fats nga din gipanghisgutan ni doc mga katropa. Ang saturated fats makuha na siya mga katropa gikan dinha sa mga taba sa karne. Ang sama ni mga taba sa karne, oh, siyempre, dihanas baboy, dihanas baka, oh, to ano, na dinha ang mga taba mga katropa, and that is called saturated fats. Ang sagihin mo anak sa imuhang lawas, iyang pugnan ang kalihukan sa imuhang LDL receptors para dili mo taas ang bad cholesterol. Instead nga dili mo taas ang bad cholesterol, ni taas tungod kay ang normal nga kalihukan nga tanggalon kadtong mga bad cholesterol imong napugngan. Hinungdan ini gitawag natong saturated fats. No, naapod na sa butter, na sa cheese, and take note, even palm oil. Oh, kinsay nagagamit din ha og palm oil, ha? Huh? Ah, sige daw ano, sa mga hilig mo gamit og palm oil tungod kay brato ra lagi. Oh, inyo na ning isipon tungod kay grabe na siya ka saturated fats mga katropa. Gani kung magamit mong mantika ha, mas maayo kaning koko inyong gamiton. Ha? Oh, kining koko, brabes na mga katropa. Kung dunay budget, edi dito pagin mo sa mas mahalon mga katropa. Na? Pero lagi, tungod kaning ita tag brato, ang palm oil mo may brato-brato mga katropa. But I suggest, no, kung gusto mo nga din di mo taas inyong cholesterol level, di mapugan ang LDL receptors, ayaw mo paggamit ani mga katropa, ha? Trans fats, asa man ni makuha doc? Kini makuha din na sa mga fried foods, no? And mga baked goods. Unsa man ni mga fried foods, no? Daghan karon unsa na gipang gisa, gipang prito din na mga katropa. No, nga din diha usab makuha kini gitawag natog mga trans fats mga katropa. No, refined sugar and carbs. Unsa po inaani ning gitawag na to refined sugar and carbs? Dili man ni mga taba, no, mga asukal ug mga carbohydrates man ni taba baday ni doc, makadaot po dayon sa ato ang lawas. Yes po mga katropa, ug mo kini ang nakatago nga hinungdan nganu mo taas ang cholesterol level sa mga katawhan nga din wa man unta or di man unta hilig mo kaon og karne, di man unta hilig mo kaon og mga taba nga mga pagkaon, pero nganu taas ang ilahang cholesterol level, basig dinhi sila na sipyat kining gitawag na tog refined sugars and the carbs mga katropa. Unsa man ning refined sugars number 1 and refined carbs number 1, white bread. No, mga puti nga tinapay, pandesal, sweet pandesal, init pa, no? Ano sigtong tuyok ba? No, mga sweet pandesal, init pa, no? Soda and the pastries, wala kini cholesterol mga katropa, but take note, kini makapapugos sa atuang atay nga mag-overproduce ng triglycerides. Unsa man ning triglycerides? Taba. No, mo ni pangalan sa mo ni tinud nga pangalan sa taba mga katropa, triglycerides. O, asa na siya makuha? Diha sa conversion from sugar and carbohydrates to triglycerides. Maunang bisag, di ka mukha o karne, tingala ka ni taas ang imuhang cholesterol, ni taas ang imuhang taba, tungod na sa refined sugar and the carbohydrates. Unsa'y panghitabo, no? Sa unsang panghitabo, doc, nga kini mahimong fats, kini mga puting tinapay, no? Mga pizza, mga refined carbohydrates. Kaba na din na ang white rice, of course, no? Tungod kay gitawag po na siya refined carbohydrates mga katropa. A simple carbohydrates, of course, no? Nga din pag hilig ta mo kaon ana, adunay conversion man gud, no? Ato aning sabton kining gitawag na to conversion na process. Para mas masabtan nato nga pwede din na doc, di man to taba akong gikaon, pero ngano ni taas man ang fat sa ako ang lawas, kaon ra man kog tinapay. Di man gani ko mukaon ang mga karne. Pero adunay conversion process, no? Para masabtan nato mga katropa. Once you consume extra calories it involves simple carbohydrates. Mawa, kaong kagputi nga kanon, daghan pa jud imong gikaon, duwagan pa jud tinapay, Wa pa jud ka na busog sa tinapay, ni kaon pa jud kag spaghetti, ni kaon pa jud kag pizza. Lasting lamay alaba ni pizza mga katropa, no? No, ya duwagan pa jud nimo ga burger combination, no? Kung ikaw mukhaon ni ana katong sugar, of course, no, that a simple carbohydrates pagsulod sa atong lawas, it will convert into glucose or a form of sugar mga katropa. And then again, our cells, it this sugar will be converted into energy. Mo na panghitabo, no, kanang gipangkaon nato nga mga carbohydrates pagsulod sa lawas, i-convert na sa atong lawas into energy mga katropa. Ang problema, kanang kalihukan ha, ginahimo kana sa atuang atay mga katropa. Ang problema kung adunay excess carbohydrates, no, o excess sugar nga na-convert sa atuang lawas, nakita na sa atuang atay, no? Nakita na sa atuang atay, sobra maning gisulod nga sugar sa akuang lawas. Nya naka-produce naman kog enough energy for the day. So ang imuon sa imong atay mga katropa, katong mga excess sugar, iyahan nang itago. No? Iyahan nang i-convert into triglycerides, no? Or it will convert into fats. Kanang mga excess glucose sa atuang lawas, i-convert na sa atuang atay into excess fats. And then, syempre, iyahan ng dalhon sa storage. Napo ni storage ang atong lawas. Gitawag ini o glycogen. It is a long-term storage of fats. At din, pwede po nang gamitin into energy pag kailangan na kaayos sa atuang lawas, mga katropa. But then, again, kung adlaw-adlaw na lang, sige na lang o overproduce of glucose, mga katropa. And then, it will result also excess of fats gayod sa atuang lawas. Munang adunay pangutana ganit sa atong mga eksperto. Asa mas dali, Dok, makapataas o gataba di ay sa atuang lawas? Kini bang gitawag na to asa mas makataas o cholesterol, no, sa atuang lawas? Mas paspas makapataas ang kabalumon sa itubag sa atong mga eksperto? Mas grabe di ay makapaspas o taas o cholesterol? Kini gayong mga sugary, refined sugar and refined carbohydrates kumpara sa mga taba mga katropa. Muna'y pagtuo, no, sa ato ang mga eksperto. Sugar, refined carbohydrates ug ang ikatulo, kining gitawag natog alcohol. Ay, naku po, mga ilim nun. Mode ni ang grabe makapaspike, no, dinha gayud sa taba sa ato ang lawas. And then later on, adunay pagka-problema din hausab sa imuhang cholesterol level, mga katropa. And worst food a combination, no, for triglycerides, mga katropa. High fat, no, high fat, high refined carbs, and high sodium all at once. Makuha na gikan na sa mga fast food burgers, mga fries, no, mga donuts, mga frozen pizzas, processed sausage, no, mga hot dogs, and dungagan dayog mga sugary condiments. No, unsa man yung mga sugary, mga lami, no, mga ilim nun, mga katropa. Imong gikombined, kaning gitawag na to, the worst food nga mo'y gigikanan sa mga taba, mga katropa. Amo nang dili katingalhan, adunay pagkaproblema sa atong atay. O kadugayan, di na kaya sa imong atay i-manage ang fats level sa imuhang dugo. Ito ana, magsugod-sugod nagtaas dayon kining gitawag na to LDL or bad cholesterol. So mo pala to, number one pala to ha, katong gitawag na to diet receptor or diet factor. Ato ta sa ikaduha nga hinungdan nga nung adunay pagtaas sa cholesterol, physical and lifestyle habits. Unsay pasabot ani? No, kini usab mga tao nga diin adunay sedentary lifestyle. No, pag pirmi ra ka maglingkod, di kay ka maglihok-lihok, kabalo ba mo mga katropa, kini ato ang HDL or the good cholesterol, pwede di ay muubos ang iyahang bilang. Ang iyahang gidaghanon. No, gani kinahanglan mas taas ang good cholesterol kaysa bad cholesterol, pero ang nahitabo sa mga tao nga diin talagsara mag-exercise, sige ra og lingkod, adunay sedentary lifestyle, aduna day pag-ubos or pagkunhod sa level of HDL ang mga katropa. No, mo nang permi jud na gina-advise bitaw, no, nga have regular exercise. No, para gayud ma-stimulate ang enzyme nga motabang diha sa imong ataya para gayud maubos ang bad cholesterol ug motaas gayud ang good cholesterol. Ikaduha. Smoking and vaping, no? Pag sigarilyo, no? O, kung di ka man nigarilyo, social dito ta sa vaping, no? Pero kining mga chemicals nga naa sa sigarilyo o vaping, mga katropa, no? Mga sa mga tabako, mga katropa, kini makadaot gayod diha sa dingding sa ato ang blood vessels. No, pagbadaot na na, kining gitawag na to dingding, no? Sa ato ang blood vessels, mga katropa. Masayon na sa imuha gayong gitawag ng mga floating cholesterol nga mupilit din ha sa imuhang mga naguba ng mga dingding sa blood vessels o magresulta kini o plaque formation. Pag mabuo na ang plaque formation, ito ang maglisod ng agi ang dugo, hangtod nga magbara na jod, di na jod kaagi ang dugo, muhubag ang ugat, hangtod di kaya sa ugat, mubuto ang ugat. Di unsay resulta, stroke. No? Ay, naku po mga katropa. So, ilikayan ka na, no? Mo ka na ang pinaka, usa sa mga pinakahinungdan. Pangtulo, chronic stress. Even stress, mga katropa, grabe makapataas sa gitawag usab nato na cholesterol or bad cholesterol, particularly kining gitawag nato nga LDL. Lack of sleep, ang kulang sa tulog. Uy, pwede dai dok mataas ang cholesterol kung kulang ka og tulog. Yes po mga katropa, sumala sa atong pagtuon. Ilabi na kung imong pagtulog less than 6 hours every night, ay naku po mga katropa, kini makapapugong sa metabolic hormones o kini nga pag-regulate sa gitawag nato pag-breakdown, especially sa mga taba sa atong lawas. No, take note, no, ang igo nga pagtulog aduna kini dakong kahimuan mahitungod gayod sa atong mga digestive organs. No, kabadya na itong atay, of course, our gallbladder. Kung kulang ka pirmi og tulog ang ilahang capacity, ang ilahang maanindot og mahimsog nga kalihukan kana maapektuhan. And syempre, one of the best and the major function of our digestive organs is to metabolize or digest a fats, mga katropa. Pagtunaw sa mga taba. Ang problema, kung pirmi ka pulaw, kinida yung kalihukan nila sa pagtunaw sa taba, maapektuhan. Muna sa mga tao nga din sigig pulaw, matingala mo nga nung gataas ang ilahang cholesterol, mga katropa. Pangtulo, kining gitawag na ito, biological and genetic factors. No, adun na usab mga sitwasyon sa mga katropa na ito, nga din halimbawa. No, adun na yung mga question, Dok, gikan pa sa bata-bata pa ko, di dyan ko hilig mo kaon, anak, Dok. Di dyan ko hilig mo inom, anak, Dok. Okay, lagi gamping dyan ko, Dok. Kunya, gani, ga-exercise po ko, Dok, no? Pero nga nung lagi, Dok, na taas man ang akong cholesterol level. Adun na po yung condition na gitawag na ito, biological and genetic factors. Buot pa sa buot, adun na yung family history, diha pa lang sa pagkahimugso nila, diha sa ilang DNA, aduna na yung pagka-problema gayod din ha sa ilang liver function, especially to clear bad cholesterol. And it will result, no? Cholesterol, high cholesterol, mga katropa. Ilabi na kung genetically, aduna na yung problema din ha sa ilang liver function, duwagan pa dyan ng wrong habit, wrong lifestyle, edi talagang mas mupaspas ang pagtaas sa cholesterol, mga katropa. Age. Pag mutiguwang na ta, mutaas na itong edad, that is normal. Ang atong atay, mahimo gid ng luya, mga katropa. No? Kauban ng atong kidneys, mga major organs, that is normal. Maabot ginas puntong nga din, muhinay na ang ilahang kalihukan. That is why ang paghinlo sa mga bad cholesterol pwede maapektuhan sa dang ikaw gayon ng kaedad. Mao nang halos tanan nga din ana sa pagtaas sa ilang edad, gataas ang cholesterol, hilabi na kung wala gaamping gayon sa ilahang diet ang mga katropa. Pang-upat, medical condition. Ano daw sa aduna sa mga sakit karon sa atong kapanahunan, sama na lamang sa type 2 diabetes, no, and then hypothyroidism, no, and then even a liver disease, mga katropa, and a kidney disease. Kung ikaw adunay mga sakit ni ini, aduna usab pagka problema sa gitawag na tog cholesterol level, no, tungod kay kining pagtunaw sa taba, no, pwede ka na maapektuhan kung ikaw adunay mga kondisyon sa type 2 diabetes, kidney disease, and even hypothyroidism, mga katropa. No? So mga prescription drugs, adun na usab mga gitawag nato nga mga gipang maintenance din ha or gipang inom din ha nga mga medisina. So mala sa pagtuon sa atong mga eksperto, labi na sa mga nagagamit din na og mga birth control pills, no? Take note, no? And just remember nga di na possible po dahil sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto. Any anti-inflammatory meds, antidepressants, tawag ani, magmatkun lang ta mga katropa, no? Wag man ginapasabot nga magundang mo sa paggamit ani, but be mindful. No? Tungod kay aduna kining dako usab nga ika igo din ha sa ibuhaga yung function, particularly sa imuhang atay ang mga katropa. So atong nasayran karon daghan dai kini og mga factor nganong gataas ang cholesterol, not only the diet pero aduna po dai gitawag natog mismo nga mga habits and lifestyle. And I hope and I pray, no, nga ato katong hatagan o pagtagad ugma atong ipaday natong pagtuon, hatagan tamo og mga simple and the basic ways and the solution paano gayud matudukon ang sab kining gitawag natog pagtaas sa cholesterol, especially if you have already high cholesterol. Ugma atong hatagan o pagtagad unsay angay natong buhaton, ha? Apat wa naman tayo igong oras, grabe ka paspas oras na to, alauna 29 na. Atong hatagan o pagtagad kini mga pipila ka mga nagpadala sa ilahang mga questions, no? Mga mensahe from Gary. Ato sa unahan si Sir Gary, no? Akong ubo, Dok, hapit na magtulog ka bulan. Halos wala ko'y tulog, Dok, sige ubo sa duyan na lang matulog. Tulog magbuntag. Namayat na ko, Dok. Unsa pa ni Seymour naman ni. Namayat na ko, Dok. Unsa, hindi naman makaklik. Namayat na daw siya mga katropa. Atong balikan, si Sir Gary at dunay ubo tulo na kabulan. I advise Sir Gary ha, magpa-check ka. Kung wapa ka nagpa-check, magpa-check ka. Ha, magpa-x-ray ka, magpa-CT scan ka. Para mahibaluan kung unsa ginay pinakahinungdan nga nung niabot nagtulo kabulan ang imuhang ubo. Okay, basig dili na tawo na simple nga ubo, ha. O nya kung duna na result nakita nga din aduna jay problema, bisitaha ang Yes to Health Clinic Sir Gary, aduna tay mga kombinasyon herbal and the food the supplement para gayud sa gitawag datog ubo, no? And then for the meantime, napakadena sa inyong panimalay, pwede ka mo inom og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. No, ang Santon Plus Gold 2 kapsula 2 times a day, ang Santon Vitamin C 2 kapsula before meal bago ka mukaon. Muna'y kombinasyon. Unya, likay jug ka Sir Gary sa tinapay, biscuits o gatas. Muna'y pinakabawal o muna'y pinakakalaban sa gitawag na tug-ubo. Unya, ang ikatulo, kining mga mantikaon. Okay, pag mukaon ka anak mga katropa, tingala ka nga di man ni mahurot o nga di man ni mahuman akong ubo tungod kay ginapadaghan manimo ang mucosa diha sa imuhang tutunlan. Ha? Dekay ka na, unya pag-inom dayon og krog, itry po ni Sir Gary. Carrots, radish, onion, garlic, honey, and calamansi. Moni amo pahumok sa imuhang plema, diha sa imuhang agyanan sa hangin, o diha sa imuhang respiratory system mga katropa. O pwede ni imuhang isuka, urang uban, mag-uban din ha sa pagpagawas ni mo og hugaw. Imuhang imnon, once a day at least, or 9 a.m. or 3 p.m. imuha nang himuon, ha? But then again, I advise Sir Gary magpa-check ka sa imuhang ubo para mahibaluan kung unsa na jud ang pinakahinungdan, no? Pero kung duro ka sa atong Yes to Health Clinic, mas maayo bisita ha kini mga katropa. Wa naman taigong oras, dagan salamat mga katropa. Dagan salamat sa mga niuban. Ah, GERD cough ni Doc. Ah, so aduna kay GERD day Sir Gary. Ay nako po, bisitahan ang Yes to Heart Clinic, aduna tay specific combination, especially you need totally juicing therapy. No, daghan tag mga client nga din adunay GERD. But thank God tungod kaya we have specific combination of herbal medicine, especially kini juicing therapy mo ni ang pinaka the best sa mga katropang adunay gitawag na tong GERD, no? Kaya atoa man ang hinluan, God mo na pinaka the best mga katropa. Ato ang hinluan, no, kining gitawag nato nga agianan din ha sa imuhang from your throat, from your esophagus, no, paingon kayo sa imuhang baga, kinahalan mahinluan jud na siya. Okay, dagan salamat mga katropa. Wa naman ta igong oras, kini gayud ang inyong health consultant si Jenny Druda. Sa pangalan po ng Yes to Health and Naturopathic Wellness Center, ako kanunay magaingon og baga pahinumdom ampingi ang imong lawas o ang imong lawas sa mag-aamping kanimo. May adlaw sa nan and God bless us all.

0: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talaga yan sa The Secret of Health.
1: Mayong adlaw, Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay Nia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic, Tagum City, located at Door 8, M Central Building, Canty Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag, hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday, hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita yung free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Canty Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life. Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
2: Or maglaban ang ulo. And then, di-outlog na ko ang uban na mo try sa Saturn Plus Vitamin C kay dako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic sa Santa Cruz.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Maglaruhay daw talinyo, gili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos, sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
4: Premium D3 ang bago.
5: Si IC Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o nasubawan.
4: Premium D3. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si John Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always agay ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis ka ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, ala 1:36 na sa kahaponon. Katropang oras sa tud sa inyo ng Santhon Plus Cough Mix. Adunay mangustin, malunggay, soya powder, nga tulo lang ang content, lain-lain binipisyo nga inyong makuha. Health conscious, starting to look for the right partner for their daily routine and for daily coffee needs. And that is why Yes to Health created Santhon Plus Cough Mix. Isyong nga makuha tungod kay sa malunggay pa lang katropa. Asa man ka mangita ng imong kape adunay malunggay. Na ginatawag natong queen of all vegetables, adunay 7 times more vitamins than oranges. Yes, you heard it right. In anak ka taas ang vitamins nga makuha niyo sa moringa. Or 15 times more potassium than bananas. Sa mga medyo mahalan og saging din ha. Alternative way is to eat malunggay or sa mga ba naman ganang kamunggay nga mamanday lamig basa way sobak. But yes, adunay taas nga calcium, rich in protein and iron, and aduna po amino acid. And of course, aside from that, ang amino acid makatabang na siya sa pag-heal and pag-build og muscles. And aduna po siya antioxidants and makaboost sa inyong immune system. Imagine na nga pinaka nanambal pa. Santone plus coffee mix. Mapayad sa mga butika nationwide. Ilabi na sa ato ang physical store nga natin ubos sa istasyon sa G Plaza Building nga open from Sunday to Friday. From Sunday, during Friday, 9 to 4 lang ta. O sa Sunday, 9 to 5, nagpahigayon tag free consultation and general check-up ko ba ng ato naturopathic doctor, Doc Bernie Fajardo. Santone Plus Coffee Mix, balik ko na ko, nga pinaka, nanambal pa.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait kinabaha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatao. May sobra katukyo. Putlon ko ni anumat sa dwayang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Maayong adlaw. Sa mga maayo ang adlaw. Pero kung nagsugod ka nga di maayo imong adlaw. Same. Apain. Maayo gid ang adlaw sa ato mga suking tigpaminaw. Sa laing-laing dapit ni ini nga tuang. Naaptan sa atong pagsipya. Happy anniversary di ay diha sa mga XFM pagadian. Sa ato mga katropa din ha. Ago, rakyod ang akong ikaambag. Wate, mahimo kay maura maging talent ka na anak ko. Kaya kung naapag ko ikahatag, kiniragid akong lawas. Lain pa'y ato, lain pa'y imo. Kini atong sulsugilanod nga ato, padunggan karong adlaw. Sure, di ko makarelate na po ng ato mga suking tigpaminaw. Diha sa may XFM tagum. Ang atong mga tigpaminawan sa XFM Davao. XFM General Santos. XFM Mati. Bukidnon. Huwag sa maabta ninyo itong pagsipya.

0: maning liquid has detected. Ay, nako. Mao na mga katropa. Nabinasa ito mga katropa di sa Kabisayan. Sa XFM Kanlaon. Hello po sa inyo. Hadi aming hapon. XFM. Gihol ngayon. Ang pagpaminaw. Ano po din ha? Wala ito naka-live, Doc JJ. Or naputol ta kayo tungkol na suko na sad si Meta. Oo, kamureg. Uli na watch. May play na po siguro kung kanta nga ikasakit ni Kuya Oy. No, ay no. Kasabot na dyan ko, no? This is not to rant. Pero mauna siya. Ang makaudungog yung una karon sa atong X-rated drama kaniya ito, mga listeners sa radio. Unawa mamidya sa live, sure me nga naami karon sa radio. Hindi may madunggay nga magsabay siya pa. Akong hinahinayon og sugod ni Armaabta ninyo ba? Samtang ginasikaso sa ako ang kinakasentar ang ato ang Facebook Live. Ay si Meta ba? Sige na glitch recently. Kadramahon na ba ya medyo? Kailangan pa ato. Ato ni sugda na nga to ang pagsaysay ni ining ato ang suwat tampo kanong adlaw. Bahin kini sa ato ang higala nga oh. Ang atong higala nga nagpuyo gikan sa may Leyte. Oo, taga Leyte kini siya. O ato lang itago sa pangalang Calvin. Oy, Calvin ha. Kini nga atong higala nga si Calvin nga taga Leyte, 19 anyos. Grabe sa 9 oy. Og nagminyog sayo. Puya ni mo Calvin oy. Minyo na ni 19, sure gud ni. O gang yung problema, mahitungod sa iyang kahimtang. Sure, yung kuwan eh. Kwarta ni. Oo. Kwarta ni iyang problema. Pero mas maayo mag-inag ato niyang sugdan. Pinaagi ni ining ato ang drama. Meaning, paghatag o kinabuhi sa kinapuhi ni Calvin.
1: Magbuwag na ta, Calvin.
2: Rowena, ayaw ko pag kumitsik sa mga anak.
1: Huwag ko magtinuan. Hugot ang akong desisyon, Calvin, na magbuwang ta.
2: Apan nga naman, di naman ang mga ito sabot. Di ba, nagsinaalay man ta nga di magbuwag? Huwag magkapatuntag kagaling pamilya. Pero nga naman ikaroon?
1: Nakita na ko, nga di kita alang sa usag-usa. Maungagbuwang ta.
2: Rowena,

0: kining laspasa. Siruin na ground si Michael. Labin kasi na naglingkod. Maudi. Maudi gibogan ko niya. Kinaalam na si Uyap. Sakit ka ba? Mura kong mamatay sa kasakit.
1: Ginal bitota ka sa una pa na ayaw pa labi usali di Rowena. E mo na nagmisteryoso kayo naglihok. Awa, ano masayap no? Doon na din ay lain.
0: Sabi kong buhaton, baybay. Huwag ko makibawon siya kong buhaton. Mura kong mamatay sa kasakit, ini. Mura kong mamatay! Ayaw!

0: baka Calvin. Wala na lang kay gawas-gawas ni Hisbay. Unsa? Patso na lang imong imong kaugalingon tungod lang sa maong babae.
1: Gikapoy na ko, ma.
0: Hoy! Ay, yun pagbinuang din, ha, Calvin? Nanong imong mang patso na imong kaugalingon tungod lang sa maong babae? Naunsa kag... Naapay na kang babae, diha. Mong ayaw pagbinuang. Makapangita kapag labaw pa atong babayana. Alabaw pa itong ruina.
2: Calvin, naunsa man ka, oy. Problemado ka man kaayo nga nagtambay din sa gawa sa inyo. Tuod, kanang tinood ang akong nabalitaan nga nagbuwag na moog sa imong uyab?
1: Orang Rose.
2: Oh, mao ba? Calvin, ay lang ko tawag gaog manang, oy. Kay mura magmusakit ba ng akong hawag anang kalaki, ha? Kung tawagon ko ni Moog Manang, Rose na lang good, ha ba? Oy, inuktok naman, sab. Problema na, sab. Oh, katulang gihapong bahin sa imong ex.
1: Dili pa man siya mawasa kung unahuna ng... Rose.
2: Sus, ikaw na gud gibuang anay. Aon sa man, tagay ta.
1: Ha?
2: Ay, bawago sa problema. Tagay ta. Atuan niya ko sabay unang gabi.
1: Ako nang gidaan akong migo nga si Bob. Aron doon ako'y kauban din sa pagpakiinom ni mo.
2: Oh, okay ra, oy. Kinsa may mo tagay kay sugda na nato.
3: Pan, ako lang. Ako lang itang giro.
1: Yes, nang tagay ba eh? Ato sa pabutos Rose nga nagluto og sumsuman.
3: Ay, yung ba'y Calvin? Silang Rose ba, bisag idahana, pero bigot pa man gihapon sa... Pakigol pag sure?
1: Hello, boy. Padunggan gani ka na. Ikaw no, bisag kunso nagi nasuda na imong oda.
2: Ay, Calvin, salamat ha. Sa tagay na tong usang gabi, kauban mo si Bob. Unsa man, kumusta naman ka?
1: Nakahinamdam sa ko ni... ni Rowena.
2: Dere. Gakso nanti ka, ha? Ano ba nga malugluagan ng imong gibati? Sige. Kung gusto ka mo hilap, silang hilap. Ipagawasan ka huot sa imong dughan. Sige na. Sige na.

0: Calvin. Calvin.
1: Sorry. May nahita po pinato.
0: Ay, huwag kay angin pangayuan og sorry, Calvin. Tungod kay ako tong kagustuhan, natong duha ang nahitabo.
1: Mahal ko na ikaw, Rose.
0: Nakahibaw ko, Ana.
1: Ah, Rose.
0: Calvin.

0: pagbunsa? Kuya mo ni Rose?
1: Kinayan ang tingog ni mo eh. Madunggag ang mga magpapa.
0: Oh, seryoso ka? Ha? Uyag na mo si Rose?
1: Oh, bay. Sa siginig tambag na ko ba? Sa siginig comfort na ko? Mawala ko na ibaw ay nga. Nahugdan akong pagbati niya.

0: talaga na, Calvin! Nakigrelasyon ka, Anang Ross! Nakwarinta naman na, Calvin!
1: Nagpakaawaw ka lang yun, Calvin! Mahal ko si Rose, ma. Pa, di rin ko makahimo sa pagbuwag niya!
0: Calvin! Calvin!

0: lepaskan dulu dia.
1: Gawas dia, Ros. Gawas dia. Hey.
2: Marieta, may mga istoryahan na to. Ayaw na magsyagit.
1: Ah, mauwaw ka. Mauwaw ka na sa imong katigwangon. Nakiguyap ka sa akong anak nga di sinuibi pa. Ha! Ay, mga siligan! Mauwaw ko na siya, oh! Kapag ganyo na ang nimo.
0: Ma, ikaw na lagi, ma!
1: Hoy! Pagbuwag mong doon, ha? Pagbuwag mo!
2: Mahal ko ang inyong anak.
1: At pinuang bagagay kag naunday. Mamunit ka o batanon?
0: Ma, unsa ba? Ikaw na lagi, anak! Ikaw na!
3: Resawang kinabukod ni Smai. Di ka magawas. Di may gusto makikita ka itong Rose. Patsala na ko niyo pa. Nabuang ka na giyot, Calvin. Nabuang ka na giyot.

0: Calvin, nga nung niya ka. Diba nga, diba oran ka naman sa inyong maginikan na nga di na magpakita na po.
1: Di ko makaantos ka di ito magkita. Ilo kong ipreso pero miigkes ko. Andawain mo mga sinina. Mamiya ta din eh.
0: Unsa?
1: At tutas napit nga way na kailan na to. Padali! Manglaya sa din eh!

Bukod ba gid ang istorya nga mas lami gid ang guwang-guwang? Dito mi namuyo sa tubigon. Buhol ba ni? Buhol no. Sakay na sa mga bulanon. Pero natutulan paghihapon ni nila mama o papa DJ. Huwag idala ko pagbalik sa amo. Si Rose, ipakauawan yun o maayo. Nila mama o papa. Pero bisan pa man sa tanay, wala gid mi nagpa-apekto ni Rose o napabiling gihapon ng among kugma sa usag-usa. Hinaot tanay. Og maoni karon ang mas nakapalibog ka na ako o unsaong akong, unsaong buhaton. Tabod kay dili na ako kaya nga mawala si Rose. Daghang mga pangutana nga naasa kong huna-huna, DJ RC. Og maokin eh. Sala ba di ay nga mahigugma sa maguwang panimo? Sala pa. 19 pa ko, samtang si Rose, 45. Makapugong bagid sila si mama o papa sa among relasyon. Makaanak pa ka si Rose? Basta girugo pa, makaanak pa man na. Kay 45 naman siya. Kapila na pod mi nga, o kapila na pod nga dunay nahitabo na mo, pero murag, wa man tubui. Maayo ka ha nga magpakasan na lang mi. Bisag supak ang akong ginikanan. O okay ra ba gyud ba DJ RC? Tubag ako karon dayon. Unya na uwi kay gibasa pa nako. Gudali maning atong letter sender. Palihog hayagi in tawon kining huna-huna ko. Ang inyong magtatampo. Calvin nga taga Leyte. Kalimot nga hatagan ko niyo og constructive nga suhestyon. Tingo kay gusto kay nako nga masabtan ang sitwasyon namo karon ni Rose. Daghang ko gustong isulti apan sa pagkakaroon. Maulang sa ni. Daghang salamat.

Amen. Ay, nena, eh. Dili ni matanda, kaya nag-una man ang isa. Open natin yung linya. Hello sa inyo, ha, di maing hapon. Nakakantahon dyan ko actually. Pero kay murag dili naman pwede. Uy, kaya pasin niya mo pa hinungda nga mawalik na sa nag-unlan din sa Subo. Ang panahon doon sa Subo pala, yung nain. Yung kapi naman sa pag na ito makuha aning weather, gito ay. Aking mga unpredictable nga ni Koy. Ito. Diha lang. Ang problema karon sa itong Laro Sander, anaa siya ng higugma sa mas guwang pa niya. Mas idaran pa niya. Ang pangutana, ang pangutana niya karon, okay ra ba daw na may higugma ka sa mas guwang ni mo? Kung mag-win.

0: mga araw.
1: Ambot lang ani kaning ako, dili ko gusto mo tubag, no? Kay kanang, dili ko ganahan nga i-judge ang mga tao sa ilang mga desisyon. Pero naan natin mga saktong tubag, ani. Munang open ang atong linya. Munang kung namakigayon mo din niya, ala, pantawagin na ninyo. Kadi ba ko kapaabot, ani, Ron? Kamasa niya, makadeside ko, Ron, mo out kong sayo. Iwas man akong Doc JJ ni programahan. Kaya panawag na mo rin. Anada sa ato ang kuwan, anada sa ato ang screen, ang ato ang cell number. That is 0928-5508-727. Ako na naghihinay, pinakahinay na yun to. Huwag mo reklamo pa magpaspas gihapon ko. Wala na, bahala na mo rin. Uy, kanyahay na lang tandig paningkaw. Lili, ano na lang live din na? Uy, sa mukha ba? Sa maglangan ba? Maglangan pa manggutaan na. Good. Ito sa Leon din comment section, B. Atay caller diya, Doc JJ. Pauli alang sa, uy, kahapon na. Ay! Ka nang magpa-check up ka ba? Ignore ka sa nurse nga, ma'am, o baliki lang daw mo, ugma, ma'am. O, ka nang reserve daw mo. Bitaw, uy, hello, mayong hapon. Kinsa ni Ditsog Tambag.
2: Matanda, on air na ni.
1: Patik-atik okay, na kumigo. Patik-atik ka kumigo. Sweeter ba na ako ninyo niya?
2: Ari ka tambag niya ba? Sa gugma, ari ta sa gugma, no? Ari ta sa unang korinto.
1: Tagaan ta kag 3 minutos lang ha, kaya ikaw makatambag, imuhatan na. 3 minutos.
2: Wala may edad sa gugma. Kung may kahigugma, ay mo, go!
1: Go!
2: Kay, come on, it doesn't matter.
1: Ah! Ano sa?
2: Wala may, wala may, wala may edad din.
1: Ano sa ta? Ano sa ta?
2: Ano sa ta? Ano sa
1: unsa to? Dasen, unsa to?
2: Ay, ang katawa lang to. Pero meron ko na nakakita rin ka sa live.
1: AIDS.
2: Ah, basta?
1: Ay,
2: ang! Ito na, ipaglaban mo yung gugma ay, kay, yung ano naman gina. Kuhan, basag, basag magulang pa sa sa'yo, kung kum ka na yung gugma ka niya. Go, ako ganyan, na yung gugma ka niya sa tao nga. Diligin na ako ako, okay? Ako rin magkalayo rin siya.
1: Okay pa ba ito po?
2: Ang importante nga, may gugma ka, walay maka-questionin mo, ana. Imo nang katungod as a human, imo nang right as a person.
1: Paminaw ni mo ang 19 anos, aduna na sila sense of responsibility?
2: Para sa ko, amrag. Depende sa ko, ana. Kailangan po ko, ana. Kras nga, bisag bata sa edad ron, matyon mo po ko na ho na.
1: Pero sa ani mo na-develop imong frontal lobe, kung sa kang idara nga nakaingon ka nga, you are mature.
2: Nag, sa nanginad ko kuan, 19.
1: Atik-atik da yun, 19, kaya 19 na itong liter cinder. Uyay!
2: Natawa man ko sa kuan, sa Mandawi City.
1: Yeah. Kung nataw kag Mandawi, but pasabot matured na kani. Saon namin sa Gatisa. Sa Galabangon. Saon ni Ron. Talisay.
2: Oh, okay rin ako. Ang importante nga nakakute ka.
1: Oo,
2: na ba? Ay, kung ano. Basta kayo, kung nahigugma ka, nakatungod na seryoso walang po siya po. You deserve a true love. You deserve.
1: Ayun ang you are.
2: You deserve.
1: Yes, very good.
2: You deserve. One.
1: Away. Mura man ni siya. Mura, sabuan ni sa probinsya, mura galaw. Dahil salamat. Basta, lalanggam na siya.
2: Ama sa atas ko ni. Okay. Ani, asa tanahan na lang, huwag ni Ma'am Sherlyn de. Salamat, Kas.
1: Ah, sige, may hapon. Katropa mo.
2: Ah, excited!
1: Buyag sa dinga color ay. Kaingon sa kausay buyag. Na ba? Uy, mingawon lang sa inyo, ani magtawag-tawag, no? Mingawon ko, asa na si Miss M? Uy, warang gimingaw ko, Miss M.
2: Ay!
1: Oo. Sige lang, tayo mahimo, ani, di na magin siya mo ko. Balik ko na ako, open niya po itong lini. Hello, mayang hapon!
0: Yes, hello, isang
1: magandang bugnaw diri sa kuha. Ha?
0: Bugnaw diri sa kuha?
1: O, bugnaw din hi. Okay, naka 16 ang aircon. Grabe naman sad niyo. Pero, o sa may matambag niyo sa itong na third sender?
0: Para sa kuha, ano, hindi ko na ito na makakuha na itong bugnaw. Kasi, hindi ko na ito na. Basta nag-ibig
1: bitaw. Ako hilig jud ko og kanang mas mature na ako. Ganahan ko og na nasa edad nga mga kuen. Mga ay grabe pud ang kuan ni kuan oi. Anong ang ubang paminaw nimo ang 19 ba? Paminaw nimo ang 19 nakasabot na sa kinabuhi, labi nag pamilya ang hisgutanan.
0: Para sa gusto ko nakasabot na ang sige lang sa mature.
1: Nana kay pamilya wala pa.
0: Oh, wala pa po.
1: Mauna. Ay, pero, na mo pag-istorya. Basta wala pa mo yung mga pamilya. JJ, ako pangutanon kay siya. May naay mga anak. Ano gani mga way anak? Ayaw sa gimo pagbuot-buot. Okay, nga okay ra. Bit ka kita mo ba?
0: Namang kay anak.
1: Lahi ang naay anak sa naay pamilya nga kanang naagi isa sa isa ka bubong. Promise. Lahi. Kay parehas man ta na po kuy anak pero wala sa isa ka bubong. Ana ba? Lahi ra gyud og naa sa basta lahi. Ni mo makumpara. So, paminaw ni mo ang 19 anyos na nananay sense of responsibility pag abot sa inana ang hiskutanan?
0: Naanan ako eh. Posible po kayo wala. Ano ba sa sakto edad? Mas maybe nakabalo naman siya kung siya tama o siya
1: natin. Tama o. Makabalo ka. Pero ako pasabot, dili tama o mali. Pag-abot sa responsibilidad, sa maragun ang giingon nila nga, dili ka musod sa kaminyoon, hangto dili ka andam. Pero paminaw niyo mo ang 19, andam na nas kaminyoon?
0: Oh, andam na na. Ang sulod na lang siya.
1: Bad. Pag musulod ang tao sa kaminyoon, but pasabot, andam na.
0: Oo, siyempre.
1: Sure ka anak.
0: Kadaghang
1: kadaghang misulod sa pagkaginikanan pero di manday andam tan-awa ron daghang kay mga anak nga mawalay ginikanan kompleto.
0: Kato sila. Sila kay nakuan pati sila di IC. Tamang kumbaga testing lang sila ta.
1: Mao nang dili tinuod ang giingon nimo nga pag misulod andam. Dili. Oh, ana na iningon diri oh. Wala pa nay buot ng 19. Wa man gani buot tong 25 anyos nga siman.
0: Ayo.
1: Ikaw sa makang idara ni mature.
0: Mature ko na ko sa mga 20.
1: O sa may timailhan nimo nga nag-matured ka.
0: Siyempre, naibog-ibog na pong po.
1: Ay, way klaro, nag-matured. Kailangan na yung maturity na yung mag-ibog-ibog. Way, ayaw mo niya ako mga ka-history. Arong ako mas...
0: Ibog na po nga, gusto na pumular ba ako?
1: Ah, ibog-ibog. Tarong ako.
0: Okay, siyempre, kaan mo ko sa edad, naibog mo nga. Ay, pas lang, nakatrabaho na. Unta kayo na. Nagtayo po ko, arong makatabang po ko sa edad.
1: Unsa pa man? Unsa pa itimailan nga ready na ang tao sa pamilya?
0: Kanang kabalo na mo umuha ng obligasyon ni J.I.C. Isang bata at pagkakabalo kabalo na sa mag-umuha na na mangita ko kuhan, kanang pabugas, pagkaong sa balay. So, kanang tabang-tabang ba? Sige di kanan.
1: Usa may mga ginatawag na itong mga kinahanglan nga andamon pag ikaw andam nas kami niyoon?
0: Ah, siyempre. Magbigong job that you guys.
1: Nana, very good. Very good. Kaduha, unsa man?
0: Pwede may una, ay kaduha. ang termero is ganang mabig.
1: Tigo. Human.
0: Magdawa. Siyempre. Siyempre. Kung magbalay sa kadaan, ito ka musulong.
1: True.
0: Mo.
1: Ano?
0: Magpuyo ang anong panmalay.
1: Ayan. Correct. Sunod.
0: Bumaya ang sukanan.
1: Bukat agahan. Wala. Wala pa dahil nag-matured. Basta di matubag niya. Wala pa nag-matured.
0: Wala na.
1: Awa ni Doc JJ. Di katubag. Wala pa na nag-matured. Padayon. Ano sa to?
0: Na ang ikatulaw ni JRG. Parang lalo dyan ay stable na trabaho.
1: Kana.
0: Kaya bago ka magpakasal sa tao, masigurado na dyan ka.
1: Tanoon. Ana.
0: Kaya ilusod po, magpakasal ka nga dili ka sigurado. Ito na pwede sa atin. Mas minot na dyan ang sigurado dyan ka kay Arun. Hindi dyan mo matamayan ang iyong kanilang.
1: Kana. Ana. Paminaw ko ay, sure na bagyog ka din ha. Basig na lang kay mami problem, ha? Ana. Wala pa ni. Kanang wak pa kapasa si Marvin sa kong ginatawag nga kuan, maturity, eh. Wa na tubag! Ala. Ayaw mo pag minyo, di mo katubag, ani, ha? Pangkikiton ta mo! Away, suka-suka.
0: Tara, mag-ingan na mo ko di Jersey, matubag mo ko natin, ha? Matandang na lang dyan, ha?
1: Ay, dili matubag ni mo nag-andam ka. Nya karong wa murag wa man imo natubag, adi pa ka-andam. Ay sa pagminyo ha.
0: Ay. At na ka 3 points ko.
1: 3 points an hour ha. Uyan nyo eh. Bantay makadungog kung nana po kayo na mamabusan ha. Okay pa. Saan sa to Marvin?
0: May ubang babae nga taas dyan standard.
1: Oh, dili na taas! Uy! Dili na taas nga standard, ha? Huwag mo na nga maog yun.
0: Lahat itong standard yung sabot.
1: Ayaw gid mong inana, ha?
0: Ilang sila pangita.
1: Kabalo mo, ha? Kani mag-lecture dyan ko basta inani na. Ani, ha? In order nga makahatag mo, ha? Husto nga kinabinamo yung mga mindset sa uban nga. Okay ra basta makasabot. Naunain ang taon ninyo nga magdala mo og kinabuhi. Oh, ako si Doc DJ makabawgad ani kay muna-muna na mong kinamang. Na ganing grabe pagpaningkamot. Oh, nang dili gid pwede. Nga dili lang mo kana may mga babae mangitag lalaki nga kuan ang lalaki mangita. Kinahanglan babaeg lalaki. Naagid mo ginatawag ng mga sukdanan bago mumusod sa relasyon. Kay dili man kinabuhi ninyo ang mahitabo, maghimo mog laing kinabuhi. Mao! Nya, muingon na ka na kung taas og standard. Di na sa taas og standard. Bare minimum. Oo. Kinahanglan na amoy paglantaw. Taas sa inyo mga paglantaw. Kay maghimo mo diha, palami pagawas mo sa inyong mga duga og singot niya. Muingon ra mo og kuan ayaw. Dapat ang inyong ibutang sinaw na nga mo abutang panahon nga naa mo ika-share sa inyong mga anak. Anak inani ang kinabuhi na. Anak inani. Ayaw ra mo pagkauma anang bata niya muingon ra mo og paeskwelahon ra namo na oy. Ayaw. Tudluin na niyo og kanang paglantaw sa kinabuhi. Kaya pait ba yung kinabuhi?
0: Ayaw.
1: Pait kaayo ang kinabuhi sa taong pobre. Perting paita. Ani andar na ako ang ads. Unsa? Perting paita?
0: Well, pero ang tuwa mo na balik na to DJ SD. Ang gusto ko ko yung ganaan. Mas ilot na ganda. Sa babae pa, mas ilot na ganda. Mas idaran pa siya.
1: Di na tinood. Ay, agi na pagkos mas idaran.
0: Ay,
1: ayo mas lama magyud ang kanang kabalo ba ka Marvin og ngano nganong ganahan ang mabay og idaran aside nga mas stable og hunahuna na ang mga idaran nga lalaki mao nang ganahan ang babae kay emotionally ano ang babae gusto sila kanang kuan kanang makasabot na niya ang mga lalaki man good natay na ay certain age nga mo develop nang inyong mga huna og pangutok. Mao nang kasagaran na agad sila sa mga guwang-guwang aside sa nay kwarta. Oh, ay ang mga lalaki nga nanay. Hands on sa?
0: Kabo na po mga itag-starte.
1: Kasagara pa mga sa bata-bata kay nag-explore pa mga na, which is normal na siya. Kay ano sa mga kinabuhi dapat i-explore mga yun. Diba?
0: Lingaw ba?
1: Oo. Pero kung gusto kag lingaw, pero, ayaw sa gunit o responsibilidad.
0: Mugin.
1: Oo, diba? Oo, oh, anak na. Mga kanang nga maingon ha. Nga kanang... Unsa-unsa?
0: Padayon.
1: Oh, basta moingon dihag moingon nga kanang. Oy, pa ba man lingaw-lingaw? Ayaw sa likayin makahibo ka og responsibilidad labi nang bata. Kana gyud ka nang mga makapamabdus mo. Uy, selfish man nga mindset nga. Ah, ako ra nang taga agsuporta. Ay, buyag, unsay tanaw niyo sa bata? Kanding? Ay. Kita niyo sa bata kanang kuan? Baktin nga inyo lang paamamuhan. Patagaan na niyo og lawog, kilatan unta among kanan. Ay. Pasensyahin lang gyud. Oh, namo gyud mga inana nga, naa gyud mga inana nga lalaki. Ano mo ingon nga? Moingon yang lalaki nga. Oh, di gid nako kaya kang panindigan. Di gid kaya nako kami nyuan pero mo suporta ra ko. Bo. Maintag mo tiuro kasi mong pagtug. Pero puriya ano lang ha?
0: Jersey. Kanang kuha na sa DJC, kung hugot na niyo.
1: Actually, kay daghan kay kog mga higala. Puriya ano lang sa ako ang ex kay buutan na bato, puriya buyag. Wala kay labot ha, limpyo ka din he. Gamay ra may sa ato niya. Daghan kay kog mga nailhan nga. Di lang amiga, di lang silingan. Usahay ka, uban pa sa trabaho ngayon na anak. Amot ay. Ay! So, yung lalaking babae niya.
0: Ito kong nailhan niya nga, Jaycee.
1: Yeah.
0: Eh, kuhan po ba nga, kung kuhan po o kanang may nagtabuntit, eh di pag-ibuntisan niya, dilit mo lang ng obliga.
1: Oo na.
0: Buhat-buhat niya. Malikay-likay naman na ito, maburos lang ba eh.
1: Anak.
0: Paano ba na isa lang bata?
1: Mauna, ako wala ko ilabot ang laking bayan. Ang kuha din ang mga bata. Luwi kay mga bata, gyud. Promise.
0: Luwi din.
1: Ay, lain pa'y ato, Marvin. Pasapot ko nimo. Na. Alam ko'y ingon ninyo, ha? Anyway, salamat kay Marvin. Naki-shoutout, Marvin.
0: Okay, naki-shoutout si... Siya pati na ko si Miss Kimberly.
1: Kimberly. Nag-aasa mo na si Kimberly, uy?
0: Asa tabi sa South, uy.
1: Ay, South di Recibo?
0: South, mag-tay lang kang lumot. Asa tabi sa South.
1: Ah, okay. Sige. Yan, go.
0: Yan kay Miss G9. Huwag sa mga abilisyon nyo na lang tayo ng programa ni Jersey.
1: Ay. Salamat, Marvin, all the way from Davao City. Davao Life is here. Katropa mo, ha?
3: Exciting!
1: From Nabunturan Devil, the Oro po shout out, Ma'am, gikan kay Master Inchik. Oy, hello po, Elenito Uwano. Ha, wala pa sa na siya, ma-mature DJ Reyna. Charlene, hello sa Imuha. Oh, maing hapon, shout out ko din na minaw ni mo sa radio, sa amo, silingan, ila che-che, nga niwang, dili sa Why? Klaro ni Chavi Tik-ing. Naminaw ka na naman kayo sa radyo ni Che-Che. But nga, pag inimugniwang. Ha, naminaw na lang gani. Ano pa sa Elinito Uwano Limoran, mahadlog gani ko mailad og babae. Actually, tanan, adunay, I'm not a fan of gender. Kanaganing ko, unholiness or whatever. Ang babae, inani ang lalaki, tanan, taoy, we have the capacity to do mga scenes. So, nailimpyo na to. Pag-amping pang tanan, lalaki o babae. Why pili? Ay lalaki nga maro, na ay babae nga maro. O nang, pag naamoy mga anak, Sus, padakain to na yung tarong aron di na makahatag og problema sa uban. Bitaw? Responsibilidad ben atong ginikanan. Ako kay makaingon sa kuon taon nga kapuya man di ay. Pero kay na naman na din ha, hataga naman tag responsibilidad. Mayong hapon Fabiano and adi si Javon, Jovan. Jovan. Good afternoon DJ. Ayos sapot-sapot. Daddy, shout out ko nila Brenda, Joanne, Carmelita, Lawas. Always watching from Laray, Inayawan. Hello sa inyo, de sa Inayawan. Dahil nangutana, unsa ding idara DJ nga mag-matured ang lalaki. So, lahi-lahi na siya og aspect ha, ang maturity. Oh, kaya may nangutana daw kaniingon magugania good nangutana magug about maturity. Oh, di ato na hisgutan. Oo, oh, napakoy oras oh. Mga naman digway ads. Oh, aduna tay gina tawag nga physical growth, puberty, naabot ay brain development, na emotional and social maturity. Asa man tayo magsugod, ana, physical yun ang unang ma-develop. Makabantay mo pag magsugod ng ulit tao, ang laki, ang bata, ang labatang lalaki, manggawas na ilang mga bungon, manggawas na ilang mga muscle, manggawas ilang Adam's apple. Diyan na magsugod 16 years old to 18. Oo, magpadayon pag ginahantod 20, 21 pa minaw, ha? Galing ubang waga, research ba magkataon, lagi tag basic science. Parang di lang tayo magpa-uyon-uyon. Yang puberty na to mag-start na usually or mahuman po na siya usually gihapon sa 16 and 18. O, padayon lang gihapon na hantod 20s. O, puberty. Mungutaan na mo kung sa puberty, i-research na ninyo ha. Yun na ng assignment. Uy, kaya ako na lang tanan. O, hisgutan ng brain development po ta. O, particularly, ang ato ang utok. Mag-involve nag-planning, kana mga planning, decision-making, and impulse and control, continuous development. Kana mga inana nga mga topic, bahay na sa kana ganing tawag na itong mga kabalo lang mo, mo segregate sa factual, sa chismis, kabaw na mo nanay ethics between right or wrong, and then logical, rational, o nga panghuna-huna. O kabalo, mo kabalo, anak, balik. Skwilag balik. Oh, di anak ko yung hambugig ni Ingon nga ka ng kuan. Nag-matured mo, kabaw mo ang mga rational, logical. Dili kay kabaw mo huna-huna o mo desisyon pinagig logical o rational o critical thinking. Ayaw kong istorya ha. Ika na mga tao nga dili aware o ginana, lisod kina sila pasabton. Oo, dapat mutukar na mutukar. Mahitabo na siya around 25 years old o 30 years old. Inana kadugay nga mag-matured ang lalaki. Na they are capable to control and of course when it comes to planning and decision making. Nanay critical decision. Nay may ban nga sayo ang uban. It depends gid na sa pagpadako sa ginikanan. Unang dako kaayo ginatawag na tong parte ang pagpadako. Mao na kinahanglan mga responsable gid mong ginikanan. Dili na mo mga inyo ra nang pakanon pa eskwelahon pa ilison. Uy, sa pag-sure mo din ha. Mao na may mga ginikanan good nga. Ako naman gibuhat, gipakao naman ako na gipadako. Ako naman ang gipagawas aning kalibutan na. Uy, one taon na nangayo in taong napag-awasan yung kalibutan na nga grabe ka naghang kurakot nga politiko. Nangay mo pagpaningkamot, dili may equivalent sa imuhang ma-income. Nangay mo, mam, grabe na itong kinamangay, dili pinulaway, no? O ba niya? Taya, kurakoton ra. Kung maghisgot po taong emotional and social maturity, mga katropa, ha? Dako kaay ni siyang hisgutanan. Very depth. Oh. Morning ginatawag na tong person to person's basis. Morning mga social maturity and emotional. Basabot anak, unsa sila makisama, unsa sila mag-istorya, unsa ilang upbringing, the way sila mag-communicate, the way sila mag-istorya bahin sa social, political, relihiyon, kasilinganan, aw, katrabaho. Diha nimo mahibal-an kung unsa ang social maturity sa usa ka tawo. Labi na pag-abot sa hisgutan ng mga inani nga topic, diha nimo mahibal-an kung ni matured ba sila. Laom ba ilahang panghuna-huna? Oo, gusto mo nang gun ako maminyo ko, gusto ko bright. Kapoy kay explain og mga basic butang. Oh, may ngan mga at asag standard di DJ Chinita oy. Ano magdili man sa ta magkuag dili na taas basic ra na siya day. Ayaw gyud mo pag dinanghag pag abot sa inyong kaminyoon kay kanang inyo mabini maminyo nga laki hunaw na anyo no mo unay mag nurture sa inyong mga anak. oh, dako kay nang responsibilidad. Ay, nako. Si buingo na sad mo ka, inarte. Hello mo diha, ha? Sabi na nangwa pa'y mga anak o pa'y pamilya. Musulti dyan ko, anak dito. O, gikan kay Inting Leslie, Ricoy o Madam Juanita, salamat. May hapon, DJ Guapa Tanaw Minaw, diri sa Gibahaan sa Barangay Pahina Central. Sityo Tumoy, salamat, exciting. Gikan kay Joven Lumokso Kadungo, Gibahaan, dahil mo diyan. Okay? Tagbahaan ni Intawon, ay purya buyag Intawon, oy. Ay, nako, naunsa naman yung Cebu. Buyag yung Cebu. Sige na lang itag lang ngay ay. Alas 2:38 na ay mga katropa. Hadag ka mga pangutana ng ato ang letter sender. Ay nangutana, di gina'y pwede na maghigugma ay ang 19:45 DJ. Nganong pag ang babae, pagtiguang ang laki, okay ra. Actually ha, I'm not really a fan. Parang kaprangka nga pagka-istorya, dili ko fanatic sa inana nga matter. If ang babae wala pa nitong-tong sa adult hood. Kanang ginatawag na tong adulthood niya, iko i-pair ni mo sa 45 years old, I do not support to that. Kabulo mo sa part na ngayon tayong akuan, moral nga hisgutanan. Oh, pag wala na po mo kasabot unsay moral, pag-study! Kuyaman. 19 years old and 45, yes, ana-ana sila sa mga legal nga edad. Yes, I recognize that. Basta adunay consent sa duha. Basi na napod magbinastos ni mo, Ma'am Wardy. Kano magbinastos mo sa ako? Ah, may magnaghubo ko diri, Wardy. Kano gusto naman nga nung magbinastos na naman. Ako na yung bastusan, nga ako gahubo diri sa social media. Huwag lang mo maghubo-hubo ko kay para diha na mo makapambinastos. Kapuya ninyo eh. Kaapoy kayo ni mga laki. Mahadlok. Mahadlok. O, diha mo magbinastos kung naghinubuay na ta din. Tapos mo naghubo ko din. Utok, ha? Balik ta dito sa hisgutan ng kuan para matubag ni ang mga pangutana din ni kuan sa ato ang letter sender ni Calvin. Actually, daghan ka ikinahanglang basihan sa hisgutan ng relasyon sa 19:45. Masulod din chika about ato ni kuan. Kato ni courtside reporter o katong basketball player nga bag-o lang nag-18. Katunoon, mura grabe sa pud-tupod. Mayingon din ang uban nga, nahigugma raman na sila. Huy! Musugot kay imong anak, naminyo og kuan, ya bag-o ra na nag... Ninyo eh, giunsa na yung mga moralidad ninyo de. Ay, kaman tanay ngon dirig perfecto, no? Pero basic human decency ba? Lang good. Ayaw mo pag yung anak kayo nalabi na may mga anak niya, may istorya mo anak, ayaw yung taon. What if inyong anak na naada sa ina ng isgutanan? Kaya ba yung dewatan? Ayaw! Diba? What if ang inyong ginikanan ang na-involved sa inana, yung inahan, nakaminyo ay nakauyab o bata? Kira ninyo. Nakaminyo o anak, murag anak rani mo. So actually, 26 years age gap, murag medyo challenge na, significant of challenges gina between 19 and 45 years old. Karo masabtan gud ninyo og nganong medyo critical siya. Kana magong idara mangod lahi-lahi na sila og long-term goals. Ang 19, nag-start up pa na siya. Kita na mangod yung mga stages sa kinabuhi. Diba? Kamo diha mga gikan pa mga parehas ni kuan nag 45, 'di ba ni agi mo sa 19 nga inyong gi-explore ang kinabuhi, inyong gitagbaw inyong kaugalingon. The reason is ngano, pag moabot ang panahon maniguwang mo di naman yun na mabuhat. Life may happen every day. Yes, you only live once, but I do not agree with that statement actually. Para na ako, we live every day but we die once. O nasa matag-adlo nga piliin ninyo, siguraduan yung you fulfilled your life to the fullest. Kay aron dili mo ana mga maglingkod-lingkod na lang sa gawas na maghinuktok og moingon nga maipag ako na lang tong gibuhat sa una. At that age, ang 19, layo na kay na o ginatawag na tong goal sa kinabuhi. Example, education. Inana, nag-start up pa ang career. Ako gani mag-30, nagsugod pa gani akong career. Muna-muna pa gani akong paningkamot aron makakwarta. Wata ka balo si Madam, 45 years old, okay na iyang career. Sabatay na, basi nagdawat na ginag siyang pension. takabalong. And another concern is lahi sila o ginatawag na itong financial independence. Lahi og financial independence si 45 years old, ang 19, muna-muna pa ng pang-diskarte.
4: Ay!
1: Oo, napati plano siya magpakasal niya. Gusto siya mamabdus. Ayaw, gid mo pagdag ka ng laing kinabuhi, sa laing kinabuhi, diskalibutan niya, paantuson niyo sa inyong mga decision sa kinabuhi. Promise, diligi na okay.
4: Ay!
1: Natay mga gitawag na tong another one, expectation about marriage, children, lifestyle. Ang lifestyle sa usa ko 45 lahi sa lifestyle sa 19. Basi pag-abot sa panahon, kaning 19 ganahan pa maglaag-laag mo tagay-tagay ma. You would never know. The ultimate, the absolute thing in this world is change lang. Ang kabaguhan. Wa taka ba nga maabot ang panahon, ingon si si Kuan. Si Calvin nga, gusto sa kumo tagay-tagay niya. Ang iyang 45, may unag haplasi sa kudo. Oo. You have to consider. Consider ganin niyo kung sa may puhon mahitabo. O, lifestyle, future plans. O, what if maabot ang panahon, kanin si 19, gusto pa mula aglaag niya. Kanin 45, kapuyan na. Kanang ginatawag na itong social pressure or disapproval sa family and friends, isa na sa mga struggle. Apan,

pagi na nag-debut. Oh, anak siya, ha? Oh, base niya pag-abot sa panahon, imbis ang lalaki ang magdala sa family, ang 45 ang magdala sa family. Tungod kay, dili pa fully develop ang iyang panghunahon. Okay, normal man na siya dahil daghan kayong inana nga, kinahanglan pa igay. Igay, tumanggay ni mo 25 anyos, ka na pag 19. Kung wala pa ka nakaagi o responsibilidad, ayaw sa pag-istorya nga kaya ni mo. Nainangutana na po, unsa man da iti mailhan DJ nga kaya na or anaan na sa maturity ang usa ka tao sa hisgutan ng kaminyuon. First, emotional maturity, financial stability, kabaw unsay healthy relationship, adunay support system, adunay mga personal goals, dili lang family goals ha. Adunay health and planning. Pagka na gani nga lima nga butang anaan na nang ang tao, andam na ka maminyo. Andam na ka magkapamilya. Kabalo kung dapat mong maging andam nga naman. Sus, pati rabawa. Rabagay pa, itraba kayong gobyerno ron. Maglisod ta pa ngayong taba. Oo, gina-esod nyo sa inyong huna-huna. Unsa man na to DJ? Unsa to'y mong ipangingon? Review ha lang ni Onyang Live. Emotional maturity. Muna ingon na tong makaantos, makaatubang, makasulbad sa mga problema. Dili lang sa kami nyo on. Apan, apil na po ang ginatawag na tong parenting. Kalisod pa minyo, pero mas lisod po ang mahimong ginikanan. Nga naman, usahay man ko, dili pa ta matured enough, pero matuto na tag bata. Usahay man yung pagmatuto sa bata kung ikaw mismo wa kay buot. Diba? Oo, financial stability. Dili lang makakaon sa isa kaadlaw. Makakaon katulog kabisi sa isa kaadlaw dapat ang inyong ginatawag ng financial stability makasustain pagpaeskwela sa mga bata. Ako ka makarelate ko ani kay ako may nagapaeskwela man ko. Isod jud ka ayog yun. Dapat na amoy mga batasan isip magpartner. Ha? Basic ra kay nga pag-explain na pasabot na ako na healthy relationship. But pasabot na ay relationship nga adunay respeto, adunay pagpangga. Kay bisan pa magumingon kag nahigugma ka sa tao, lahi ang gugma sa respeto ha. Pwede ra gyud nimo iingon sa tao nga nahigugma kaniya apan wala kay respeto. Pwede kay na. So unsa maon man unsa man DJ? Sometimes man good love is just a word that come out. Love is just a feeling of having that kind of excitement pero wala kay respeto niya. Nagka mga relasyon nga naguba tungod ana kay wa sila kabalo how to separate respect and love. Personal goals, pagpasabot ana, dapat ay mong partner. Adunay plano siyang kaugalingon dili lang sa pamilya. Do not trust a man and a woman without a personal goal and plan. Pagpasabot ang taong may plano siyang kaugalingon, dili makahatag og plano sa tibuok niyang pamilya. Ay, mayingon nga, what if ka nagiunan ako kung pamilya DJ, mahurot ka. Once mahurot ka, feeling nimo ikaw nalay nagambag. Oo, muna yung mga kaagi sa breadwinner. Alam, sobra gani mong hatag, kay ingong ka mo ay mong buhaton, kay muna ay mong gisaad. Pero kapuyon ka. Diba, mahimo ng away kay isumbat man at nimo. In order nga di mo nabation, make sure nga mas hatagan nimo imong kaugalingon. Ingon pa gani nila, you can't give if you don't have. Sa Bisaya pa, di ka kahatag kung wa kay imo. Dapat naa ka, una ka mo hatag. Health and planning. Isa gid ni ha kanigid sa Pilipinas, isa gid na sa tong concern gid kanang health. Health ma mga health benefits ana ana. Dapat natay mga relevant nga mga programa ana apan ambot lang yung gobyerno nato. Eh, sige na naman sila ani kaning political theater nila. Sige na lang sila meeting anang ana mga Pilipino na ay. Ay nako. Igong oras. Inaot ko nga namoy nakatunan pero kung wala mo nakauyon sa akong ipangyaw-yaw din he. Amoy na, wa may mahimo kan homa naman po kong yaw-yaw. Lai pa di ato di ay no? Malikon din ako di ay. Daghang salamat sa mga katropa nato sa pila ka bulan, tuig nga naako ning programa ha og istasyon ha. Daghang salamat sa pagsuporta. Oo, pahibalo lang din ako nga karong adlaw hangtod katapusan. Kutob na lang ninyo, di ako kutob ninyo madunggan sa programang X-Rated o Wanted. Kay dili magid magdugay ang

0: pagbasa. Daghang salamat sa inyong pagsuporta. Kutob sa kaya na kong i-entertain o ihatag ang lingaw ninyo sa mga programa nga gigunita na ako karon. Hangtod sa ako ang pagtingog ni ining istasyon na ihatag na ako na. O nang atangin ninyo ugma ang Mid Nasty sa programang Wanted Kilig. Kisa may nakaila sa Mid Nasty din hibi. Oo, kay Monia siguro nga wishlist gid na ako ng mga artist sukad sa tatak lokal. Pero di na ko sila madasa sa tatak lokal tungod kay kanang dili nila maabot ang oras o kanang kuan. Dili nila maabot ang oras o schedule. Oo. Unang ugma na to sila madunggan din hi. Live. There is a Z Plaza building sa XFM radio station. Una ha, ugma atangin ninyo ha. Mid Nasty live sa 88.3 XFM Cebu. Wala po igong oras. Mga katropa, daghang salamat. Oo, nakayaw-yaw naman dyan kung taas-taas. Akong partner sa Pikes Lawak, Doc JJ. And of course, ang ato mga kaubanan, diri sa istasyon, ang ato ang station manager, Sean Liman Chavez Biking. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: kinabalatian, unsa ba ang hinungdan, kung ganong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit, atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nawala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous ug matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma ug uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects unya mapalit ni sa mga butika. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Hindi na mo istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regulang the best. Sa kada higo niyo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mong gusti. Malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Gear. Tumani, sa kape gani, Santon Plus Coffee Mix Gear. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito!

Oras na katropa sa XFM Davao Region, alas 3:04 na katropa sa kahaponon, riga pun sa atong papergoban sa atong programa Batag Hapon, mga katropa.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga higala, may hapon ka natong tarahan mga katropa. Dianal po pagkato dato sa Express Balita sa alas 3 sa hapon.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Ang kini mga balita karon mga katropa, hatol ka nato gato sa Santon Plus Gold, ang kapsula mga katropa o food supplement na makatabang sa pagpalig-on sa atong kalawasan. Santon Plus Gold, makatabang kini mga tropa aron kanunang baskog ang atong lawas, mapalit kini sa dekaling butikag parmasya nationwide.
0: Express

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba.
3: Katropa oras na para muhigop ka sa init nga kape ang Santon Gold Coffee Mix. Alas 3, 14 na!
0: Extra!

saya sampai sa hapon. Ang atong lawas, ituya-tuya. Saya-saya, laba-daba. Lamigyod ang extra. Extra Drive. Extra Drive.

0: Ano gaya po sa intro eh. Grabe, sobra naman ang mga ingala.
1: Ay mga katropa, maayong hapon sa tanan. Maayong hapon, Mindanao.

maraming salamat kayo mga katropa. Og welcome mga katropa diri sa inyong tulumanon. Ang inyong programa mga katropa, ang ato ang programang Exa Drive. Kauban Japon, ang inyong ubos ngay gana sa kahanginan. Ang inyong angkol.

0: hapunon mga katropa nato adlaw karon nga Miyerkules mga katropa pizza 22 sa gyud sa bulan sa Hulyo. Kinsa na si Hulyo? Bita mga katropa. July 22, 2026 mga katropa. Paspas kayo ang bulan. Murabag katong naging adlaw ra mga katropa ang Enero. Unya pagmata ni mo no, wala na mo. Hulyo 22 mga katropa, kumusta man ang ato ang mga katropa karon nga nahimutang or asa mo dapat karon nahimutang mga katropa diri sa Dakbayan sa Tagum or diri sa isla sa Mindanao mga katropa nato. Kung asa mo nahimutang? Nanginaot ko katropa nga nagpabilin yapon kamo no sa pag-agwanta. Sa tanan nga mga panghitabo mga katropa. Oh, ana lang gid na. Kinahanglan nga kabalo ka mo agwanta mga katropa. Bisan unsa pa na nga mga matters. Sa man nga mga struggles, mga obstacles, grabe kayo nga mga kinahanglan nga kabalo ka mo agwanta mga katropa. Kay kung kabalo ka mo agwanta, so welcome to the club. Agwanta party list.
1: Natatandaan mo pa ba?
0: Ayan na mga katropa ha. Alas 3 25 na yun mga katropa sa kahaponon. Sa mga bagong nakatunin mga katropa, kini ang programang Extra Drive. Kauban ang inyong angkol sa kanginan ng kultuti. Hanto tala 5 mga katropa sa kahaponon. Maglingaw-lingaw ta mga katropa. Siyempre no? Huwag ang ato ang patigmo mga katropa nga karong adlaw mismo nagtangag na kini mga katropa. Huwag 200 pesos! Yes, akto mga katropa, ang imong nadunggan, 200 pesos na. Ito ang patig mo karong apuna, busa ikaw! Cluster na katropa o isave na, no? Ito ang numero mga katropa, ang 0997-615-6267. Paspasagod! Awas bon mga katropa, 0997-615-6267. Hindi rin niyo padalaan niyo mga mensahe, mga katropa, niyo mga greetings. Hindi na mo yung mga tubag pod, no? Sa itong patig mo niyong tataod. Ipadala mga katropa. O siyempre, 26 minutos naman milabay ang alas 3 sa kapunan mga katropa. Kining bahina, sab. Hatod ka ninyo mga katropa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Katropa, gusto ka kaping healthy. Kaping di kayo nangapilang ka, nanambal pagid ka. Kape mga katropa nga dunay glutathione and collagen. Ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa nga available sa mga butika, mga parmasya, desin mga dapit. Mauni ang batasana kanunay sa pag-inom mga katropa kay di ka magmahayan eh. Si katropa ang kinet mga katropa kung kaila mo. Kung wala mo kaila, ane mo sa estasyon. Isa ni sa mga pamatudan mga katropa nga tinuod o walay halong pamakak mga katropa. Kung ako, kung makita ko ninyo, kaya lagi sukdang size sa kung hawak o nga ko ang aping puputi ay lang. Di po tapo biya. Tungod ka na mga katropa sa ito ang Santon Gold Coffee Mix. Sa mga nangutana, kung asa mapalit, mga katropa available sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy, Generica Drug Store Nationwide, o sa online po mga katropa sa Shopee, Lazada, o sa TikTok. Kung gusto po ka mo anidri sa ito ang stasyon, pwede kayo, no? You're welcome kayo mga katropa. Okay? Okay. Alas 3:27 na mga katropa sa kahaponon. O sa ito mga katropa karon nga naga-standby diha mga katropa at ang iyang ato ang mga dugang pa nga mga nindot kay mga sonata. Diri lang mga katropa sa inyong paborito nga stasyon, ang XFM 107.1 Tagum City.
2: Oy, kinsa maning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
3: Asa day ka?
2: Ay, napakudris merkado. Ano man?
3: Mga motor. Kiparter.
2: Nikin siya.
3: Alangan kita pa. Si Lula.
2: Okay. Daan ko pa lagi. Okay.
4: Exciting! Retro pa. Kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang swak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
6: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
7: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
5: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
11: Hindi na kasi ni Ilo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ang kakatungid niya din ito makatulog dahil ang baon niya. Mayo na kung ang tulog, magdamgulagod ko. Kaniya ito, hindi man masama ginong ko sa Santon Plus.
9: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
12: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
13: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island.
14: Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District.
15: Ako na-assign sa field.
14: Ang akong trabaho, hago kayo.
15: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
14: copy daw nga
15: Premium
14: D3 Coffee Mix.
15: Ya camera kong trabaho,
14: kapoy yung kay pag-uli.
15: Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit.
14: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
15: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
14: nawala. Sa
15: usa, epektibo din yung
14: copy dahil
15: yung Premium D3 Coffee Mix.
14: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
15: nga sa field na sign
14: nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli,
15: distingin yung inom ning
14: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
17: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
18: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
17: Oh, mo ba? Tigamitan ang gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
18: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
17: Oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
18: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Eh, makastabilize man po kini sa mood.
17: Ah, sige nak, pagpalit og daghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
19: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agod malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
20: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Own Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Mga katropa at tangi ang XFM YTH Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Ngayon July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa YTH products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Mau Nadia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting?
5: Exciting!
1: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

Alas 3:46, mga katropa. Hapit, dali, ay. Alas 3:46, mga katropa, sa kahaponan. Welcome back to Japan, ang XFM 101, 107.1.

0: Hoy, maayong hapon dyan sa tuwang mga katropa karon diri sa may kuan, no? Diri sa may Davao de Oro, mga katropa. Diri sa may Mawab. Labi diri sa may Nuevo Iloco. Kita kayo sa mga katropa karong Pizza 26. Sa karong mismo, mula na, no? Bila na lang kadlaw. Hoy, karong Domingo po hon, mga katropa. Magkita-kita ta diya sa may barangay Nuevo Iloco, mga katropa, sa covered court mismo. No? Kaya mag-perform ang tulo ka mga bakla, mga katropa. Sila ni Master Inday Tanini. Kung si Ralpa, si Inday Tamimi. Si Maring Inday Erika. Si Tia Daria, no? Mga buyag po ni sila, mga katropa. Ang dua, no? Ang dua, si Inday Tamimi si Master Inday Tanini o si Tia Dariano. Mga buyag po ni sila, mga katropa. Bupo nagdaladalag, salbabida. Dibitaw, no? Karong umabot nga Pizza by T-Size, mga katropa, adlong Domingo. Magkita-kita ta karong puhon, no? Kaya doon ay paigayan, mga katropa, ang Y2H and Y2H Clinic and Pharmacy, mga katropa, na ipaigayon nga karavan. So pag maghisgot tag karavan, mga katropa, bot pasabot ana, no, musugot tag sa dili, sugot na lang para mas madali, mga katropa, ang mga produkto ana, no, maka kuan gig ka, maka less gig ka, mga katropa. So sugot pasabot ni Mongol Toto nga maka less, makabarato ka, mga katropa. So ikaw karon nga naminaw, tay nay. Oh, ang daman-daman, bisa ginagmay lang ko, no? Okay na, at least na, no? Alam mo na, mga katropa. And then doon na tayo, free check-up and consultation, mga katropa niya. Ginagmay ang kalingawan, kayo mag-bijoke din yung mga bakla, mga katropa. Oh, mag-karaoke da sila. And perform po si katropang Ralph, ana. Si, sama may perform na Justin Bieber. Justin Bieber. Lamak. 49 minutos, mga katropa, milabay. Human milabay ang alas 3 sa kahaponon. Basta kita-kits, mga katropa, karong umabot ka Pizza 26. Ang Y2H Clinic and Pharmacy Caravan, mga katropa. Para nga kamo mismo maka-avail sa mga pipila ka mga produkto usab, mga katropa, sa mga wala pa nakasulay. Hala, pagsulay na mo, mga katropa, o gaala sa mga dugang detalye, paminawa o sa ni mga katropa. Kadyot lang yun.
1: Mga katropa, at ang iyang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26, adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
0: So, naklaro ninyo, mga katropa, no? Klaro kayo. Ka-klaro, ana? So magkita-kita ta karong puhon sa Domingo, mga katropa, alauna ay magsugod og ubay-ubay, no, imuhang masaksihan ana, mga katropa. Doon na tay free check-up, doon na tay free health seminar, mga katropa. And ang pinaka-exciting nga part, mga katropa, doon na po tay pa free taste nga Santon Gold Coffee Mix. Uy! Miaoy! And doon na pa yung mga exciting prizes, mga katropa, ang inyuhang matagamtaman. O siyempre, kasama sa kong kikaingon ka kanina, mga katropa, doon ay discounted or mga discount.

0: apresyo mga katropa gikan sa Yes to Health products. And isa na diha mga katropa, kung gusto nimo ma-avail ang Santon Plus Gold, pwede kayo premium D3 coffee mix, premium D3 soft gel capsule, herbal oil, Santon herbal oil. Mga tsaa mga katropa, ang itong Santon Gold Herbal Tea. Uguban pa ang mga produkto mga katropa na gikan sa Yes to Health. Alas 3:51 na mga katropa, naglisod, mga gulitok. Ha? Hindi ko ka talento liya baka dito tabot ba? Y2H Clinic and Pharmacy Caravan 2026 mga katropa na imutang diri karon sa may barangay Nueva Ilocos. Mawab Davao de Oro mga katropa adlaw ni Bingo July 26, 2026 mga katropa. Hoy! Ay na mga natulog karon ba? Hoy, kabalo baka katropa nga dili karon karong orasa mismo dili ni time nga ting tulog ha. Ha. Painumdum lang gyud mga katropa nato basig nakalimot mo ba? Kanyang orasa mga katropa, bawal gyud matulog. Bisan pag nabilar kagabi or sa imong ipanghimo. Kay karong orasa mga katropa, musugot yag sa dili ting urum. Ting urum karon. Hoy, simbak ko. Ayaw gyud tulog-tulog da katropa, gusto ka matulog dapat na kay tapad ha.
1: Kuwesan karon ya.
0: Kung wala kay katapad mga katropa, kung wala kay partner ayaw tulog. Kinala na ang matulog lang karong apuna na ay partner mga katropa.
1: Kuwesan ka nung
0: dapat na kay uyab. Oh, dapat. Kung wala kay uyab, ayog tulog-tulog kay wa, kay katungod ni matulog. Grabe pod! Sa malamig, sa malamig. Yippee! Woo! Sa malamig, sa malamig. Sige mga katropa, para dili ka katulogon karong hapuna, ala, i-tune in mga katropa ang XFM 107.1. Tagum City katropa kay nagprograma na ang inyong angkol sa kanginan. Ang inyong angkol nga dili kayo, guwapo dili kayo, macho pero ay miaw. Angkol Tuti Japon mga katropa, hantod ta alas 5 sa hapon.

0: siya maning bataan eh. Urak!
1: Ba't naman?
0: Marika, Marika. Mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung aduna ko'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalang ko'y...
1: Diabetes! Exciting!
2: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Sa ako si Marlene, nagpaisa ni Grocery Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbahan na og Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Epektibo yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
2: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
2: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yung taminom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
2: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
7: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan nako ang kaepektibo ni ini.
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: The Secret of Health.
10: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
11: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
12: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
14: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
0: Bato good taon, mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Par, pakurati mo uyab ba? Ingna nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakurati na yun par.

0: Apsanguna. Ah! Ang damay. Woo! Yeah. Alas sa 4:16, mga katropa. Kumusta ka muna? Bita mga katropa, 16 minutos man milabay alas 4 sa kahaponon, kinigapon. Ang XFM mga katropa, kauban yapon ninyong angkol sa kanginan. Angkol Tuti, gapon o, ay isa sa... Ay, nagbaliha kayo, basig maganahan ka ba? Ando ta alas 5 mga katropa, dali aras sa oras, no? Sa kapas pa sa panahon, mga katropa, wala ka kabalo nga... Binuangan na kaniyo. Sorry. Sa kapas pa sa panahon, mga katropa, wala ka kabalo, no? Grabe kayo. 2026 na. Ing anak kapaspas mga katropa ang panahon. Marabag gatong naging adlaw 2022 pa lang. Grabe pa inyohang happy moments mga katropa. Hunya aniabot ang punto ng wala na mo kaagwanta sa inyohang mga nagkadayang mga ugali. So kinanglan nagbuhian. So karon nag 2026 mga katropa. Nagpabilin ka nga single, no? Okay na mga katropa, no? At least delete o timer. At least single, no? At least wala, delete ka to timer mga katropa. Pili-papilion ka, samang ka. Single nga walay partner. Na mabot na lang December mga katropa, magsige na lang kag tumok sa imo ang kutukuto sa unlan. Oy, ato timer ka. Sige, dabe. Pili, dabe. Dapat na rin tama, katropa, sa single. Shoutout sa mga single, dia. Ang uban, mga katropa, no, nag-record na lang. Nag-record ako ang uban. Nag-record ako ng mga video. Ano, mag-vlog-vlog, mga katropa. Ang uban, nag-record ang report. At least call delete to timer ana man ada mga katropa. Oh, at least wala di ka kabalo magbinuang. Binuang.
1: Kuwesan ko na.
0: Sige mga katropa. Importante mga katropa ng ang ato ang immune system. Balag walay nagapangga sa ato akol. Balag walay nag-atiman sa ato mga katropa. Importante ng ato ang kaugalingon mismo. Kita mismo sa ato ang self mga katropa. Kabalutan mo atiman, no. Saan sang pamagi ang kultuti? Kami nagkakaon mo 3 times a day. Uy, kabalo ka katropa nga dili lang ang sa pagkaon ha ang pag-atiman mga katropa. Ha? Kung nasayod lang ka. Kaya usahay magod mga katropa no ang pagkaon muna sa hinungdan. No? Nga mabutang sa alanganin ang imuhang kaugalingon mga katropa. Ano naman ang kultuti? Nga nang mabutang man. Nga nagkaon gani. Kay sa sobrang stress mga katropa mo, namang ko'y ginatawag bitaw ka na bitawang ginahimong stress reliever mga katropa. Ang pagkaon na yung mga tao nga na. Ako'y kaila na mga katropa, tapad rin ako. Pag mag-stress mga katropa na, huwag ipaki, bisag huwag sudaan.
1: Kwesan ko ano yan?
0: Basta kay kaon lang nga kaon. So, dako kayo og kulba mga katropa sa ito ang panglawas. Kaya ang resulta na pag daghan kay kagkaon mga katropa, o kusog kay kapakanon og kanon, o kanang bugas nga humay mga katropa. So ang resulta na no, mukuan ka. Mapasok mapasok ka sa media. Oh. Media bitis. Kung taas ka ganang kuan kung paspas kay kapakanon og kanang rice mga katropa. So muna kong giingon nga pag masubraan kag pagkaon, so delikado na sa kayo sa panglawas mga katropa. Sa himuon ang kultote para nga safe, nga dili ka masubrahan og kaon. Hala katropa, pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated mga katropa. Batasana ni, no? Kaning Santon Plus Gold, kaning bisag kanilang tulo mga katropa. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, o kaning Premium D3 Soft Gel Capsule, mga katropa. Kanalang, kaibsig kanalang tulukol. Oh, okay na kayo na, kol. Unya kaon ka isa ka cup nga rice kung mahimo mais no? Kay low carb ba na siya mga katropa? Unya black rice or why kanang brown rice? Daog na. Ipatyanan mo dayog ka ng mga protein ng mga pagkaon. Like mga karne, isda baron. Or unsa nang imong partner mga katropa basta kay kuan lang ka no. Distansya lang kagamay sa kanang ginatawag na white rice mga katropa na to. I parang dili ba tanan daghan og kaon, di tanan tambok ba, healthy ba mga katropa. Ano na itandaan ninyo. So ang ato mga produkto katropa, kanina itong na-mention karon ang premium D3 soft gel capsule, Santon Plus Gold, o kanang Santon Vitamin C. Available ni mga katropa sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy, o Generica Drug Store nationwide. O available po kini mga katropa sa to ang Y2H Clinic and Pharmacy. Nanimutang mga katropa diri sa Door 8, First Floor sa M Central Building. Doon lang sa Mr. DIY mga katropa, paliko sa palingke, diri sa may Gante Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Na nag-business diri mga katropa, o ana siya, Uncle Tote, maayong hapon di asay mo, sa muka ng word nga tamimi, oy. Unsa dai na, kuan? Amang, aba? Sabi kayo, ha? Gikan na ni katropang pool. Pool! Ring hapon na si Imo, Paul. Dere sa may tibong ko, mga katropa. Salamat kayo sa Imo ang pagpaminaw niya, Paul. Huwag sa mga gusto, mga katropa, magpadala sila mga mensahe. I-text sa tropa to ang numero 0997-615-6267, mga katropa, kung usbon. 0997-615-6267, mga katropa. O karong umabot nga, Pizza 26, mga katropa, ha? Ayaw mong kalimot sa pag visit no sa or parang ikaw mismo maka-avail mga katropa sa mga baratong mga palaliton karong abot nato nga caravan mga katropa diri na himutang sa Mawab mga katropa diri sa may Mawab Davao de Oro particularmente diri sa Nuevo Iloco mga katropa karong abot nga 26 doon natin free check up, doon natin free health seminar. O siyempre mga katropa, ang free taste sa ato ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. At kaninyo sa Yes to Health usab mga katropa. 23 minutos naman nilabayan, alas 4 sa kahaponon. Mayong papaminaw dahil sa tuwang mga kaigsunan ng mga tricycle drivers karon nga naglibigar diri sa Dakbayan sa Tago mga katropa. Amping-amping mo kanunay. Og sa ato ang mga negosyante usab sa may public market nga naga-monitor kanunay katropa diri sa XFM 107.1 og sa ato ang mga vendors nga naga-kanunay nga naga-tune in katropa mayong hapon kaninyong tanan.

0: Exciting!
1: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
2: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
3: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingibla.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta bugigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

Ano nga ya po eh, grabe. Kung ganyan ako nagpabot na, alas 5, alas 12 pa. Parang palang magsige ganong intro, grabe. Mga katropa na to, alas 4:41 na gyod sa kahaponon. Kinigapon mga katropa ang XFM, Kaoban Gyapon. Ang inyong uncle sa kanginan, Uncle Tuti! Sa malamig, sa malamig. Ay. Sa malamig, uy! Layin na ito. Layin lang ito, ha? Pati layin na gyod, kanina lang.

0: sy jou weer toe, sy jou weer toe, sy jou lekker toe.
1: Mga katropa, 41 minutos man milabay ang alas 4 sa kahapon ng kining bahina. Mga katropa, tod kanin sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Katropa, itong Santon Plus Gold Coffee Mix. Mga katropa nato, ang healthy nga kape, og dunay glutathione and collagen mga katropa. Sa katong gusto nga maging kutis artista mga katropa. Mahamis og muputi. Pwede kayo naman i-intake mga katropa tungod kay aduna kini glutathione and collagen. Makapahamis o makapabata mga katropa. And syempre, sa pod mga katropa, healthy food, no? Kay wala kini kanang ginatawag bitaw mga katropa nga caffeine. Kanang nanda ni mga kape karon mga katropa, mataas kay content sa caffeine. So wala na, no? Sa to ang Santon Gold Coffee Mix. Sa mga gusto mo sulay mga katropa, sulayin ninyo ang ato ang Santon Gold Coffee Mix nga available mapalit mga katropa sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy o Generica Drug Store nationwide. Alright! 43 minutos man milabay ang alas 4 sa kahaponon. Maying hapon ay sa to ang mga katropa diri sa may public market mga katropa. No, sa to ang mga tag-alasabi to kanang siya tawagan na ako kanang blue key. Blue key tawagan na. Pero paano kaya transparent lagi? Sabi na ko kulay blue na. Ay. Bitaw. Ito mga kargador diri sa may tagom public market mga katropa. Maying hapon sa to ang mga negosyante usab. Maying hapon kaninyong tanan. Oh, speaking of negosyante mga katropa. Doon ako'y, doon ay mga tips mga katropa. Oh. Ilabi na sa mga, kung ano'y pabor kayo niya mga katropa sa mga negosyante. Mga negosyante gan eh. Kaya yung magtipid bitaw mga katropa, gamay lang. Magtatagal ako gamay lang ang tips mga katropa sa itong mga negosyante karong panahuna. Aron nga makatipid mo katropa, magisgot, ilabi na magisgot ta og kuryente. Oh. Pag magisgot tag kuryente mga katropa, uy, andar na, ano man to? Blink-blink, tapos karon ni okay na, kada kong bungot sa ito eh. Mag-isgot tawag negosyante mga katropa, kasagaran ato mga negosyante, gagamit ginag mga kurente. Example lang, halimbawa mga katropa, kanyang XFM. Siyempre, wala man tayo nag-tiyog-tiyog din mga katropa, para nga pa flowers-flowers lang. Huwag negosyante man ta. So, nagagamit ang kuryente. Ikaw karon nga katropa nga naminaw, siyempre, gagamit po ka kuryente. Kanang iyong cellphone dahil sa tayo na. So, doon ay mga tips si Tuti, mga katropa, na makatipid ka sa kuryente. Unang-una na diyan, mga katropa, ha? Ayaw pa andar ang aircon nga bisag gabugag init.
2: Kwesan ko ano yan?
1: Oo. Kaya gaandar na, mga katropa, ang ginabuga init, so di na aircon. Pero eh, yung unang-una na, imperno.
2: Ano swerte? Okay, maliwala sa
1: swerte. Ay, di na yan, wala yung swerte ka na. Baby tao, joke ato mga katropa. Inom ka og daghan nga tubig. Oo, kay para nga makatipid ka mga katropa. Ano nakatipid man tuti nga nag-inom man og tubig. Siyempre, usahay mo god mga katropa kaning tubig mo ni sa ang dakog tabang dali ka dali igangon. Oo. Sa tatya sa labin na sa to mga igangon kay mga dagway. Igangon kay mga katropa. Tatod pa andar electric electric pan. Tatod andar og electric pan. Tatod mo pandar og aircon. So, diba? Gasto kay kurente mga katropa. Kunya ang imong kurente, basta mahala pag yun. Ay, bago ko makalimot dahil mga katropa, shout out dahil kay shout out ako niya, basi mga luo doon niya ba? Basi luoan na to ang naong mga katropa kada kong bungot sa ito, ginagalaki yun. May nga po niya kay katropang

0: Maligo, mga katropa. Kuhan ka kanang City Birnes. O, pag City Birnes na mga katropa, di sir ka maligo, kapituhon sa nimo ang Birnes. So, igang, no? Igang kayo mga katropa. So, balik na punta sa aircon o electric pan na pon. Niya lahir ba ka mapandar o electric pan kay number 3 kayo. Humahimo na yun number 6 eh, number 6 pa.
1: Kwesan ka ano yun?
0: So, gasto kayo mga katropa. Gasto kayo na o kurente. Sa mga tag mag-aircon ka. O, gay katulo. Aron nga makatipid ka katropa sa kuryente, siguraduho ni mga katropa nga limpyo kanunay ang imuang aircon o ang imong electric pan. Like for example, halimbawa mga katropa, dili ka hilig magpalimpyo sa imong aircon. Abuton sa limog unong kabulan.
2: Easy.
0: Kana. Adisir ka magpalimpyo mga katropa sa imong aircon. So nagbara na to dito. Imbis nga ha, bugnaw, ibuga, ininit na. So gandar mga katropa ang aircon imong useless ra kayo, no? Walay gamit. So kurinte ya po nang kakonsumo ato. So nangon tanan ni. Last na lang mga katropa. Practice po daw gawas-gawas imong eh, balay. Basta importante nga wala kay utang ah. Practice o gawas-gawas sa inyong balay. Sige, tukong ng inyong balay. Ay para nga makatipid ka mga katropa. Kung gusto ka nga mutipid ha. Wala man ipog sa naipod. Paswerte-swerte raman eh.
3: Ano swerte? Huwag kayo maniwala sa swerte. Sumikap kayo.
2: Easy.
0: Sige. So moto mga katropa, ito ang tips. Paramay na lang mga katropa, no? Doon na mo'y mga, at least na lang makatipid mo mga katropa sa inyong panimalay. Okay. Dirita katropa, sa ito ang katapusan na itong tawagan eh. Katapusan na itong segment mga katropa, ito ang patigmo. Nga nagtangag og 200 pesos mga katropa. $200 ang atong patigmo, busa plastar. Pakusgi katropa ang imuhang radio. Kung asa makadapit karon na imutang, kung asa maabot ang atong signal mga katropa. Kaya atong patigmo ni Ara. $200. Basin ikaw makaswerte ani mga katropa. Paliog lag save sa to ang numero 0997-615-6267 mga katropa. Akong Usbon, 0997-615-6267 mga katropa na to. Okay, og sugod na ta. Ha? May manang masugda na to mga katropa kaya parang sa'yo ito makauli. Kamudi ha, kapanidutay po mo sa inyong agis sa inyong trabaho. Kami, lumbaan na may buhok. Kasi makauna guli.
1: Kwesan ka nagya.
0: Gila, magsugod na ito mga katropa. Atong patig mo nga natangagog 200 pesos. Ani ana? May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok. Onsa man? Ah, kwarta ba? Ang Usbon, mga katropa, patig mo. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok. Onsa man? 200 pesos, mga katropa, ang hatod kaninyo sa Guanta Party List. Kung nag-agwanta ka karon katropa sa imong sitwasyon, sige lang, agwanta ha lang no, kay daghan mo daganta nga nag-agwanta. Nag-agwanta ka karon tungod kay wala na kay kwarta.
1: Kwesan ka nga.
0: Nag-agwanta ka karon mga katropa kay tatood dahil sige panawag sa imong silpon. Kay sige paningil. Aguantahan ha!
1: Oh!
0: Ay, mauna!
1: Kwesan ka nga!

0: Sige. Aguanta party list mga katropa. O, gapay balo lang. Dili ni siya kanang naasa, kuana. Dili ni siya pang politika mga katropa. Kanang kuana siya. Aguanta party list ka na bitong. Kusog lang ka mo. Aguanta mga katropa. Pasok ka. No? Pasok ka sa banga. May tao sa suok. Nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulong sa iyang tambok on sa man. Sige na, larga na ta. Sige mga katropa na to, alas 4. Sinintay 2 na mga katropa sa kahaponon. Kiling bahina mga katropa, to dyan ninyo sa Sandon Vitamin C. Ang ascorbic acid mga katropa, ang vitamin C. Namunay na ako tabang mga katropa usab, no? Sa to ang mga kaigsuunan, labi na sa to mga nanay, tatay karon, nandun na yung mga estudyante nga naa karon. Nga, siyempre, pag estudyante, nag-eskwila, ginakol, no? Saray ka. Tug ka, kol. Kaya na mga katropa, ang imuhang anak, huwag santon vitamin C, kay ato ang panahon karon, no? Dili matagna mga katropa. Usahay nindot, usahay po'y daot mga katropa. Ang ato ang panahon, murag ugali sa babae mga katropa. No, usab-usab.
1: Ano swerte?
0: Oh, usab-usab dili swerte. Oh, ing ana mga katropa nato. So, Zanton, vitamin C para nga malikay ka katropa sa Subaw, Ubo, Sipon, no. Kana mo na ni batian nimo sa Subaw, Ubo, Sipon mga katropa. Ang imong anak, malikay pod katropa pa nimo, Zanton vitamin C. Anak kanindot mo gudan nino kay katong mga dili kayo hilig mo inom o katong kapsula bitaw kay hadlok bubabag sa tutunlan mga katropa. Grabe na sa mga kabataan, pwede nimo na siya iabo mga katropa na sa tubig. Sa kabaso nga tubig o tonga sa baso nga tubig ganyan painom nimo sa imong anak no at least marami man ang makasinabot ta daan. Sige nya wala ta nay nagmessage dire mayong hapon ang kultuti na minaw mi dire karon sa may Nuevo Ilocos. Salamat kayo. Ay, speaking of Nuevo Ilocos, no, magkita-kita ta mga katropa karon maabot na may designs. July 26, 2026 mga katropa sa may barangay Nuevo Ilocos mismo dire sa may covered court. Alang sa to ang caravan mga katropa kauman si Doc CJ ni Droda og mga katropa na to dire sa XFM 107.1 tango mga katropa. Sila to mga bakla no na mga katropa. Namoy mo hatag o kalingawan niya sa inyo, ha? Si katropang Maring Inday Erika, Tia Daria, Inday Tanini. Kung si Ralpa mga katropa, kay si Inday Tamimi, lagi ko, no? Inday Tamimi, grabe po. Oops, ano saman to? Nay nandala. Para ko, eh? Apo na mga katropa, paspasara sa oras, no? Siguro magkuhan ko, magpatig mo ko mga alas 3 pa siguro sa man. Para mas sinindot. Kaya, kung ano, langanin man kaya mga katropa. Magawas na ko eh. Apo ko i-deliver nga kuhan mga katropa sa Don Gold Coffee Mix. Kaya na yung magpa-deliver. Oy, sa mga gusto magpa-deliver dahil, no? Pwede kayo mo mga katropa mag-message sa to ang page. Kay andam si katropang Bong, no? Magatod. Mga katropa sa produkto ninyo gusto mo mag-order Tagum area or Davao area, Davao region mag-deliver sa mga gusto mag-order mga katropa i-message lang ito ang FB page mga katropa ang XFM 107.1 Tagum mga katropa ito na ko. Salamat oh kami nga po na. May apon!

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmana, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontrast sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin usa wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
5: Zafon Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. Archie di ini taga-Panabo office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 107.1 XFM Tagum.
8: Exciting!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, marag-bula na siguro sa kong likod. Matadog, mako kay Sirin doon, at istingan daw. Try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sispa. O una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Bumubag na ako sa likod, bumubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
0: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Mas ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masagat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata. Mga napahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, lation yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tabak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona. Senyor Rosette said, burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Exciting!

0: Archie, kuring.
1: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha. Kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man silag lugar.
2: Kap, kap, balog ko. Baka, manok, unta, naaoy.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: O si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
4: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
5: Kung gusto

0: tuta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo, maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
2: Hindi ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jensen.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The secret of health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The secret of health.
0: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: 21 plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at PAGORA.PH or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
4: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
3: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
6: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
7: Mga katupa, exciting!

Houseborn ko, mayong gabi sa tanan. Live na usab kita dinhi sa toang programa sa ang tingog sa Reformasyon dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Mayong gabi sa tanan, mga listeners o mga mahal kong tigpaminaw dinhi sa toang istasyon sa XFM Tagum City. Ako nagapanghinaot nga kamo magapadayon sa pag-uban o pagpaminaw sa pagsubaybay sa tuwang programa ni ining kagabion. Ang ato ang uluhan karon o topic karon ni ining kagabion mao ang ato ang langit nun nga puloyanan. Pero bago pa mga igsoon, higala, ato ang pasalamatan ang ato ang mga nagahimo o nagadumala ni ini nga programa, nagahatag og kinabuhi sa maong programa. Sa tanan nga nakahookup ni ini sa nagkalain-lain nga mga dapit sa XFM Davao, XFM Mati, XFM Jinsan, XFM Bukidnon o XFM Sambuanga o XFM San Frans o XFM Bayugan. Maayong gabi kaninyong tanan sa nagkalain-lain nga mga dapit o mga kaigsuunan, katauhan nga naga buhat usab sa maunga buluhaton nining ato ang istasyon. Ako di ang pasalamatan ang ato ang CEO, maayong gabi kanimo din ha sir, si Doc Remelitoy, uban sa iyahang Vice President Ma'am Olibain Oy, o sa ato ang General Manager Sir Edwin Garing, maayong gabi sir, o sa ato ang Istasyon Manager Arnel Cortez, o sa ato ang Master Control Sir Kenneth J. Tagupa, J. Batukan Tagupa. Maayong gabi kanatong tanan. O galang sa ato ang pagpanimbaya sa tanan nga mga nagasubaybay niini nga programa ang tingog sa Reformasyon dinha sa Mati, mga kaigsuunan o mga kahigalaan, Autida Family, Sister Jima, maayong gabi kanimo din ha. O sa Nodalo Family, maayong gabi kanimo din ha, Brother Ili Nodalo. O sa diha usab sa Lupon, mga kaigsuunan, Brother Plenius and Family, Ilugon Family, o si Brother Fred Tapad, uban sa iyahang pamilya, Brother Titing Ingalan, uban usab sa iyahang pamilya. Maayong gabi kaninyong tanan. Sa ato ang mga kaigsuunan dinha sa Pantukan, Bilardi Family, maayong gabi kanimo diha, Brad Tuto, o Sister Sira, Divina Gracia and Family, maayong gabi kaninyong tanan dinha. Manginaot kong ang Diyos magauban o magapanalangin kaninyo samtang magasikay-sikay kamo niining kagabion alang sa panihapon. O sa ato ang mga kaigsuunan dinhi sa Tagum, sa mga kaigsuunan labi na kang Doc Manasis Dumagit and Family, ingon man usab sa iyahang mga kabataan Doc Vincent King Dumagit, maayong gabi kaninyong tanan dinha. O sa mga kaigsuunan Lumando Family, Tagapulot Family, Rubino Family, Francisco Family o Doc Lagit Family, maayong gabi kanimo din ha usab Doc. O sa mga kaigsuunan nato din ha sa Abiud, Ayaron Family, Ruyo Family, Akyatan Family, Bukaling Family, Alingalan Family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. O manghinaot ko nga ang Diyos magauban o magapanalangin kaninyong tanan. O sa mga kaigsuunan sa Maragusan, Brother Edwin Inuhalis, uban sa iyahang pamilya, maayong gabi kaninyo diha, Sister
Ali Inuhales, mayong gabi kanimo din ha uban sa imuhang kabataan ug sa mga kaigsuonan, no, nga dili tamo ma tagsa-tagsa sa pag tawag. Manginaot ko nga ang Diyos magauban ug magapanalangin kaninyo. Diha sa mga kaigsuonan usab sa Nabunturan, Bongkak family, maayong gabi kaninyong tanan din ha sa akong mga uyuan, mga pagumangkon ug mga kaigsuonan, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Manginaot ko nga naa kamo sa maayong panglawas ug magmauswagon ang inyohang kaugalingon ug pagtuo din ha sa Ginoo. Ug sa Compostela, Brother Sarania and family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Ug sa atoang mga pastor karon sa dinha sa Mako sa Barangay Langgam, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Mga katropa sa mga kaigsuonan nga nagdumala din ha sa ato ang public meeting din ha sa Barangay Langgam. Ato ang mga pastor, si Brother Samuel Salbania, si Brother Emboy Abo-Abo, Jonard Ikunar, yung manusab si Marlon Buhol, yung manusab kang Brother Tata Pedro Verde, Lito Magton, o ingon manusab kang Brother Joniber Osaris. Manginaot kong anaa kamo sa maayo nga pagpahiluna dinha sa ato ang public meeting ug mag-gather ninyo ang tibuok nga katawhan nga naa dinha karon mitambong sa ato ang pre nga check up ug sa ato ang pre usab nga mga panambal. Kini lang o maayong gabi sa tanan.

0: Abang akan terlupa. Exciting.
1: Kum meminau ka sa XFM.
2: Oi, par. Ari sapa? Pakurati ragulang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe.

Time check is now 59 minutes past the hour of 7 in this evening. And it's 7 p.m. in this evening. Sorry guys, it's 7 p.m. in this evening. And you're still listening to 107.1 XFM. Katropa mo. Exciting, alright? Guys, for your greetings, dedication request, yes, you can text me up to 0997-615-6267 or 0985-947179. Again, 0985-594-7179. Yes, guys. Ayan, ako po ang DJing makakasama mo sa gabing ito. Sa pinakamalamig at tahimik na gabi. Kaya sa lahat ng mga in love, feeling in love, ayun, broken hearted, be with me tonight, guys. At marami tayong pag-uusapan. Lalong-lalo na sa mga gustong mag-move on. Alright. And this program brought to us by Santon Plus Gold. Ayun. And of course, pasasalamatan din po natin yung mga sumusuporta sa programang ito. Thanks po sa ating former mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, and sa ating mga kapulisan. Ayan, kay Sir Bahan, ayun, ang mga gwapong pulis din nakaroon nga naminaw. And of course, kay Sir Nickel Soy Baguio, thank you po. Sa lahat ng mga in love dyan, sa pagsabangan o sa mga fraternity nga nagtapok karon sa Magic 5 fraternity nga halos tanan, walay uyab. Aloy lang daw kay walay mga uyab. Sige, dari makauyab mo sa XFM. Katropa mo, exciting. Kaya samahan niyo po ako sa dalawang oras ng ating programa ngayon. Love is in the air right here, right now. This is your Digi Love on board.

0: sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ama, halago doon. Tag piso rin, ha?
0: Mm. Nga, aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
1: Ay, atay.
2: Exciting!
3: Zantown Plus Gold User, atong paminawon.
4: Katukay ko, pasalamat sa Zantown Plus Gold. Thank you, man, good sir. Dito akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zantown Plus Gold. Akong kapsulay, sir, nakahuro o blok. At nakit na ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
3: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zantown Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zantown Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kapigani sa Zantown Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikani ko, ugay na rin ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, napag-ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka haso, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan na nga akong gibati. Wala na tong pag-gabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati, sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
3: Zantown Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Zantown Plus Herbal Soap. Gamit na. Zantown Plus Herbal Soap.
5: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
12: Gusto ba nimong libre?
13: Yes,
12: libre.

time check is now 20 minutes past the hour of 7 and this evening, and you're still listening to 107.1 XFM. Katropa mo, exciting, alright. This program brought to us by Santon Plus Gold. Health is wealth. And special thanks to our former Mayor, Mayor Alan Lopez Rillon. Maraming maraming salamat po. And sa ating mga kapulisan, nakikinig right now. And to Sir Nickel Suway Baguio, maraming maraming salamat. And now, for a love life stories, with me, your DJ Love. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Remart. Sobra akong nasaktan ngayon, Deji Love, kaya ako ay sumulat. Hihingi lang po sana ako ng payo sa inyo dahil sobrang naguguluhan po ako. Nais kong malaman kung paano, ano ang gagawin ko. Nagkaroon ako ng girlfriend at love at mahal namin ang isa't isa. Hanggang sa tumagal kami ng 19 months. Sa 19 months namin, did you love? Hanggang romance lang kami. Hindi ko pinapasok yung aking junior dahil nag-usap kami na pagkatapos ng kasal lang ang sex. Wala pa siyang work at ako naman sad-sad sa trabaho. So LDR kami, DJ Love, long distance. Nasa Tagum ako, siya naman ay nasa Cebu ngayon. Hanggang isang araw, bigla siyang nakipaghiwalay sa akin. At wala daw akong paki sa kanya, lagi daw work ang inaatupag ko. Pero did you love, busy lang talaga ako. Masyado lang busy sa trabaho, kaya minsan kulang. Bihira kaming magkita, pero di naman madalang na bisita ako sa kanya. Mahal ko siya at iniingatan ko ang virginity niya ng 19 months at nangako ako sa aking sarili na sa akin lang, nangako siya sa akin na sa akin niya lang ibibigay ang kanyang pagkababae. Did you love, hanggang isang araw nag-text siya para makipaghiwalay. May nakilala siyang lalaki na may asawa at anak na. Tapos naging sila nung lalaki ng 2 months. Did you love? Ang sakit, sobrang sakit. Pero tinanggap ko dahil wala akong magawa. LDR kami at lalo pa buo na ang desisyon niya. Nahiwalayan ako. Fast forward, did you love? Nagpaka-busy ako at nag-move on. Pero kumontak siya sa akin at nagmakaawang makipagbalikan sa akin at nagsisisi daw siya at inamin niya na ibinigay niya sa lalaking iyon ang virginity niya na ipinangako niya sa akin. Did you love? Tagal kong iningatan ang virginity niya. Kaya kiss lang kami at hanggang romance lang. Basta masatisfied siya, mapasaya ko lang siya. Kasi nga, plan lang namin na pagkatapos ng kasal na ang pasukan. Lahat
ginawa ko para masatisfied siya at maging masaya. Yun pala sa iba mapupunta. At dun pa sa may asawa at pamilyadong tao. At panandalian lang nakilala, DJ Love. Digit Love, iniwan na siya ngayon matapos siyang makuha. At sa ngayon, palagi siyang kumukontak sa akin, tinatawagan niya ako, kinukulit niya ako. At humihingi ng kapatawaran sa mali niyang nagawa. Digit Love, ano po ang aking gagawin? Patatawarin ko ba siya? Matapos niyang ibigay sa ibang lalaki ang kaniyang pagmamahal at nagpaloko ng sandalian? Patatawarin ko ba siya? Ngayong hindi na siya virgin? Sobrang sakit, DJ Love. Naguguluhan ako pero mahal ko pa siya. Ako nga pala si Remart. At ito ang aking love life stories. Alright, Mart, Remart, maraming salamat sa pagtitiwala mo kay DJ Love. And naiintindihan ko ang nararamdaman mo at mamaya magbibigay tayo ng advice. Thank you guys for making us number one background tonight. This is your DJ Love right here, right now. Love is in the air.

0: All right, 39 minutes past the hour of 7 in this evening, and this program brought to us by Santon Plus Gold. Aron malikayan ang diabetes pinaagi sa pagtumar og Santon Plus Gold. Kay dako kini ikatabang mga langga, no, aron mo minus ang inyuhang mga sugar level sa atong mga kalawasan. So mag Santon Plus Gold na, okay? And labi na sa atong mga tatay din, ha, mga nanay, aron dili mo taas ang sugar, mag-inom og Santon Plus. And kagabi si Sir, no, nga Ronald, nga nabalaka siya, nagproblema siya, and same sa story nga namang ko yung spiritual mother nga si Pastora Sara Salinas. Napod siya, kumbaga, na-share po niya bang na ay kauban sa kaila, nga nag-share sa iyaha nga ang asawa, no, mureklamo, masuko og dili hilabtan kada gabi eh. Nga samantalang si Sir, kay syempre tigulang na, medyo naana sa taas nga edad, padulong na sa 60. Di ba? So kung padulong na sa 60, bitaw eh. Og padalong na sa 60, so medyo dili na kayo na siya makakamang, dili na kayo na siya maka...
1: Okay kayo!
0: Diba? So, dapat sabton. Pero yun nga, naami product din hinga, pwede kaayo ninyong no, matake para mas magpadayon ang gana. No, kada gabi eh. Oo, so inom og turbo.
2: Sana all.
0: Ayun. So turbo lang ang katapat, ang panlaban aron makakamang pasimanay. Okay, hi daw sa Okay, hi daw sa tagapantukan. Oo, kay Joey nga in love kaayo, and sino to? Tagamako nga si Roy Villanueva nga gwapo kaayo. Asang gwapo din, ha? Ay, sana all. Nay gwapo.
2: Sana all.
0: And to Kenneth, okay lang, walay sex. Okay, walay ka sex, no, permi. Oh. And love, okay? Did you love? Greet lang nako ang taga-pharmacist nga si Madam Gina Damasco, ati unya. Akong mga kauban si Cresty Castanias, Mian Paho, Jessica og Mian Ripuela. Ako pod self nga si Roxanne Lagidong taga New Bataan. Salamat kaayo ate Digi Love na minaw mi karon sa New Bataan. Maayong pagpaminaw. Wow, sana all.
2: Sana all.
0: Okay, si Roxanne Lagidong nga graduate og nurse, and wow, nakatrabaho dayon. Wow, congrats lang ga. Proud kaayo ko nimo. And DJ Pop, okay, please greet myself nga broken hearted kaayo. Ano ba to? Hi to Trisha Miss Sambroso nga crush kaayo nako, and pa-play ng song I'll Keep on Loving You.
1: Okay kaayo.
0: And good night DJ Love. Okay, bago ko matulog, pwede pa kita ano ba to? Shout out sa taga Visayan nga nag-inom si Pulomuluk nga permi na ka-tune in sa XFM nga crush daw sa crush na
1: Okay kayo.
0: Okay, thank you. And greetings from Janjan and Miggy. And good morning DJ Love. Unsay good morning? Okay, good morning. Pagkanindot jud sa inyo ang mga music, always jud me naka-tune in sa okay. Paki-greet sa ako ang tapad karon nga ni Pulis ako og drive. Si Delmar, Lawa, Ami, Lunglong, Ronilyn, Dilak, Serna nga idol kaayo nako imong bosses DJ Love. Labor, Noel Labor. Ano? Yes, Noel Labor. Salamat DJ Love. And magandang gabi po, beautiful. Okay, asang beautiful?
2: Sana all.
0: Ay, sana all. Okay. Mm-hmm. Greet na ko akong self nga si akong GF. Okay, greet na ko akong GF na si Karen Anieta nga sigig pangaway DJ Love. I love you babe. Palitan ta kag favorite food ni mo ugma. Ayun, nagkasuko ha. I love you.
2: Oh. Sana all.
0: Ay, nako. Alam mo, ano, oy. Kanakaning magsuko-suko niya. Huwag, patagaan. Ay.
2: Sana all.
0: Sige, oy. Makaibog man mo. Sa malamig, sa malamig. Doy na lang dalawa.
1: Doy na lang magsama. Doy na lang dalawa. Oh.
0: Okay, and DJ, wala yud lami ang lalaki nga. Dili mo kaon. Asa kaon?
1: Okay kayo.
0: Okay.
2: Sana all.
0: Okay.
2: Sana all.
0: Nawala ko.

0: Okay, walay gana ang lalaki nga dili mo kaon maka-discourage. Okay, na ako'y bi...
1: Secret.
0: Okay.
2: Sana all.
0: Gusto ko makatawa lagi. Okay. Na ako'y BF sa on, nagibulagan na ako. Ay! Hawd ka ayaw mo kiss, pero pag tuon ako mukhaon.
2: Sana all.
0: Sa akong, okay, blank.
1: Secret.
0: Sa dihang... Aroy, pusod lang taman.
2: Sana all.
0: Makawalag gana, DJ Love.
1: Okay, kayo.
0: Makawalag gana siya. Siya lang ang nalipay. Selfish. Did you hide my identity, ha? Ulaw ka, ha? Request di ay ko og akanta.
3: Going along the luwa.
4: Thank you.
3: Sa malamig, sa malamig.
2: Sana all.
0: Okay, sige, pangitaon ako na lang ga. This I promise you. And para sa akong BF nga love, kaayon na ako, DJ Love. Lami... Okay, okay.
2: Sana all.
0: Paibang man, why?
1: Secret.
0: Okay, and hi nga pala.
5: At ngayon, nandyan ka na.
1: Secret.
0: Okay, hi nga pala kay Aren M. Berso, nga virgin pa.
1: Secret. Sana, anyway.
5: At ngayon,
1: lame kayo.
0: Okay, hi Car Aren. Okay, maayong pagpamina. Okay, eh, naunsa naman mo? Well, okay, atong at okay, atong text line is 09855947179. Again, 09855947179. And yes, ma-entertain gihapon tag mga caller online. All right, so mabreak sa tabi kay Mura John. Nanginit ang akong mga tuhod. Tuhod. Okay, and thank you kaayos sa pag-request. So to this, I promise you din. Hey, ayun, nawala akong tingog. Okay, and hi nga pala kay Dudo. Tama na. Hi nga pala kay Dudo, nga gwapo kaayo, single and available. Alright guys, thank you so much for making us number one background tonight. And hi nga pala kay Inday Tanini, nga naa sa gawas, pinakagwapo namong DJ din eh. Oh, pamina mo sa iyahang programa, mga langga, mga, saan oras iyang programa? Oh, ayan, muntahan na ko. Ingon man siya, i-greet daw na ako siya niya. Nakalimot ko, saan oras iyang program? Okay, daghang salamat. Alam, sige, rin, huwag ka tawa ka ron. Saan mag

0: All right, 57 minutes past the hour of 7 in this evening. And yes, you're still listening to 107.1 XFM Katropa Mo. Exciting! And hay nga pala sa atong mga guwapong pulis daw nga naminaw karon daw. Sir, saludo ko sa inyo ha. Bisan gabi nag-duty. Ayun. No need na mag-turbo ang atong mga kapulisan kay mga abtik. Okay, so natay caller online. Hello? Hello?
1: So, maayong gabi, did you love?
0: Maayong gabi, sir. Kumusta? Nanawag ka? Unsay problema? Na ba kay gusto i-share sa amua? Or na kay problema? Broken-hearted ka? Unsa man?
1: Dili man, pero nalang ko i-istorya na din ako nalimtan.
0: Okay, so na kay istorya nga
1: din ako nalimtan. Malimtan.
0: Dili ni mo malimtan. Naminaw karon imuhang ex-girlfriend or ex-wife or what? Kamu pa?
1: Wala na, pero asawa sa ng friend ko.
0: Ang imuhang, kumbaga, imuha siyang asawa sa una or uyab sa una?
1: Wala, ano lang, magbarkada.
0: Friend ni mo siya.
1: Ang bana.
0: Ang bana. Ang katong babae, imong asawa sa una.
1: Dilipod.
0: Unsa man?
1: Murag ano lang, nagkasubuan lang.
0: Nagkasubuan? What do you mean by nagkasubuan? Nagka-fling-fling lang?
1: Nalipan.
0: Okay, what do you mean?
1: Itong nagtanaw mag-basketball.
0: Nagdula mag-basketball?
1: Yeah. Dili. Ano lang? Nananaw lang.
0: Unya?
1: So, nag-agda na sa mo ulit dito. Kauban niya yung bana.
0: Mm-mm.
1: Ang naman siya mo. O, palipuli na si Ricky. Diyan ka na mo sa kaysa iya.
0: Kumbaga, pag nagtanaw mong basketball, niya ako man, pag manguli na mo, ang imuhang...
1: Nakabakride ang iyong asawa.
0: Ay, sa imuha nagsakay ang iyang asawa.
1: Yes.
0: And then?
1: Itong nagabiyay mi, malipong daw siya.
0: Mm-mm.
1: Naghangyo na mag-akos.
0: And then?
1: Sabi ko, sige, akos lang. Basta mahulog ka diha.
0: Ayun. Ay, nakamotor mo.
1: Opo.
0: Ningakos siya sa imuha.
1: Yes.
0: And then, pag-akos niya, unsay mo na-feel?
1: Ganaan po ko.
0: Kaya naman.
1: Kay, na may physical attraction pa ano sa iya.
0: Ah, okay. So, pasabot, naibog ka sa iya, ha?
1: Oh, ano lang yung crush na siguro.
2: Okay kayo.
0: So, na-crush ka sa may asawa na?
1: Opo.
0: Sir, sa crush ba? Naabay nahitabo sa inyo, ha?
1: Itong pang, ano, pang lima kaadlaw.
0: After 5 days, na inahitabo sa inyo, ha?
2: Lame kayo!
1: Opo.
0: Okay. So, as in, sir, na inahitabo. So, ibig sabihin na in love ka niya?
1: Ambot naman sa tawag ato, kaya naman.
0: Kay?
1: Murag, ano naman, murag init lang sa lawas ba?
0: Nadala lang ka sa lawas?
1: Yes.
0: As in?
1: Huwag ka man adto.
0: Humay.
1: Sinagsuro sa ilang balay.
0: So nag-adto ka sa ilang balay nga wala kabalo iyang ban ah?
1: Nadito.
0: Ha?
1: Ang akong purpose adtoan dito, ang akong pasangin, ang iyang ban ang gituan ako.
0: Ni-adto ka dito, ang imong purpose iyahang ban na imuhang giadto.
1: Sige mag-istorya.
0: Nya. Yeah.
1: So kato, pag muhawa ang iyong mister, kuno ay muhawa po ko.
0: And then?
1: So kato.
0: Na inahitabo sa inyo, ha? Okay. So, naibig sabihin, sir, na develop na ka sa asawa, sa imong best friend. That's the problem now.
1: O ka na ang problema, Clay.
0: Okay, so daghana tadaghan na ba nga beses nga nainahitabo sa inyo ha sir? Nga wala ka balo iya nga husban?
1: Daghan-daghan na po siguro kay pila ka gulan to magkauban mi.
0: Mm. So mao na ang problema karon no, na in love na ka. Do you think ang babae na in love po sa imo ha?
1: Ambutang po kay
0: Siyempre na, may nahitabo sa inyo. Na inahitabo sa inyo ha? Ma-feel man siguro ni muna, unsa ba?
1: Sabot.
0: Hmm?
1: Siguro.
0: Yeah, okay.
1: Physical attraction siguro.
0: Physical attraction. And then, sir, kanang nag-text-text mo, nag-tawagay, unsa ba? After pag mauli na ka sa inyo ha?
1: Oo.
0: Hmm?
1: Chat-chat lang.
0: Chat-chat. So na fall gyud ka sa iyaha, na in love gyud ka sa iyaha.
1: Butang usa tawag ani, di mo kabalo.
0: Dili ni mo ma-explain nga feelings nga
1: hindi ko ma-explain kay usay pa ba una na ko siya. O dagayda ko.
0: Mm. So problema gyud na sir no, kay na in love ka sa asawa, sa imong best friend, yan nanay na hitabo sa inyo ha. So problema gyud na sir. Para na ko sir no, is that kanang much better siguro nga kanang imuha ng putlon ang inyong relasyon. Do you think kaya nimo mo give up sa iya ha? Hello sir.
1: Actually, ang babae ro na sa abroad na.
0: Naa sa abroad. So kanus alang siya
1: nagtrabaho.
0: Pero nagakontak kay pa mo.
1: Teacher.
0: Ah, teacher. So nagakontak pero nagakontak kay pa mo.
1: Oo.
0: Okay.
1: Oh, nami code name.
0: Mo unsa ba? Nagpromise siya nga mag
1: pag mo tawag siya. Ang tawag niya Superman. Pag Superman ako to.
0: Superman. Nga ikaw si Batman. Joke lang.
1: Dili, ano sa Darna? Pagsult kong Darna.
0: Sorry, sir.
1: Si Darna dito.
0: Okay. Ah, okay. So, ang inyong relasyon is tago, secret.
1: And basta kung makatubag sa...
0: Mm-mm. And you fall in
1: Isinger.
0: Love. Oo. Asawa ba?
1: Ayun ba na?
0: Mm-mm. Okay. So, sir, for me, kung mangayo kag-advice na ako, sir, much better, imuha na lang siyang i-give up. Kasi... Pwede, daghan magdalaga. Nga nung sa minyo, mangyod. Sir, nga nung
1: sa minyo... Iba paano yung dating niya?
0: Iba ang dating? Paano ibang dating?
1: So, seductive.
0: Seductive. And?
1: And mawala mo i-istorya eh.
0: It's okay, sir. It's okay. Na-attract.
1: Ang maganda yung boobs niya.
0: Oh, okay. So maulang ang reason na in love ka niya and then ayun. Okay. So kadalasan gyud no yung nana. Pero sige sir, kung ako ang naa sa imong sitwasyon, sir, is that bet mangita kog dalaga, no? Kay kung minyo man gud sir, aside sa nagkasala ka, is that best friend pag yun nimo, di ba? So wala gyud ka na konsensya sir every time nga mag di ba, naglabing-labing mo, nagdula mo og something bongga. Wala gyud ka na konsensya?
1: Di mo nakapila to pud.
0: Hmm? Wala ka ka-feel nga makonsensya, puro lang mga lami.
1: Moral mga ano lang, please desire.
0: Kumbaga, ang imo halang masatisfied ka, malipay ka, magawas... Ay, sorry sa word.
2: Lame kayo!
0: Okay. Ang imo halang ka nang mapagawas ni mo, ang imo hang gibati. Tama?
1: Murugi nga na po siguro.
0: Ako, ito sir, no. Actually, no. Ingon na nga mga feelings. Wala jud ko'y idea, pero... Sir... better nga ka nang imuha na lang i-give up ang kana nga relasyon, putlon, aside sa kanang magbaton kag kahadlok sa Ginoo, is that best friend nimo ang lalaki. Tama?
1: Sa ano na magka-amigo lang pero dili talaga best friend.
0: Amigo lang mo pero dili best friend. Sige sir, so sir, kadto lang no. Akong ma-advise sa imuha sir is that unta maka-move on ka, unta mo give up na ka sa iya ha, kasi dili healthy nga relasyon, dili tama nga relasyon, and labi na nga minyo siya. Pangitag dalaga sir. Pwede ka mag-owners imuhang number sir. Go ahead. Sir?
1: Hello?
0: Yes, go ahead. On air imong number, sir, para makakita kag dalaga. Dalaga lang yun, sir. Anong minyo, sir?
1: So, ayaw lang kayo. Mawala ko punta.
0: Sige, okay ra yun kayo, sir. Okay ra kaayo. Sige, unyan na lang nimo on air. Ako na lang on air.
1: Oh, sige.
0: Sige, sige. Good night, sir. And thank you sa pagtawag, ha? God bless you. From year to year, it changes as it goes. Alright, 8 minutes past the hour of 8 and this evening, and you're still listening to 107.1 XFM. Katropa mo, exciting. This is your Deja Love on board.

0: Doamnă Catropa, Tangiang XFM, Y2H Clinic, Catropa Caravan.
1: Catropa Caravan.
0: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libring check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
2: Hi.

0: 19 minutes past the hour of 8 and this evening, and you're still listening to 107.1 XFM, Katropa Mo. Exciting. And hi nga pala kay Rowena. And once again, na ay nangita og textmate. Okay, texter 990. A good evening, ngita ko og textmate nga babae kanang single mom. Okay, ang edad na single mom, 20 pataas. I'm Dani ng taga Compostela, number 0. Okay, so nain ang itag textmate. Ang iyang cellphone number is 0985-4677-990. Again, 0985-4677-990. Okay, this time, natay caller online. Hello? Hello?
1: Hello?
0: Yes, hello po. Hello? Kinsa ni Palihog?
1: Ako si...
0: Okay, taga-asa gani? Taga-asa ka, sir? Taga-asa ka, sir Rod?
1: Taga-Tagum.
0: Taga-Tagum. Asa dapit sa Tagum? Okay. So, nanawag ka, sir, kay broken-hearted ka or in love? Sir?
1: Broken.
0: Broken ka? Nganong broken? Nganong broken ka, sir?
1: Nay, babae na. At yung panahon, ha? Oo. Kung tiyan sa kahit. Ano sa hindi? Pagkakangan siya. Pagkasto. Huwag magsakitan. Pamilya. Sabagan na. Kapal. Only sa file out. Nga? Pero sa ako.
0: Wala
1: nga. Mission.
0: Shopee?
1: Lagi ito mo. Sige, Juta. Ay nagunahunat. Ito ang...
0: Shopee.
1: Oo, gusto mo. Dito ba nga mo siya? Hindi. May sunda rin sa akin. Pinikan ano.
0: Shopee. Pwede ka mo palayo sa radyo, sir? Medyo kanang kuan kayo imong radyo? Kusog ra kayo, Shopee kayo.
1: Okay.
0: Sige, palayo sa imong radyo, sir. Sige, sir, kanang Shopee mong kaayo, sir, di kita ka madungog. Sige. So to, sir, broken hearted ka kay gibinuangan kag babae.
1: Gidaan ko ba? Kaon sa ingo? Ako sa ingo.
0: Gitagaan ni mo kwarta unsa ba? Gitagaan ni mo kwarta, gisuportahan ni mo pero gi. Gibinuangan ra ka.
1: Oo.
0: So gibinuangan ka, so kumbaga gigamit ra ka, sir, pang kwarta. Imo tong gi pa eskwela?
1: Wala.
0: Tagaan, gipangayuan ng yugag kwarta. And, aside sa kwarta, sir, sorry sa word nga akong gamiton, nakipag-sex ba ka ato? Or kwarta lang?
1: Mutang kayo.
0: Shopee. Sir, palayo dyan sa imong radyo.
2: Okay. Okay.
0: Sir, pila ka na imong edad?
2: Lame kayo.
0: Okay.
3: Sana all.
0: Sir, pila imo edad? 50
1: years.
0: 50 years? 50 years old. Shopee, no?
1: Oh.
0: Palayo siguro sa... Tagum, ragad ka. Kusog mo ng signal sa Tagum? Or naka sa bukid nga dapit?
3: Sana all.
0: Nakasa. Ah, sige, sir. Okay, sir, gise. Ah, sige, sir, tawag na lang unya, sir, ha. Medyo Shopee ka ayo imong tingog, and hi nga pala kay Marjun nakikinig right now. Oo, at sa lahat ng mga avid listeners natin dyan kay Sir Ruel. Okay, good eve. Nangita ko og textmate. Akong number 0985-467-7990. Okay, iyahang number mga langga, balik ko na ako. 0985-467-7990. Ayun po ang cellphone number ng ating ayun, humihingi ng textmate, taga Compostela daw siya. Danny, iyahang pangalan. Ayun, sa lahat ng mga avid listeners natin dyan sa Maymawa, mga single and available. And hi daw sa lahat ng mga gwapo nga mga CSU nga naminaw karon. O ang ato ang mga driver din ha sa... Asa to? Nawala man to. Akaman, okay, sa mga driver din ha sa terminal, Kamandag Riders. Ayun, wow!
2: Sana all.
0: Okay, ayan, salamat kaayo sa atong mga baguhan nga mga avid listeners, mga driver, terminal, lanog-lanog daw ang XFM.
2: Okay,
0: ayan. Sana
2: all.
0: Giubo daw siya. Sige, salamat kaayo sa inyo ha mga sir sa pagpaminaw din ha sa terminal, rider Kamandag nga naglanog-lanog ang XFM karon. Alright, so medyo kapoy. Sir, kung medyo kapoy, kung medyo
2: di, lame kayo.
0: Oo, para mas padayon pa ang pagkalami, ayun, ug naluya na pag turbo. Ayun, pag turbo. Okay, so time check is now 26 minutes past the hour of 8 and this evening, and this is your Radio Love. Love is in the air right here, right now. And this song para sa dalawang nagmamahalan na hiwalay na pero mahal pa rin ang isa't isa. To Ricky and Jezebel, sana ay maayos nyo pa. I love you guys. Love is in the air.

Next song, Ikay Mahal Pa Rin. And yes, no, ang akong gusto nga magbalik mo tungod kay love pa ninyong isa't isa, Reke and Jezebel. I know na makaya ninyo lampasan ang mga problema. And I know nga pagsulay ra na sa inyong relasyon, okay? So, tarong nga, no? And gaig chan sa Ricky, Jezebel.

0: 35 minutes past the hour of 8 and this evening, and you're still listening to 107.1 XFM. Katropa mo, exciting. Alright, this program brought to us by Santon Plus Gold. Aron malikayan ang diabetes, pinaagi sa pagtumar, og Santon Plus Gold. Kay dako, gyud kaayo ning tabang mga langga, no, magminus ang pagsaka sa imuhang sugar label, okay? Sa atong mga kalawasan. Ayun, dapat mo take ka og Santon Plus Gold support health, okay? And ayun, sa lahat ng mga avid listeners natin, especially kay Sir Arnold nga, grabe nga kadako nga problema, no? O kagabi pa. Actually, dugay na ni nga problema ni Sir Arnold kay ang iyahang asawa, no, nga magsigig demand kada gabi, nga gusto sa iyang asawa nga hilabtan siya, medyo kapoy man pud siguro na, no? Oo, so sabta po ninyo inyohang mga bana, ma'am. Oo, sa mga asawa karon ha, ayaw mo pag-overthink kung dili mo hilabtan sa inyohang mga bana. Okay?
1: Okay kayo?
0: Yes, ayaw mo uga ng pagganang, sani, pag-overthink, mangaway. O, nga naman ko hilate.
1: Ayaw! Lame kayo?
0: Masuko!
1: Ayaw!
0: Looy po ang mga bana gigikan sa trabaho. Oo, kapoy sila. Wala ta kapalo, di ba? So, bisan pa man uganahan kay ka.
1: Lame kayo!
0: Gusto kay nimo.
1: Lame kayo!
0: Pugni! Para ma-divert imong attention, mga ma'am, basa mo og Bible, di ba? Basa mo og Bible or maminaw kay DJ Love. Oo, kiligon mo.
2: Secret.
3: Oh. Sana all.
0: Yes, maminaw mo kay DJ Love para malingaw mo og mawala ang inyohang
3: sana all.
0: Paghuna-huna anang mga butanga nga, di ba? Tagay pug. Ganina nagstoryahan ni sa among gwapong technical kay Sir Kenneth o anay nangunta ko, Sir, kaya ni mo kada gabi magano sa imong asawa? Siya, ay ma'am, dili.
3: Sana all.
0: Pero kaya, pero...
4: You're wrong.
0: Kadugayan, wala na daw, o kapuyan na daw. So sa 12 years nila, nawala na yun ang gana. I mean, ay wala nawala ang gana.
3: Sana all.
0: Naapa ang gana, pero ang pasabot niya is that kung pwede lang daw sa isa ka semana, kaisa, or pwede sa isa ka semana, wala lang, o...
3: Sana all.
0: May pamoy. Sana ano? Ay, may gani nang 'di ba? Importante nga buhi imong bana. Okay. This time maghatag tag advice sa atong sender, no, na sa Remart. But before that, would like to thanks, no, sa ating former mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, and sa ating mga kapulisan, Tagong Police Station, to Sir Nickel Suway Baguio, nga kauban niya ay ang mga staff, daghang salamat. And this time, our advice to Sir Remart. Remart, maayong gabi eh. Good eve. Unang-una, of course, saludong-saludo ako sa'yo. Bakit? Kasi hindi lahat ng lalaki kayang gawin ang ginawa mo. For 19 months, you respected her, you protected her, and you choose to wait until marriage. Wala gyud nimo gigamit si Junjun. Yes, wala gyud nimo gigamit si Junjun. Siguro, sorry sa word nga akong gamiton karon ha. At tila, sa ba? Laina so.
1: Lame kayo!
2: Start ngayon!
3: Sana all!
0: Laina so ako. Unsa man pagsubanggit ana, no? Kiss, tila, sa ba? Dili man bastos ang tila. Bastos ba na? Sorry kaayo. Okay, sige. Seryoso na ta. Kiss lang. Sige, word lang a kiss or kaon lang. Okay. Siguro ni mo si Inday. That means your love was based on respect, not just on physical desire. Pero bro, wow, Jun, here's the painful truth that hindi ang virginity niya ang pinakamasakit mawala. ang mas masakit yung tiwala na sinira niya. She didn't leave because you were a bad boyfriend. She left because she thought may mas better siyang makikita. She chose another man at hindi lang basta lalaki, kundi isang married man. At nang matapos siyang, sorry sa word na gagamitin ko, torjakin at iwan sa kakanya na alala. Kaya ang tanong ko sa'yo, Remart, bumabalik ba siya dahil ikaw talaga ang mahal niya? O bumabalik lang siya dahil wala na siyang ibang malalapitan? Magkaibang magkaiba ang dalawang yan, Remark. Yes! Yes, forgive her bilang Kristiyano, dahil tayo ay mapagpatawad, forgiveness is always the right thing to do. Pero tandaan mo, Remark, forgiveness doesn't always reconciliation. Pwede mong patawarin ang isang tao kahit hindi mo na siya ibalik sa buhay mo. Kung babalikan mo siya dahil naaawa ka lang, baka ikaw na naman ang masaktan sa bandang huli. Pero kung gusto mo siyang bigyan ng second chance, make sure it's because nakita mo ang totoong pagbabago sa kanya. Not because of her tears, but because of her actions. Remember, words can be spoken in 1 minute, but true change is proven over time. At para naman sa ex mo, sana maging lesson ito. Hindi lang sa ex mo, sa lahat na rin ng mga kababaihan na nakikinig right now. Never exchange a loyal man for a temporary excitement. Kasi ang thrill mabilis mawala. Pero ang totoong taong nagmamahal at nirerespeto ka, napakahirap nang hanapin sa panahon ngayon. To Remark, don't think you lost. Hindi ka talunan, in fact you won, because you stayed faithful to your values. You honored God, you honored her, and you honored yourself. Hindi lahat ng lalaki kayang maghintay ng 19 months, ha yun? Para lang respetuhin ang babaeng mahal niya. So here's my advice. Pray first, okay? Magdasal una. Before you decided, huwag puso lang ang pairalin. Gamitin mo rin ang isip. Because love is important, but trust is the foundation of every lasting relationship. Once ang tiwala is nasira, trust is broken. It takes a long time to rebuild, okay? At para sa lahat ng nakikinig ngayong gabi, here's the lesson, mga kapangga, kalangga, sweetheart. Don't ever take for granted the person who loves you the right way. Kasi minsan, habang hinahanap natin ang bitter, yes, nawawala naman sa atin ang pinaka-the best. At kapag huli na ang lahat, regret is the only thing left. Sorry, Mart. Forgive her if you can, but

0: Before giving her another chance, remarked, makinig, ask yourself this. Can I still trust her with my future? Kasi importante ang future. Because love alone is not enough. A strong relationship is built on love. Trust, respect, loyalty, and faith in God. All right, Remart, God bless you, brother. Whatever decision you make, choose the one that will give you peace. Not just today, but for the rest of your life, Remart. I love you, Remart, and thank you sa pagsalig. And sa lahat ng mga nakikinig right now, thank you, and hi to Mikay, nga broken-hearted, nga grabe ka in love sa iyang ex. Unsaon pag move on? Gusto ko makipagbalikan sa iyaha, DJ Love, pero dili na siya, kay naana daw siya gihigugma. Sakit kaayo. But now, gusto ko mag-move on, DJ Love. Bisan ugnaan na siya'y lain. Bisan og sakit na kaayo. And please request the song ng Dahil sa Pag-ibig. Alright, sa lahat ng mga nakikinig right now, Dahil sa Pag-ibig, usahay kaning gugma. Ayun, medyo sakit.
1: Lame kayo.
0: Pero lami man kaayo. This is your DJ Love right here, right now. Love is in the air.

0: Alright, 56 minutes past the hour of 9 and this evening. And yes po, magbabay-bay na po tayo. At before that, okay, Ma'am Lisa, wow, love kaayo kasi imuhang bana. And wow, nag-celebrate mo sa inyong anniversary karon. Pila, ikaw pila na, Ma'am. No, saludo dyan ko sa mga mamag, papa, banga. Kanang naabot ganig mga 30 years, 40 years, 50 years. Oh, grabe nga gugma. Ay, kalamay sa gugma nila, oy.
1: Sana all!
0: Yes.
2: Okay, kayo.
0: No, kanang rin maabot ka, ay, maabot na og mga tag 20 years, 15 years.
1: Sana all!
0: Oh, sana all. No, grabe na mga pinagdadaanan, anak ba? Kuya, na kayo. Okay, before ko mag-bye-bye, did you love, I'm broken now, nasakpan na ako sa boarding house, akong boyfriend o akong best friend nga nag-sex sila. Sakit ka ayo, did you love? Oh, gilumpong miss akong best friend. Nga nung sa akong friend pa man. Oh, kaninga pangunta na ba? No? Sige, ato ning hatagan o pagtagad before ko mo bye-bye. Kanang nga nung mangyod sa best friend pa mangyod. Murag atong caller ka ganina, no? Friend niya ang lalaki o niya. Oh, friend niya ang lalaki niya, human, ang asawa, gi, kuan.
1: Sana all!
2: Secret!
3: Lame kaya!
0: No, wag naman. Pero, dear, no, kanang sa gibuhat sa imuhang uyab, kung ako sa imuha, bulagan na ako ng uyab, oo. Di ko ganahan ingon na ang gilumpong me. Hindi ka gusto ko nga, ako lang yun. Oh, sorry ha, maarte kasi ako eh. Pag ako lang yun, ayun na pangitaglain. O, bisan pagka fling-fling ta ka or unsa pa, pag ako lang yun, ayun na pangitaglain.
2: Okay kayo.
0: Okay? Oh, okay kayo.
2: Okay kayo. Lame kayo.
0: So, texter, since nasakpan yun ni mo nga nagkuan sila sa boarding house, tama na, pangita naglain. Dili niya deserve higugmaon, dili siya deserve nga hatagan og second chance. And kanang imuhang barkada, imong barkada nga ning sugot pod, ning patol pod sa imuhang uyab, wa pod siya ayo nga kanang barkada, no? Bad siya nga friend. Oh, wa siya kanang, sorry sa word ha, walay pulos nga barkada. Kanang kaning gilumpong mo. Okay, nang nagpalumpong siya. Oh, ni sugot siya, gisekreto lang.
2: Secret.
0: Bad na siya, bad. So ako nimo, kung ako sa imong side ha, sa ako alang, bahala love na ko siya. Tama na, enough na. Hugaw na. Oh. Tama na. Okay? Bulagan na ko siya, mangita ko tama nga lalaki nga, kanang deserving higugmaon palangga ko, kanang ako lang.
1: Sana all!
0: Okay. And hi to Kukoy, Kukoy and Vanessa nga sige daw away from Texter. Ano sige man mag-away? Eh, mo sige away kay ano on, no? Kanang sige daw away, human ana, lami daw kayo, lami kayo.
2: Lami kayo!
0: Sa katinoon, pag masigig away, pag human og away.
2: Lami kayo!
0: Okay. Pero sana naman, no, dili, pangit, para na ako, di ko ganahan magsigig away sa relasyon. Kay makawala o gana, niya, hantod nga, mahimong toxic ang relasyon kung sige na og away. Dili siya lami.
2: Lami kayo!
0: Sure ka, lami kayo. Dili, ay!
2: Ayaw!
0: Okay. Sige. So, Vanessa and Kukoy, happy listening. Ayaw mo sigig away. Palit og turbo, sir. Basin og maura na kulang. Okay, good night, guys. And I want to say thank you and say you again. Ugma. No, at same time, same station, only here at 107.1 XFM. Katropa mo. Exciting. Musunod na ang Putahi sa Gabi with Cinderella. Good night, guys. I love you. Love is in the air. This is your day to love. I love you.

0: Sa sulod sa prisuhan ug dinhi. Karawan lawa. Kamong tanan. Arawan lawa. Naa mo mga bagong blip. Oh, naa mo mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. Oh, sige. Pagkabihan na mong blip. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Mga katropa at ang iyang XFM YTH Clinic Katropa Caravan.
3: Katropa Caravan.
2: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa YTH products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!

0: ako. Baka kung si Mission. Hindi lang, palabot na lang gita ani. Baka kung si Mission gud niya. Kung sitig pamino ng mga kantahan niya. Gusto kayo tamo kanta pero wala gita'y pag-asa. No? Hello po, mayang gabi po sa tuwang tanan. Welcome po sa tuwang programa. Karong gabi una, ang putahe sa gabi. Saan mo pulang ng tiyog, day? Ha? Wala ay ni karat siya. Ikaw ang chocolate. Ingan bitaw mag-amping. Mag-amping ka? Kaya wala ika-amping ni mo. Ano sa mangka, oy? Na very wrong naman hinoon ka. Pero bitaw mayang gabi po sa tuwang tanan. Welcome po sa tuwang programang putahe sa gabi inyo ang madungog sa Tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Laban. Pero bitaw oy, madungog usab ninyo nga to ang programa sa official radio stations sa Radyo Amigo. Makita usab ninyo nga to ang kaanyag sa to ang official Facebook pages. Pariyog ko pa-follow, pa-like, o pa-share sa XFM Bukidnon. Live usap kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Shaok pa! XFM Davao Katropa Digital. Live usap kita madungog o makita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Labanin na lang yun din haaoy. Managiging ang bita din haabi nga maski magkinaunsa, bahalag magkapagaw-pagaw, bahalag huwag ka nang magpiyok-piyok na tagamay. Ang importante, ganahan di apunta mo trabaho. Sa manong tingog, ano man rigot ay tingog? Mo duty to, oy, naunsa mo. Hindi na pwede nga, hindi ka mo duty kay whatever reasons you have, basta kay kaya pa ni mong waktas, kaya pa ni mong maglakaw, importante, makajuti gihapon ka. No? Mag-chismis gihapon to, balik nga niya akong tingog. Ha? Mag-chismis gihapon kita. Siyempre nga ito ang programa karong gabi una, gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health, particularmente po sa pampaligon sa itong immune system, ang Santon Vitamin C. Nakubi sa kapangit sa panahon karon, naida kong posibilidad na basig mataklan ka sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon, paningkamot bi nga ligon gihapon ang imuhang immune system, bahalag wala kay tingog. Bahalag pagaw ka. Bahalag piyok ka. Basta kay ligon ang imuhang immune system, inom sa to ang Santon Vitamin C, mapalit po sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. Ah! I feel oh, labani ha. Para po sa itong Sir BB question for tonight, kipaluyuhan usab sa El Ilion Shell Mobility Station. What if di na mutindog? Aba! Kakaibang what if yan ah. What if di na mutindog? Unsa pa lang di mutindog? Tagahan man ang klase. Good ka mo kayo yung mga huna-huna. Good no? Kay laing gagayo ay. Ayaw mo paghunahon ng mga ingon-ana. Dapat ang inyong hunahunaon. Bawa, parehaan na ito ang Sir BB question. What if di na mo tindog? Pwede naman siguro nga ka nang maglingkod lang ka sa bus. O maglingkod lang ka sa imuhang or sa jeep. Di na ka mo tindog ba? Pag naog niyo, maglingkod gihapon ka. Pwede mong guro ingon-ana. No? Ka nang tawagon ka. Pwede mong siguro nga di na lang ka magtindog. Maglingkod lang ka, di ba? Kamu kay lain kayo mga batasan ay. Lain kayo mga panghuna-huna. Madamay-damay, biya po daw na. Di ba ganahan nga madamay ang inyo mga style, ha? Ay, pwede mo nga mag-text ako, ha? 0945-443-5869. Again, 0945-443-5869. Og pwede mo nga mag-react sa itong official Facebook pages karong gabi una. Bahala nagpagaw. Ano ni kalit magkukapagaw? Okay pa man tatukong tingog ganina. basta iyanin ko basta kalanggikan ko makatulog. gikan ko natulog sa balay. Yeah, dapat mangod pag mo tanim sa buntag or pag mo tanim mo kanang igad ka matulog, dapat istorya ka dit. So, dili kay okay, di mo wala mangod ka istorya good. Ako ra sa dili, ako ra akong kaugalingon akong kauban. Hi kay Mommy Jacqueline Labis.
1: Thank you.
0: Na ako ron sa Hong Kong, maayong gabi, Mommy. I hope you're doing well. I hope nalayo ka sa mga sakit-sakit. I hope nga strong gihapon ang imong immune system mi. Kung makalugar ka puhon-puhon, na kay Santon Vitamin C usa ka box diri sa kuha. Si Juan Pop Sully Rap, maayong gabi, crush. Char. Hello sa mga nakaroon sa Carita, Cebu. Ay, may gabi idea sa inyo. Ay, si Floaty Jack, aba. May gabi idea, Floaty, Floaty Jack. Kumusta naman ka? Ay, murag long time no hear, no hear. Long time no see. Long time no hear from you. Kumusta naman ka, Floaty Jack, oy? Oh, it's been a long time, ha, nga. Wala na kita nagkumustahay. And pasensya naman, nabaguhan mo sa kong naong. Nabili na kong glasses. Ang nadala din inako ang akong isa ka glasses, so wala, may risi. May ganit kay same-same lang o grado. Mauni akong isa ka glasses, so basing nabaguhan mo sa kong naong, nabaguhan mo sa kong tingog. Okay ra. Lili man ka mumalain sa kuha. Hello kang Ma'am Ann Abapo. So what if unsa di ay nadili mo tindog basing ginarayo mo rin na haplasi ra ginasi. Ayaw! Bitaw. O, tinuod gina siya. Basing gi-arthritis na kadiha. Basing nagsakit-sakit na ng mga kasukasuan ni Mudiha. Ha, plus si Baya na og Santon Plus o herbal oil. Nakakitay ha plus diri abibi. O, ninut kanya to ang ha plus kapag ka ikaw gani ka na mura ginabikugan imuhang tiil or di kaya sa sikag tinindog tibok adlaw. O, tindog pa. O, what if magtindog lang gid gani? What if dili na lang ganit ang manindog, no? Okay naman ito maglingkod ta, pero di magid may iwasan, B. Kinahanglan magid nga magtindog kita. Ilabi na kung part sa imuang trabaho ang magtindog. Sus, kalami na maglingkod, tibok adlaw. No? Kalami na lang maghigda, tibok adlaw. Pero kasuway, ano? No? Kung manggod ko ka ng, ako ang klaseng tao nga langas. O gusto ko mapahuway, maski pag naglain akong paminaw, gusto ko mapahuway, pero mangita gapon akong lawas ng trabaho, uwin. Langas is real. Inaanag gina siya basta langas ka. Mangita jud kag trabahoon. So dili gyud pwede nang ako kaning question gani nga, what if di na mo tindog, di gid ni mo work sa kuha. Mo tindog gid siya. No? Og di na mo tindog, ipakaon na lang daw sa pato. Ah? Murag lahi to imong pag lahi to na kong pagsabot. Lain na po si One Pop, uy. Ipakaon man dayon sapato. Dili pwedeng hilut-hiluton o sa. Ipakaon dayon sapato, kaluoy po. Wala na lugar dayon po, Luz. Hi, kay Mami Josefina Tinambunan. May gabi po. Si Mami Jacqueline Labis, you're welcome always, Mami.
1: Thank you!
0: Paglaga og luya para mawala imong pagaw. Mga pila ka luya naging kina kong kinahanglan baka na adlaw naging akong luya. No? Nalisod aning kahimtanga, oy. Mahurot-hurot kina to ang tingog sa tibok adlaw ay. Si Levi de Mesilio.
1: Thank you!
0: May gabi po si Ma'am Langling Marzona all the way from Katiel, Davao Oriental.
1: Thank you!
0: May gabi po si Junlin Ranz. May gabi din po sa imuha. Salamat kayo sa pagpaminaw, ha? Salamat kayo sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Pero bitaw, uy, tugnogod kayo sa gawas. Wala na ko ng aircon. Lisusulod kayo, tugnog kayo sa gawas. Muna nga, para sa mga mag-asawa karon, mauni ang time na dapat maglabing-labing gyud mo. Dili gyud pwedeng nga magbungol mo, dili gyud pwedeng nga di mo magtinagdanay. Kay lami kayo ang weather, perfect weather combination. Ano sa lika? Weather combination. Nindot kay ang weather bitaw kanang makaingon jud ka ba nga kanang lami agid ay no nga diri ko nagpuyo kay bugnaw gid kay ang palibot. Maski unsa pa nakainit imo ang ulo pag bugnaw imong palibot, wala mo bigay gid gihapon imong kalawasan, di nakaganahan mo tindog.
2: Mapriso ka.
0: Pero sa mga mag-asawa ron, ha, importante gyud na kanang sa panahon nga tingtugnaw Kuyugan nimo sa pag-inom sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Apili usab sa pag-inom sa Turbo Men Enhancer. Ang atang Turbo Men Enhancer, pampaligon kina siya sa inyong mga tuhod. Ilabi na sa panahon na maglabing-labing mo, unya kulang ang kusog. Kay gikan nag-overtime, nahutdan og kusog, nahurot ang kusog sa tuhod, gikapoy og tinindog, gusto maglingkod na lang aba. Pwede lang naman. O, basta kaya, pag kusog ganito ang istoryahan, pag kulang gali sa kusog, isarag yun ang solusyon ana B. Turbo Men Enhancer. Tag 85 ra na, o 85 ra na kada kapsula. Unya ka na siya, ma-enjoy na nimo siya duha or tulo ka adlaw nga magbarog ang imuhang baruganan. No? Munang ikaw kung na kay panginahanglanon din haa din nimo ma-perform ang panginahanglanon sa imuhang asawa or sa imong bana. Pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawan.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Diyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na paano yun, dako kay katabang sa kuha.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapanap. Higiraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One, turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na ito!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Magko manunta ni gasolina? Manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: Okay na. Okay na. Maayong gabi, gihapon. Nihapon na ka? Wala pa? Ay, kawawa man yan. Anong wala pa man na nihapon? Pugsa na ninyo. Oy, oh, kaluoy po, ana. Oy, kapag nihapon na ninyo. Oy, maglain lagi ang buot, ana. Lambing nga. Hindi kay imuhang, imbis kay wala siya na nihapon, kaya magpalambing siya sa ibuha, imo naman ninoong giduot, di samot, samot ang luod. Tinanong naman nihapon ron. Matulog na lang na siya nga naglain ginang iyahang kuan, naglain ng iyahang paminaw. Dobby. Sa ha? Ito si lipon ni. Pwede mga mag-text ako sa 0945-443-5869. Og B, syempre na ha. Nga to ang survey question karong gabi una. Gipaloyuhan usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka ikaw po mga nakay or gusto magpa-prenatal check-up, unya ula kay budget, bisitaha po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutang po sa may barangay size, corner Moreno Street. Kilid damang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop ug at Bangsa Terminal Pakanayan. For more details, pwede ninyo silang i-message sa lang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. 0945-443-5869. What if di na mutindog? So, wala gid na siya pulos pag di mutindog. Masa tangin nga ni Paping Sakwa ha? Nagingon si Paping Sakwa, wait lang ha. Ako nga, tanawon diri ang giingon ni Paping Benji Talisik Sakwa. Uy, may gabi sa mga naas sa Cebu.
1: Thank you!
0: May gabi ka nga, Paping, nga nung nagduko-duko. Kundi daw mo tindog kay Duklon. Oh, dapat tilikin magkuan. Ingon si Paping Benji Talisik. Munang ikaw ya, Paping, kinahanglan gud nga para dili ka Duklon. Ayaw gud pagduko-duko, diha. Tindog di ha? Oh, kay lisod kayo, di ka mo tindog. Maalaan niya, kung gringkod ka lang per me. Di na siya pwede ha? Paping. May gabi di ha, Ping. Huwag sa mga kaubanan nato diya sa XFM Cebu, kang Kuya Juven. Dili ko sure kung kinsa tong kauban kay Ruan sa Pikas Lawak. Pero may gabi sa inyong tanan. Kagwapa pa sa kong live, Ron. Gawas ko na itong pagka-chinita, ani. Oh, ikaduhar ako ni DJ Reyna Chinita. Cute kay mga mata. May gabi po ay kusog kayong uwan diri sa Cebu. Diri po sa mga sa bukit noon, kusog po kayong ulan. Noon niya, tugnaw kaayo. Lami lagi kayo magkapi-kapi karon og Santan Gold Coffee Mix. Lami kayo magkapi-kapi. Bitaw-bitaw niya pagkahuman kay Parisan day ni mo o ganang turbo man enhancer. Imuhang ipakuan. Imuhang tanggalun. Niya, imuhang iyabo. Imuhang iho-ho. Di ba kaganahan anang sus na lang. Way tulugay. No? Hi kang Albert Hidlay. Hello kang Jason. Diri sa may Anayan, Maragusan, Davao di Oro nga nangita og single. Ano mo na? Si Albert, kanang siya mo nagpangita si Jason di maayuhon? Ha? Masa mo na, son? Wala naging pag-asa na, son? Kaya sige magpangita, son. Sige lang, son. I know for sure. One of these days, makita lagi ka o ganun parang good sa imo, ha? Paabot lang. Ngayon, ipagdali, son, ha? Kaya usahin mang good. Kanang magsige tagdali-dali, sumugun hinuunta sa panahon, di good noon tatagaan. Diba? Randy Archaga Santisas, maayong gabi.
1: Thank you!
0: Si Texter 530. Hi! Hello! Maayong gabi, Ijaw. Maayong gabi, Ijaw. So, mani. Replyan siguro naman siya bibidyaw kaya marang ikaw may gitext ani. Hello sa kong mga kaubanan nga nagbiyahe paingon sa pagadian nga sila Esther or Ether Butlig Julie Plantar. May gabi ipod kang Andrew Sumarago, kang Dennis o sa mong driver nga guwapo nga si Virgil Jimena. Naminaw mi karon sa imong programa. Uy, thank you kaayo ha.
1: Thank you!
0: Sa mga nagbiyahe bito karon pag amping-amping biya in town mo unya dapat sure bold jud nga taas-taas ang inyuhang biyahe, maabot gid mo sa inyong destinasyon. Ayaw kalimot, kinahanglan gid ang inyuhang gasolina, dili, basta-basta. Dapat sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang Shelby, makita gid nimo ni siya masin asa kas kalibutan nagi Shell. Pero kung dali ka sa bukid noon, nakita'y branches sa Maramag, nakita'y branches sa diri sa Valencia, of course, diri sa Malaybalay. Duha diri sa Malaybalay ha, ang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa po sa atbang sa Malaybalay City Hall. May gabiin ni mo din ha, Abby B, Cinderella, si Armand ng Bohol.
1: Thank you!
0: May gabi, Ate Musta, God bless you, Amping always. Wala ko katanaw si mong live karon kay nahurot man ako ang load. Ming gabi dia si Mamang Hood, L. Jane Adaya, thank you so much.
1: Thank you!
0: Akong Mamang Hood, always gini siya nagatanaw sa to ang live. Mm-hmm. Ang CDO daw, kay grabe daw kaayo ang tubig. O, oh, nagbaha na. Pag-amping intawon mo ha, sa mga duol ang kanang mga balay duol sa mga sapa, amping intawon mo, dapat alert lang yun at all times. Dapat na ano may mga kanang survival kit. O, simba ko unsay mahita, buat isang inyuhang mga survival go bags. Dali ra kay ninyo birahon. Kung naway mga anak na mga baby, dapat nga naanay nakabutang daan na extra biberon, na ay gatas daan sa bag, mga sanina, habol, delata, tubig, flashlight, make sure nga nakaano, make sure nga naka-charge ang mga cellphones, sig cellphone, sig tuplok-tuplok ana. I-charge na siya kay wa ta kabalos panahon ha. O may manang ready ta permanente kay para og Simba ko gyud unsay may tabo, andam na ka. Ilabi na kung nakay mga anak, nako, dapat ikaw ang pinaka-alert sa tanan. 0945-443-5869. Unsa tayong giingon? Uy, atangin ninyo niya taod-taod ang ato ang live putahe confession ha. Kaagi na siya sa usa ka bibi nato. Usa ni siya kainahan. No, ang yahang kaagi kay lisod kayo kay kanagong amot mutuo ba mo anang karma B? Ako mutuo ko anang karma. Kung unsay gibuhat nimo sa imong isig ka tao, maupod na ang mabalik sa imo niya ang pinaka worst pagidin ha. Pag mabalik sa imo ha, times 4 pagyud. Times 4 times 5 times 6. Muna, kung gusto ka nga, okay lang imuhang kinabuhi, wala kay kahadlukan, hinahang lang nga magbuhat po ka o mga maayo sa imuhang isig ka tao, kay para mabalusan po ka o mas maayo pa ana. Kay kung unsa ka maot ang imuhang batasan nga gipakita o sa usa ka tao, imo pagid siyang itamak-tamakan,

mo mo andam nako kay last time na pag-anha nako na kuya pan gyud ko sa init. Dapat gyud nga mangandam na gid ko. Hi, nangita o girl si Robert di ay ni nga taga Dipolog. Unsa man nga girl mong gipangita? Karuhan ni Robert kung unsa man gipangita ni mo nga girl kay ato ning istoryahan. Basin na yung taga diri ra di ang imuhang forever, no? O basin taga diri ra di ang imuhang makauban si mong tibok kinabuhi. Tapos sa gahilom-hilom lang ka diha. Francis, texter 6064. Thank you! May gabi, itog no, diha abibi, diri sa Bohol, wala man kay init man ganina. O Arman, salamat kayo. Yes, tog no, kay diri sa bukid noon. Pag-uli na ako niya taod-taod sa balay kay kuan kaayo ka nang nag-fog among tibok balay. No? Ang ginabuhat ako kay ginasalo-salo na ako. Ginatry na ako gunitan ng clouds. Di man magunitan ng clouds, uy. Bago pa man good ka inom si Jason og mao ba Albert Hidlay ina lang si Jason nga magpaabot na lang gyud sa pakanang para gyud sa iyaha kay sa karon murag wala pagintay makitaan para sa imo pero daghan nangita diri Jason dapat nakugihan lang gyud ka maglista og number no dapat kugihan pud ka nga magtimaan kugihan pud ka nga mangita kay lain po usahay maglingkod-lingkod lang tala ayon man gid pud ta no pero basta akong ginaingon sa inyo ha kapag ka gusto gid ninyo og lang sure ball nga love life paabuta lang gyud paabuta lang gid mao ra gid na ang tinuod nga sekreto paabuta ang paras imo ha kay kung dili na nimo paabuton magsige kag dali di gid katagaan no magsige na lang noon ka og ganang laayon gid kag samot sa utog nawa naman hinuon noy. Pwede na siguro na ibibidyaw i-off ang aircon kaya mura di naging kukakaya. Huwag pa na abdi og duha ka minuto ha. Ibanog na, napalungan na. Salamat kayo. I just need some air. Palungan na. Tugnaw, gid kayo seryoso. Tugnaw ka, palungan na lang. Kay namugnaw nang ako ang ilong. Namugnaw nang ako ang bukton. Di na makaya. Si One Pop Sulirap, ako sab kay nangita sad ko. Ah, unsa naman mo eh. Sige, unya taod-taod ha sa pagbalik po sa to ang programa nga to ang live putahe confession. Rated SPG ka na siya nga programa ug unya taod-taod mo dawat kita og colors gikan sa inyo ha. Mas hindi iganahan mo nga mag-air sa inyong number ug makakita sa inyo hang forever. Sa pagbalik po sa to ang programa ang putahe sa gabi. Ako gihapon po ang inyong makauban hangtod alas 11. Ang inyong hang Disney Princess Bisaya version, hawak ko ang beat. Cinderella gihapon para sa XFM Network Philippines. Mabalik po kita. Pag humaan sa pipila ka mga pahinumdum.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura po ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.

0: matamlay ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
4: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elbanboy na ako, akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C.
7: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adid to?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala gyot?
10: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
12: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
11: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
12: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
11: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please.
13: Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad nga gasolina imong gipangita ayaw na pagduduha. Anhina sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, exa!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwedeng imasin?
8: Pwede.
7: Uy, wag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: Welcome sa ngayong programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang gibati. Simple lang gid kayang imuhang buhaton, B. Pwede ko niyong i-message itong official Facebook page. I-search lang ang XFM Bukidnon. O pwede ko niyong padalaan sa imuhang problema. Basta ayun lang yun ang kwarta, baby, ha? Kaya wala jugoy kaya. Pag-abot sa mga ingon anak ang problema, wala jugoy kaya, ana. Pero pwede na love life, pamilya, makahatag ta sa imuha og tambag. Dili lang ako. Taghan pod kay mi nga namino dinhi mga katropa nato nga miskin asa karon na basta sa Visayas or sa Mindanao, makahatag usab og tambag ya sa imuha. Pwede usab mi imong tawagan sa 0945-443-5869. Ang atong putahe confession, hatod ganato sa Santon Plus Herbal Soup. Kapag ka po ikaw ganin ay mga kagid-gagid or baho sa ilok, baho ang kalawasan, dapat solusyonan, dili pasagdaan, kibasig mo lala ka na, baby. Walang kinahanglan, maligo kag tarong, maglugod kag tarong, unya ko ang imuhang sabon, dapat na ay antibacterial effect. Ngato ang Santon Plus Herbal Soup. Mapalit po sa mga suking butika sa inyong mga lugar. O kung gusto po din mo bing maka-avail ikaw sa free consultation, bisitaha po ang pinakaduol na Yes to Health Clinics nationwide. Din ako maglangay pa kay nagpanikad na po nga itong letter sender for tonight. Kaagi sa usa ka babae nga gatuo o karma. Oh, kung ikaw daw na'y gibuhat sa imong isig katao, na po'y mabalik sa imo. Di na nato paabutan pa, di na nato palangay lang ayun pa, kay murag lahi ragyot. Interesado ko nga makadungog sa iyang istorya. Once again, welcome po sa ang programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror. Droga.
5: Ayaw, Ima.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa putahe confession. Tawag ako sa ngalang Saysay. Ug akong aminon sa imuha, Cinderella, nga sa unang panahon, naka-cheat jud ko sa kuang bana. Tungod lagi aning na ay mag-care-care sa tuwa sa trabahoan, nahulog ang ako ang loob sa iyaha. Mga butang na never gipa-feel sa kong bana sa kuha. Ang tipo nga, ampingan ka, panggaon ka. Mga butang na hindi kaya ihatag sa kuang bana. Pero Cinderella, ang tinuod wala ginahitabo sa mua, aning lalaki nga ako ang nainlaban. Kay minyo siya, minyo sab ko. Hangtod sa naka-realize ko, Cinderella, nga mali rin ang akong gibuhat, moong giundang na ako ang tanan. Akong giputo lang ako ang koneksyon sa iyaha. Until such time, Cinderella, nasakpan na ako ang akong bana nga nailaing babae. Nasakitan ko pag-ayo. Ing-ani day kasakit, Cinderella, kapag binuangan ka, nakaroon pa na ako na feel. Ang babae nga, kabit sa kong bana, iyahang ex sa high school. Pero lagi Cinderella kay gugmahan man ko sa kuang bana. Ako gyapon siyang gipasaylo sa ngalan nga naa mi mga anak. Ug dili sab ko gusto nga maguba ang akong pamilya. Nasakitan ko, pero ako ginauna ang akong mga anak. Di eto Cinderella. Wala kabalo akong bana sa kuang sala sa una. Never ko nag-amin sa iyaha. Never ko nagsulti sa iyaha. Ako ra jud ug ang akong ex ang nakabalo. Cinderella, nagduo ko nga niundang na sa bisyo sa kuang bana ang pagmamabae. Pero nagkamali ko. Sa time nga nakasala siya, nagpahuway lang siya usa ka tuig. Nibalik na pod sa pagbinuang sa ako. Nasakpan na ko siya, Cinderella, sa dihang naa siya'y ka-text yata. Unya na wrong sent siya sa ako. Ug ang tawag niya sa kuha, love. Cinderella, dili love among tawag ganay. Layo ra jud kaayo ang yahang reply sa among conversation. Pero kay nakasala man lagi ko sa una, munang gidawat gihapon nako ang ako ang bana. Gipasaylo gihapon nako siya. Pero Cinderella, nausab og nausab na pud tanan. Nangita na pud siyag lain. Ug ang sakit pa gid Cinderella. Nabasahan na ako ang ilahang mga secret conversation nga dunay nahitabo sa ilaha. Abi ka sakit. Gipalitan pa gid sa ko ang bana og cellphone ng iyahang babae na dapat sa ko ang anak. Wala ko kasabot sa kong gibati. Nasakitan ko, ng feeling na ako, nabalsan ko. Wala ko kabalo kung asa ko mo lugar, Cinderella. Gistorya na ako ang bana sa ko ang gibati. Nga tanang kasakit. Bugat kay ako ang dughan, Cinderella. Ga-recall sa mga nabasahan na ako. Gahuna-huna nga na inahitabo sa iyaha o sa iyahang uya. Sakit kayo. Sa akong kadesperada, Cinderella, akong gipabarangay ang babae o giapil na ko ang iyahang bana aron aware siya sa mga panghitabo sa iyang asawa. Pero Cinderella, gikapoy na lang ko. Nahurot lang akong kwarta. Sige na lang kong leave sa mong kumpanya. Wala sila misipot. Apektado na ako ang trabaho, Cinderella. Apektado na po lang akong pagkatao. Apektado ako ang mood. Apektado ako ang pamilya.
karma na ba gid ni? Nabalasan na ba ko sa akong mga gipangbuhat sa akong bana sa una? Sa pipila ka tuig nga akong gitaguan, nga ako adunay lain. Ug karon ako nabalasan. Angay na ba na akong dawato ng akong kapalaran, Cinderella? Ingon ani na lang tanan. Isip balos sa akong mga gipangbuhat sa una. Wala ko kapalo. Kung dapat lang yun dahil Cinderella, na dili ka magbinuang sa imuhang partner, sa imong asawa or sa imuhang bana, kay ang balos ana. Kung dili man usa, dili duha. Hangtod sa hangtod. Para sa putahe confession, Saysay.

0: Good morning and welcome again in the program on The Secret of Health, mga katropa. Ang ganda na sabi nyo, health consultant inyo makaubar. Si Jenny Drew na po, mga katropa. And then, syempre, ubarin na sa bako ninyo, hanintag na sa kabuntagon, pinaagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga concern. Sa ato ang text line number na 0909-176-2844. Kamusta po, ha? Kamusta po atong kabuntagon? No? So hinauta nga diin nakapamahaw na ang tanan, no? Hilabi na sa ato aga yung mga katropa din ha, nga mga trabahante, no? Naanagad sila mga nagkanaiyang trabaho, no? Hinaot nga diin nakapamahaw na. And then syempre in taon unta wala nakalimot pagdala og inyo aga yung mga tubig, ha? Okay, dakong ikinahanglan gayud ang pag-inom og tubig hilabi na sa tibuok adlaw. Garin unsa man ang matang nato sa atong mga trabaho, no, nanginahanglan gayud og igong tubig ang lawas. Ani atong programa The Secret of Health, at syempre paghatod sigapon kanyang impormasyon mahitungod gayud sa paglambo sa atong panglawas o kahilabi na malikayan gayud ang mga nagkanaiyang balatian. Welcome and happy listening and happy viewing, mga katropa. 10.9 XFM Davao City, maayong buntag Davao Region. Oh, kamusta? Siguro nindot, no? Alami kayong tulog tungod kay medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Ganis, pipila ka mga lugar din sa Davao Region na kasinati gayon ng pag-ulan. I hope hang na bisan pag gaulan niya itong panahon, wauntay pagsipon, no? Hilabi na paghilanat na diin dinala ni atong panahon. Mo nang pirmi na ito gina-remind, ginapahinomdom, ayaw kalimot pag-inom og Sanson Vitamin G and the Sanson Plus Gold. Okay. Pag-amping, basta ang panahon na gani, mo'y mo-atake, unya o naandam ay nakupo mga katropa. Maigo jud ka, na? And then ang problema, pag muli kas balay, tuwa, unya ay imong pamilya po, di mong anak po, nga din luya pong immune system. Matakdan unya tibok na noon pamilya magkabalatian. Likay ka na nga panghitabo, mga katropa. O nang kinahanglan na ugali adyod nga mo inom ang Sanson Vitamin C and the Sanson Plus Gold. Ang programang The Secret of Health, mga katropa, hatod gihapon kaninyo sa Yes to Health and Naturopathic Clinic. Ganin ang klinika, mga padayon, maghahatag kaninyo og libreng serbisyo, libreng check-up og libreng konsultasyon, no, dinhi gayud sa Davao Region, no, dinhi sa Davao City, sa Tagum and sa Mati. No, gani, adun na kita'y branches, ha, dinhi gayud sa tawag niini Luzon, Visayas og Mindanao. So, adun na kita'y matag branches, mga katropa, ha? And then pwede ka mo mag-message sa ito ang official page, no, sa Yes to Health. I-search lamang sa inyong Facebook, no, apps, mga katropa, ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official page, ha? Husbon ko, pwede ninyo i-search ang Yes to Health INC or Incorporated. Maka na itong official Facebook page. And pwede ka mo mag-message din, ha? Mahitungod gayod sa mga branches, no, ng Yes to Health din higayod sa tibuok Pilipinas. Hilabi na kung adun na kamoy buot ipabisita or ipacheck up gayod sa ato ang matag Yes to Health Clinic. And then basig para may sera na to kung adun na ba'y branch, no, din ha nga lugar. O i-message na ninyo, mga katropa, ha, ato ang Facebook page. Din ha gayod sa Yes to Health Incorporated. Apan kung kamo ana din sa Davao Region, pwede usab kamo mo-message sa atong official Facebook page, no, mao gayod ang Yes to Health Davao Region. Mao ka na atong Facebook page, ha? Yes to Health Davao Region, pwede kamo mag-message. Mao ta na sa atong mga produkto, no, sa Yes to Health, and then mga serbisyo, and then na schedule, and then address sa ato ang Yes to Health Clinic branch din higayod sa Mindanao. No, and then balik kita human gayod sa pipila ka mga pahinumdom. Ilabi na kaya tagan gayod og pagtagad ang mga pipila nga nagpadala sila mga pangutana. But before that, Ayaw kalimot pag-inom gayod og Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay tugno man jud kaayo, hastang lamia man jud iinom og kape, ganina ganin no. Hapit jud nakahapit makatulo. Aduha gid ta kay pagmatan, may man jud kay inom kay bugno man kay panahon. Inom dayon ta og Santon Plus Coffee Mix. Labi mong good kayo ng kapiha mga katropa. So tiyanta mo, tungod kay bisan pag way unod ang imong tiyan, karabang pagmata jud nimo no. Safe siya inumon, no? Bisa pag empty stomach. No, kanawa pa dyan na sudlan ang imuhan dyan. Bisan pag tawag nini gakutoy ang imuhan dyan. Pag minum ka o Santon Plus Coffee Mix, lami kayo sa paminaw. No, inana ka nindot ang ato ang Santon Plus Coffee Mix. Kani, adun na siya. Gitawag na to. Gagawa siya sa mangosteen and soya. Asa ka ana, no? Astang lami ang mga katropa. Taas pa dyan kayo sa apple bones. No? Nindot kaayos sa lawas. Maunang dili tawag nini. Dili ka problema. Labi na sa atong mga katropa din ang acidic. Gahapdosan dyan pag muinom o kape. Suway eh, no? Sa mga wapang nakasuway, Santon Plus yung coffee mix. No? Mupanindot sa kalawasan. Ilabi na kung adunay problema sa pagtulog. Hanindot kaayo. No? Kining ato ang Santon Plus yung coffee mix mga katropa. And then malikayan gayod. Kining gitawag na ito palpitation. Santon Plus a coffee mix available sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. And then na syempre available usab ang Santon Plus coffee mix no, sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Kauban gayud ang mga serbisyo, ang ato ang high-tech machine, no, and then iris analysis and terahertz therapy and biosupport therapy. No, available ka na ang mga modalities mga katropa kung kamugayon mo bisita o muato sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Magdungan ta para gayon matuldukan ang inyong mga problema. Yes to Health, your excellent choice in a natural healthcare. Para sa pagpadayon, mabalik kita mga katropa human kayo sa pipila ka mga pahinumdong. No, nining atong programa The Secret of Health. And standby. Tungod kay balik kita human kayo sa usa ka testimonya nga din maghatog ka na to og inspirasyon. Ngadiin kung ikaw musuway ug mato gayud sa Yes to Health Clinic o gabot mo maangkon ang kayuhan. No, ania gayud ang atong usa ka testimonya, Sir Romel. Ngadin adunay pagka problema sa iyahang panglawas.
1: Good morning, sir. Unsa gani pangalan nimo?
2: Romel.
1: Taga nasa ka, sir?
2: Yeah,
1: pare. Eh, bago ka nato din, sir, sa atong Yes to Health Clinic, unsa gani yung kailan po nakabugay, sir, na kayo din mong ipakit sa awas?
2: Bugay na po. Ito po ito eh.
1: Uy, bugay-bugay na tayo, no? Basta, sir, sa diyan nga nisuway na kasa ito ang pagpanambar din sa Yes to Health Clinic, sulong sakit si Kata, kung gusto kayo ng pamilya.
2: Nakalangarang naman po rin yan. Lawa na po dahil sakit sa sarong po.
1: Wow. So, buto sa po, okay na yung ulo doon, sir, wag nang sakit. Praise the Lord. So, unsay may mga nimo pagkong sir sa tanang at hindi nagkapanong sa atang programa pag ila din na sa gusto sa musuhay sa pagkanapaw sa Yes to Health Clinic.
2: Ato, alam, sir, ito yung mga naibita, ito nga po. Gusto nga din natin, wakon mo nga sa ito.
1: Yes.
2: Happy na itong testingan din.
1: Thank you, sir. Thank you again. Ang unsa ganyan pangalan na ito? Ayan, from?
2: Yes, sir.
1: Thank you, sir. And God bless. Then I hope na pa-detect kusog sa Ginoo ang kalawasan.

0: Secret of Health. Summer Blast Gold.
1: Katropa, balik kita din itong programa The Secret of Health. Sir Rumel, inyong nadungog na. Adunay problema. Adiin dugay na tao niyang gidala-dala. Pag dili lamang matawag na ito, simpleng problema sa panglawas tungod kay pagmuiskot ganita kapag sakit sa ulo. Na? Nakong disturbo gayud kini sa atong kalihukan sa matagadlaw. Nga rin, bisag simpleng paglabad lamang. No? Pagkahilo or any discomfort sa atong lawas, lako na ng babag or problema or disturbo gayud sa atong kalihukan sa tibuok adlaw. Unsaon na lang kaha kung kining sakit jud, no? Sakit jud sa ulo gani, sa diyan ato siya sa atong klinika, iyahagi tao ginamo or gina problema kining mura dog ginatusok ang iyang ulo, no? And then dugay na niya ang gidala-dala, daga na siya mga pagpanambal na suwayan. And then wa maghihapoy alibyo. Then nakadoo siya sa radyo kadin aduna Yes to Health Clinic nga din nag-offer og mga free check-up and consultation, especially na dog nga we have a specific combination and perfect combination of herbal medicine to any kinds of health problem. So niato siya sa atong klinika, gisuwayan ato pagpanambal, and by God's grace and help nagmalipayon kita tungod kay atong natabangan si Sir Rumel na. And then, usa na siya karon ka avid client ng Yes to Health Clinic. Usa sa nahimong inspirasyon, ha? Para gayud sa tanan nga din kung ikaw adunay balatian. Sa gihapon, bisag unsa man kini kadugay, pwede o pwede gayud kini matuldukan. Kinahanglan laman ang pag-atog pagbisita sa Yes to Health Clinic asa makakaroon ka lugar. Ayaw pagduduha, ayaw paglangan. Tungod kay kita, naghahatod ka ninyo o libreng serbisyo. O ato agayong mga pamaagi is a very natural way. Why side effect? Kundi ang tanging side effect lamang mao gayud kung gitawag na itong kayuhan. Happy morning to Michael Dinosta Ini. Good morning, katropa! From 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Uy, sa Capiz. Rojas, if I'm not mistaken, dito ni Paingon sa gitawag, dito ni banda sa Iloilo, no? Sa lugar ni Kuya Nelson, kadena na. Dito na, Doc Nelson. So, maybe dito na ang lugar, na. So, happy morning, ha, sa mga katropa na to din, ha. Sa Rojas City, Capiz, especially to Sir Michael Dinosta in Muslay. Ayan, ato ta mga katropa, sa ato ang pagtubag. Sa inyo agay yung mga pinadalang mga pangutana. And then, sa mga bagong abot pa lang, ha, pwede pa kamo muhabol o mupahat gayod sa inyong mga concern. Mga pangutana, sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again, ha, pwede pa ka bumuhabol mga katropa. Huwag mapadala sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-1762844. And then ato ang Facebook page, tungod kay live kita karon makita, no, sa atong programa sa XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Pwede usab ka mo comment din, ha, mga katropa, no, sa ato ang comment section para gayon mahatagan na ito o katubagan usab ang buot niyong hatagan o pagtagad ng mga problema gayon sa ato ang panglawas. No? Pwede ka mo comment. No, din ha gayod sa ato ang Facebook page, no? So ato ta sa pagtubag, unang texter nato from ayan from 352. And Doc, mayong buntag, ngano sige man hapdos akong chan, Doc. Bisan nakakaon naman ko og nabantayan po na ko, Doc, pag mukaon ko og bulad mo hapdos. Dagang salamat kayo. Uy, no? Pag hapdos sa chan, kunya ang problema, bisag nakaon naman daw siya, gaptos magyapon. Kunya, nabantayan po niya, pag nakaon daw siya og bulad, musamot og kahapdos. Ay, nako po, ha. So, kabalon na ta. Kung naning nga mga kondisyon, hilabi nagdugay na panahon, basag adunan na ka siya, gitawag na to gastric ulcers, no? Kay kinimagong ulcer, mga katropa, ay nako po, ha. And then, especially kay tawag nini, mas ma-irritate o mas mo-atake pag nakakaon siya og bulad. Kaya ano man, no? Kay kinimagong ulcer, most common causes, syempre kining gitawag na ito, H. pylori bacteria. So, it is a bacteria, na? nga din nag-cause og pagkasama diha sa lining sa imuhang stomach. So every time na masudlan or labi na og tawag dinig dili ma sudlan, matandog lamang madubutangan og hydrochloric acid samot jud na kahapdons unya hilabi na mabutangan pa jud mga pagkaon nga taas og bakterya sama sa gitawag na tugbulad. Mao nang tama jud ka sir no maghapdos ang imong tiyan, nakakaon man ka o bisan ganig kaon kag bulad mo samot kahapdos, tama jud na basig aduna na kay condition hang gitawag na to gastric ulcer. Mas maayo mapacheck dayon ka sir or ma'am o magingon dining babae ba ni lalaki, mas maayo ipacheck dayon para makita ang kondisyon no kung unsa man na ang imong problema karon na dina sa imong gastrointestinal. And then kung aduna na jud ulcer, pag-inom og pure kamote juice. Unsa man ang pure kamote juice, no? Ano bang sweet potato, no? Kamote mga katropa, the best kaayo na ha sa mga katropa nato nga din adunay ulcer. No? Okay, kinimagong kamote juice, aduna siya healing properties, especially dali ayuhon ang nahimong samad dinha sa imuhang lining sa stomach, ang itawag na itong ulcer, no? And also, nindot po kayo nimo, tanggal gayon sa mga bakterya, mga hugaw, sa ato ang gastrointestinal tract. Aron to niya na mahinluan, and then syempre ma-eliminate gayon kining gitawag na ito nag-cause o problem diha sa imong gastrointestinal. Pwede mag-inom ka na, one pure glass of juning kamote, at least, or 9 a.m. na? Alas 9 o alas 3 sa buntag, sa hapon, I mean. Magpili na ka din na unsa available, alas 9 o sa buntag or alas 3. And then, kung kaya po maghimo, mas maayo, especially kung caused by acidity, kining gitawag na itong paghapdo sa imuhan tiyan. Kining gitawag na itong carrots, cabbage, and the pipino juice. So, una nimong i-blend is 1 pipino, and then 1 carrots. And then, pag na-blend na ng duha, haluy og 1/4 of gitawag na itong cabbage or repulyo. Ayan, i-mix ni muna, no, sir or ma'am. And then, pugao ni mo sa tela ang pure nga juice. Inom ka 1 glass 9 a.m. again or 3 p.m. Pagpili ra din na unsang oras ang available, okay? So, nindot kayo na sa may mga adunay problema ha, silang gastrointestinal, any discomfort, especially kung ulcer na gayud mga katropa. And then, ayaw tawon kalimot, pag-inom og Santon Plus Gold. Sa unsa paagi dok makatabang ang Santon Plus Gold? Ang Santon Plus Gold taas ka siyag antibacterial properties. Especially kung kana ulcer, o dako kayong tabang kining gitawag na to og Santon Plus Gold. Kaya dako kayo siyag anti-ulcer effects. And then syempre usbon ko antibacterial effects. Mao nang dako kayo siyang tabang para gayon matanggal ang nahimong hinungdan nganong gahapdos ang imuhang tiyan. One capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. No, dako kayo nagtapang. And then ubani og pag-inom og Santon Vitamin C. Ano man, ang Santon Vitamin C, dako usab kining tabang ha sa may mga ulcer. Kaya ang Vitamin C ayaw kalimot, kini mo tabang para mapadali maghilom or dali maayo ang mga samad sa atuang lawas. So even ulcers, usbon ko, ulcer ha, mo na'y pagkasamad sa lining or dingding, no, or panit sa atuang sulod sa tiyan, mga katropa. So ang pag-inom ng Santon Vitamin C, mutabang kini para dali gayud maayo kana nga samad. Manang combination dyan ni siya, ha? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Nindot kayo sa may mga gastrointestinal problem, even kining gitawag na to ang ulcer. Saan pag-inom? 1 capsule, 3 times a day, 30 minutes before meal. 30 minutos bago ka mukhaon mga katropa. Maka na ang pag-inom sa ato ang Santon Vitamin C. From 4 to 1, maayong buntag. Pirmi ko, gapaminaw sa inyong programa. Mga tanan lang ko, nga ano, sige ko ihi sa gabi eh. Salamat, Doc. God bless sa inyo ang programa eh. Thank you po, ha? For always juicing yes to health. Especially ang programa The Secret of Health, mga katropa. Ayan, ang iyang concern is, ano daw siyang, sige, matiyag ihi. Kining situation or kinibitong problemas panglawas. Mo ni kadalasan or common problem na ni karon sa atong mga katropa. Alos tanan nagato sa atong klinika mo ni ang pipila ka mga complaints. Ano dok kasi mo kog iihi kada gabi? No? Abalo ba mo mga katropa, kinahanglan inyo dyan yung mahibaluan. Nga din, kumpirmi na ganit mo mag-ihi-ihi sa gabi eh. Ani ha, tagaanta mo og mga pipila ka mga mahimong rason or mga kondisyon nga nagpaluyo gayod ni ining symptoms kining pag-ihi-ihi sa gabi eh. Unang-una, i-check ninyo. Basig aduna na mo'y gitawag na to nga diabetes. Ha? Ikaduha, basig aduna bud mo'y high blood pressure. Ha? O hypertension. Ikatulo, basig aduna bud mo'y kidney problem. And then sa mga kalalakihan, basig aduna na mo'y gitawag na to pagka-problema sa inyong prostate. No? O sa tanan, basig aduna pud mo'y problema gayod sa gitawag na to kasing-kasing. So pipila na mga katropaha, o gani, kinipong gitawag na to polyuria or kining sobra na kadagag likido or ihi din na sa imuhang bladder nga dindi na niya kaya pungan. O nang sigig pagawas, ginagmay sa takna gayod sa kagabihon. O sa naas kondisyon. So kung anaa gani na sa inyo ha mga katropa, pagpili lang mo dito kung asa gayod mong hindi na nabilong or asa dito nga kondisyon ang naa sa inyo ha karon. So ayon na mong katinga lang, anong pirmi mo mag-ihi sa gabiin ha? Okay, musugot mong sa dili kung naamoy na itong mga kondisyon. Isa sa mahimong simptomas gayod niini, maudyo na ang pirmi mo mangihi sa gabi eh. So, unsay angay buhaton, Dok? Siyempre, kinahanglan. O, kung naaman mo dito niya itong mga kondisyon, tuldukan dayon. Nabawa, kung diabetes, no? O, tuldukan na ito ang diabetes. Kung high blood pressure, tuldukan na ito ang high blood pressure. No, ina na lang kasimple, mga katropa, kung ano na yung kidney problem, tuldukan na to ang kidney problem. Kung ano na yung prostate problem, tuldukan na to ang prostate problem. Aron to, diyan na ang symptoms nga pirmi pag-ihi-ihi sa kagabihon, mawala, no? Or matuldukan kayo mga katropa. Siyempre, kung sa may angay inumundok, siyempre, Santon Plus Gold sa gihapon. No? Kaya kinito, Santon Plus Gold for diabetes, for high blood pressure, for kidney problem, for prostate problem, dako kay kinuo gatabang, ha? O, tungod kay aduna kini mga nindot kayo nga mga compounds, mga antioxidant, anti-inflammatory properties, no? Kini pa lang gitawag na to og alin and allicin nga makuha na to nga sulfur compound sa atuang santo. And then aduna pa siya 1-2 vinylidetin, no? Nga din dako kayo tabang para gayon mahimong luag ang agianan sa atuang dugo. So malikayan ang high blood, malikayan ang diabetes, malikayan ang pagka-problema sa kasing-kasing o ang pagka-problema sa kidney. So dako kay tabang sa kinatibok ang lawas na to. O kanain nyo ang pag-iis gabi hinay-hinay, mabalik na po na sa normal, okay? Santon Plus Gold, mas maayo kini, ilabi na sa mga kondisyon, nga din kining gitawag na to pag-iis sa gabi. And then I suggest also, kung doon raman ka sa atong klinika ha, sa atong texter, mas maayo bisita ha ang Yes to Health Clinic para ma-check na to personal kung unsa dyan ang pinakahinungdan, nga nung pirmi ka mag-ihi sa gabi, ha? And then, akong i-remind sa mga katropa na to, nga din balak mo ato gayod sa atong Yes to Health Clinic. And then, aduna na mo yung mga previews, no? Nga mga check-up, no? Ilabi na kung naka-undergo na mo og mga any test, no? Gikan ba sa mga asang mga patambalan sa hospital or asa man? Baba, aduna na mo yung mga result, mga katropa. Mas maayo dalhon ninyo pagbisita ninyo sa atong klinika. Bisan pagdugay na kayo ng mga result, na basta mahitungod gayod sa inyong mga problema sa panglawas. Kung i-remind, mas maayo dalhan ninyo ang inyong mga result sa inyong gayong mga test, no? Aron to diyan na makita na to personal usab. And then after medication sa ato ang Yes to Health Clinic, ako ang magong ginahimo. Ano ba, doon na sila yung mga dalang mga result, no? Nga rin nahimo sa ilang mga test, sa may mga problema na silang panglawas. So, diyan, nag-undergo sila medication sa ato ang Yes to Health Clinic. After 1 month, kaya mawamanay pinakadugay dyan na ito ang medication. Depende kung unsay condition sa panglawas. So, yun na ito, no? After 1 month, ginapa ultrasound or ginapa lab usab na ito sila. No? Aron to niya na, ato bitong tawag nini, ma-compare, no? Ato iyahang previous result. And then, ang kining gitawag na ito, present result. Munang malipay kayo sila, makita na, hala, Duk, ulo, nawala na, na? Kaya ngun sila, hala, nimubo na. Inana, marag makahatag samot sila o assurance. Nga diin na tinuod, nga ato aga yung mga pagpanambal, aduna gayoy gidala nga mga kayuhan, ha? So ako nang i-remind tanan ko, aduna mo yung mga results sa inyo aga yung mga tanks, mas mayo dalhon ninyo kung kamugay mo bisita sa atong klinika. From the 231, maayong buntag, Doc. Unsay itambal sa akong mama nga naghubag ang mga joint niya. Dagan salamat sa reply daan, Doc. Oy, naghubag nga joint, no? Either it is a gout, a form of arthritis, mga katropa. So, unsay angay itambal, sir, no? Or ma'am, kung paano mo napainom imong mama o Santon Plus Gold, painuman na dayon. Painuman na ay napadugayan, no? Tumad ka ito ang Santon Plus Gold, mo kini ang food supplement nga hastang taas sa gayud sa gitawag na tog anti-inflammatory properties. Unsa man ni anti-inflammatory properties? Pangpakuyos na, pangpakupos sa mga bukol o hilabi na mga hubag-hubag sa atong kalawasan. Bisan magani kidney stone, no? O sa atong mga kababayan, mayuma, picos, no? Kaya magani pakuyoson. How much more kung gout or arthritis, mga katropa? Pwede na, ipainom dayo na sa iyong mama, ha, sir or ma'am, sa atong texter. Imo ang 2 capsule 2 times para dali, no? 30 minutes, human gayud mo kaon ang imuhang mama. O na, ipainom dayo na, ha? And then, pwede po da imong ipainom og pure turmeric. Kung kailan mo turmeric or kilala na sa gitawag na tugog, sa naman, luyang dilaw, ayan. No, luyang dilaw, no, sa ato ang native tang, mga katropa. Inyuhan ng kuskuson or bangguron, no, pugas sa hinlo nga tela ang pure nga duga. Sa 3 kakutsara o 5 kakutsara, ipainom sa ibuhang mama kada alauna imidya sa hapon. Oh, mas mayong gani ka ng 3 kakutsara o 5 kakutsara nga gitawag na itong turmeric or luyan dilaw. Haluin po ninyo og usa ka kudlit, no? O usa lang, one pinch, no? O usa lang ka tudlo gayod, no? Nga tawag nini nga black pepper or paminta. So, inyo nang ihalo dito, diba? Dako kay nagtabang, kay mubus gayud ang potential nga naa gayud sa turmeric. Amo nang ihalo, ipainom na kadalawang numidya sa imuha gayong mama, ha? And then, usbon ko, painom ba gayud og Santon Plus Gold ang imuhang mama. And then, kung doon ka sa atong klinika, mas mayo ipavisit po para makita nato personal. And then, makita po nato ang hinungdan nga anong naghubag ang... Sabi ni naghubag ang asa may naghubag joint, no, sa imuhang mama. O, basic dili na arthritis o doon na pa yung mga pipila ka mga hinungdan nga nung naghubag ka na. O, mas maya maginang ma-check na to personal, okay? So dagan salamat mga katropa. Duwa na tayo igong oras. Dagan salamat guys sa niuban, ha? Hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. Ugma, mao sa Gyapong orasa, mao sa Gyapong stasyon. Ang programa The Secret of Health kauban sa Gyapon ng iyong health consultant CJ Nidruda. No, mga katropa, and then wala naman tayo igong oras. Oy, happy morning din, no, sa ato ang mga viewers, especially to Ma'am Michelle Tabaki Galgal. Yan, ngita naglami na sudan, sir. Kitsa man ngita glami sudan. Habita siguro katong texturing, no, na din adunay paghapdo sa tiyan. Problema aning lami nga sudan, Ma'am Michelle, no, basig mo pa hinungdan nga no maghapdo sa or matawag na tog chan. And happy morning also to Albert Salaysay. Hello po, idol. Ayan. Dagan salamat mga katropang. And then, wa naman tayo igong oras. Ginigayod ang inyong health consultant na CJ Nidruda. Kanunay mag-aingon o mag-pahinomdom. Amping ang imong lawas. O ang imong lawas mag-aamping kanimo. May butag sanan and God bless us all.

0: Oras mga tropa sa XFM Davao Region, alas 4:34 na mga katropa sa Kabuntagon, mga kaigsoonan. May standby, musunod na ang programa mga katropa, inyong tulbanon, ang Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Nangyari ka karon sa gawas, atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Pilipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.

0: Fighting Pilipinas.
1: Good morning. Apelido ni boss mga katropa, oy mga kaigsoonan. Good morning, master.
2: Yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
1: Yan, kapi-kapi-kapi-kapi na mga katropa. Siyempre itong gamiton nga kapi, mga kaigsonan ka na makatabang sa itong panglawas. Nili na makanerbiyos mga kaigsonan, kaya manerbiyos ka ka na. Bisag imong anino, imong kahadlukan mga katropa.
2: Oh, di ba na ako ni masasabi, nakurata na ka mga katropa, no? Tama itong kigo ni mo, katropa ang bong, nga, kinanglan, minunggag kapi, nga nindot kayo, sama sa mong kapi, nga ginom karoon rin mga katropa, ha ba?
1: Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Ah, grabe, wak man ka mga gdang.
2: May manag amateur kay tawag ganay.
1: Tama no? Ang amateur pero kausal ang tawag dapat dili kada kadaghanon
2: kay yes.
1: O kadaghanon magtawag magsalig.
2: Oo, may manag okay ra si Boss Dato Jerry si Sbino.
1: Sbino okay ra na.
2: Okay ra na siya kay
1: kapila tawagon okay ra.
2: Okay ra kay kun man halang don man.
1: Halang don ang
2: halang don kayo atong kilawon niya nga kuan ba bon lamir ba kilaw gan.
1: Patutin.
2: Oo.
1: Patutin gyud mi niya.
2: Mi ana patutin oy. Labi naglami kay pagkalaming.
1: Basta butang yung patutin ha. Butang yung kay man yung patut niya lahi na pusutan.
2: Ayaw na kay. Dili ka naan si Boss Dato Jerry Sbino anang.
1: Good morning Dato. O ba si Book Members Pamilya o sa iyang kabataan din na karoon din sa may Braulio Duhali, Davao del Norte. Kaninyong tanan din na pagkakatropa. Good morning mga kaigsunan. Alright. Master, kumusta man ang imong pagkatulog, Master?
2: Yes, praise the Lord, praise the Lord.
1: Wa ba kagi padamgo sa mga utangan?
2: Kato
1: mga utangan?
2: Dili, ako may
1: sila
2: utangan.
1: Sila may ng utang ba? Ikaw din
2: ako,
1: ng utang?
2: Actually, ato na lang, walang, anak magiging ang kinabuhi, parimbo. Pasalamat, kapunta kay, lami atong pagmata, lang ipukaw ta sa ginoong, kamatay yun, tagyan.
1: Abi ni mo ka,
2: praise the Lord, kayo ay.
1: Abi ni mo, Master. Ang tanan nga kuan, ang tanan nga tao bis madato magkagmadunahan, sa man datog adunahan. Madatog adunahan, madatog mapobre, nabuhi rata sa utang.
2: Oo, tanan na normal
1: man siya. Ang pobre, gagmay ra utang. Mm-hmm. Ang dato, million utang.
2: Million,
1: bilyonaryo, billion pun utang.
2: Yes.
1: Tinuod na.
2: Ana na importante diya nga kuanga kicking and life and kicking
1: ra.
2: Ana lang.
1: Unya naagin may mga naagin may silingan na master nga mahibalo ko unsang orasa yung tingtago. Mahibalo ko ga eneng orasa mutago ko.
2: Ha.
1: Di gyud ko magawas, manirado gyud ko, bahala basi mo ayo din ha.
2: Nay mga inana.
1: Oh, nay upat gyud ato dito. Nay panghapon, nay udto, naapoy pangbuntag, naapoy ting painit mo ato. Magtago tingali mahala
2: mawala
1: magkalit.
2: Ha.
1: Kay kuan di ay.
2: Nanay mga inana.
1: May asa, may card, may usab. Basta upat ka mo paningil.
2: Nakakay na mga inana.
1: Ikalima, katong Indian.
2: Yung torko, tong kuan
1: nga ina. O katong imo mga silingan nito, Puerto Rico.
2: Lahi ito.
1: Okay, lalik kang maningil. Pero pag kuan pa, pag hatag pa, pag release pa, master.
2: Wala.
1: Mura kang matawag, 1D million.
2: Mura ka si Kinsa, pag singil, mura na
1: naunsa. Tago-tago porsyon.
2: Para pero namay mga inana nga mga factor oh, pero ato alang na nga kuanan.
1: Mayon ko may mura ba tawag si kuan mura ba tawag si si Kaobang Kaloy aw oh, iya pod na.
2: Iya san na. Ay, actually wala may tango tanan ron na kuan ato lang nga kuan gud oh no. Paning kamot lang.
1: Paning kamot lang
2: kabayan ka. Makabayan ka.
1: Aron makausab ka.
2: Yes.
1: Kayo og di ka makausab manabi pa dito sa uban adi nang kakautang hanto santo.
2: Adi gid na malikayan. Adi gid na malikayan bisag gamay dako mama mabaniog juga dia ay mo dia gawa o tema buat kena alam na so ay mo dia ay mo gina nga kwala na parimbong pagtaag pagi
1: mo gyud
2: pagtaag pagi
1: iya pud na
2: oh murag si Eliezer Rubio Asiro minana ba
1: may buntag diha sa
2: kwala wala na nga kwala
1: Bermudez
2: sa mana
1: ako lang gi pa reply mo kan haro madu kibalo gyud nga naka on air ka
2: yawa gini mo
1: kay basic ingon nga recorded
2: yawa gini mo kuyaw yo kay ka parimbong di yo ka basta parimbong
1: oh di ba na si Anora nga Bambisa Jube
2: aba
1: morning mo labi na diha asa sa may Baganga Davao Oriental ay Baganga Davao Oriental no ni ingon ni Ma'am Anora Bambisa Juve. Yon, good morning dia ma'am. Ubang tibok members pamilya og sa imong mga silingan din na. Buhi pa ba imong mga silingan dia ma'am?
2: Buhi pa kayo.
1: Buhi pa kayo.
2: Kabalo mo. Kabalo mo dia ma'am. Katropang bong. Para mutaas sa atong kinabuhi, nindot ang ato ang paminsar. Ayo jud buga kalimot sa mga kanang mga healthy nga mga pagkaon.
1: Yun kana ang pinaka importante mo.
2: Kay kay
1: healthy nga pagkaon. Oh, healthy. Basta may tag healthy.
2: Healthy gina siya kanang mga gulay, mga laway ana ba?
1: Ayo laway, imo ka anong laway?
2: Ah, di ba? Laway mga gulay ba? Maglaway ka gulay, di ka magkagulay di ay.
1: Si Mr. Law og si Oy.
2: Grabe, grabe kay mga gala ang mga bunal ni Baring Bong rin. Basta-basta ka lang. Basta matag sa'yo, makabiyahig sa'yo.
1: Abi ni mo, Master.
2: Ana na?
1: Abi ni mo, Master. Ang akong kuan, akong biyahe, ni mata ko alauna.
2: Mm-hmm.
1: Kay nga naman, what am I internet kagabi? Eh?
2: Mm-hmm.
1: Ang akong gipanghimo ng mga item na to, kasama good items. Wa ma download. So ni mata ko kay nawad ang internet sa asa mata bisag adto ta sa pisonet wa gyapo internet.
2: Kana why problema mo nakasabot pa na bong
1: ni mata ko kada una wa na gyud ko matug og balik.
2: Ingon si SM diri ay na bong sa presinto ka na magpaliwanag. Hoy, ni tabal di Rosa aba dia sa kuada na si
1: Miss Mam Nita diri karon sa Canada.
2: Canada. Oh.
1: Ma'am, kumusta ka na diyan?
2: Okay, kada diyan man eh.
1: Kumusta ka na diyan, ma'am?
2: Morning.
1: Onya master.
2: Onya ang kanindot ani ato akay ang sus Ginoo ko akong shout out ako mga silingan diri sa may ako na di mani silingan na ini basta kay shout out ako kong mga silingan nga namino diri sa may NJ Bangkal.
1: Namino ba
2: gyud? Oh, grabe kay abot pa diya sa NJ Bangkal diay.
1: Abot, pati abot mga kita dito sa kuan, abot mga kita sa Lasang.
2: Abot kita dito di ba?
1: Abot kita sa Lasang, Lasang gito.
2: Oh, di sa Bunawan, di sa San Miguel Bunawan, lalo lanong kita diya. Anak pa sila dito sa kuwa kuwi gagaw-gaw, tingyo lang mi agi tong gihatag mo kay gipagtagaan mo ko sa tapi.
1: Ay, mao di ay.
2: Gitagaan man ako sa lang Santon Gold Coffee Mix.
1: Pero ay magpagsalig og kanang hinatag pirmi ha. Papalit pa pagtuon pud mo palit-palit.
2: Pero ana kanindot man ana pare bom. Sa mga kay di lang naka-avail kay layo kayo. Okay, bukid bira
1: sa mga. Pwede ba to i-deliver?
2: Ayaw mo ay inani ayaw mo kabalaka kay
1: magriding tandem dito.
2: Bastilan atoon mo na mo ni paring bubong di ako asa mo message na mi. Ang tagayang number kung ni mga
1: produkto.
2: Mga produkto kay Kasay Israel.
1: Ako nga, daghan magsipanawa gabi eh.
2: Mm.
1: Uni akong gitubag kay Casino may nanawag.
2: Casino Plus?
1: Kukuha mo kayo utas Casino nga nanawag. Malis kuha.
2: Muna lisod gayo. Tawagan ka nga wala kay utang.
1: Ni Inglesan na bata.
2: Mao
1: ka mag nosebleed na pagkuhan istoryahan eh.
2: Ayaw kong dyan sa paribong. Mao
1: ni Ingos yan. Nidaog daw ko. Nidaog daw ko.
2: Nidaog ka?
1: Nidaog daw ko.
2: Bilay daw ni mo?
1: Nidaog 20 pesos.

0: Y okay, yo linga okay, yo sí. Bye, smile. Si ba si smiles kay linga okay si mga paring bong, oh. Good morning, mga sir. Wala naman la mula aglag. Maruyaan, good. Ah.
1: Ay, sa Maruya, asa ni, asa ni.
0: Ah, bomba. Ay, si Bye, smile. Ay, ayaw, mamba.
1: Ayaw, ayaw, ayaw. Di ko hiligan
0: na. Ang ani, oy.
1: Oh.
0: Ay lang ibig kay makakuan ko ba makasayaw lagi ko to ay mo ba kung ang kita-kita to ay mo kita-kita ba Hoy si Ma'am Leia Manalaysay, good morning ni mo da Ma'am Leia Manalaysay. Da sa Turrel.
1: Ay sa Turrel gikan sa Mati City.
0: Good morning Sir Bong and Mas Tanini watching.
1: Ayun, watching
0: grabe. Siya. Ay, ako si ning taga kape si Ma'am Leia magadto kog Turrel. Ako ning taga kape ni patilawon ko ni sa patilawon ko ni kape na to.
1: Yan, oh, ganti sa taga ko ano taga Maruyaan din na sa La Filipina ha. At bang sa La Filipina Elementary School.
0: Ay gatong gi ato ano dito.
1: Ano si Ma'am Bayan Wine Miles.
0: Ah.
1: Oh.
0: Katong nga na, narito sa ba. Ayaw ba? Kay makasayaw lagi merit.
2: Kuwesan ko lang
0: eh. Ayaw lagi, ayaw lagi, ayaw lagi to, ayaw lagi to, ayaw lagi to. Pa ako abaga to, sakit pa ako abaga to. Abaga to.
1: Ginoo ko. Bita, may buntag ni tanan din ha karon mga katropa. Nagapangandam na ba mo mga gisunan? Gumikan kay Adlaw karon mga katropa, ga!
0: Ah! Huybis!
1: Huybis!
0: Huybis!
1: Di Adlaw bantaron mga katropa kay buntag naman.
0: Mm.
1: Oh, dili tami o gabi eh.
0: Ayaw.
1: Adlaw, yun. Buntag gabi. Na mga katropa. Yon mga 16 mil nga nagtanaw karon mga katropa din nito pagkurang di abot ang 17 mil nga nagtanaw na to.
0: Grabe, live viewers na siya mga katropa no, di na basta-basta nag ang uban ani nang laba pa li ang uban nang waswas pa tanaw to.
1: Unsa gingon ni Ma'am Leia Manalaysay?
0: Ana siya patilaw ko ana ayaw ka balaka Ma'am Leia.
1: Unsa ma'am?
0: Unsa may pangsulti tilawan kani kape na mo o kani among kapsul?
1: Yan. Kaning turbo?
0: Turbohan ta.
1: Katulog order turbo. Ay, way problema.
0: Eng nalame kay naon mo na mo di ay gibong ay lagi ito kay sakit kay ako baga to. Ang ani oi. Ayo ba.
1: Oy oh, oh, oh no.
0: Ay ayo. Sakit ako pangusto, sakit ako pangusto. Ayo ba, ayo ko. Ayo mo to kay ana to kay mo ko ang to. Mo salisi na yung ngore. Nancy Camilo la, good morning sir. Bong og na inday ta ni katrup aba.
1: Katrup ang dancer. Di basta-basta.
0: Salamat kayo ni mga si Orlana Garcia Pabular. Good morning.
1: Oy, mga Pabular family, good morning. Og diri pod sa mga Farula family.
0: Oy sa Pulumulok dinis, Pulumulok dinis si Orlana.
1: Saud ko tabato.
0: Oh, dia alimaga? Magpadala mo diyan, magpadala mo diyan kay kaning amo sus
1: kinog. Pwede ginti na to, pwede na to ikaw. Pwede sila order sa Shopee, pero
0: pwede.
1: Paagi sa to,
0: ah. Oh,
1: haro makita.
0: Eh, takay number, number.
1: Oy, ako number na yung mga katropa para kung gusto sa mga sa, order.
0: Yes, kung gusto mo mo, mo avail sa amo ang kuan. Ayaw na mo kabalaka niya. Kung,
1: barangay ta.
0: Kung dili mo makanto sa address downtown, magapalit sumuti ka. Ing nami.
1: Ang inyong iplitip, paingon din, he. Kami mo hatol.
0: Kami mo hatol, anak.
1: Pero, na na sepa tong panggasolina.
0: Ah, gamay ra ko kay panggasolina. Kailara man ang gamay ra kay are mo nig 20 para bubong. Okay naman kay ni.
1: Okay naman
0: ha.
1: 20 mil.
0: Oo, ana ba. So, i-message lang in may tagay number bang, may tagay number.
1: Okay, andam na mo sa inyong ballpen dihaga papel o naa mo sa uling karon uling na isulat na sa buhan.
0: Oh, kana lawyer's kalendaryo.
1: Smart ni siya, wa mo kay lain number. Smart man gyud siya. 09 wa nakalimot
0: din ang tao ni tahanan ni ngani.
1: Ibis isa ra ngani tong 0950. Ah. Ah, sabaw 0950 103 7471. 0950 103 7471. Gcash na siya pod.
0: Mm.
1: Pwede pala mag Gcash din na ugado na mo'y order.
0: Ah, ayaw lagi. Okay.
1: Bitaw mo.
0: Ayaw lagi
1: ba? Ma'am Lisel na yung napa...
0: Ayaw lagi.
1: Ma'am Lisel nga... Ma'am Lisel nga kuhaan ganing diri sa pagsabangan. Katong ginilibira na kuhaan kanong na yung kape. Kafe.
0: Kafe.
1: Kafe. Ginilibira na yung kape din na napita. May buntag mga... mga... Kalimot na nung kong apelido ni Pabua... Mbot lang. O sa tabi din mo, Ma'am Lisel?
0: Kana-kana.
1: Nasa dila, di balito.
0: Basta kay importante nga ang atuang produkto
1: niya. Ang importante, mahalaga.
0: Ang mahalaga.
1: Yon. Basta mga produkto na mo mga tropa nga pwede niyong ma-avail, pwede mong mo-chat din he, mo manamis yung barangay na pita. Basta ubay-ubay lang mo din ha nga kuan po, nga makabalik mi ba, nga di magtulak po sa mong magmotor man may kay dali na kayo maabot ang motor.
0: Say dali, dali ra kayo para na. Para na relasyon ba? Gabi o yan pa mo karon wa di na. Ala na, ala na, ala na dali.
1: Murag, may hinuhugot.
0: Oh, gani.
1: Basta magkatigulang ana gina.
0: Yes, ay mga ana. Mhm.
1: Bitaw ato ma product sana atay premium D3 mga katropa kini nga premium D3 mo sa kini food supplement makigbatok gato sa ato mga viruses ug bacteria sa nga posible motapot sa atong lawas. Mm-hmm. Kini atong Santon Plus Gold mao kini siya ang food supplement para sa atong pagpabaskog sa atong lawas ug sa atong immunity. O gado na punta mga katropa kini gitawag natog para sa atong boost sa atong immune system. Nga mo'y last kick kanon itong immune system, walay mga balitian nga mula hutay sa itong lawas, pinaagi sa atong Santon Vitamin C.
0: Mm-hmm.
1: O kapi mo kinanglan, natay tulong kaklase sa kapi.
0: Natay premium D3 coffee mix, natay Santon Gold coffee mix, o Santon Plus Gold.
1: Santon Plus coffee mix.
0: Yes.
1: Kung gusto mong cha, natay cha. Santon Gold Tea.
0: Kana.
1: Santon Plus Gold Tea. Mm. Yan. Herbal na siya mga katropa gapon. Kunya gipatamis pinagi sa stevia, so natural siya nga tamis mga katropa. Mm. Wala gagikan din na sa mga gipuga gikan sa kuan.
0: Wala na kay stevia gina.
1: Stevia gina siya mga katropa. Dahon pa lang tamis na ng stevia. Eh.
0: Mm.
1: Mao na siya mga kaigsoonan ang gigamit nga natural nga patamis sa atong mga produkto mga kaigsoonan. Master, ang ato karon mga headlines siya master.
0: Yes, ato mga headlines nga kwal ato ning siren ni ato headline bay, atong headline. Oy, di ara ko gi himay-himay diri no.
1: Mm.
0: Matod pa diri unya atangi sa tong headlines unya kay si Paring Lard ya. Kay ingon pa si Paring Lard nga katulagi daw ang nagdalag walaya papilis nga armas daw sulod sa mga sa bar sa Tagum City arestado.
1: Ayaw
0: mong nadala ko sila nga wa mo yung lisensya kay maimpas gid mo dia o ga syempre ang Davao Light nag sorry nag
1: murag wala ni kay matulog sa daw siya.
0: Wala pas.
1: Wa siya kantos Davao Light.
0: Pas lasa siya. Aga kini asa man siya okay na ni siya ang ato ang wala ni.
1: Sa pigas bahin lain ni kusyante mga katropa gidakop kini sa Santo Tomas Davao del Norte tungod kini sa paglapas sa Social Security Act of 2018.
0: Mm-mm.
1: Ikaw karon nga mga ikaw karon nga amo nga masipyat ka sa pag-remit sa SSS ngadto sa imuhang mga trabahante mag-atubang kag kaso makapapriso na makapusas na
0: aban
1: mao na ipaluap kanu na inyo hang kung kamo gikaltasan mo sa SSS unya wa mo ipagpaluap din na ipaluap kanu na adto ay update ninyo kung wa gani ma remit aduna mo'y katungod nga magreklamo ni ana mga katropa. Samtang sa pikas bahin, lalaki na dakpan kini sa kapalong, siya buog walay lisensya nga pusil, nakumpiskar o sab atol kini sa gipahigayon nga search warrant operasyon. Samtang aduna po'y tawag natog sa CityVit, gipahigayon ang Community Education and Public Awareness o MUA Orientation sa pito ka mga mag-uma sa Island Garden City of Samang. Ya, sempre mga katropa, adunay 11 anyos nga bata nakita ang kaning patay sulod mismo sa giparking nga sakyanan sa New Corilla.
0: Abang
1: na supakit eh.
0: Ano nga mo ng kumpiyansa bukay na sila eh. Ay mo kumpiyansa ninyo mga bata
1: diha. Kay base sa giingon ni Police Major Evalio Junior, matod pa niya, ang sakyanan di ay naarga pun taga barangay gapon diha gapon sa barangay Mambing ba ni kaning kapuan ri sa tawag na to New Corilla. Taud-taud na kining wa nagigamit. Kay murag adunay daot siguro kaning yang sakyanan
0: so nalak dai no lalak to
1: giparking niya nakalak siya nakal child lock pagyud siya child safety lock pagyud so kung makasulod man maabli man kung nakas gawas pero kung makasulod gadi na kakaabli kung tuaga sa sulod
0: oy nya bata pa
1: bata 11 anos so matod pa sa hipi nga posible gyud aning kamot ang bata makagawas kay adunay na nga lock dito nga naguba kay sige bunot sa lumayo
0: mamasig na lapas lock gyud dito
1: antod nga wala gyud makaginhawa katropa nga master
0: oy
1: na 11 anyos unya
0: na sayro to na unya
1: una pa ito sakit nga otisim
0: oy
1: no. So mao na ang bata mga katropa nga 11 anyos nakita ang taon nga wala nay kinabuhi atong 20 bitsa 20 na wala 521 na nakitaan.
0: So, unya, bato na sayro niya, saktong detalye.
1: Samtang sa pikas bahin, adunay 5 milyones kapisos nga dalan karon sa may barangay San Francisco, Panabo City, giturn over na karong panahon na mga katropa pinagi niya sa mayor. Yon. Kana mga katropa, magkompleto detalye ato na sayro unya, master. Dari sa itong pagpanag-uban, gumikan kayang oras, master.
0: Alas 4:55.
3: Time check brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang

0: nakadakog ang sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santong Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The secret of health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santong Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santong Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santong Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santong Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santong Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santong Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo to, wala ko nagduha-duha inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Nauli-an jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The secret of health.
1: Santong Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santong Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santong Plus Coffee Mix kamo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santong Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The secret of health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The secret of health.
2: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santong Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santong Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Nationwide. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26, adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
5: Mga katropa, exciting!
6: Exciting! Pilipinas!
7: Alright, balik na rin mga katropa sa atong pagbarigo. Balik ito ang programag inyong tulungan noon baga kaigsunan.
6: Exciting! Pilipinas.
7: Alas sa 5:05 na bay.
4: Yes, ato na pasulor kay nagpalikad na ang atong reporter Diaz Gawas, walay lain ang atong adi basta-basta fresh from the farm og ang
7: fresh from nabahaan.
4: Tigmi pa kayo, tigmi pa kayo sila. So, matod pa niya diri ang katropang bong ang nagdalag walay papilis nga armas sulod sa usa ka bar. Uy, sa Tagum City. Arestado.
7: Yon.
4: Ngano man paring Larbi unsa man ay ngano unsa pagkaon sa anang ngano man ay papel ngano nakadama nagpusil ya be unsa may ang katikaran ya paring Lar pasok.
8: Live report.
9: Arestado sa otoridad ang usa ka lalaki sa Tagum City. Human kini nagdala og armas nga wala igong dokumento sulod sa usa ka arresto bar sa Ferido Street, purok galingan barangay Mangkilam, Tagum City. Sa milabay nga gabi, sumala sa report usa ka concerned citizen ang nagpahibalo sa otoridad gabayan sa presensya sa usa ka lalaki sa maong bar nga nagdala matod pa og armas. Hinungdan nga gilang mi-responde ang kapulisan nga nagpahigayon og foot patrol sa maong lugar. Di naaresto si Alias Ray, 36 anyos, usa ka mekaniko, residente sa Purok 5, barangay Pagsabangan, Tagum City.
10: Suspect
2: Ang tole sir, mekaniko ni siya sir na kuat ginapailalaman pa nato sir kay limited lumagod yung information niya ginahatag sa to ah.
9: Samtang sa interview sa XFM Tagom News Team, kang Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, officer in charge sa Tagom City Police Station, iyang ibutyan nga wala napakita ang suspitsado sa bisan unsang dokumento sa iyang hiuptan nga armas. Hinungdan nga giaresto kini sa iyang mga personahe.
2: Wala sir, wala sa dokumento nga ipakita sir sa during sa pag-aresto sa iya sir.
9: Narecover sa posisyon sa dinakpan ang usa ka unit sa .45 pistol nga adunay usa ka magasin nga adunay sunod sa unom ka mga buhing bala, usa ka laing magasin nga adunay sunod nga upat ka mga buhing bala ug usa ka holster. Mato ni Police Lieutenant Colonel Bahan, gikatakdang ipadalom sa ballistic examination ang nakupis ka mga bala aron masayran kung kini ba adunay kalambigitan sa mga nanglabay mga insidente sa pagpamusil sa dakbayan.
2: I-submit nato sa Regional Forensic Unit para ma-examine ang yambaril basi na yung mga kalambigitan sa shooting incident dito sa Tagum City.
9: Dugang sa hepe ang maong kalampusan, resulta matod pa sa ilang ipakusog nga police visibility sa dakbayan. Hilabin nga to sa mga imnanan, panahon sa kagabiyon, o hugot nga relasyon, tali sa komunidad. Diin na matod pa sa dilim ubos sa tulog ka mga pusil ang na-recover sa kapulisan, sulod sa mga video kibar, ubos sa ihang liderato.
2: Napatunayan na nato na sa perido na nakita na ang tagiya mismo, nagtawag sa to kay na ay pusil nga nagpangugog dito kay nakita nga na ay pusil. So, muna isa sir na resulta sa kooperasyon sa civilian o sa poliser nga maayo nga to ang connection sa civilian sir.
9: Ikustodyan na ang suspek sa Tagum City Police Station kalansa na pasaka nagkasong paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
4: Yes, nagkaslaban.
7: Dahan. Nagtawas noon mas sila magdadaan po sila. Magdala na lang po sila. Pagkatapos, dili motorisado, mga katropa. Ah, lisod kayo.
4: Mura naman yung nga. Tuwa na rin sila.
7: Yan, yung
4: nagtuogin sila pa rin bong kaning magdadalag armas nga kada mga
7: kanini gani gibili magin yung armalight gani
4: ako ang delito
7: ako, papilis
4: ako ang pistoles kanyon ako dito
7: di ba natin papil?
4: Oh, na ato papel ko to, papel ato sulati pa wakas ug sa lating pangsana ito.
7: Oh, abi og papel diliha.
4: Ah, dili to papel diliha kay karaan naman kay na.
7: Gas.
4: Gas. Sa paraimong,
7: usa pa kita sa Pikas Bahin alas 5:08 na magkatropa sa Pikas Bahin sa tubag balita. Sa Santo Tomas, Davao del Norte, nasiko posabo sa mga operatiba sa Santo Tomas Municipal Police Station ang usa ka 50 anyos garigosyante nga wanted kini tungod sa kaso ka paglapas sa Republic Act 11199 o ang Social Security Act of 2018 atol kini sa gipigayon nga operasyon sa Feeder Road 3, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte alas 9:30 ang tag nasbuntag atong nakalabayng adlaw. Ang nadagpan gilalamang sa pangalan nga alias Ricard Minyo o residente kini sa Purok 7-B, Feeder Road 2, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Ang operasyon gihiusa kini sa baga sako posab sa Santo Tomas Municipal Police Station, Davao del Norte Police Intelligence Unit o Police Intelligence and Investigation Unit. Kauban usab ang sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. Ginakop ang nasigot aga suspitsado pinagi usab sa warrant of arrest. Nagipagawas kini ni Honorable Chester Chua Castaños, Presiding Judge sa Regional Trial Court Branch 34, Panabo City, ato ga Mayo 15-2026, ubus usab sa criminal case number 682-2026 alang kini sa kaso ga paglapas sa RE 11199 o gikatakda sa korte agapyan sa usab nga 72,000 pesos alang sa temporaryong kagawasan. Ang nadakpan sa pagkakaron, analas kustudiya sa Santo Tomas Municipal Police Station. O ga nagpaabot na lamang kinig makalaga kinig sa iyang 72,000 pesos nga o 72,000 o 72,000 pesos na piyansa. Pero
4: nakalihan. 70,000 plus 2.
7: Oh, 70,000.
4: Oh.
7: O 72,000.
4: 72,000.
7: Nakilaruhan na.
4: Nakilaruhan
7: na. 72,000.
4: Ikaw na ikaw nagsuwata na. Nakalaglisod ka hata.
7: Kung ano yung katropaga, Master. Nadalagi siya sa kuwan.
4: Nadalagi siya.
7: Pero taon-taon, gisundan kay kanyang mga negosyante, ano na may abogado.
4: Nana sila ba abogado?
7: Gisundan ang abogado kay naglagak na rin sa piyansa. So, ikaw na nakahimas o gamay sa kuwan sa presuhan. Pagkataon, gipagawas.
4: Pagawas na po.
7: Okay, siyempre.
4: Ana mana?
7: Ana may magsunod abogado. Ana may sila abogado.
4: No.
7: Mga bugar mo rin so. Unya, sige, usapan na mo kanon, sir. Ibalik na mo din warrant dito. Basta makapiyansa na mo.
4: Mm-mm.
7: Ibalik dito sa korte kung asa gagikan. So, pag after na, so di nagpasabot nga nahuman na iyang kaso. kunay temporary yung kagawasan niya ni.
4: Ah, temporary pa. Mas,
7: masitil ang maong problema nga iyang gihimo nga gikubrahan ni gikaltasan niya ang iyang mga trabahante og SSS pagkatapos wala gremit.
4: Oy, yeah, aba, dili na mayo na mga nana, dili na mayo. Pagpanlimbong
7: ka na siya. Corruption of the court na siya.
4: Aba, kuyawa gyud ni paribubong oy. So, sa pikas bahin mo, wala bahin na
7: balang tang pikas ang bahin alas 5. Unsa na magkakatropa? Sa lain pang bahin sa ato mga balita, nadakpan usab usa ka 39 anyos nga construction worker. Anaga po ni armas ni. Atol kini sa pagpatuman sa search warrant sa Kapalong Davao del Norte. Sayo gabuntag na ito ga Hulyo 21, tuig 2026. Base sa kini sa report, gikan sa Davao del Norte Police Provincial Office. Alas 6.34 sa buntag, dihang gipatuman usab sa mga sakop sa Kapalong Municipal Police Station obo sa RMFB 11. Kung uban pa mga branches sa ito ga PNP, ang search warrant nga gi-issue kini sa Executive Judge o ni Executive Judge Sharon Ross Taka Sarasin. Di sura balito ko ni mapilido dinato sinato ing mapilido
4: na. Magani pod nakabantay bitaw.
7: Tokero, Tokero kani mga kuan mga apelyido Tokero, mga apelyido Alas kay dali kalitokon.
4: Oh, kana.
7: Okay, naguna gyud. So gikan kini sa 11th Judicial Region sa Tagum City. Ang operasyon gihimo kini usab ubos sa pa pre-operation clearance gikan sa PDIA kay 9165 din nga kaso niya. So ang target sa operasyon mao si alias nga John Ray, 39 anyos, residente sa kini sa Pro 4, Barangay Katipunan, Kapalong, Davao del Norte. Gani aga sa operasyon na recover gikan sa suspect ang unom usab ka pakete nga adunay sulod sa gidudahang syabo nga adunay gibadabanan nga kantidad niini o gibukaton nga 1.5 gramos o kantidad kini sa 10,200 kapesos. Nasakmit usab gikan sa suspect ang .38 caliber revolver nga walay serial number o defense no serial number usa ka buhi ga bala so bot pasabot no sira ka buhing bala. Gi pabuto na din siya.
4: Ang ubang bala na, patay na ubang bala na mong. Kay buhay mga tong uban.
7: Patay na ito uban. Bot pasabot, mga basiyo na lang.
4: Mga basiyo lang, mga empty shell.
7: Empty shell. Wala na siya katong...
4: Katong
7: balinis. Balinis, wala na yung balinis. Bot pasabot, kung wala na yung balinis, gipabuto. Mahibaloan ganyan ang gipabuto ni mo. Kontra sa imong pitiw, kung gipabuto, di naman mahibasay ang gipabuto.
4: Manilikado. Di ba sa basta?
7: Kamu sa iyang himo nga kaso, kay nakalapas man siya sa 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ubos sa Republic of Indonesia unya aduna po'y paggunit hupot og armas ang nakalapas gapon sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act karong panahon na na siya karon nag-ak-ak na
4: sa
7: prisuhan.
4: Nas kapalong
7: inaduaduaw na karon
4: sa ilang mga
7: kaparente kay dalang pagkaon kay basig mapasmo
4: kana. Mao na diha.
7: Kung gusto mo nga dili mapriso, himo mo og tarong kanang dili supak sa balaod. Kaya maghimo mo og supak sa balaod, kita mga pobre, dali kita madakpan.
4: Correct.
7: Pero dato ta, mga adunahan ta, ilado ta tao, bisag narata diha, dugay kita madakpan.
4: Pinawa!
7: Kaya kabalo kita mo tago, mga trupa, labi na ganun na adunay gipahipi.
4: Labi na gyud og kanang nagitago kanang gusto taguan nimo.
7: Mingo na to mga
4: dili na kus bulgar tago eh.
7: Oh, mingo na to man ako pay. Sir tago dia sir kay mo anha mi kay dawon kay warrant ubar sir.
4: Na dai mga inana
7: dia. Na intenses.
4: So karon sa pikas bahin mo, sa pikas bahin nga bahin
7: ala 5:15 na gyud sa pikas bahin pa. Sa pikas bahin lain pod nga lalaking nasikop kini sino sa bypass operation. Bypass lang gyapon. 46 anyos kini siya nga lalaki giila lamang sa alias nga Tamtam. Human usab kini napalitan og nagabaligya kini og ginadiling nga droga us gimasan ilang nga syabo sa Purok 18 Barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte. Lugar po sa imong amigo, Mayor Joe diha, relatos.
4: Kana dia.
7: Suko kay si Mayor anang mga droga diha.
4: Ah, di siya kanala si Mayor anak.
7: Una nga iyang gibanduan ng pulis kay ang pulis may adunay dako authorities pag dakop ini. Sa pagsulba dini. Sumatod pa sa report, alas 10:20 sa buntag nato ga Hulyo 21, usa-usab ka drug bypass operation ang gipahigayon sa Panabo City Police Station sa May Purok 18 Barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte, batok gato sa nisgutan. Nahibaloan sa XFM News team sa Tagum nga ang operasyon gipanguluhan mismo sa Panabo City Police Station ubos sa pagmando ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas, Chief of Police. Uban usab sa mga operatiba gikan sa lain pang branches sa PNP sa Davao del Norte ug adunay kasayuran pod pagtugot ni gikan sa PDIA Davao del Norte. Nasikop ang suspitsado, human kini matod pa napalitan sa gituho ang syabo sa usa ka police poser buyer na nagpatuong ka poser buyer pero membro na sa PNP. Inungdan nga na-recover ang duha ka pakete sa gidudahang syabo na adunay 3.1 gramos ang timbang ini o adunay kantidad nga 21 mil o 80 ka pisos. Gani ang naisigutang suspitsado ano na karon sa naisigutan nga silda usa day kini kaliburer minyo pagyon na minyo pamagano ni taga ko ani dili na taga Panabo dayo ra ni
4: dayo ra pud
7: sila sa La Libertad Santo Tomas Davao del Norte.
4: Aba.
7: So layo kayo atuan ang atong iyang mga parente ero buduaw
4: layo agiday
7: Panabo manadakpan
4: layo so, layo pagiday na diay
7: so aduna sige ka transact nga PNP na dito tinudan ni adto dito sa disgutang lugar. Unya pag-abot dito, tinga siya
4: dito nga, na nagsugod ang lami.
7: Paghatag sa kuan, paghatag sa item. Kuot sa likod ang kuan, ang usa nagtuo siya mudugang o kwarta. So pagkuan pusas naman, gipusasan richo.
4: Wala na, sir, wala sir, na.
7: Ung anong pusasan ko diba? Buang ka pulis ko.
4: Ah.
7: Diha na.
4: You have to write 3 minutes silence. Anything you say will be us against you.
7: Sir, di ba na ako siya po sir, imuha mo na sir.
4: Mo na diha.
7: Oh, asa manigikan, sakuha sir, pero imuha naman ako, imuha naman ako, imuha na na. Huwag ya po'y hinungdan. Metaw, sumaon na karo mga tropa. Undang mo na ng pagpamaligyang syabo. Kahit hunonaon ninyo kung ang inyong anak-anak mo'y mahimong biktima, kamog ya po'y mag-antos mga katropa.
4: Correct.
7: Undangan na ninyo. Pagkuhan mo na mga mamaligyang mong syabo, syabo lang yun. Kanang siya ko'y ubulad.
4: O, oh, kana.
7: O, oh, dihas palingke. Di kimudak po niya. Basta siya ko'y ubulad.
4: Basta syabo na siya.
7: Oh,
4: syabo.
7: Siya ko'y ubulad.
4: Di basta-basta. Oh. Lantip kag pangunaon na. Kaya nakasanton plus gold ka pa rin bubong. Ang imuhang utok ng gawas yung mata. Tsaka
7: tibagha ka din. Wala tao ng gawas. So, hindi kayo kung mata. Kaya nakaligo kung sayo. Ikaw kayo pagkamaligo. Dili ka
4: doon. Gusto niyo pagkamalong ako naligo. Basta na yung buhok niya.
7: Awa man kay buhok.
4: Mau na.
7: Ano, 5-10 na Master Inday Talini.
4: Yes.
7: Ito ka una, katong balita, usap, hatun ka na ito nga ito sa Santon Vitamin C. Mm-hmm. Para mulantip yung salubutan, sama ni Master Inday Talini.
4: Yes.
7: Pag-inom ka nun ay og Santon Vitamin C, produkto sa Yes to Health, og mapalit ka na sa ligang butik ng parmasya, og simpre, dili ka na mo mga katropa. Samtang sa lain pangbahin sa itong mga balita, alas 5-18 na. Diri punta mga tropa sa Island Garden City of Samal. Gipahigaw na sab sa City Veterinary Office kung sibit ang community education and public awareness o memorandum of agreement orientation alang kini sa pito usab ka mga beneficiaryo sa ginatawtog swine dispersal gikan sa barangay Adikor Kaputian District ni atong nakalabay usab nga semana gani atol usab sa maong kalihukan gipasabot sa civit ang mga katungdanan o responsibilidad sa mga beneficiaryo. Lakip na sermon ang husto ba ito pagpagatiman sa mga gihatag usab ng mga baboy o uban pang mga obligasyon isip kabahin kini sa programa. Gipasabot usab sa nisgutang buhatan nga ang papel sa City Veterinary Office sa pag-monitor lamang o pagtabang aron lamang ba siguro ang kalampusan sa baong proyekto. Uban usab sa orientation, formal nga mipirma ang pito usab ka mga beneficiaryo o memorandum of agreement isip timaan sa ilang pagdawat o pagpanumpa sa nasundon ang mga kondisyon sa livestock dispersal program. Sumala usab sa CIVIT ang maong nga programa nagtumong kini sa pagpalambo sa produksyon sa kahayupan. Pagdugang usab sa kita sa mga mag-uma o iuman pagpaligon sa sektor sa agrikultura sa siyudad, pinaagi usab sa responsable nga pagdumala sa naisgutan nga pag-alaga sa mga kahayupan. Gani, nagapadayon usab aga City Veterinary Office sa pagpatuman sa susama usab nga mga inisyatibo aron lamang mapaligon pa ang panaghiusa sa komunidad o makahatag kini o dugang pag-oportunidad sa paginabuhian alang kini sa mga mag-uma o magbababoy sa Island Garden City of Samal mga katropa. Alas sa 5:20 na sa katapusang bahin sa itong balita gikan or lain pang bahin sa itong balita gikan sa Davao Region. Dirita sa New Corilla, Davao del Norte. Trahedya ang nahitabo karon sa barangay Limbaan, New Corilla, Davao del Norte. Human nga makita no sab aga patay galawa sa usa ka 11 anyos nga batang lalaki sunod mismo sa usa ka dugay nang giparking nga sakyanan ni adto nga Hulyo 21 tuig 2026. Base kini sa investigasyon sa New Corilla Police Municipal Police Station, ubos usab sa pagpanguna ni Police Major David S. Ibalio Junior. Sura,
4: mm-hmm.
7: Lito ko niya apelyido eh. Ibalio.
4: Ibalyo.
7: Ibalyo Junior. Ang acting chief of police kini sa nisgutan nga lugar nga ang bata nakitaan kini sa nawala na ipanimot sa likod mismo sa bahin sa sakyanan nga usa ka Hyundai diesel vehicles. Hyundai din na di da Hyundai.
4: Hyundai mga na.
7: Oh Hyundai.
4: Di. Hyundai Hyundai. Ah,
7: akong gipaminaw tong kuan sa kuan Hyundai.
4: Hyundai.
7: Oh, Hyundai.
4: Hyundai. Oh. Hyundai. Kung nga pa babae.
7: Kung babae Hyundai, kung lalaki Hyundai.
4: Yundong, yundong.
7: Yundong. Nya, barya ko sa Badjads. Badjads, manya, Badjam, ang uban mo ba sa Badjam na? Pero pagkuan, pag-abot atong mga dealer, pag-orient ito nga, gipangutan na ka, o say, kuhaon yung mga motor, sir. Kanang tama nga pag-pronounces
4: yun na. Osama,
7: kanang Badjads, Badja, ako, Badja. Di na Badjads, sir. Badjads.
4: Badjads. Ah, Badjads. Anali na di ay.
7: Ang katupong among-among kauban, di, Badjadji na, Badjadji.
4: Kuyawa, kuyawa, hindi mo bung. Uy, muna ganahan kayo, hindi mo bung ba?
7: Mauna nga, ang Hyundai nga kung basa sa una, Hyundai. Diba?
4: Basta
7: yung sa investigasyon, sa ato kakapulisan sa New Corellia, Municipal Police Station, ubo sa kinin ni Mayor, Major Ibalyo, nga kining bata, nakitaan lamang nga wala na ipanimuot sa likod mismo sa sakyanan. Kay ni Ato Pitsabainti pa din, nawala kining bata, hinungdan nga gipangita kini sa iyang inahan, kauban iyang mga silingan, nangita. Unya, nakahuna-una pong able sa sakyanan ang tag-iya, sa sakyanan nga giparking, nga dugay na wagi gamit, si Erlikod nga bahin, sus pag-able dito, tuwa man itong bata, wala na may panimuot.
4: Na, kuya pa na, wala na.
7: Oo, wala na man kinabuhi.
4: Uy!
7: Lalimkag kuan pa, Pitsabainti nawala. Unya, 21 na sa buntag o udto na nakita. Hinungdan nga giimbestiga pag-ayo kung wabay foul play. So may nakita nga foul play ang naisgutan nga hitabo. Kundili, namatay ang bata gumikan sa kakulang sa hangin niyang nahanggap gumikan sa nasuffocate siya sa sulod na bahay. So pahimang no nga to sa kapulisan, matod pa ni Major Ibalyo, katong mga inahan din na mga ginikanan at timanay niyo mga anak, ayaw pasagding maglakaw-lakaw bisag asa. Nga, labi na yung nga na mga kuan, dapat mabalaka mo nga mawas yung pananaw ng bata, agway klase, mawas yung pananaw, mabalakan mo daan.
4: Correct!
7: Kana, kung tinuod kang ginikanan, mabalaka na ka, asam tungkol anak, mangita, yun ka. Sama na ako, God, nga di ko katulog kung di mauli ako mga anak, bisag
4: kuya, ulit ako, dalaga na. Siyempre, siyempre, na normal, normal ka na siya.
7: Magsikong panaw, asam mo na pita, kasi matunta mo, kung ako'y sakyan.
4: Kala.
7: O anak, ay.
4: Bahala ko, bahala ko, tulog.
7: O maingo ka na akong anak, stricto kay papa, di imi palaglaagon.
4: Oh.
7: Yung ko para, siyempre.
4: Magali, magkakina, kung stricto kay papa, maroon magagwapo pa. Kung wala pa, wala pa siya.
7: Maugani, kay... Magaling ako ganing ang hindi ko ba ako gistrikto
4: ko sa kanya. O sa nakamo. O
7: sa nakamo.
4: O sa nakamo
7: nga medyo na mo dagwe kaya naliwat mo silingan.
4: Wala po ko tayo mga. Bukod din din sa riyane.
7: Matay na ko. Samtang sa katapos ang bahay sa itong mga balita, Katropang Master. Diretas Panabo City, Master.
4: Diretas
7: sa mga development pod. Kaya ano yung development pod din eh. Official usab nga giturn over, nga to usab sa katauhan. Ang bag-o karong ginatawag o gi-upgrade nga local access road sa Purok Glodo, Barangay San Francisco, Panabo City, Davao del Norte, pinaagi usab sa cutting of ribbon o ga turnover ceremony nga gipahigayon kagahapon adlaw o diadto nakalabay ng adlaw Pitsabainti-uno. Sa tuing kasamtang gagatuig gani ang proyekto nagkantidad kini sa 5 milyones ka pesos. O gitumong kini aron lamang matud pa mapalambo ang kahimtang sa dalan ug mapadali usab ang transportasyon ug mapalig-on ang matud ang pagbiyahe sa mga residente ug mga mag-uuma sa naisgutang lugar. Mitambong usab sa mga kalihukan ang executive secretary ni Mayor nga si Juan Rilampagos. Uy, nangumusta dito si Juan Rilampagos ni mo. Si Ma'am Juan.
4: Si Ma'am Juan.
7: Kay siya man ang kauban usab ang official ug kawani sa City Engineering Office. Kay kinimagong City Engineering Office, sila ang implement sa mga proyekto. Hinungdan nga sila ang nasayod kung unsa ang klase nga proyekto kini siya. Gani sumala sa City Engineering Office ang maong infrastruktura kabahin kini sa padayon nga pagpaningkamot usab sa lokal nga panggamahanan sa Panabo City aron labang nga mapalambo ang mga dalan ug mapadali usab ang paghatod sa batakang serbisyo ngadto usab sa mga kabaranggayan. Gani gilauman usab nga dako ag ikahatag kini sa nga kaayuhan sa bag-o nga dalan ilabi na ngadto sa pagdalaw sa mga produkto ug sa kaumahan ngadto usab sa merkado pagpadayon usab sa makapaayo sa pwede sa pagbiyahe nga sama nato nga mga motorista moagi tani na pita uy plaster ra ninutag iyan
4: ninutag ayo
7: oh, daghan na tagagian ba
4: dukao na tag moagi kini na batse
7: oh so kato mga tulisan daghan kay magian
4: daghan lang mga exit point og entry point
7: oh entry ug exit point so magliso na po ang ato pong kapulisan magliso na po og asa na pita moagi po ni mga lima hok dagko
4: mga kulirang lambay batuwa hilotoy kinto di ay
7: yan kana. So bakit na ito mga balita katropa master sa balita sa Davao Region mga kaigsuunan diri gapon sa atong pagpadakoban.
6: Exciting Pilipinas.
7: Okay mga katropa.
4: Oras alas 5:26.
0: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
8: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
10: Katukoy ko, pasalamat sa Santon Plus Gold Day. Ito mga good sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, akong kapsulay sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
8: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskuton ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Kadaadlaw yun ko nga nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz Usaka Medical Staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
14: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
15: Turbo Supplement for Men.
16: Oh, yes.
15: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
16: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
18: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
19: Bush, amo. Magpakilo ko sa hubaybe.
20: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
19: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
20: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
1: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay ug sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
4: Katropa Caravan.
3: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratira ko ni mga asawa par. Ingna ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.

0: palita arriba que tropa santo porque a las 5:35 Rick el Master.
1: Y eso que siempre
0: no me acuerdo. ¿Nakanduha no Master?
1: ¿Nakanduha no kaka kape? Ah, como segunda me sacó carón.
0: ¿A con qué tú anito un box? Si no, no, no, no, no, solo ese box.
1: ¿No, no, no? ¿Box la imagen?
0: ¿Box la imagen?
1: Ah, no, papá, con esto imagen saca box, pod. So ato ding oy salamat kayo ha, sa atong kape nga pating lami agin itong kape Santon Gold Coffee Mix mga katropa kay ka karon magurasa no ato apaminaw na
0: tulan matang isim kagabo
1: ah syempre syempre syempre ato apaminaw na katropa mga reporters ato sa XFM Mindanao karon magurasa kay plastar na sila no ila nang gihimay katropa bong o unsay mga stipping nilang dinapita kay kabalo mo diay sa may General Santos City pagpaayo sa classroom mga katropa bong sa General Santos City wala pa nasugdan
0: uy
1: sa Dep Ed Jensen.
0: Solo ko yung mga estudyante.
1: Hello, oy, asa ka diba? Under the big mango tree siguro din sila na klase ron. Philip Olegario.
0: Philip Olegario go ahead.
2: XFM Mindanao reports.
3: Giangko ni DepEd Jensen Schools Division Superintendent Isagani de la Cruz nga wala pagayo na sugdan ang pagpaayo sa kapin 1,472 kapartially o totally damage ng classroom sa Jensen, humalmigo ang makusog ng magnitude 7.8 kaniyatong Hunyo 8, 2026. Subala sa opisyal nga nanginahanglan o gigong nga pondo ang ilang buhatan alang sa structural engineer nga maoy musuta kung bungkagon o i-repair lang ang nagubang ang classroom. Na-expect na matod pa sa City Engineering Office o DPWH ang pipila apan wala pa assessment kagikan sa lehitimong structural engineer.
4: Wala pa kikarang kada ang pag-repair sa ato mga classroom. Kaya dili man na pwede himuon lang sa isa ka-eskwilahan. Kinalaman ng expert ang mag-repair ana ni natong structural engineer. Ensure nga pwede pa ba na-repair ang isa ka-building o dili na.
3: Apan kahinumduman nga sa pahayag ni Mayor Lorelei Pacquiao nga napirmahan na ang Memorandum of Understanding o ginahulat na lang ang schedule sa bidding sa pagpaayo sa mga classrooms, human na nawag kaniya ang opisina ni DepEd Secretary Sonny Angara kundi inagsaad og dugang 47 million pesos nga pondo. Mga katropa, alang sa mas klaro nga kaugmaon og pananaw, sulayi ang Fish Next Plus. Alang sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: Hello, ay kayo sa dyante ng katropang bong, no?
0: Kaya sila katropang master.
1: Kaya, mabihayin
0: sila. Mabihayin sila. Gawas mabihayin, makulay ang kahibalo.
1: Oo, oh, niya isa pa. O ilan po na pugso na nga wapa na ayaw ng classroom. O dekado po, balikan na. O so, kaitra o linog na po, no?
0: So, importante, ito sa open na lang.
1: Ah, dito ito sa open field.
0: O, datag kuan, datag dakong tent.
1: Ah, piti ganga po.
0: Open gani.
1: Open tent.
0: So, ato play.
1: Ah, okay, klaro. Hanan niya kaya kong tent.
0: Butang electric pan. Mahalag man lupad-lupad inyong papel niya.
1: Kung may kag tent, ganaan may ni, makredit may ni, katropang digituti no? Kaya hiling mamig mga 10-10 labi na 9-10-11-12 ano man na siya diba o na daway lami oy may lami yung joke oy so direkta-direkta-direkta-direkta so Duhaka individual oy. Nabingwit sa mga sakop sa Sidio sa barangay Aglayan Malaybalay City ani ana report gikan sa XFM Bukidnon Jao Pagutayaw.
0: Uyaw ni si Jao kay murag na masol Jao.
2: XFM Mindanao reports.
5: Sulod salita sa mga operatiba ang duha ka mga individual dihang gihimo ang usa ka drug by mass operation sa Purok 4B, Barangay Aglayan, Malaybalay City, pasado alas 8:53 sa gabi, Hulyo 21, 2026. Mga dinakpan, gila sila Bon, 26 anyos, Minyo, dispatcher o alias Mark, 28 anyos, ulitaw walay trabaho, o mga pulos residente sa naisgutang lugar. Gidako pa mga dinakpan, human ni kagat sa paos polis, garek pa ilang pusher buyer o napalitan o usa ka sachet sa gituang Shabu. Diyang gimo ang pag-body search. Sa mga didakpan, nakuha sa posisyon ni Mark ang 500 pesos nga buy-bust money. Samtang ang 2 kasasye sa gituang Shabu, nakuha kang bon nga nakasulod sa isa ka plastic container. Giba na ba ng ana sa 4.74 gramos ang tanang droga nga nakuha o gaduna estimated drug price nga 27,703 pesos. Sa karoon ang mga didakpan, gikustudiya na sa Malaybalay City Detention Facility o pasakaan sa kasong paglapas sa RA 91 165 kung magpayuhot o droga. Mga katropa, para sa lean and fit niya pangluwas o likod niya mga pukog, tumar permi sa pinakausog food supplement na gigama sa Yes to Health Incorporated, ang premium D3 subgel capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino, para sa Pilipinas, nanukad, Dris XFM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: Ma, solo jo slit ag jo, grabe jo lang, si basta-basta.
0: Nabingwit.
1: Nabingwit.
0: Solo slit ag. Slit ag na. Ha. Ah, nabingwit
1: sa slit ag. Dito man, dito man siya nabingwit sa sapa, niya na slit ag din niya dito. So, dagang kayo connection man siya mo.
0: Ano din.
1: Oh, kaya connect na siya. Oh, na
0: siya. Abi dog ang connection naras gobyerno.
1: Na, na, sa dapat na siya dito.
0: Na mo connection sa gobyerno. Ay mo, ay ko na ko connection sa general. Ay mo pagana.
1: Sana general nga harina, klaruhan niyo
0: sa style niyo. General problem.
1: Kaya basig matampa mo na mo pa. Na, naglago tara pag imedre kay kabalo ba mo Arde ang Arde sa Pero 13 og personahe gipailawom sa surprise drug test ato paminaw ang report ni sa akong palangga nga si Junji Librias.
0: Junji, go ahead.
2: XFM Mindanao reports.
6: Aging pagpakita sa taas nga level sa integridad o transparensiya dito sa publiko personal nga nanguna si Police Brigadier General Marshal Mariano P. Mangistrado ag Regional Director sa Police Regional Office 13 sa gipahigayong mandatory drug testing sa Camp Rafael Rodriguez sa Barangay Libertad, Butuan City. Kauban sa mong drug test ang mga miyembro sa command group o uban pang mga personay sa maong kampo ang maong sub-sub nga aktibidad kabahin sa padayon nga internal cleansing program sa Philippine National Police o sa mga regular nga implementasyon sa mandatory drug testing sa tanang miyembro sa kapulisan. Gitinaw ni Police Brigadier General Mangistrado nga walay gipili sa maong kabanduan bisan unsa pa ang rango o posisyon sa usa ka opisyal tungod kay ang tanan gikinahanglan mo pailawom og madu bag sa maong regulasyon. Tubag pa sa general pabilin nga walay kompromiso ang PNP batok sa mga daotang elemento sulod sa ilang hanay gilauman nga ang maong lakang naghatag og dugang pasalig sa katawhan ngadto sa kapulisan sa tibuok rehiyon sa Caraga. Mga katrupa, extra energy ba sa panglawas ang kanunay natong gikinhanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: Dagang salamat na Junji Librias.
0: Soko!
1: Matupas akong pag-imbestiga gigamit ang siyensyang lohika.
0: Alright, Master. Alas 5:42 na, Master.
1: Yes, ay ka dusing blaan day sa General Santos City. Gisaulog. Abaha, gisaulog yun din na, no? Ato, paminaw na report gika sa XFM Jensen, Lovely Tokero.
0: Lovely, go ahead.
2: XFM Mindanao Reports.
7: Nagtapok sa Oval Plaza sa Jansan ang mga miyembro sa tibuok komunidad sa Tribong Bloan, mga local officials ug cultural advocates. Aron isaulog ang ikadusing tuig sa Indigenous People Bloan Day sa Dakbayan. Sa gipagawas nga Executive Order No. 41 Series of 2026 ni Mayor Lorelei Pacquiao, gideklara ang suspension sa tanang klase ug trabaho sa lokal nga panggamhanan sugod alas 12 kagahapon sa udto. Aron tagaan ug dalan ang pagsilibral sa atong mga kaigsuunang blaan. Ang nasampit nga pagsaulog nagpamatuod sa padayon nga pagbuhi sa kultura sa mga gikonsiderang nauna nga tao sa Jansan ug paghatag og suporta sa ilang katungod isip parte sa syudad. Sa maong panagpulong, gipahinumduman ang mga miyembro sa komunidad nga dapat kanunay mapasigarbuhon sa mabulukong kultura. Nagpaabot usab og pagtimbaya ang lokal nga panggamhanan og mga private entities. Gusto ba nimo suportahan ang kahimsog sa imong mga mata? Sulayi ang Vision X Plus. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Lovely Tokero, XFM News.
1: Yes, nakasalamat, Lovely Tokero.
0: May na maklaro glitok, katropang, katropang master.
1: Dili na bilaan, ha? Blaan na siya.
0: Sabot pa sabot, sa akong nauna lang, sa akong alam niya, blaan, murag ka ba, balaan.
1: Ana oh.
0: So murag balaan.
1: Balaan lang. Kasi sila ko rin pinakauna na, sila din pinakaunang taos din sa neno.
0: Oo, oh. Kasi sa plan niya dapat mga balaan.
1: Huh?
0: Okay, sa una panahon katropang master, aduna ato naglabayng bulan na abot din nagayaga nga balaan. Hindi pa napatawag to, murag na pasakaan to.
1: Ah, kanang persona na.
0: Lager. Persona non grata
1: gi ko sa dito. Dili ka pwede magayaga ng atong mga ikaigsoon ng lumad mga brother sa mga vlogger di ano nga takatakalaw di ko ana. Impas patatas gimana?
0: Impas bahon na. Mga bullying, mga bully-bully, sobrang bully. Impas patasan dia.
1: Patasas dili
0: patasas
1: na.
0: Patasas ako patasas.
1: Okay, sige. Okay, so patayang lawas sa Palgan sa Kalinlangan, Bukid Non. Atong Siron Bigang Michael Ricabo.
2: XFM Mindanao Reports.
8: Na palgang wala na'y kinabuhi ang usa ka lalaki hamtong sulod sa iyang panimalay nga ana sa pagkadugta niyatong Martes sa buntag, Hulyo 21, 2026, sa Purok 5 West Poblasyon Kalinlangan, Bukidnon. Kalabot niini nakadawat ang mga personel sa Kalinlangan Municipal Police Station og report gikan sa usa ka concerned citizen mga alas 9:30 sa buntag. Sumala sa report, tulo ka adlaw nang nanimaho ang balay sa biktima og wala na kini makitingan ni gawas sukad pa niyatong Hulyo 17. Sa pagabot sa kapulisan sa lugar, sirado o glock ang sulod nga bahin sa main gate tungod nini sa tabang sa mga silingan, mga opisyal sa barangay o uban sa pagtugot sa pamilya sa biktima, gipugos pag-able sa mga pulis ang gate. Ito na resolver ang wala na ikinabuhi nga lawa sa biktima nga naghigda sa Katri. Sa investigasyon na sairan nga natapusang nakitaan nga buhi ang biktima, mga alas 5 sa hapon niyatong Bernes. Na sairan usab nga aduna na kinidaan nga gihambin nga sakit o nakasinati na og mild stroke kaniadto. Base sa gipigayong post-mortem examination sa municipal health officer, gituhoang giatake sa stroke ang biktima o sobra na sa 24 ka oras kini nga namatay. Mga katropa aron makalikayta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, mar perme sa mga pod supplements ng gamas sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo, X-FM News.
1: Yes, dagang salamat na Michael Whiteside Wall Ricabo.
0: Okay, thank you so much. So, Whiteside Wall.
1: Whiteside Wall. Di ba sa basta ka? Itong Bernice pwede na kita na. Mga Bernice pwede na siya na kuha na. Yes. Yes, okay. Dito sa katapusang bahin nga. Karoon na bahin na gudin siya mga...
0: Katapusang report.
1: Katropa, tulo ka suspect na lakpan sa drug den na diskubrihan sa Oplana. Sana yun?
0: Wagner.
1: Wagner sa Tandag City. Adi ala si Ale Vicente.
2: XFM Mindanao Reports.
9: Tulo ka mga suspek ang dadakpan sa mga sakop sa Tandag Component City Police Station human gilusob ang usa ka gidudahang drug den atol sa gipahigayong Oplan Wagner mga alas 4:30 sa miaging kadlawon sa Barangay Bungtod, Tandag City. Sa maong operasyon nasikop ang nagunang suspek nga nailhang alias Wagner kauban ang duha ka gidudahang kasabwat nga sila si alias Meljon og alias Ryan. Nakuha og nasakmit sa kapulisan gikan sa maong dapit ang daghang gidudahang shabu lain-laing mga drug paraphernalia, usa ka kalibre .38 nga revolver, tulo ka mga buhing bala og uban pang mga ebidensya. Gipatuman ang mga operasyon pinaagi sa mga search warrant batok sa mga suspect tungod sa paglapas sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 og Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sumala sa Tandag City Component Police Station ang maong malampusong operasyon kabahin sa ilang padayong kampanya batok sa gidiling droga og mga walay lisensyang armas aron niya mapalig-on og mapadayon ang kalina og kahapsay sa tibuok Dakbayan sa Tandag. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
1: Alright, tanga salamat, Ale Vicente.
0: Thank you so much, katropang Ale. Okay, diri sa atas ato pagbasa kadiot lang. Gipanawagan na nato ang mga kaprintihan o kahigalaan ni Tio Otoy, no? Tio Otoy nga Rica Fort diri sa Purok 8, Sulop, Davao del Sur. Kay siya namatay man atong Pizza 18 ang iyang pagpahiluna sa iyang lawas dito sa Minterio karong Pizza 29. No, kana adlaw nga Miyerkules ko kamasayop, Miyerkules kana siya. Pizza 29 ko ako masay Miyerkules ba na Huibis ang Pizza 29 unya Miyerkules ang katapusan vigil na ini mga katropa. So kita ta mga parente ko ani bana ni Manding Miguela Labuca Algabre nga anak ni Anhing Jesus Senior o Rufina Labuca Algabre.
1: Mm-hmm.
0: Anak ni. So karon kan kita-kita ta dito mga parente.
1: Yes.
0: Last vigil ta.
1: Okay,
0: sa bingkahan nga gikan-an dito ni Master Inday Tanini sa sulok.
1: Ah, dito ato mga tama dito, mga tama.
0: Adto ko karon nga kuan, siyempre huwebes gabi.
1: Ah, ala sige.
0: Kita-kita ta dito. Okay, Master, mga minsay, ubay-ubay na Master.
1: Oh, ubay-ubay na minsay.
0: Mamili rin ang pangguso. Malayo na ba ni kay? Magdar bigi daw
1: ni pamahaw. Morning.
0: Magdar bigi pamahaw ni Master.
1: Ma, morning dear ma'am. Si Galicano Tim, shout out kay Radis Atisas sa Goldars. Diyan sa Binatuan. Salamat kay Kang Josepina Tinambunan. Good morning, Brad Bong, watching Exciting Pilipinas. Happy Thursday from Tinambunan family. Diyan sa
0: Bugkaon,
1: Lantapan.
0: Bukidnon.
1: Yes, salamat kayo
0: tanan. Paring Ben, diha, kumusta Paring Ben Mads?
1: Ha.
0: Paring Ben na Tinambunan. Kani si Paring Ben og si Mads sa kuan Josephine Tinambunan. Kuan siya mao Josephine Tinambunan. Mao ni ang murag ginikanan ni SM Marie diha.
1: Mao ba.
0: Maydan panan niya dito.
1: Mao ba.
0: Sauna na si mga nay mga problem. Ano ni siya dito mag standby sa
1: tindahan? Ah, nagini na sila mga law
0: mga problem sa kabugnaw ba sa kamingaw ana. Ano ba iya sign ako glayo? Mamingaw
1: yes, magika. Yes, tama gigarebo.
0: Ano man ang style niya?
1: All right, sige.
0: Okay, kadiot lang sa ugma ta kita bong. Ah, magkita na ugma ni ma'am. Mili Kapala. Ano ba ko ugma? Ano ade? Business ugma no. Magkita na ta ugma. Mamahaw.
1: Aba sige.
0: Okay. Nanapod si Alfredo Hikale, agaw ba yung butag ang Aguanta Partilis na kuan sa tawag ning asan lugaran niya kining diri sa yun ako anak siya. Basa. El Gabas nasod.
1: Basa kay dia.
0: Nanapod si kuan Algabre Romel ba yung buntag ha ni Mogaw. Good morning daga basta ko members Malik Enrique Srek napuri ka tan-aw salamat imo dia kay mato pa katropa gabong og Master Inday Tanini. Good morning gikan sa Apokon. Unya si Kasi, matupala, good morning. Shout out me diri sa Purok Size Mamakaw, Kapalong, Tanan. Unya si Elrin de Ginyon, salamat Elrin. Unya, mabalik me diha. Tagaan niya po me diha, manok Bisaya. Ayan, paborito. Unya si Kuandrin, Terso Bitalak. Bro, good morning bro, Terso Bitalak. Sunod mga katropa, ang ato mga kaigsunan nga sunod bulan, Master. Kinsa to na nakasir, unya, na yung mga comments, ako ginahataglod.
1: Ah, sa akin, mga hataglod, hindi ka basta-basta.
0: Oh, pero pili unan ako. Hindi po tanan ng hatagal. Basta dahil sir, pero walay sir.
1: Sir, kung walay sir, ma'am na siya.
0: Oh, walay sir, ma'am na siya. Mag-sir po mo.
1: Ah, ala, sige.
0: Okay, Master, dirita sa ato ang... Wala naman dito oras, Master.
1: Wala tayo oras, kaya si parang lang, nagsikad-sikad na.
0: Nagsikad-sikad naman dahil.
1: Kung malapot po, no, nung
0: musikad, magina siya.
1: Og marasad po mga katropa na udog dahil sa mga oras sa Exciting Pilipinas. Kaninyong uwas ngayong alas, kanginan, walay lain, Master Inday Tanini!
0: Yon mga katropa, wala may igong oras. Musunod na mga katropa ang Express Balitas Buntag. Kaoban si katropang Lars Anyol. O siyempre kabag ta sa Master Control mga katropa, si katropang napalong magpinakalitoon. Katropang Gabalas. Salamat sa ito mga kabanan mga katropa. Gika sa gawa sa nagalan sa pagkaroon sa ito station manager. Katropang... Arnel Cortez. Ako si Katropang Bugo Baki Algabre. Nagkasalamat. May buntag ka ng tuntunan, mga katropa.
1: Exciting!
2: Exciting Pilipinas! Inyong nadugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
10: Yes, to health!
2: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
11: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
11: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang